0: XFM Bukid Noon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chad Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Poisol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA, Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: Yung mata aga, tapulan jud kayo ka.
2: So, ay?
1: Layas diri kung di ka masugo.
2: Usa?
1: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
2: Okay, friend. Bye-bye.
3: Mga katupa, exciting!
4: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
5: Hi, Maunila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
4: Sis, dili na problema, oy. Tanawag alik ko. Di ba? Buha pa kayo kong buhok.
5: Lagi, taman rako sa ibog, ani. Wapak kaayo ka sa imong buhok.
4: Girl! Marato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan ug bata.
7: Zaton Plus Gold users, atong paminawon.
8: Juliet Arroyo Bailon. Dere San Miguel. Kung inom na ako, tulog ka pa. Kaya ipanakit mo itong ako. Juri, oh, hindi ko ka ano. Nang edad na ako, kung ako nakabati gamit. Sa itong plus gold, di tagaan ko, tulog ka

0: lapit na akong duty. Pero so many, wala ko ikagasto.
1: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman, unsa na adik to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuot? Wala yun?
1: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
0: Sa lahat kayo day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Zappo Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
3: Lami nga kumumpan sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Yan na ganing buntag, antong paggabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni sa doktor sa history. Na paano, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
2: Xanthone Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, old soybeans. Xanthone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Aragway, hamasulong inyong mga palangga. Hinaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Ay kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Hinaot nga magpadayon kita ng ligon, glaminagyod na pasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan, kumbati gali!
5: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-389 or 0953-17-1.

0: 0917-674-759. Let Ira Incorporated.
1: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high-quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop, Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na. 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes, adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4F Car Rental and 4F Car Wash na himutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
3: Sa XFM.
4: Sauna! Ha! Wala ko yung brief-brief! So, kahit nga naminaw ko yung XFM, nag-brief na ko!
5: Wow!
4: Pero, wala ko yung short-short! Dabay, pink-pink shirt pa rin ang suot, oy! Wala naman ko si Tara Salani! Ha! Exciting!
2: Is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: Mga katrupa, exciting!
7: Ninyo programa, atun kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay Balay City, Bukidnon.

0: saan?
1: Alas 8.14 itong oras ka, tropa. Libog pa sa akay pisliton. Balik kita sa tontolomano na programang Bullseye.
0: Bullseye!
1: Nakakape na ba ang all? Nakainom na ba ang tanan katropa o Zantona Plus Coffee Mix, mga katropa? Zantona Plus Coffee Mix, katropa, makatabang aron nga i-regulate ang sugar level sa imong lawas. Imong balansi, katropa, ang sugar level, mga katropa, sa imong lawas. Pwede kini katropa sa adunay diabetes. Nagibawalan sa doktor sa pagpangape. Zanton Plus Coffee Mix, mga katropa. Kaya kung ang purpose po niyo, gusto ka muhamis mong kutis, muputi ka, kutis artista, katropa, magwapa. Direta katropa sa Zanton Gold Coffee Mix. Ang Zanton Gold Coffee Mix, katropa, adunay glutathione o collagen. Sa mapalit ang mga produkto, mapalit sa mga pharmacy, butika sa inyohang lugar o pwede mo muduol sa kamudari katropa sa itong Sibianan, dari sa XFM door to second floor, Talatala Building, dari katropa sa Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay. At Bangtag Novo, mga katropa, na dari itong Sibianan, o makapalit mo sa itong produkto, itong kape, katropa, nga pamalakasan, mga katropa, Zanton Plus Coffee Mix o Zanton Gold Coffee Mix, mga katropa. Nasa pikas linya si katropa nga Dave Hiniralao, alang mga katropa sa tuang update no sa atong merkado karong adlaw.
2: Yes, katropa Mari, September 22, 2026, katropa Mari, Tuesday karon adlaw, katropa Mari, ato na pong gianunang atong nagunang presyo halawini diri sa tuang gasolina, katropa Mari. Kundiin hunihong katropa Mari, nisakat katropa Mari og sa atong pagsusi, katropa Mari, sakto gid ayud hastang pagsaka ayud, katropa Mari. So mo kani katropang marino ni increase gid ang ato ang kuan katropang mari atong crew ato ang gasolina katropang mari sa 8.8 matag litro, tapos sa atong diesel katropang mari is 4.88 per liter, ug atong kerosene katropang mari nga 4.47 per liter. So kani siya nga pagsakat katropang mari sa gunson ginisugod katropang mari atong September 8 hantud sa September 22 katropang mari. So atong gitutal katropang Mari sa tuanang kwan katropang Mari sa tulo ka semana nga sa gunson sa pagsakat katropang Mari ang gasolina katropang Mari ni sakat sa 19.19 pesos katropang Mari. Sa atong diesel pag katropang Mari is 14.37 pesos, o sa atong kerosene katropang Mari is 16.67 pesos. So kani katropang Mari aguyoy na pud ato ang mga drivers ani katropang Mari kay labi na gid karon panahon na katropang Mari. Wa gyud po as sa pagsakat katropang Mari ug sa gunson ni gidinuon katropang Mari ang ato ang kabatian nga pagkuan pag increase sa ato ang presyo sa ato ang gasolina katropang Mari.
1: Wa na tay maasahan ani.
2: Wa na gyud katropang Mari.
1: Wa na
2: gyud pwede matud ani og mga wrong person sa adlahang kuan sasakay sa ato ang mga sidecar ug ato. Ato mga vehicle. Oo.
1: Nakaistorya bitaw ko ga driver og tawag ana kanang multicab. Sakay ko ba padulong ko diya sa sentro. Ako ra yung pasahero katropang Dave, rag makonsensya man ko. Oh, padulong daw siya og sumpong niya ko ra sakay, niya na naman ko sa front seat adto. Sir. Kumusta man ang imong income karon? Siyang mingaw ma'am, kayo pa may klase good. Pagkana na ko tinuod gid ay mingaw gid kay ako ra may pasahero. Na nakadawat pud ka og atong ayuda kanang sa toto, tupad.
2: Fuel subsidy.
1: Subsidy. Tuloy ang pasada ba? Tupad?
2: Tuloy, o tupad.
1: Nay, patong tupad nga ka ng manilheg.
2: Kato.
1: Ang tuloy pasada, ana siya nga, kadawat ma'am, ya, kasara man to. O, mangyapon to, ipulos.
2: Agay. Ang saan ka tropang Mari? Nakadawat na siya ka tropang Mari, pero yapon ka tropang Mari. Siya na, kuhan yapon, nag-uol yapon ka tropang Mari.
1: Kay, makadawat ka ugkas, isa kahit kayo na makadawat ka. Unya, kada adlaw makamugawas. Unya kada patubil nimo may maning presyo sa gasolina o kada adlaw pod mo change ang presyo, mo taas karon, mumubo na pod pagkaugma, di man pod. Isa kasi mana ang yang giantos nga ang presyo ni taas. Pagkasunod si mana giantos na pod ang taas, unya kada adlaw pila ka litro nga gasolina ang itubil ka tropang Dave. So,
2: yes.
1: Nakita na ako ba og na sabta na ko ang iyang sentimento katropang Dave nga mahulog nga wagi pulos niya. Kung ang gobyerno pang atong pasultihon katropang Dave may na lang. Unya, moingon na ba ang atong presidente katropang Dave, malaking tulong iyan para sa ating mga drivers.
2: So, din na po dayon ang ato ang mga kuan katropang Marine. Kung ang ato ang driver man galing katropang Marine, nagbagulbul sa katuma oh. silang biyahe katropang Marine. So, sa kamahal talaga sila na unsan lang ka ato mga pasahero ani katropang Marine. Unsan lang ka upasakan po ni ang presyo sa ato ang pipihan. Diri na gid po ato ang kuan ani
1: dahong ayay. Baga kayo og nawong na sila katropang Debuengon og malaking tulong.
2: May pagtanan gid nakapahimulos bitaw wala gid bitaw sa ingon panila katropang Marine pabalik-balik nga ingon ban-in system lang katropang Marine nga pila ka adlaw pila ka semana mapalid gid gyapon og wa gyapoy pulos ay lagi buhat nga effort sa ilang gihatag nga ayuda ug pagaling.
1: Pasangin lang ra gihapon nila ning gera dito sa gawas sa nasod.
2: Yes.
1: Sos
2: muna
1: nila.
2: Po dayon. Dito na po nila ikon kaya para ang mga tao na po ilain na po nga output na po dito sila mapungot. Ay, atong gobyerno, sige ra sila ag-away dyan sila hangkwanin ang posisyon nila. Sige ra, pamuliti ka apan kanin mga concerns about anis sa tong lokal o sa tong pang Pilipinas. Wa mo dito address yun.
1: Speaking of pamuliti ka katropang Deva, ang ato nakita si gobyerno karon. Dili lang ako nakita na ini. Tanan, ang sa'yo nakita na sa gobyerno karon? Ang sa'yo nakita na sa nasod Pilipinas? Mahal ang krudo gasolina, number one.
2: Sana, sakto.
1: Paglagana pa sa droga.
2: Nood.
1: Mas daghan ang na lambigit sa illegal ga droga. Umya, karon makita na to sa mga balita, dili lang ordinaryo, lakip ng mga naay posisyon, nga mahadlok magpa-hair follicle. Ikatulong ang problema nga nakita na to, katropang Dave, kining mga shooting incidents sa eskwilahan.
2: Walay bulan, magulat, magilak ang bulan. If walay mahitabo nga mga insidente, labi na sa fan shooting incident sa itong skilahan.
1: Ikaupat nga problema sa nasod, corruption o kining flood control anomaly. Mauna, ato nakita. Dagko kayo nga mga problema, pero unsay focus sa admin karon katropang Dave?
2: Ayuda.
1: Impeachment, kung kanusaan nila, paningkamutan, nga matanggal si Sarang, dili na makadagan sa 2028. Wala yung number one focus. Ikaduha nga focus ka tropang Dave. Sige, pangpolitika aning Davao. Tanan na lang
2: mobia.
1: Davao.
2: Capital na biya ng Davao daw. Capital of the Philippines.
1: Ultimo ang kining pagbaha ipasumangil sa Davao kana diha ipisenter mga animales. So mo na focus ka tropang Dave sa administrasyon karon. So makita nimo imo evaluate bitaw ang mga panghitabo karon. Makayong ka ba nga why na dagyod ang ato ang admin? Wako gaingon nga si President Bongbong Marcos, kay Presidente na. Admin. So, kung umayong kag-admin, so, tinatibok ka na. Unya kay kumusungag ka sa admin, bisang pag-gabinete ka, tanggalon man ka. Kaya di ba ka ka?
2: Wakay proyekto.
1: Wakay proyekto.
2: Cash out ka sa kan, budgeting. Impas ang imuhang constituent.
1: Tanggalan, kapag ihaog ka ng chairmanship.
2: Oo.
1: Anang mahitabo ni mo muna nga tila lubot gyud na sila karon.
2: Balag sayop magpakapiyong-piyong lang gyud para gyud nga mapumhuslan nila.
1: Si pati naman si Corina Sanchez mga katropa moingon ba og ang Davao nga parang
2: ala na.
1: Dagalugaw
2: na pud.
1: Yakin eh, pagmahal sa ito ang krudo gasolina karon. Imagine ang ato ang diesel na sa 8 pesos kapin ang pagtaas katropang Dave.
2: Yes, katropang Marie.
1: Kung dili,
2: karon lang nga semana katropang Marie.
1: Karon lang nga semana. Wata kayo manusunod semana.
2: Yes.
1: Basin ay good news next week katropang Dave. Muubos ang presyo sa diesel 0.50 centavos.
2: Impatsyotan.
1: Oo, no? Ato na pabuton.
2: Nisakat na gani katropang Marie og kuan katropang Maris, 15 katropang Maris, 15 lang na sa tibo sa tulo na to ka produkto katropang Maritos, balusan lang dayon og punto or centavos lang katropang Maris. Okay pa ba ta Pilipinas? Okay pa ba ta?
1: Pwede na bang komentary si Dave katropang Rustom? Okay pa ba ta?
2: Mahal ko.
1: Okay pa ba ta Pilipinas?
2: Nakakuha
1: man ta magpasakop. Balis ni.
2: So, gawas na katropang Marino sa sunod-sunod nga pagsaka sa tuwang presyo sa tuwang gasolina katropang Marino. Ato iya pong gano'n na kaya dali mong baksay raman kita pa igon sa duty. Para gano'n nga itong masusig nga itong mga tagsa-tagsa kamaprodukto. At tutas ato ang LPG or liquefied petroleum gas katropang Marino. sa tropang silip, katropang mari, is good news, katropang mari, pag-iapon ni sakat, katropang mari, taliwala, nining pagsakat atong gasolina.
1: Wala pa ni, wala pa ni saka, kani saka na daan.
2: Bawa katropang mari, sumurag, nakakuan na siya, naka-elevate ka sa daan, katropang mari, nga murag, makakuan pa siya, makabawi-bawi pa siya, katropang mari,
1: saya ha. Murag loo, murag ulaw po, nung isaka pagid nila, nga ni saka na daan.
2: Yes. So, mga pag-iapon, katropang mari, no, so, ato na lang isibya dyan sa kalahanginan, katropang mari, ato ang LPG, katropang mari, sa atong fiesta gas is tag 1,218 matag tanki katropang mari muna siya katang 11 kilo katropang mari ha sa gasol pod 1,316 sa itong Phoenix is 1,174 o sa itong Solane is 1,313 sa itong pagsilip ani sugod pa itong pag patakyan aning bulan sa September katropang mari gini siya pagsakat-sakat katropang mari o maintain the pod ang iyang presyo katropang mari aliwala sa pagsakat o pag-ubos na ito ang presyo sa gasolina katropang mari dili apektado ni siya katropang mari kay mga nakakuan po ito katropang mari nga ulat lang po sila sa kuan sa sinya sila ilahang branch o sila head katropang mari kung unsa magaling gawas aning adlaw ka rin sa itong Tuesday katropang mari pero inoon ato mga po ni Susihon sa semana is nabagid sila changes ato nangyay po ni Sibia sa kanginan. So mao na katropa no ato ang naguna nga paliliton karon ato ang gasolina nga aguyugid ta karon aron adlaw kay labi na gyud 15 kapin ang pagsakat o niabot na gyud sa 100 kapin na pod ato ang diesel o ato ang mga produkto sa gasolina diha sa ato ang tagsa sa ka mga gasoline station. So amping nagyapon ta kanunay pakusga tong kagalingon pinagi sa pag-inom sa Santon Vitamin C o gato para sa safety nga biyahe dapat tinaw yung pananaw mag-vision extra soft gel capsule diri na lang sa gawas nag Ananukad, katropang David Naralaw para sa programang Bullseye. Live report.
1: Dang salamat, katropang David Naralaw sa imuhang report nga makapungot. Okay, pabata, Pilipinas! Bagong Pilipinas, bagong mukha. Buhat na lang yun mga katropa, marag makaingon kita nga kung dunay musakop na ako, mga katropa, mudawat na ako, marag surrender na ako akong pagka-Pilipino. Pero di po kong buwad Afrika, uy. Kung sagupon kong Afrika, di po kong buwad Elisa Jane na paasa, mayong buntag ka ni mo diha katropa. Good morning! O ganiya kay Bel Condo, kang Gina Garing, tatoy. Good morning! Rona Dionella, mayong buntag, salamat sa inyohang pag-follow o pag-react. Good morning! Salamat kay itong mga bagong mga followers sa tuang XFM Bukidnon official Facebook page. Thank you! Samtang mga katropa, doon na po i-update si katropang Jonathan Soriano. Atong tanawon katropa, hindi ba ta maglagot ni niya ang update na nasa gawas gabahin mga katropa. Live report.
0: Yes, katropa Gamari, live daron diri sa PNP Malaybalay katropa Gamari. Nanghangyo karon sa tabang sa publiko ang pamilya ug ang Malaybalay City Police Station alang sa pagpangita sa usa ka 3 anyos kadalagita nga na-report nga nawala sukad pa nitong September 19. Samtang ang tuig katropang mari ang mga bata gila nga si Julissa Lifon 13 anyos residente sa Purok 3 Purok Jis natitasan barangay kasi sa ang ito nga syudad sa Malaybalay katropang mari. So ang inahan sa bata nga si Analisa Lagido 30 anyos nagpakita sa kapulisan kagahapon ni katropang mari ato na aging adlaw di ay alas 4:50 sa hapon September 19 aron i-report nga migawas ang iyang dalagita silang balay mga alas 10 sa buntag sa mga adlaw. Sumala sa report na nanghid kuno ang bata nga moadto sa iyang amahan sa Lalawan Linabo Malaybalay City aron mangayo og kwarta apan sa diyang gisusi wala kini ni abot dito wala usab makabalik sa ilang balay. Gisaysay usab sa silingan nga nakakita ni Julissa nga nagbitbit og bagpak og bisan sa pagsulay sa silingan sa pagpugong kaniya. Nagpadayon gihapon ang bata sa paggawas katropang mari. So ang bata, description sa mga kwal katropang mari, dalagita, ang gitasun na rin na sa 4 feet to 10 inches katropang mari. O niya, mutimbang ni, murag mga gumanabana ni, mga 50 kapin katropang mari. Puti nga, ang palit ano si katropang mari, kining puti on. Niya, ang suot sa katapusang nakita kini, faded blue maong jacket putih nga blouse nga may putih nga design o putih nga rubber crocs katropa nga mari. Luyo sa gihimong pagpangita sa mga kabanay sa lalawan o linabo, balay sa mga parinte o sa mga dapit katropa mo rin kanunay nga giyaduan. Wala masayari kung asa ang maong bata katropag mari.
1: Katropang, so, na, katropang Jonathan, base sa description sa silingan, ambot lang kaga, unta, tinuod ning pagkuan sa silingan ha? Nagbitbit og backpack, unya, gipugan.
0: Mm. Pero base yung kay estudyante maguni, di pa lang po dugay katropang mari sa pagtawag ni, pag-i-area to karun, namagod hotline number dire, atong gikuan, ang bata, atong gitawagan gining inahan wala gid pa daw gid ka po kaulit sila katropang mari atong gipangutan nga naban ni uyab ang imong anak wala po daw uyab katropang mari pero aduna info karon lang murag na adan sa barangay Aglayan katropang mari unsa pud ka tinuod
1: nasa Aglayan
0: nada sa Aglayan ni unsa pud ni ka tinuod katropang mari
1: kinsa po gituon sa Aglayan
0: kana lang pod.
1: Oh, kay inaning mga idara katropang Jonathan, base og duna na po imutawag dire sa tuwa nga i-remove ng picture sa akong anak kay nakauli na.
0: Wala pa ang tuod karon katropang Mari, wala pa kauli ang mga bata. Ako man ning giklaro.
1: Naapo to higayon katropang Jonathan, kalimot kong ahato na pita. Tung gi-post na to nga mo maog po pangidaron, babae nga nawala katropang Jonathan. Tawagan ako tong number sa inahan kay mo may gi-post. Unya nakatubag kay katong bata nga nawala.
0: Oh, katos kasi isang mangyapon to.
1: Kasi isang ba to? Nga niingon ko ka nang nakauli na manggood ko ni laag ramang ko.
0: Ay, bro, kasi isang waglayan ba to? Waglayan, siguro to?
1: Ambot lag-ahan ang lugar ah.
0: So, gani, ang ina-info bag-ulang, bro, na sa Aglayan, pero dili pa sure kay ang itawagan ang inahan ko trupang mari. Maglisod po sila ag-adto kay wala sila sakyan niya na magnamatyan sa igsuon ko.
1: Ah, kung saan matabangan tan eh.
0: Namatyan po suon ka trupang mari. Ito ipaklaro kung asa napit sa Aglayan. Ano yan?
1: Okay, kung problema nila gawin masakyan, na kita'y kuha dito. Buslan man, kita'y tubil.
0: Okay, itubil sa XRM.
1: XRM. Sa'yo, mamili ka. Dahangit ang sakyanan. Ang sanay ka.
0: So, ito na tawag-tawag ang balik karun ka trupang mari. Kay aron ma, kung ito ni kay, nga ni mo good nga. Ito lagi ipautan na kung, nakauya na ba iya bang anak wapo na siya masayod ka truck pare na cellphone di mga anak wapo siya wapo na cellphone ni mata
1: wapo yung cellphone
0: ako di pa kutahan na kung nakasaban ba ni wala man daw kay atong higayuna ka truck pare gikan na sila ng meeting yung ipauna yung anak
1: huwag
0: pauli yung ipauli to sa yung balay wala daw yung bata dito
1: sige nakot na lang ta ka tropang Jonathan katinood ka na sa Aglayan yung bisa pang mag-unsay na hitabo ato na lang ginang ipa pregnancy test pagkahuman basta kay makauli nga insakto.
0: So, kada ka trupang mare, naota nga tinuod ning info karon na sa Aglayan ka trupang mare, makauli ni kay Balakay. Imagine ni mo. Disinibi pagod niya 22 na karon.
1: Oh, base no ga puyo-puyo na diha or kanang hay nako.
0: Okay, karon mga bata karon ka trupang mare, ambot lang.
1: Ga eskwela ba ni?
0: Yes, ka trupang mare, ga eskwela ni.
1: Oh.
0: Mura grade 7 man siguro na itong Leon Dribe.
1: Grade 7 na ito na itong eskulahan. Ano itong kung akin lagi itong balik-balik na pahinomodom katropang Jonathan na ginikanan dapat ito nag-islay panahon silang anak makikistorya kay basit og sa record po ni sa eskulahan wani sulod-sulod.
0: May kumura grade 7 lagi ni. May grade 7 katropang mare. Grade 7.
1: Sige. Ato ni lihukon unya. Sige katropang Jonathan, go ahead.
0: So, muna atuag police report katropang mare. So far, mingaw man kayo ang atuang PNP Malaybalay. Walay natala nga mga...
1: Nakita niyo mo ito diha itong katong...
0: Mingaw man?
1: Katropang manauray og braces.
0: Mingaw gani. Wala masunod na. Tulog pa siguro. Ako kalili po.
1: Paano mo gilili?
0: Gitanaan akong whiteboard katropang mare. Wa may nadugang.
1: Uy! Ahan ito ginala!
0: Ako tanaw gutro karon. Basay nga niya mga katropang. Dili ni butang dire. Dili man lang arrest.
1: Ade kay di nag-atang tong gahapon na taga Malaybalay PNP kay diha to prisuhon.
0: Oh, pero dili man dili man mabut atong tanawon karon mabutang sa whiteboard sa trupang mare. Pwede ra i-detain pero dili ibutang sa whiteboard ano to karon.
1: Lili ade kay base no ato dia matingala aha to base no kay balong living partner tong wa dia.
0: Inon na ako karon mga isang kape inon ako di man ako yung witness ani. Katumang bae gapo lalaki.
1: Saka adito sa taas sa Intel office.
0: Wala ta dito dili man nila.
1: Basin tuwa dito ba? Basin na napataon ng brace dito, napahiling silang sir silang ipon.
0: Na. Eh, kung ano eh, gisolda. So wala ka tropang mare tong police report so far tong patrol mingaw. So buto sabot titibo ka tropang mare ang
1: pagpatrolya.
0: Visibility yes ka tropang mare. Mo na pinaka nindot ya. Bala gwa tay balita mas importante mingaw ang syudad. Mo na importante ka tropang mare.
1: Oh.
0: Ilang kay bawas na nasa kong predict karon nga I don't know, basi karon may tabo ugma pa ni.
1: Oh, sudlan tana. Adi dili kita mo sulod pasudlan tana.
0: Wala ka tropa, gawari siya itong mga tropa na minaw niya. No, kaya ito po nang laruhon kasi yala, nag-post po the guarding na nang ito laging mag-inject ng pneumonia vaccine ka tropa nga marim. Nag-post so, ang kukunsyal sa syudad.
1: Oo, oh, pneumonia.
0: Okay, napadulong na siya nung si Lagitas. Mamoto yung post niya.
1: Napon sa Lagitas na ighapon?
0: Marag mo ito yung post ka tropa nga marim.
1: Agoy!
0: Nagkuhan po ito siya, marag nagkuhan ba? Ingon tanga, doon na po ipahimang no ka tropa nga marim.
1: Oo. Si Mayor, rato pa utano nani?
0: Kinamagod is City Health. Gini siya dapat katropang marih. Nani, coordination sa City Health.
1: Ah, sige, sige. Palihog ko. Kwaig statement si Ma'am Megan kay para makapostag information. Gikan gid sila, ha? Nga dili magpatuto o nga dili gid magpa-injection kay wanay kalabutan ang ato ang City Health, ana.
0: Okay. So, muna katropang muna itong report. Nakuha ni PNP Malibalay karong mga orasya mga katropa. Medyo buntag ba ganyan? Action naman paligsay katropang marih. Mura nga, kaya nang ito ligon kanuna itong panglawas. Ini system atong ibos mga katropa pinagis pagtumar og santon no vitamin C. Ikan sa PNP Malaybalay katropa ang Jonathan Lee Soriano kapura baga bulsay. Live
1: report. Da salamat katropa ang Jonathan Soriano sa imong report. Oh, again, naka-flash sa to ang naka-flash sa to ang monitor katropa ang hulagway sa usa ka 13 anyos nga babaye. Ngan wala mga katropa 19 pa nawala unya hantud karon sa pizza haron 22 na. Oh, palihog katropa kung kinsay nakakita nining naong panagway aning bayhana mga katropa. Oh, do na po yung number diha, itawag sa ginikanan. Itawag, uya ka itong mga dautan diha og mga kamot og dautan kasing-kasing. Ayun mo, panawag ha, basin mangiskampan mo. Na, itabangunon kayo na ito na ngayong tabang diha, magpostag number, inyo pong pahimuslan. Bantay lang yun. Narabagyoy ka ng word si City Councilor Jason Chad Ayala. Ayaw gid mo pagbuhat og dautan diri sa Malaybalay. Bullseye. Kay mabring me gid mo. Bullseye. Katong nga to ang video katropa ang Jonathan ipabring me ta to. Resmalen Lubido de San Fernando Bukidnon mayong buntag. Mga katropa atong kumustahon mga katropa si representative Martin Romualdez mga katropa kumusta man siya karon? Ato ang kumustahon be? Kumustahon na ito mga katropa? Unsa na may nahitabo ni Martin Romualdez mga katropa? Okay, ato ang atong mga niaging mga adlaw mga katropa. Gifile na gid siya og kaso sa ombudsman katropa tungod atong 7.4 billion pesos nga plunder case ito sa Sandigan Bayan mga katropa. Kaya kayong drama nahitabo kay na ospital pa siya. Na ospital pa mga katropa ito sa private hospital, mahalon nga hospital nga mura og hotel. Matod pa ni Juve Cremulia mga katropa. Sa kanyang hotel room, hospital room. Gibalin sa PGH mga katropa. Philippine General Hospital aron katropa nga check upon sa pribado nga mga doktor, pribado nga hospital aron katropa nga pagawas og statement kung angay bagin siya, i-hospital arrest or fit siya aron prisuhon. Kaya katropa nga fit man gyud daw siya. Mauto nga gipriso tuwa mga katropa sa Quezon City Jail. Tuwa ga Quezon City Jail mga katropa si Romualdez mga katropa. Atong tanawon ang iyang kwarto. Tanawon na to iyang kwarto mga katropa sa City Jail mga katropa. Matod pa. Wala may hulagway diha. Matod pa mga katropa. Ang gidakon daw sa iyang kwarto anaa sa 47 to 50 square meters. Mura-mura po o kanang balay sa subdivision. Nanar po gadak, ah. Dako siya mga katropa. O niya, marag studio type apartment ang iyahang ilang kwarto dito. O niya, walay aircon daw. Naka-exhaust fan lang daw ni mga katropa. Naka-exhaust fan ra daw niya sa kanang ilang male dormitory. Niya. Naka-exhaust fan siya kay para katropa nga doon ay circulation sa hangin ba kay init manggod. Init katropa niya doon ay electric fan. Wala doon aircon doon ay electric fan. Ta tarong mo ha. Tarong din mo. Unya, ang iyahang hospital bed ang iyahang gamit katropa dili na gipakita na to diha nga kanang marag double deck nga mura kag border. Oh. Dili double deck mga katropa sa infirmary katropa ang gigamit. Pang medical katropa ang gigamit niyang higdaanan. At least doon ay foam. Muno kayo. Oh, di na ito na i-question. Masakit doon. Mag-udaw na siya. Katong hospital bed ang gigamit katropa. Katropa, itong pwede na mo birahon sa kilid niya. Itaas. Pwede po na mo ihigdaan na ba? Unya, ang kwarto daw mga katropa, common bathroom ra daw. Isar ka buok ang CR, isar ka buok ang kanang liguanan. Nakalimot ang pangutana kung doon na ba ni hot and cold shower? Unya, dito daw mga katropa sa kwarto, dili siya nag-inusara. Upat sila kabuok. Oh, hello, upat sila kabuok. Oh, pero dili niya kauban si Jinggoy, si Marcoleta, o si... Kasi itong isa gali. Ha? Defensor. Oh. Upat sila kabuok, pero dili niya to kauban tong tulo. Imagine ako kung mag-uban to sila si Mike Defensor, si Senador Marcoleta o si Senador Jinggoy Estrada. Mag-uban siguro ni sila kung ano na pamasibong revilya. Mag-uban siguro sila upat. Si Romualdez rin na lahi kaya di man kalyado. Dili nila kakusa si Romualdez. Matod pa mga katropa. Ha? Matod pa mga katropa, wala siya special nurse or doctor tungod kay ang Quezon City Jail katropa. Doon ay kaugalingon nga nurse o doctor 24 hours. Apan ang doctor ni Romualdez katropa, gitugutan sa pagbisita kaniya, alauna hangtod alas 5 sa hapon, onya, bawal ang bisita o galunes. Untag atakiho ni sa lunes ni kaya ang doktor. Excuse me, sorry ha, sorry. And ang katapusan katropa, okay, nindot naman ta kayo ni, okay na ni. Limpyo man po ang kwarto, limpyo ang facility. Okay na yung tani, okay na ni nga balita. Pero, doon ay pero. Matod pa, wala special treatment mga katropa, gihatag ang BJMP kaniya. Parehas ra daw ang pagkaon, 100 pesos per meal. Ang pagkaon daw ni Romualdez niya, 3 times a day magkaon, wala daw snack. Pwede radalahan ang pagkaon, gikan sa gawas, pero dapat huruton that day kay walay ref. Ha? Walay special treatment, ha? Walay special treatment. Pero, bawal picturan. Walay ni gawas nga hulagway picture ni Romualdez nga naasulod mga katropa. Kay bawal picturan, dili pwede mga katropa picturan ang PDL sa sulod mo na standard protocol. Therefore, kining tanan nga tong gipang yaw-yaw karon, kining tanan natong gipang istorya mga katropa. Wa ta na sayod kung tinuod ba ni nga iyahang na avail or dili. Ah? Basin og kini atong gipang istorya karon mga katropa, maora ni kanang standard protocol diha sa Quezon City Jail mga katropa alang sa mga ordinaryo nga mga inmates.
3: Bullseye!
1: Maura ni. Pero kang Romualdez, wata kahibalo kay bawal picturan ang mga inmates. Come on. No, for the sake of arguments na lang unta to, no, para masatisfy ang katawahang Pilipino, makita man lang namo kung unsay gitulugan diha ni Romualdez, kana natulog gid siya. Ay na lang itong naliba. Sorry. Kay privado man itong moment niya. Si Duterte bitaw, gipakita man ito unsay kahintang.
3: Bullseye!
1: Ba? Ha? Bisag natulog si Duterte diya sa kanang aeroplano kay gabiyahe. Ah, diya sa natulog sa couch katropa, pakita man ninyo. Kita man po taon sa higdaanan ni Duterte dito sulod. Tarungan gina ninyo. Kaya basin o kinintanan mga katropang ipang istorya na to, masinalipay taba nga, kanina yun. Justice served na yun, mga katropa. Oh, kung niya di ay, kanya itong ipang-istorya, dili din applicable kang Romualdez. Ora din ay kanang standard o monay protocol din sa QC jail, mga katropa, alang sa mga ordinaryo katropa nga mga piniriso. O gadili alang kang Romualdez. Na doon ay video ning gawas, mga katropa. No, doon ay video ning gawas. Update katropa sa gipahigayon nga... gipahigayon katropa nga hearing, mga katropa. No, ni Romualdez atong September 17. Pakita ko na diya katropang rustom ng video niya, be. Tanaw na to. Huwag magiging special treatment, ne. Tanaw na to ang video, mga katropa, ni Romualdez. Atol, mga katropa, sa kaning online katropa, no, via online katropa nga pag-join niya, mga katropa, sa iyahang pre-trial. Kaya nag-file man siya og not guilty plea, mga katropa, sa kasong plunder alang kaniya. Intawon, mga katropa, makita na to sa video. Tanawa ko na iyahang dagway di ang ano, naulahi man niya akong monitor dire, di man ako makita. Itong Osborne niya akong monitor bay kaya naulahi. Tanawa sa video, mga katropa, unsay nahitabo diha kang Romualdez. Gasakay og wheelchair. Gasakay og wheelchair, mga katropa. Unya, ang iyahang suot, mga katropa, ang iyahang suot, naka-jacket siya og itom. Kung anaon kay di kay ko kakita, mga katropa, nakumutan ang lawas. Naka-jacket og itom, mga katropa, na ay wheelchair. Unya, naapoy, marang mga... Muna ba ka na bitaw nga sa salida bitaw nga Men in Black? Murag nasa Men in Black ba? Doon ay nagsunod-sunod sa iya sa likod? Taga QC jail ba ning nasa iyang likod, mga katropa? Unya, ang iyahang gilingkuran, mga katropa, dumun, wheelchair man eh. Pero ang lamisa, katropa, come on, naka-tablecloth. Murag na ipakaon. Murag na ipakaon, mga katropa, no? Mao ba ni dagway, mga katropa, sa pinereso? Mao ba ni dagway, mga katropa, sa na preso, mga katropa, sa QC jail? Dili ba nagasuot ni orange unta? Sa to pa kung kwartaan ka unya, maimpluwensyado kang tao, politiko ka nga na preso, okay ra nga dili ka magsuot at ang orange. Okay ra. Halaka ka, wow. Unya, online gid, mga katropa. Online siya ni tampong sa iyang pre-trial hearing, mga katropa, sa pag-file niya, mga katropa, og not guilty plea sa iyang plunder. Hinampak nga dako, not guilty plea. Not guilty paghihapon ka, ha? Not guilty paghihapon? Tanawa na iyang itsura niya. Bisag talikod na tawhana na. Tanawa na. Dili ba na nato matawag, mga katropa, nga special nga treatment diha? Dili ba na special treatment na? Ay, kung ignag ka na iyang ganhaan diha, kanang kwartuhana, wanay aircon diha, kaigang na lang sa Pilipinas. Alimuot, manggali na ilang mga dagway. Nakasot, pag yun na sila diha, mga katropa, nakasot, unya si Romualdez, naka-jacket. Mao ba na electric fan ra ang gamit diha? Istoryahe ko ninyo. Istoryahe ninyong mga katawhang Pilipino. Wa naging mutuo. Mutuo mo? Mutuo mo na yung itsura diha nga. Walay special treatment? Napay lamisa nga gibutangan, mga katropa, agilingkuran. Kung sa tawag ana, di limitan mo lingkod lamisa. Sama na yung mura matay si Maruhas, mo inom sa plato. Lamisa, mga katropa, nga iyahanggi. Atubangan diha, oh. Naka-table cloth ba? Ha? Unsay rason nga nung nag-online man siya? Nga nung huwag man siya ning atong yung mismo dito? Sa una, nga huwag pa na dakpan, walay wheelchair. Karo na pungkol naman hinuon. Ha? Nabaldado naman hinuon nga na preso. Mauna gini ang ito ang sistema? Nabaldado hinuon ang piniriso. Labon sa una, mga katropa, sa una, hambog kayo magpalupad pa o kaugalingon niya nga jet. Karon, unsay gidrive ba ni Romualdez? Wheelchair. Ambot lang kung nagdrive ba ni siya ang wheelchair, katropa, kaya doon naman ni siya mga angels sa likod. Adonai angels katropa. Pagtarungin mo sa inyo ang kinabuhi niya. I-play ko tong kuan katropang Rustom, katong video bitawak, tapusan tong gisena ko sa imo ha. Sir Moldes mapriso katropa, ingon ano siya mapriso? Ha? Billion-billion mga katropa, ang iyang gikaw-kaw mga katropa, pero ingon ano mga katropa iyang kahimtang? Una kahinomdo mo, last year siguro to, no? Dunay usa ka tatay, usa ka lolo mga katropa, nga napriso tungod kay nangawat og mangga mga katropa, kay ipalit og bugas. Bullseye! Ha? Tanawa na itsura ni tatay niya, oh. Pakita na to na itsura ni tatay niya ang napriso, kay nangawat og palit og bugas, mga katropa. Ha? Pero si Romualdez, mga katropa, mapriso. Ha? Paminaw na to ni Ben, naman ni audio. Ibalik, katropa, ang Rustam, katong reporter.
3: Anyos na lolo inaresto sa disa ng warrant of arrest dahil umano sa kasong pagnanakaw ng mangga.

0: Alis mong dago, di ba? Manggar ay ikawat, grabe, ginutan yun. Ha? Kaluoy, anag, ahawin sa puro lang isa kalulo kay... Ha? Nasakpan, nanguhag mangga kay baligya doon niya, palit og bugas. Sala, isala, kawat, iskawat. Hmm. Sama rin ko na dito, mga katropa sa... Sama rin ko na mga katropa, nitabo dito sa Valencia, mga katropa. Ngawat ang babae yung grocery. Sala, magito niya, kaya nangawat, magito siya. Ha? Ngawat, magito siya. Pero apriso eh. Preso atubang sa preso 100 so mga katropa, pero pag mga dagkong mga tawo gali ang mangawat katropa, bilyones ang gikawat, kinahanglan pang dibatihon mga katropa. Sala pa nato na kung mo question ta. Ang anak kaway buot katropa tong justice system mga katropa. Ha? Ang batas para lang sa mga dato. Pag pobre gali ka mga katropa, guilty ka. Pag pobre gali ka, you are guilty unless proven innocent. Pero pag dato gali ka, you are innocent unless proven guilty. Bullseye! Bullseye! Katropa, katapusang bahin sa toang balita mga katropa. Integrated o kon integridad o accountability. Gipalig-on alang sa maayong pagdumala sa serbisyo publiko. Ang detalye, katropa, pinagi ni katropa nga Maricel Tuman sa PIA Bukidnon. XFM
1: Report. Di pasiugda sa lokal nga pangagamanan sa Quezon, pinaagi sa Human Resource Management Office o HRMO ang Integrity and Accountability in Government Learning Session on RE 6713 ni atong September 15, tuig 2026 sa Federation's Hall, Libertad, Quezon, Bukidnon. Kabahin kini sa 126 Civil Service Month Celebration, diin gipalapdan ang kaibalo sa mga kawani sa munisipyo may tungod sa Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Gipaambit ni Bukidnon siya Chapter President of the Integrated Bar of the Philippines o IBP, Attorney Ivan Rictan, isip resource speaker, ang mga importanteng punto bayan sa pagpanubag sa mga public servant, paglikay sa conflict of interest o gustong pamatasan sa pagservisyo, tumong sa learning session nga mapaligon ang integridad, disiplina o accountability sa mga kawani sa gobyerno. Padayon usab ang administrasyon ni Mayor Pablo Lorenzo III sa pagpalambo sa maayong pagdumala aron mas epesyente, matinud-anon o kasaligan ang iservisyo publiko para sa katawan. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Maricel Tuban sa Philippine Information Agency, Bukidnon. Headlines. Headlines.
0: XFM Report. Dagang salamat ka tropang Maricel Tuban, gikan mga katropa sa PIA Bukidnon. Congratulations always sa toang mga local government units nga katropa nagtrabaho gyud sa ilahang angay nga buhaton alang sa katawhan. Arang atong oras ka, tropa. Alas 8:53 na. Katropa, Grustom! Mamili ta og ato ang lucky winner sa ato ang katropa leta. Kisay lucky winner na to karong kabuntagon, mga katropa. Oy, Tristan Yat, gulay, mayong buntag. Morning ka ni mo diya, katropa, ha? O God bless always po diya ni Rizmalin Lobido, San Fernando, Bukidnon. Good morning! Mamili ta katropa og lucky winner nato sa tuang katropaleta kanong kabuntagon, mga nag-share katropa sa tuang programa nga naka-public. Ato ang pilion mga katropa. Announcement nato alang sa tuang mga class members and coordinators, doon natin natunulan nga tabang katropa nga unom nakabuok mga katropa, no? Sa bulan sa Setyembre, nang pinakalas nga natunulan nato mga katropa. Si Jason Budak, mga katropa, ang taga-Purok Tres Linabo. Katropa, 42 anyos, member mga katropa, or beneficiary ni siya ni Fee Budak, mga katropa. Huwag ang coordinator ni Ma'am Sinaida Sandiman. Salamat kayo mga katropa na to, mga coordinators. Lakip na to mga members sa kanunay gin nga pagbulig ninyo, pag-suporta sa to ang programang katropa, listeners and solid supporters kung class. Kung mga gusto magpamiyembro katropa, bisitahan lang ang mga coordinators diyan sa inyong lugar. Aron katropa nga malista mo or ma-orient mo, ma-register mo mga katropa. Pwede po ninyo i-message sa ang official Facebook page, Messenger ang XFM Bukidnon. Congratulations sa itong ang lucky winner karong adlaw sa itong 50 pesos nga palawad or GCash. Katropang LG na Daya, nakadaog ka og 50 pesos. Salamat kay katropa sa imuhang kanunay gyud nga pagsuporta sa toang programa ug sa tanan na lang ha, nga nag-share mga katropa. Salamat kay ninyo mga katropa. Thank you. Wala ko igong oras. Panto na ko, kagigutom ko. Gutom kong niyaw-yaw. Salamat kasi yung pag-uman ka na ako sa to ang programa nga Bullseye. Mokin niya programa ang hatun sa makatabang arun buhim sa umpanglawas o galang sa kayo sa tibok pamilya ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Soap, Vision X Plus Capsule o Turbo Men Enhancer. Sa ngalan na sa kinatibok ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Marie Codino, usa ka babae apan dili babae lang. Kini ang programang Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
3: Mga igsoon.

0: Ansel nih mau nikau nah.
1: Nah, mam diigit bukal sesir. Maksigi rin yung siyang tutoy. Wala lang sa kipa tutoy, mam.
2: Mga katupa, exciting!
3: XFM. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta. Mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
8: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
9: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsa na adito?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuod? Wala yun?
9: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
8: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ako.

0: atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
1: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ug usahay, paspas na kay ko taptanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon og tumar ug maintain sa Santon Vitamin C. Ug nabati nako ang dugang kusog ug ka-uptick sa akong lawas. Kay sa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar nga layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso. Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
0: Two-in-one na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At doon na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.

0: emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa kuhang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamit nun, boss?
2: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Turbo Food Supplement from it.
4: Ako si Jomar, isa ka construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag ka, uy, always ragi ako na time para sa labong-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
8: Exciting!
9: This song is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.

0: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
1: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
0: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
0: Oo.
2: Exciting!
0: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
1: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Like you. Basta nakaturbo.
3: Turbo food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
0: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Premium D3 user.
8: Ako na si Lalay, 19 anyos, nagpuyo sa matanaw. Isip ko sa kainahan, yun na tumalikayan nga

0: na dyan ako ng premium D3 sa tanan labaw na nga inahan karon nga napatili dyan na to kasagda na nga tong lawas.
1: Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
3: Hala, hapit na akong duty, pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adikto?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuon? Wala yun?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mawatan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: This song is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: bandos, wak-wak sa imong buhok.
1: Hay, mao nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy.
0: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo akong buhok.
1: Lagi, tama na ko sa ibog ani. Wak wa kaayo ka sa imong buhok.
0: Girl, marato ra kaayo ni oy. Kuyog da sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
1: Mo ba? Pwede na dai kong magpaayo sa buhok na barato ra?
0: Yes, girl, oy. Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Isisaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o N. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
3: Sato ang Plus Gold users, atong paminawon.
4: Juliet Arroyo Bailon. Dere San Miguel.
5: Kung ano na ako, tulog ka pa.
4: Kaya panakit mo itong ako.
5: Dere o, madi o ka. Ano?
4: Mga nang edad na ako, kung ako nakabati ka.
5: Saan itong Plus Gold, di tagaan ko, tulog ka pa.
4: Panakit ka niya, marag nag-usos di sa akong tiis. Dere?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungde leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Kre, ninduta sa imong sound system. Oy, paons magkaayo?
7: Ay, siyempre, pre. Ipa-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmahay. Nga niadto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
6: Tsadaha, oy. Magpabuhat sab ko. Asa ganito, pre?
7: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
8: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a simple sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Purog 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Numawas or Roger Tarman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sansol Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsa na adik ko?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuon? Wala yun?
3: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Zanto Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Lami na kung kung saan ang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundihan, doon na kuwan ko na. Ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, kantong magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni sa doktor sa gusto. Yung ha, kung yun, dako kay katabang sa kuwan. John Villanueva iba sa puro ganana, magkilam.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape niya dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kamunggay, old soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Paraguay, hamasulong inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayag kitang ligon, glaminagyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinglayan, kumbati gali!
7: Pakabaw di kalidad nga health and wellness products aduna nay kasaligan nga partner Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer, aduna usab negosyo ug livelihood opportunity alang sa gustong makadugang og kita. Piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated kauban sa imong pang was o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
8: Mga katrupa, exciting!
9: This song is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

bro. Yeah, mas walang palagi.

0: nga dapat dilid yun na to kasagda ng atong lawas.
1: Premium Beefy, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o barato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa Mian nga pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Dong, nagpilay niyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: mag-uwang
1: ang handa. Gani. At takay ka lang wet-wet-wet dabi. Ka lang love is all around.
0: Ay, wet-wet-wet. Bahilig ka kang basa.
1: Ah, yes, indeed.
0: Kasi gusto may bisayaan ang wet-wet.
1: Ah, basa, gabasa, basa.
2: Ganang gabasa, ma.
1: Ay, ganaganahan naman.
0: Ay! Thank you for watching. Grabe watching na to. Atong watching
2: pa 5 million. Oh! Asa na mga tao ron?
0: Wala may may tubo ni Oy.
2: Na-stress na sa mahal sa gasolina, mga mare. Pwede na lang po ay tubo karon nga laing 4.88 pesos, mga mare, sa gasolina. Samtang sa diesel, doon ay 8 pesos kapin nga increase sa diesel.
0: Uy, grabe ka na po na maring.
1: Magbike na lang tayo. Magbike tasta.
0: Magbike na lang kita.
2: Magbike po tayo. Mahuyo po tayo itong itnigim.
0: Huwag po tayo kapalit na chinilas. Kahilis na po.
1: Asa man lang man. Love is all around by wet, wet, wet. Ral. Dali na si Reg Presley.
2: Katong imuhang wet, wet, wet.
1: Wet, wet, wet na siya nga. Love is all around.
2: Sa itong mga viewers today, pakicomment na sa inyong mga requests o inyong mga greetings. Ingon man ang inyohang pakishare pa sa ito ang live karon mga maring, ha?
0: I-share itong live dyan, masing walang tao. Ay, asa naman ito? Nagkakay tao niya muna nag-comment niya.
2: Nagwa lagi niya ito ang mga viewers.
0: Natakulilong naman ang sila.
2: Apaka-power Darwin Dan.
0: Apaka-power. Kinsa mo na si Darwin Dan? Ay, oy.
2: Kato mo na gasoline station sa may San Isidro siguro.
0: Dako kay Darwin dito ang gasoline station. Gasoline. Ay, ito yung shoutout niya si Aldrin Aranja. Oy, nagkakuan biya niya. Taga ka ng... Kanang dito kasi ato ang gikuanan,
3: gisutingan.
1: Ah, okay.
2: Backward, please.
1: Si
0: Aldrin.
1: Aldrin.

0: Good morning from Bisayan Village. So yung kung silingan nga si Rondel Pinaldo.
1: So siguro yung balik-balik niya ito ang video. Anong magulain ka? Tibaya
0: si,
1: diri.
0: Si kanin si Aldrin Arantia.
1: Hello, Aldrin.
0: Ang iyahang paborito, ano yung kanta ka muloka?
1: What is?
0: Anong buranig in.
1: What's that in?
0: Wishes.
1: Wishes?
0: In. Ano yung mas in? Na to
1: nakaay ko nyo diha, Sir Ralph.
0: Oasis, Sir Ralph.
1: Ididikar nga to ni Kang Aldrin Arandia, new. Okay naman doon ni old, dapat yung new. Mga taga-barangay, ang dili.
0: Nalingi mo siya atong palisunin, Sir Ralph. Sally ang pangalan niya.
1: Sally.
2: Sally, ama.
1: Sally, don't dance, Sally. Mga taga-barangay, ang dili, mawab na body oro, tangimi karong adlaw ng Domingo. Karong Domingo, maabot na Agosto. Agosto, Setyembre 27, 2026. Nandito ang mga maring ang XFM team sa Tangkot. O syempre, nandito ang Yes to Health Clinic. O Bansi Palanggol.
0: Ay! Ang si Palangging Ging.
2: Ay, di kayo. May bugas paligyan doon. Ay, ayan lang sa...
0: Ano yung tingnan mo ba? Ang tumiakil lang din. Dala mga bugas yung mga

0: sa kanta.
1: Galami kayo, Mari. Ubra pong na concert, Mari.
0: Katapang katama nga, Mari. Una mo makiramdam sa mga nanglabas yung kinabuhi. Hatuto ka na ito, mga igala sa Santon Vitamin C.
1: Yes.
0: Aro nga mas mulami ang isi.
1: Mag-Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Imo sa Yes to Health, papalit na sa mga parmasyang butika nga dolinis mo sa inyong mga lugar.
1: Mm-hmm, correct.
0: Palit ka mga igala, sama sa palit nga murag na hisura
1: si Yes. Ara pa si Aldrin Arandiao, salamat kayo katropang kung
0: si Aldrin, naging na ito ang viewers today.
1: Shout out kay Angelo Dave Arandia, Ati Dars. Analis. Niyo ko ulit, Des. Yan, nanaog na sa gikan sa barang ko.
0: Huwag kayo dalang nga mga kuandri, ha?
1: Basit,
0: mga...
1: kung ano ka ng tsutsulate, ang kanagikan sa barang ko. Good morning, gikan sa XFM Tagom, gikan ng ating Nita Valderosa.
0: Kami nito yung mga kuandri.
1: Shout out kay Edwin. Uy! Edwin Panya.
0: Uy, pinag si Edwin galing.
1: Edwin Panya di ay. Gikan kan Jericho Dominguez. Ano ka man na itubo ni butang kan siya nato yes ng mga viewers eh, para managahan.
0: Sige labi.
1: Si Mary Joy Chris Bondo.
0: Pakananag Viking na itong
1: viewers.
0: Good
1: morning mga maring, nakaligo na ba ang tanan?
0: Ay, nakaligo, napresko na gay kaayon eh.
1: Ikaw niya, nakaligo ka, kaya takaigangon man ka.
0: Humot, tagani kaayon eh.
1: Takaigangon sa wata, magunis siya.
0: Uy, kaigang eh.
1: Dapat ikaw ang maligo niya, Chris Mundo eh.
0: Ay, mga taga sa wata, maayong buntag ganyang horot, mga boys and girls.
1: Hello niya,
2: good morning, boys and girls.
1: Diba?
0: Kanindot og tingog
1: pa. Mirahin niya, master.
0: Kanindot og tingog, mga maring, ina pa si Mary Joy Chris Mundo Permento.
1: Ang
0: parinti ni Darwin, ada si Nikuan. Kasi kina sa bumbo, si Perminto, Dario. Dario Perminto.
1: Perminto na ito si Dario?
0: Alam nga.
1: Hindi ito, Perminte.
0: Perminto kay Lucky, man pero kung budget, Perminta. Kisa pa ilangin din, Rebe, kisa pa musukol din, sa mga gustong manawag, di ang makanta live on the air, hala, tawagi ko sa mga maring ako ang cellphone numero 0966306-9569 o mosad na ako ang GCAS.
1: Parang ibang kasulot ang GCAS to miyaki, okay?
0: Puwentura
1: na sa mga. Ni-comment niya itong pagkakumbansyang nangata ko sa Maridos.
0: Lagi, puwentura, oy, dama.
1: Maridos, really, ay?
0: Samo-samo ko lang sa ko paglagin.
3: Tagay ko ang Marcos season. Always.
0: Sige pa si Dras Dalio nga bangason lagi ka inday Erika. Oy, si Rick mo kunin sa kanang puso ni si Master. Kini si Dras Dalio, ano ang ginakon ning puso da ani? Ay, ginahan
1: wala na si puso ni.
3: Sige.
1: Mare, wala na si puso.
0: Kisa si Dras.
3: Wala na si Binsabit. Mo ang English masapi, puso kay Binsabit.
1: Mas wala Binsabit.
3: Kasi tanas bito.
1: Dili sa portahan di ay.
3: Dili. Kinasa Jack and Jerry of the Hell. Naalagi sa gabgo di na ang dari
1: aba.
0: Okay. Naalagi sa gabgo di na ang nang dariya.
1: Lain na ba kasi
0: Jack Jill?
1: Jack Jill. Ulang ba yan ay mong pangalan? Wa kaya ka ng middle name.
3: Okay, middle name ma.
0: Ay ba sana Jack Jill? Kaya biya ka paana ha?
1: Kani.
3: Okay, sige. Ani hana?
0: Ani na, musunod ka awit.
3: Kani ka na ni ano? Si Jose Maria Season.
1: Ano rin si Jose Maria Chan?

0: Ayan, grabe. Murag ni undang kadali ang tuyok sa kalibutan.
1: Yes, yes.
2: Kabalo ko maring langon sa ka. Ang wiab ka.
0: Ang wiab ko, gikakatog.
1: Grabe. Kabalo ba mo nga pagkanta na kwala sa una dito sa Dabaw?
0: Nga, pagka, sa Dabaw?
1: Dito sa Alvin Rasip, pag-concert na mo sa Taliksikban, pagkanta pa lang ako mga maring. Sus, tuwa-tuwa nga pala sa kanta na ako mga maring. Nang nindog mga tao, nang gawa.
0: Ako ni kanta po ko.
1: Yan, ipautan na siya sa kanta. Ano to? Nasunod na gawas mo nga. Pagkatataw, nagkuhan, namalik. Ano siya ganun? Ganun na pagkanta ni Tanini, nanindog mo niya, nang gawas siya. Namalik pa mo siya. Nang gawas mi kay, di naman makaya ang kabugnaw sa kuhan. Tingog ni Tanini. Nangwamig mga sweater. Nangwamig jacket. Sus, pagkanta na kuhan ang mga maring. Pagkatuwa-tuwas kong kanta. Misyagit si Manang sa tunga. Oy,
0: nada. Si Manang?
1: Ah, si Manang. Ah, mura magplaka.
0: Si Manang, si Manang Ismaila.
1: Si Manang Ismaila, ala si Manang Ismaila. Ah, grabe, mura magplaka. Anak ko, ang akong tingog, sa dili, imundagway. Undang tayo, undang tayo.
0: Kini, oh. Nakugang ka na ng mga tao ni kanta ko sa Dabaw sa Bani. Kini, one last song, tagay ko, Ralph.
1: One last song.
0: Nakugang sila. Kanta na ako sa Dabaw.
2: Ano nakugang mo na?
0: Ay, last mo nga kanta na
2: ba? Ay, one last song.
1: Ay, ano pa sila rap bang? Gcash daw. Wala nyo nga maklaro ng dagway nyo, makatay pag Gcash? Ano na yung wonder yung profile pic?
0: Isa mo na si?
1: Rap.
0: Ay, pag-ana.
1: Si rap.
0: Huwag kayo naong ganing. Hello, Ralph.
2: Grabe. Ano si Magtukaran, huwag kayo mga kaila.
0: Kining nga gantahan.
1: Si rap rap eh? Ikaw na ni Ralph?
0: Si Ralph? Ikaw na Ralph? Master, ala si Lucy, basin i-Gcash na lang da.
1: Ha?
0: Hoy, napakaliwa mo po ang masintol sa shrine.
1: Aksi.
2: Hoy, iuli ang baso lagi.
1: Ah, Los, ay na si Lucy, dito na ganali. Ilista na sa baybayon kay pagtao mawara.
2: Ang baso, palang iuli.
0: At ito kinato niya sa turbo. Ay, mga halipay si Maisel.
2: Last na ni.
0: Mag-turbo si Lucy. Last na, huwag na ta.

0: Good morning kang
1: kay EN Manamari.
0: Kang Jandinopol, shout out. Oh, kay Inday Eric. Ah, Inday Tanini di ay.
2: Ah, baby. Bente kay ko diyan, kami ka lang. Iposan na. Saan man, sa ta?
0: Ato nang kataon yung nagbalik, kaya doon na pala yung kanta nga.
2: Sige.
0: Ingin pa si Josipi at Nanbunan nga, One Last Cry.
2: So,
0: pinakaulay yung hilak.
1: At pila na yung shout out na rin.
0: Pinakaulay yung hilak.
1: Good morning sa katropang beauty.
0: Aba.
1: From Tinambunan family, bugkaon lang tapan. God bless.
0: Ayaw mo gawa mga higala, mabalik niya malang aning pipila ka mga painom-dom. Kini ang
2: XFM. Exciting!
3: Mga katropa, exciting!
4: Marami na ang natunuan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Siya, Sase, Lumawan. Kaming among council, 1976, kami siya nagsugod. Gili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nagupaingon sa Santon Plus. Kasi na ko, kanang sa una gudi ko katulong sir, lili mo nga nga akong baba.
4: Kamusahan, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nay!

0: Himnón.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Pabibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacoche with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoche and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating babalik-balik na. Gamit na ng Sampo Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sampo Plus Herbal Oil. Ang galang katikatis. Sampo Plus Herbal Oil. Ang pampahid.

0: C pe Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: Boss, abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
2: O sige no, ibutan asin ako sa timbangan. Uy, sa muna imong sinakulo? Mukaakta ba ni? Nani ba to?
1: Batugod taon. Mauna i-resulta o epekto.

0: sa kabana, nasakpan si asawa ma. Nga nayuyap nga 10 anyos. Apan na sa pagsuta sa asawa. 23 anyos na di ay. Ang humumot sa ito'y mga higala.
1: Hama! Ay! Mga katumpa!

Alright, balik tapu. Nalin aja mga maring. Kaya to na nga sugdan tertentu na to drama. Kaya dawe na paman. Balik tapu. Alright, balik tapu. Nalin aja mga maring. Kaya to na nga sugdan tertentu na to drama. Kaya dawe na paman. Balik tapu. Balik tapu. Uras dia.

0: Ang Turbo Tia Daria, mapalit na sa mga parmasya butika nga doon.
1: Yes, correct. Yung mga
0: mga mensahe na, basasa mo na una tayo mga nito.
1: Ano ba siya, Ate Ismaela, si Biliano Sunsun, good morning, pretty ladies. Happy Tuesday.
0: Ba?
1: O ka, John Dinopol, request kong find me.
0: Si Kisagina, sa si?
1: Si Dinopol.
0: Ay, aba si paring John Dinopol sa mga taga province of the Davao de Oro. Good morning, Yoro.
1: Ay, taga de Oro din siya, Mari.
0: Yes, ano siya sa local government of Davao de Oro.
1: Yes.
0: Pamapak man siya sa Davao de Oro. Kuya, maka na si John Rick.
1: Ay, Marites pa na ini.
0: O, kuya na siya ka na sakto bin sa barog.
1: Ay, sakto barog.
0: Sakto barog na si John Rick. Gregupta na sa mga bahay kaya ito.
1: Sakto barog na eh. Ang itmigil sa nakatali, yapon na.
0: Sakto sab. Gimo na nga duct tape. Yes. Yes.
1: Napagbira pa din sa kita.
0: Parang i-wax. Mga taga-Davao de Oro, kang kuan, kang Adam, kang Tultihamo. Good morning, boys and girls.
2: Good morning, boys and girls.
1: Diha, diha.
0: Isa pa'y nangadiha, Bi.
1: Pindutin mo diha, ang nanapag ikuan diha, malita din ha.
0: Oo, na mga Christmas party.
1: Yes.
3: Ano na mga, siyempre, na mga akap, mga, sa pa'y ba na?
0: Mga bakos.
3: Mga bakos. Ana, o ba,
0: Kuyaw kayo sa marim kong nindot kaya masakit ka sa Dioro. May libre kayo tanan.
3: Ha?
0: Sa Dioro, bisa unsa sakit mo, libre ka sa Dioro.
3: Maba, bahala lang ka. Malang libre, basta di lang magsakit.
1: Good morning daw, ni Lota. Ano pa si Lota? Good morning, guwapa.
3: Ay, ka Lota ka na si Lota sa akin. Mabigtian na gila ko nila si Lota sa akin ba?
1: Kasi ba gina mabigtian si Lota o si Kuan?
3: Ah, silang duha.
0: Asa man si Lota, napit nga ga...
1: Brokopostela. Brokopostela na si Lota siguro.
3: Ah, takakopostela ba ka, Ma'am Lots? Ah, mabigtian. Ana.
1: Ayun na si... Tayo isa.
0: Ayun na si Glabdig.
1: Alexander Umagi Algabri is...
3: Ah, pas lang sa...
1: Is watching.
3: Oy! Si... Kuan, paribubong.
1: Oh, you watching, you watching.
3: Ay.
0: Kana okay na si Mala. Pasara sa Kuan.
3: Ah, ha?
0: Pasar.
3: Di ba ko kong jump boots eh? Ay, sama makina si Kinel.
0: Napa si Junel. Yung pas si Junel nga... Sini, good morning mga idol. Aba, idol utan Junel. Salamat Junel.
3: Salamat Junel. Kung idol mo naman, pag binayot po. Ana.
0: Kasi kainit gani.
1: Payot, bakit doon sa daan si Junel?
0: Si Junel?
1: Oo.
0: O, pwede ay?
1: Wa pa kailangan ng Junel ay?
0: Kasama ni siya.
1: Wa pa ka nakatukuyab ni Kwan? Ni Dilema?
0: Ay, Junel.
3: Aba.
0: Bright ka.
1: Lewat pa po ninyo doon.
3: Uy, takatago mo rin ni si Lota.
1: Ay, tagatagong
3: pa. Ay, nasunod yun si Lota si Major. Mabigtian ko na ako ng duhang. Mabigtian ko na ako ng duhang yun. Ayaw
0: ko, sumbun yung kanjing ko isla.
3: Na.
1: Asa ba si dapit sa tagong na si Lota di
3: ay? Ako, asa rin dapit. Kasi si Major ang matagasan eh. Kahit ko magdunga na, mabigtian ko na yun.
0: Si Kuan, si Major ang taga niyo bataan si Major ang mga pinakagwapa sa niyo bataan.
1: Sige, tagantun na tagingon siya. Ihawan tagbusaya, manukuha man lagi.
0: Lahi po ito eh.
1: Lahi po na ito.
0: Kisa ka itong bayhana to.
1: Tunitiksi mo ba nga? Uy, agay ko marik.
3: Sige, may mga tala.
0: Wala, pagka nakadawal daw.
3: Ay, mga tala. Mga tala ko rin yung doon sa pagin mo, mga bayot mo, mga laki. Kaya ganahan na naman yung mga bayi.
0: Napay kailan ako dahil si Pari Junel sa Compostela. Sa layo-layo pa, Andribida kayo. Nasa mo ato na rin, ha? Apit po dyan rin.
3: Nagyan?
0: Okay, masabaw ta. Nakadawal mo, di na makontak.
1: Ayun kayo ma-reply, Mari. Asa mo napita doon?
3: Doon
1: lang yun. Sige kayo, mag-kuan ako. Mag-ihaw na ako mando.
0: Masabaw ta.
1: Pag-doon, asa naman kayo?
3: Saan ka nagadol mo? Siya po nagpalayo.
1: Okay lang ito, nagpalayo. Wala mo ni-reply.
0: Ulit naman yun. Namin sa Magdol. Ulit naman din. Ayaw pa ni-reply. Ni-reply nga.
1: Asa mo?
0: Kaulit na dahil mo. Sayang nga. Uy, hatid na mo din.
1: Maro siya. Uy! Ano siya ako, ano, Hanilin? Ayun, naamoy lamaw.
0: Naamoy.
1: Nagkakayang lamaw di silikon.
3: Ang kalin si Hanilin, mabigtian sa Hanilin po.
0: Yan si Abrio Bagao?
1: Taga-Bisayan. Uy,
0: Taga-Bisayan. Tagrupo ni Kwanin, ni Bella.
1: Ni Rodel. Silingan ni Rodel ni.
0: Ayaw ko gansa, basta yung grupo ni
1: sa... Ayaw, pila si Bella. Basta yung nakasunod sa balay. Eh, iyan pag idala doon kasusi.
0: Kanya na, katayas na nindiri ako ang maringbe. Naikanta dari a request sa mga taga di oro. Find me. Ni David Gates.
3: Find me, baby. Try na ito na, baby. Kaya parang pag-itawan, pag-igin ako na.
0: Atagi mi, Sir Ralph.
1: Ayaw, itry ka ang tahag yun.
0: Atagi mi, find me ni David Gates.
1: Dere si Pomeran.
3: Ay, ano ba si Mitchell? Mura lang ka... Ay, si Arvin si Mitchell rong, oh. Mura ka kaya si Master. Bisa,
1: Ayaw,
3: ayaw,
1: ayaw,
0: ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, ayaw, aya

0: na, ayun, si Sir
1: Sa ato, panang hati lang na si Mitch.
0: Ayun, si Paribubong, hinigit ako, kaya daw, abo?
2: Ah!
3: Ay, gili.
2: Misa pa doon ano na sila ni Hanilin Abreu Bacau. Ah, nakapin na yun. Asas, Delan.
1: Kasi niya si Bubong, ah, di daw. Di daw,
2: kayo.
1: Ang gwapo niya,
2: Mari. Pag nabi at abong.
1: Ay, Mari, ang gwapo niya. I-appel siya, i-appel.
0: Ah, for some.
2: For some, mapasa sa pansi. Ayoko niyo, nabila-pila na. Sakinan, masama, lumpat pa talo. For some, dali siya. Ayoko, nabila-pila niyo ba?
1: Ay, mamasa, pamato ni Dayo na. Palaban turbo.
0: Ay,
1: palaban nagang turbo.
0: Ano pa si Hanilin nga, Hanilin nga, na-appel na dyan sa bunot. Aba.
1: Apel mga esbukong.
2: Ayaw gara-gara. Kani, bigtian mo na ako. Gara-gara ni Ana.
1: Naglaras naman ni Montana.
0: Oh, suga ni ni Master.
2: Ayaw, ano man niya eh. Lison niya nga magkaedad ta kay
0: Kwanza Alvin Go. Kapil po din mo ni eh.
2: Ha?
0: Alvin Go.
2: Apel! Apel!
1: Ano kayo pinipapil lang si Paribubong?
2: Ha? Kuala mo muna kay Kanangan. Yan kay Miracle Fruit. Ano? Miracle Fruit ba?
0: No ba? Wala may birthday niya? Komisari? Si Berting o si Imer? Ay nako. Berting o si Imer o si Tatsuki pod?
2: Kana. Saan siya ka na? Hanili, ahaha na. O nga, pilon pa ko di. Di nakakaya o ila palapar niya. Ah! Yes! Tilan, mamantag week.
0: Find me.
2: Be.
0: Yung pa sinaprap nga ng Daria, shout out kay Jonathan Limos. Aba.
2: Ikaw na may shout out talaga upaw niya. Raprap.
0: Isa man si Jonathan Limos.
2: Ako na nga, kumpare lang ko na sa tagong koop na.
0: Ikaw sama na ni Kuan na to ang counselor, brother, si Boy Limos.
2: Upaw. Upaw na.
0: Parintigin mo di ay.
2: Amigo, kumpare na mo na. Request ko kanta mga bayon, gitolo na, estimitolo na.
0: Ah, gitolo na? Ah, basta dito nagikan sa perido.
2: Okay, sige, kanya.

0: Ah, sorry, aku nak kata kita setengah kaya senuduk kat senuduk si mana. Katahun aku tu. Cuma dia yang makaya, weh.
1: Ay, nak kuah mengamarin. Dia dapat lah yang request dari, ah.
2: Atau one last cry kaya
1: bersama. One last cry. Apa dia?
2: Kaya bersama loon, si Kuan.
1: Si request atau si Tinan Bunan?
2: Si, oh, si Ate, Josefina.
1: Josefina, good morning. Ayo mo kalimot mengamarin ka doon, si TMR 27, ya. Makita-kita tak dari asa barangay.
2: Sa tanang mga tanggili. Tagadabaw di Oro. Amas do oli ajeri sa mawab
1: dapat sa mawab dapat sa mako dai
2: layo kayo ana
1: kinuban di ay
2: mawab na munturan lang gyud siya ani apil man ang kinuban kay isa ram nakalinyahan
1: isa nakalinyahan
2: oh gikan diri sa gikan diri sa Nuevo
1: Rizal de
2: Rizal de apil na siya
1: mga tagbaros
2: tagbaros ato may sa parente ni Bobo
1: asa na pito tani manong bagong maestro.
2: Para kay Juan ni kaya Ate Josefina.

0: Oke, selamat di ai. Selamat. Ada ada para siya. Apo lang po itong
1: Ronald Limsako, ako nga untang ipakanta kay Maring Erika ang Material Girl.
0: Ay, tirahin na na. Maring, kinapay yung oras gamay. Ayaw. Ikaw na ang last, Maring.
1: Makabawa niya ang tahap.
0: Material?
1: Kasi kanta si Madonna.
2: Oh, oh di ay. Basin Boret.
1: Material, Material Girl. Bura ka ng brigat, ana.
0: Niyagi ba? Gana, Maring.
1: Ako na ikalimta ng abuhat, Maring. Ayaw mo na hinundan ng ikubala niya.
0: Ada pa si Jack Dila Master, basin bakante ka niya. Walay mo kanta sa amon kapitin. Alak ka, gitirahan ka. Ah, sige na, si Sambo yung brady niya eh.
2: Audi ay, basin bullet.
1: Duet.
3: Tiyo. Sambo yung bumoy.

0: ay, maring ang last naman, maring.
1: Ay. Sampalin mo.
0: Ay, wag, wag po.
2: Pititaay ko di ako, Anbi. Parang, ka naman kapahilak yung kanta ba?
0: Ako, An. Ka naman ko, An, ba? Cry Johnny.
2: Kuambi ka na, don't cry, Johnny. Don't cry, Johnny, Johnny, yes, Papa.
3: Tiya,
2: sige, taga. Ay!
0: Ay, gusto mo ka na, maring.
2: Ay, tiya, kaluod ni mo.
3: Tiya, kaluod ni mo eh.
2: Don't cry, Johnny, kasi kanta na, maring. Si don't cry, Johnny.
0: Si kuman.
2: Di ba si Johnny ang laki, ano?
0: Ato lang, duwara sila ka upaw.
2: Duwa ka upaw?
0: Oo, oh, kanta.
2: So, magpasama to, upaw-upaw, ano? Luta, sagit istrada, okay na, aba, okay na,
0: okay na, okay na, okay na,
2: intro na good. So don't cry, Johnny, pakisilip niya, Mr. Operator, karaoke TV.
0: Anton niya, so si Anton niya, daddy.
2: Hello? Ikaw si Kwan, ikaw si Johnny.

0: Salamat kayo. Kung nagkikampanya na kinis na ba?
1: Pasaluan mo na naman. Huwag na lang akong ipaabot ninyo. Kuya, ang akong anak, Richard, inyong kikoy-koy.
0: Gani.
2: Sorry, te.
0: Sorry kayo.
2: Salamat mo ito yung kikoy-koy.
0: Ay, si Kuan mo na ito. Nasa ko kaya blak si Junie. May yapon na ito.
2: Kisa man din na
3: ganit. Sampalin mo.
2: Kisa man to
4: siya. Kisa na ganit yan sa FX.
0: Si Johnny.
4: Oy, kisa na ganit yan sa FX. Si
2: ang bayot.
4: Si Kuan?
2: Ang bayot nga Kuan.
4: Si...
2: Undecided.
4: Si Kenneth?
5: Audi ay. Basin Boren.
4: Ay, doon gini may sariya ka, Ken. Kaya mo na yung gina-play niya dito sa iyang station, Ken.
2: Asa ako?
4: Kanang si... Salama, Mami D. O kanang...
0: Ay, ay, si Mami D. Amin ako si John ito.
4: Oh, ano nga niyo?
0: Si Johnny.
4: Kato isa. Sa to isa kanina, Ken. Sa to isa.
2: Kato isa.
1: Huwag na ang akong ipaabot ninyo! Kuya, ang akong anak, Richard, inyong kikoy-koy!
4: Alam yun, confirm na yun, Ken, nga...
3: Sampalin mo.
4: Nakahigda ka sa buktong siriyaka.
6: Siya, talagang
0: mo. Buti pa si Apa, si Maring
2: Erika. Kinsa daw ang... kinsa daw kabasa si Luta o si Mitch Aba? Yung pa si Chang. Ang binabulag-bugay naman sila diri. Buti nakaapas. Ha, yung pa si Tinanbunan. Salamat kayo. Hoy mga maring, atong oras na yung mga alas 11.25 na. Wala tayo igong oras. Tambagin na master.
4: Nabagalan na ito.
2: So yung matambag ni mga ito, master.
4: Actually, anin eh siya.
5: Audi ay, basin boret.
2: Ay nako, welcome sa toang live drama ng ato ang tulumanon.
7: Kung ako ikaw.
8: Adyan ka ba isuliran na dili di mo mapasan na ikaw raswata ka na o ipada ning tulumanon.
9: Kung ako ikaw, katropa,
8: kauban ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
10: My pickleball is useless because it's not useful.
8: Tia Daria.
0: Nakakagawa pa nga kuya kay Kilay.
8: Of Master, Inday Anini.
10: Nasa,
8: Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

Nagaya ko gigayon nga makahatag sa akong katahuran kaninyong tulong mga maring. Labi na gyud sa mga minilyon ninyong tigpanubay ninyong programa ang gigugubdan sa Kabisayan ug Mindanao. Kung ako ikaw. Mga maring, ako si Rap Rap. Nakuyo din sa Tagum City. Mga maring, din ako insulting. Asa na paid kay iladob ako din sa mong barangay. Kani ako nga suliran karon mga maring. Bahit kinain sa akong asawa nga grabe ka burokinta. Talamang naagin siya ika-comment, malagay ka ika-komentaryo yun kung naami at kung isang asa ko mo at do, manang maulawan ko ba? Dito sa kapukong ano yung ba-ba mga maring kay, ang ba-ba niya akong asawa mga maring, murang lahi, murang butang, murang masinggan ako kasabot. Parang masayaran ganyan yun kung unsa kayo but pasabot na akong suwa. Yun na ni mga pangitabo.

0: Mang, Renjake.
1: Oi, Pang, rap-rap.
0: Dek, rekun diri. Nagrap naman ka diha.
1: Wala ka ya.
0: Sige, tutok dabi. Wako diha, wako ko diri. Nako dito ila kumari.
1: Ha, sa? Ay. Eh, wanyo na kakalibotan ang kumari niyo di ay?
0: Ha? Hey, rap, kanta rin gusto siya. Wala mo,
1: naman. Mala nakasawad mo na si mga naon na, be.
0: Ibang mo ito'y nasuot sa kong unang mag-rap.
1: Kaya huwag kakalimutan itong kumarin ni mga kwan, batanon.
0: Uy, pataka rin ito eh.
1: Kailangan siya kay mga sapsing o lawas.
0: Ayun siya. Relax lang.
1: Kailang mampersa ng mga mabaligyang baruya. Kailangan siya kay mga inana.
0: Relax lang ba kay mo, sakay mong high blood ba?
1: Lagot kay ka ba?
0: Sakay mong high blood.
1: Basi, mimuhan, sama, mimuhan na ka o, takatikan sa pina.
2: Audi ay, basin boret.
0: Ha? Sa'yo pas, buntag, inuman sa'yo yung ano? Inuman yung Santon Plus Gold. Herbal capsule aron di kay makuan. Wala pa tumabli ba ya?
1: Ha? Abli ang pala nila.
0: Giyarok mo ni mo.
1: Nilaglakot ko.
0: Yahoo! Mato tala ni pari kay natay tuyo dito. Banan ko ni mo?
1: Nga naman, magpahato daw sa pinaw ay mong kumpari?
0: Dili na tay tuyo. Surpresa ni, dito na kay magkabawa si tuyo dito.
1: Na sige.
0: Abati lang ko. Uban lang kasi ko kay kung nagkana ko, sidekick lang ka.
1: Ha sige, abatay ka ha. Ha, tira. Ay ko karakarag yun.
3: Sa adlaw, sa sayo, sa tabuntag.
0: Pre, good morning!
4: Oi, pre!
0: Good morning, good morning ni Muria.
5: Nabi, sa'yo ba kayo kalagi? Wala, tamataba ko sa'yo, ato, pre.
0: Kuha niyo yung muto, gano, tumhag buli.
4: Ha? May ganit, kaya pinabili na niya.
0: Ipaayaw na guni, kaya na...
4: Oh, wala problema, isunod.
1: Okay, kuha man na, kuha man guna ko ng tag-iyaan na, tanga-tanga man, malalang tumhag buli.
4: Ako yun, di ba?
0: Ako re-explain ba? Saan mong taong gawin? Ako ba yung motor?
4: Isun na kayo mag-iwala sa mga pre?
0: Ako re-explain. Ako maning... Ako ba yung paayo? Pre.
4: O pre, ang bebe, ito
0: i... Kini, pre ba?
4: Center stand at
0: pre. Muli, sorry re, pre. Nag-break na ko, pre mo. Ano to yun?
4: Uy, ay, pre.
0: Nabali ba?
4: Anda ako,
0: pre. Inag-tumuto na ako siya, pre. Mahunong.
4: O.
0: Pinag... Mabreak ko. Musutoy.
4: Ay, naran ni Prince, pre. Kita na ako, pre.
0: Masa may difference eh.
4: Nabawag ang oil.
0: Nabawag.
1: Mana, kay dili man niya putangan og oil. Mana nga patakal kay angkas.
4: Nabawag.
1: Sakay pare, mana.
4: Oh, mo. Burgan ang gimats. Ang na difference ani ang iya mga kwan.
1: Ang driver ani kay mayra man tagi ani, mayra man sakay, wa may pakialam.
0: Sabar ko di mang.
4: Pre. Masin ka bakray sinunin ka ani, pre.
0: Ah, wala eh. Nunin, ginaman siya yung reader mo na iha.
4: Ah, reader siya. Pero ang diferensya na pinakang idaote. Dakang idaote, pre.
0: Asabi, tahi ko, pre.
4: O kanay,
0: ang... Listahi ko, pre. Palito na ko.
4: Ang kanina, pre. Sige, katanggal eh, pre.
1: Mauna, kay kanang kanina na. Kwan mo, kudakon. Kaya ginamitan ako na siya ang butay ng asite. Wala na butay ng asite.
0: Saba.
4: Wala, pre. Ugahan agad mo na eh.
1: Pare, usap na yung mga siyapli, pare. Wala na yung mga lifter, pare. Alam, kasama nyo ka, pare, ba?
4: Wala, kaya kakita. Usa, kita ka na, oh?
1: Nasa mga lifter na yung siyapli.
4: Pre, kay
0: bersabak, dito ka na mo ayaw. Kabulog ka, pre, kung trabaho ni sa radyo, komentarista ni.
4: Ka naman, sabak kay pre?
0: Sabak kayo.
1: Kaya nga naman, dalilay ko pwede may istorya niyo na day. Kasi na may istorya mo day.
0: Nawara ko doon.
1: Ha?
4: Patrayas, pikas, pre.
1: Ha?
0: E pag wala kong yuban, lagi nindiri.
4: Sabahan niya, pre.
1: Ano, kasi may yuban ba? Kata yung mga kumari ng mga batalon.
0: Oo, pre.
1: Masakpan takang buha nga ka eh, papa. Wala takang sa pina. May mungan ta ka, di ba? Sa pili ka.
4: Pre, ambrek, pre.
1: Otro sa limang kumpare ni mo?
4: Apil ambrek?
1: Oh, otro sa limang kay kumpare ni mo, otro man.
0: Ay, saba ba? Sige, pangayon ta sa kumpare
4: ni mo. Samahan niya, masawa, pre. Mayra po na niya nakadiskasya ni, pre.
0: Pre, ibigyan na ko na
4: motor,
0: pre.
4: Dibangon pa ba ni?
0: Ibigyan na ko na motor, pre. Muli sa misyo kong sawa. Tara.
4: Sige, pre. Balik ka niya, pre.
0: Dex ko, pre.
4: Okay.
1: Mga maring. Muna ko lang hutal yung mga asawa mga maring kay lagi siya kabanat yun sa kuwagyo no ka na nga sa kong maadto ko dito sa kong kumpare mo. Ulawan ko ba? Yung inabigyan niya akong kumpare nga asa magkakakita ko tol siyap nga na elipter? Kunya ko na yung kong elipter mga maring ngayon sa umang ko na mga murag amaw niya akong asawa gan? Kuto pagkabos balay ako ay sa gibigwa sa eksterya ay ang inani mga paghitabo.
0: Ikaw ba? Isabaan niyo mo dito ba?
1: Nga naman. Nga rin ay rap.
0: Hindi kayo kapil-apil. Magkakuramuntay mo. Mura magkana kong ganang...
1: Kaula ko niyo mo rap?
0: Mura magkana kong second voice.
1: Mura ito second voice. Kaya kayo ka mga istorya, no? Ako...
0: Mura ito ka binding dito ba? Istorya ko ka. Murag ka naman. Duwit na dito.
1: Hilari ko pwede may istorya dyan. Katinoan man akong ngayon.
0: Hindi, kung... pwede kami istorya. Pero ibutan ni Musulgar yung babat. Gumutong ko na ron.
1: Eh, sige, kumot ka, di ba, pa? Pakasuhat na ka.
0: Nawara.
1: Tagaan na ka, bam. Sa pina. Sa pinahan ka lang ko.
0: Masukul gaday ka, ha?
1: Ato dyan ka sa trial court nga.
0: Dita ka ubanon sa mga lagaw kay babaon kay ka. Ikaw nun lang
1: makakasabi ko sa babaon mo. Sabi mo babaon mo. Kato yung mga kumare ni mga batanon. Ganang katong. Kaya ganahan magaw ka ng... Kaya yung motor nga pula.
0: Nanapod.
1: Kaya yung motor nga pula. Kaya ganahan magyulit pa ayaw na yung muna. Kaya bisa na tumbahan ng lagbuli. Gusto ko... Imo kinang... Imo kinang ipayaw. Kaya ka naman.
0: Ano yung makidagan niya kong motor?
1: Ano yung dagan?
0: Ano yung money?
1: Kaya paano ka niya sa high school? Diyan ka sa ito. Magdang-andang ka ng mga kwadya. Senior high.
0: Okay, puya po na sila, eh.
1: Ha? Okay.
0: Ipun, pasabot ako, ano, pasingilan mo ka nimo. Ha? Kita ka nga ng babae ko?
1: Rap, ayoko ka na ang pag-istorya, rap. Kaya kabalo, medyo ko sa style mo, rap. Kanarabang magkwanta, kanamanggas ko nimo. Mahanay mo akin ang mga senior high mo. Kabalo, rumadyo ka na yung street and dagat, pero yung mata nimo, murang kasag.
0: Ang bitaw, no? Ay, takaar siya ka ba? Imuran siya kong... Sambukta, ganin mo, eh.
1: Ha? Murang balabadyo ko, ana?
0: Huwag maha. Ato na ko tong motor dito. Nya, di tagkaubanon kay babaon kay kapasiti ko pangiyuan sa kong kumpare. Sige, tagaan tag discount tagaliog. Tagaan nung tagpresyo tagaliog.
1: Basta. Ay ko kuan ko anak, pakulang-kulangon ko niwan imong mga kumpare nimo, basig na.
0: Eh guys, okay.
1: Rap, tarong-tarong nga jo ko rap.
0: Ay sus, samok.
1: Rap, ay pagilan na rap.
0: Ay sus, samok, samok.
1: Rap.

0: Pobre Pri.
1: Oh, Pri. Kan sa man. Kan sa pagamit mo pero kan man ni Pri sa Pri.
0: Wala.
1: Ang gear ba kay nagapangan ka Pri?
0: Nung kabuhan lo machine sugoy le Pri.
1: Wala jud kachin sugoy pe ano? Pati ubaso
0: ay. Ako na pandaron
1: Pri. Wala ayo padana ka Pri. Wala gani.
0: Di na ni makarang Pri.
1: Di na gani kay oh, ang nipon sa imo nga gear nga wala ay pangag na.
0: Nya maayo pa ni.
1: Di kaya pa ni Pri. Pawiling
0: lang. Ako di maayo, di sa kuri babaw.
2: Ah, kay mama ana man ang kwan. Mama na siya ay kwan. Kalaman ta kiya na, igo naman gyud mo ang kwan. Wa may pakialam.
1: Ipakuyog ni ni.
2: Wa may pakabana.
0: Wala ko gibaban ni sunod ay mo iring.
1: Aday.
0: Sagaan. Nang bang puyo dia mang bagi sabut na
2: biya. Rap ikaw rap kanang yang kamu mala paring mama na yang kay sige ra gas kay saka na motor di kabalo mo chin soil wala.
1: Kisa na yang ginapasakay di ani kanang balik
2: man. Siguro to yang kwan yang kanang sige sunod-sunod na kasunod-sunod sa yang sakpan lagi kanang ko kanang tambay-tambay kanang papunuan kay mito di ang katang-atang ang mga senyor ay bantay ka.
0: Muna po ko pasingin lang ba?
1: Yeah, ang tangke po na pre, hugo kay pre. Ang gasolina ba?
2: Alang-alang, magsimang pa ng takal-takal.
0: Tanawara, tanawara.
2: Siya pangayaw ang mga takal-takal.
1: Kapalur kayo siya, pre. Ano?
0: Sito mo na. Kito, CCTV niya kong motor.
1: Na, day?
0: Sito kayo niya kong asawa.
1: Grabe pa na yung mga asawa, pre.
0: Pagpuyo, or ko
2: diyan. Okay naman kali pa rin. Okay naman kali pa rin.
1: Oh, happy na rin. Kamay na lang yan. Okay na rin.
0: Ang siya kagamay, pre.
1: Pre, siya kagamay, pre.
2: Ang siya? Pero nga na mga style niyo, ha? Magin mo yung mga pare mo, pare ni mo.
1: Pare, pare, gabi na lang kayo, mo na lang ang oil na lang ko, ang oil.
0: Kasi may mong gibutang oil na, si baby oil, ha?
1: Dile, pre.
0: Si baby oil.
1: Dile, pre. Kato na sa palm oil.
0: Hmm.
1: O, pwede na pre, okay na rin?
0: Karang mo na kutin
2: siya. Ah,
1: baby.
0: Pam ako na siguro yung pulihag iksarib nga blue.
1: Hindi, madala pre, bongka gaya pre. Atang-atang mutso ko, lahing hindi ko.
0: Ako na rin balikon pre.
1: Ay, dala na pre, madala na mo na.
0: Madala na
1: pre. Pandara na, pwede na sakyan ninyo.
0: Tara, ang kastri mang.

0: Rap. Ato sa ta sa akong kumare, Rap.
1: Kisa mga kumare ni
0: Masi Maring Dalia.
1: Dalia o Daria?
0: Ito si, dahil po to si Daria, si Dalia ba?
1: Aso
0: Dali ba, Dali, Dali.
1: Aso Pitman?
0: Ay, Dias, panabura.
1: Masigma, subagan ta dito.
0: Ay, wala man, wala man. wala ba? Dili, dito sa Loyo, sa Loyo rata.
1: Oh, sige. Masama, ituyo, gudin mo dito. Banon mo, gudin mo.
0: Ay, da.
1: Ikaw?
0: Nagproblema siya siya, ha? Kwa rin, problema siya siya. Banon, ako lang kung unungan ko kayo. Katabi ang panahon nga, mabiya kong gibinuangan. Ang kwan biya na, ibanan biya kwan na niya.
1: Kaluoy po tao na. Tara, tara.
0: Tara, tara, tara.
1: Talaan to mga pasalubong. Talaan to kining usaka box nga Santon Gold Coffee Mix.
0: O, dali po daw isa ka silupin nga first cracker.
1: Oh, di baka, dalawang po nang turbo.
0: Ah, kana.
1: Apuruan mo kasi ba na?
0: Ano siya? Yan
1: ba? Ako rin po yung turbo niya. Pasawayon ako siya, ako rin masigaw.
0: Magin ka na? Magin na yung mga style, no? Magin na yung mga style di mo, no?
1: Tiyawara ko, tara. Tara na. Usa, mana na yung balaya?
0: Ah, mana. Maring!
1: Tugtuga ko, no?
0: Kami ni Maring. Gikan pa tamig tago mga Maring.
2: Uy, Maring, may kinakaanhi ka.
0: Uy, luyo, bumbubuang kasi yung mata, Maring, uy.
2: Maring, uy. Kisa pa din kaobanin mo yung muna bana?
0: Oh, kung bana, si Rap-Rap.
2: Mabuon lagi.
0: Wala na silang liko, nagtindong na siya.
2: Good morning, sir.
3: Good morning, boys and girls.
0: Kung bana, si Rap-Rap.
1: Buntag, ma'am, dari lang ko sa gawas, buksan lagi, sa story mo niya.
0: Ang pili na niya, Pido. Rap-Rapido.
2: Day, uy.
0: Nga siya nagay mong bana di ay?
2: Ya, kayo kong bana.
0: O ba?
2: Makalagot kayo, uy.
0: Nga naman?
2: Sana ko zero-zeron.
0: Na?
2: Ay, sige, maglaag anang... kuan ka ng mga ikpat-ikpat sa unsay ka namang gipa surveillance nako nakit andaw daya sa kamay kuan sa
0: kabalo ka
2: sa siwol
0: kabalo ka maring inala po na ang ina kong bana wey kini mga laki na kong bana inala mo po na grabe ko na kong bana ba
2: kasi parirap-rap
0: grabe kayo naman kakuan o yada mo ginayin ang mga mas grabe na maring. Ilan naman ka mga maring, ang ako ang kumari anak, giyanto dito silang balay. Unya, nagkapit yun ang mga kuwan nga senior high.
4: Oy, nagkadungog ko din yan, diyan tinungod.
0: Na, natubahan na lang ko ng motor na lagat, buli.
2: Maring, di mo na tinungod yun yung bana? Di mo na tinungod?
0: Masa hindi tinungod, nakakaruan na nga kuwan mo. Kana mo, kana kong bala, kuya mo po na kong bana.
4: Puni-puni ha, kaya mga soul di
0: ha. Masa nga naman mo kuwan mo, kanga tinungod man akong istorya ko. Dili kay this good time naman ako ne. Ay nana ka po ka, nana mo na style mo.
1: Ikaw ba? Ganong imumong kong kanon? Ito na mama, kay sawa na ako, grabe ka baba.
0: Sa, grabe kayo ni. Katukan niya nga, kabalo ka, grabe kayo ang problema niya. Zakpan ko niya, grabe ka kayo ba? Ang di magiging siya mo libon, gitawagan akong babayaan ni, tubakon. Ang grabe kayo ni siya marin. Kaya yung bata, inatag yun ang mga laki yun.
1: Wala may empty relasyon, kaya pamasahe rin ang guwato.
0: Wala kayo pamasahe lagi.
1: Pamasad sa mga guwato.
0: Ngunyang kaningon ba siya ang asigundahin, be? Ano naman siya ang asigundahan, be?
1: Tuod, no?
0: Okay na siya, Maring?
2: Ay, sige na, Maring. Uy, ay, nice guti na. Kayo mo samot, ako problema.
0: Ah, di ba, kung ba nga, Maring? Kung mo gano'n siya, Maring? Kala nga, grabe mo siya kayo ng tamahan lagi yun. Baka magigilay ka nalang himals kung kinabuhay kay.
2: So, ba't pasabot, Ima Maring? Dili lang kuwa kong maginon sa kayo mong bana po. Uta po rin nga.
0: Oo, inani yung ginagong bana?
2: Bili ako po, gayo.
1: Oo. Audi, ah. Samok mo kay gano imo ra kong ipauban diri pa kawawan ko si mong kumari.
0: Oh dili man dili man sayang ana history ra bang ko nimo
5: audi
0: history ra ko sa ato ang experience
1: dili man mo kinan ang istorya na kay ko si Paolo Bakiril nga nunid na kuno ra
0: sa nunid
5: audi ay
0: mo kinan maring mo kinan siya maring grabe kabalo ka maring na ang motor ani nagupagi ng motor ani gilisan lang gud mag bag mo kay di mo kabalo mayro mo patong nya sa kuwam. Pwede yung mapatong yan. Ay, may nagigitan siya sa istorya.
1: Sa muka, gini mo.
0: Hindi naman mutong ning ko na niya.
1: Audi, ay. Abot naman sa kanang yan.
0: Wala naman nila ka nang. Magsigira na siya ka. Mag-CR, magdadala cellphone.
1: Ama, ito na. Mag-himo pa ko eh.
0: Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Magsigira na. Kaya bilang maligo ni siya. Sus, tito kayo mahuman. Sus. Sa kaoras. Kapag pagunsa ni siya.
1: Mahuli, Choy. Mahuli ta.
0: Nabigay ka ko sana mga maring. Kaya ito ko sa kuwang amahan. Baka ito ko sa kuwang amahan, mga maring. Nag-istorya na yung may kay nami. Sila yung nag-istorya na yung kanang... Sa istorya na ko, dahaka na yung istorya mo yung resibo ba? Ni kalit maninoonan siya o ganing kuhan mga maring. Ni kalit na maninoonan siya ka suong sa istorya mga maring o ginani mga pakitabo.

0: Mayo kay nakalag mo diri rap sa tumbay.
1: Lag mo diri tay kay gimingaw mo ni mo nya kay Domingo man ron. Ba yun na pa ato pa ba?
0: O siya magkanal dong rap.
1: Ato siguro pa rin nabit ng bahay ni mo kay karaan na magiging agok-ok naman yun.
2: Onya, dito sa balay. Ang ato hamdan dito.
1: Yung
2: besto sa buong totong hamdan. Isa na lang yun. Ay, pakadiri, kay ipakwa di mo. Ah, yung parin na ba yung demo?
1: Mapil na po lagi ka sa mga istorya sa tatay lagi.
2: Ha? Tay, kabalo ka niyong mga anak, tay. Grabe yung kayo ni tay ba? Huwag yun na usap niya yung mga style niya.
0: Kung sama na yung mga style na eh.
2: Ha? Grabe kayo ni siya. Ikaw ka, di ka kakwala ng imong, di ka kabalipat?
0: Ah.
2: Ha?
0: Ako ano eh. Basta kayo...
2: Kumusta ba yung magpanguma, tay?
0: Nindot lang akong pagpanguma. Wadyog ko yung problema, tay.
2: Kumusta ba yung magpanguma, tay?
0: Sino ang down team ka sa bunga?
3: Ayaw, diba?
1: Ikaw ba? Diba, pinapilo na punta niyo yung mga istorya ni mo. Kami naman ni tatay ka istorya. Kaya parinubit niyong bahay kay... Di ba tayo? Basta hindi mahal yun eh. Karaan na mo'n eh. 1940s pa ko din nga bahay. Palito na yun eh. Ha? Palito niyo sa mga... Mga vlogger ng mga kortahan din.
2: Kabalo ka rap-rap, no? Ikaw, ayaw kayo, ayong tawa anak ka.
1: Ano ako naman ayaw, ayaw naman nga. Doon naman ako yung maing plano.
2: Wala kayo maing plano? Kunya sa ko, kayo wala kayo plano sa tuwang panginabuhi? Wala kayo sa tuwang pamilya?
1: O siwa!
2: Ha?
1: Ha? May tsura ba na yung kuwari mo? May tsura ba na yung ilong akong ipatarong?
2: Ha? Sa iba na kong iboy-boyan niya akong ilong?
1: Ha? May tsura ba itong imuang matagdiki mo sa aping akong ipapirahan?
2: Magsugod ta sa ilong.
1: No, sa ilong?
2: Kaya naman.
1: Oh.
2: Ha?
1: Sa ilong ni mo. Eh kung wa pa na ako naging papira, mura nagpalwa.
2: Kaya kung baka kasad-sad, kaya ingon ka ka, kada mong ilong ang murang katira, kung may usugtong ka ni mo, himo na ito ng pag-ninidot, paninuto na ito na, pakulubo na ito ng banga kana.
1: O niya muna, yung kambyo ni mo, imo kong, tribidahan ko ni mo sa mga gusto ni mo, kay tungkol kayo doon natin mga...
2: So karoon ako lang sa nan.
1: Wala biyata ni Pirmag, imo yu.
2: Imo na kong karoon, imo na kong pagkasano na ni Ron.
0: Ako kagawal din sa kong bahay.
2: Ikabot pa.
0: Gay, isang pakong, narabay, bunol akong ulo do. Pagkura mo na ako nang ikulkurang takaw.
2: Diyala!
0: Nagay-gay na do.
2: May maglaka ko, magbaktas ko po ulit!
1: Oy! Sorry, Jukay Taya.
0: Okay, okay na do. Ulit na dito kay masikaw pa niya kung paimungtan.
3: Ayoko ba?
2: Kinta nga akong asawa mga maring. Walay panahon nga di may mag-away, walay lugar nga di may mag-away. Wabi gipuli, wabi gipili na yung akuan, ganing lugar. Basta mag-yaw-yaw na siya, yaw-yaw gini siya. Mga maring, wala ko kasabot ano yung mga pamuyo na akong asawa. Kaya kadaan to na mo, bisag mga dumi o ganing department store, yan kong banggan nito, kay marami na akong masipyat kong palit. Burukin takin dako ni bayhana ni. Kabaki ko na ko ninyo mga maring bi. Kay wala yung kasabutan ni mo sitwasyon ba? Di nila lang kutob. Inyong suwat magatampo. Rap-rap.

0: Yes, mga ring, mga katropa, mo itong subat ni Raprap noong dali sa Tagum City. Kanyang asawang grabe kaburukin to mga maring. So ato ang tabangan o tambag ni ato ang sender ka mga orasa kay maraga problemado kay ni siya, no?
1: Correct.
0: Mga maring na, ay ba mga nakasuway na ba mga inana, mga maring ang mga silingan, mga kaila ninyo? So, na grabe kayo, hindi gusto kalinaw?
1: Yes.
0: Ako lang kay kaila ng tao maring, kadang-kaning istorya ka siya, bisag ka ng kwan, mabakor makitingog ka na nga. Wag yung pagipiling lugar mga maring.
1: Mawag yun?
0: Oo, ka na nga. Example, mag-istoryanay mo, maaaring ka na siya, mabisag bisag pag nagkanaalay kay kaoban niya, musulti yun ka na nga. Mukuan yun, guys, siya. Ano mo, kumbaga mo, baghag yun ba?
1: Modibati gid siya.
0: Modibati yun, oh. Ano ko yung kailangan? Ano ko?
1: Oh. Una, pala ito yung tabagan, mga higala. Sini, 50 minutos na naglabas sa alas 11 sa buntag. Siyempre, kanya ito ang live drama nga bago palang natapos. Ito ni kanato, mga higala, sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tudoki ang patong-patong nga balatian pinagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom.
2: Yes. Ang
1: Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Correct.
1: Siyempre, mapalit na sa mga parmasyang butikang role mismo sa inyong mga lugar. O sa Tagum City, mapalit na ito ang mga produkto giya diha sa may Yes to Health Clinic and Pharmacy sa Door 8, First Floor, M Central Building, doon lang sa Mr. DIY, paliko sa Palingke, Dante Road, Barangay Magugpa, West, Tagum City. Doon ay libre nga check-up, Miyerkules, nga doon na sa Biyernes, pangitaas si Doc si Jenny Druda, o pangitaas si Abzi.
3: Palangga.
1: Kompalit kag bugas?
3: Si Palanggingi.
1: Ay nako.
3: Ana pa si Ronald din sa ako, Marina. Ako pa ibana na piktusan ko na.
1: Wala oi mo.
3: Kaloy pa dang tao.
1: Away pa rin si Ronald.
3: Piktus gyud ka ha.
1: Mo kwa pure mo, diskuhan sa day ka.
3: Boss amo, tingas kay Lulu Amado. Grabe ya sa si Ronald din sa ako.
1: Oh, sakto sa ni siya mga monitoring sa.
3: Ana pa si Lutaw, ana siya nga inumi og turbo rap.
1: Ano
3: pa inumo ni turbo si rap rap?
1: Si Paolo Bakiriel, salamat kayo sa pagli-li ni Modiado. Lagi, uy, da. Kasi manambag ato ang linya Ablina. 0966306-9569. Sa pilain di abig. Sa may mga
3: kodiya. Ano po siya, ang tambag ni Kuan, ni Ronald Dimsako. Injeksyonero ng asawa ni mo, anti-takum.
1: Abda.
3: Ay, ano ni Maring, anti-takong?
1: Na, siguro ka naman po yung anti-titanong sub, na po yung mga anti-ribis. Doon na po siguro yung mga ingahan na.
3: Anti-takong? Marahin po si Ronald ay.
1: Sa pa?
3: Kuya, siya ni si Ronald, bro, wala na.
1: Ang tips na sa mga panguna-huna, mga Maring.
3: Hadlock, mga inaya ang last nga.
1: So, wala natin yung oras.
3: Piktusan, mang yun, oy.
1: Ay, tambagan na rin ni Master niya, kaya nagisigisi lang siya, kay bago-ugo ni Antirapa niya.
0: Alang-alang.
3: Siyempre, kuha po kayo excited ng para Maring.
0: Well, ato ang tambag ako. Siyempre, ako raman kayo may hawad mo tambag din. Sa rap-rap, no? Kanan naman namin kayo mga inana nga mga babae, rap nga ka lang, digil ka pugong ng ilang mga baba. So, pasag nila lang na rap. Kaya sawa mo na nyo mo. Sa tanan ako, kanang ito lang i-generalize tanan nga, kanang babae, mungin ay, lagi babae nga babaon kayo, napi babae nga dili babaon.
1: So, alang baba, duhaman ka buo.
0: Duhaman baba na nila. So, kinangalan nila ni mo nga, kung isa pa kayo nagkababa, alam mo, nagduha ka baba mo, yaw-yaw na. Kasi nangasa lagi kayo.
3: Ayaw to isa.
0: Ayaw to isa.
1: Kailumon mo ito.
0: Kailumon ka ito. So, ano lang larap kay ako, dakan po kung baka kailan larap nga, bisan pag mag-meeting mo, mo storya yun, bisan na mo yung ka-storya niya, bisan na mo, buhapin ko kay, kanong katol kay, tutun, katol siya tutunlan ba? Kanang nga, di yung kabuka rin, di yung kapugong ka nang ilang, na normal na siya.
1: Gani.
0: So, ako makakuha mo, rap, always remember, follow your heart and follow your dreams. Okay, so, salamat kay Rap sa pagpadagat ng suwat ng anong tulumanong kung ako ikaw.
1: Hantay ko pa po na nga marin. Salamat on.
0: Thank you for watching.

0: XFM Time, it's 12 o'clock. Time check brought to you by Santo Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santo Plus Herbal Oil. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Tropa mo sa Mega Manila 99.5 XFM. XFM. XFM Mega Manila.
2: Alas 12 na.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga paunang headlines sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. VP Sara Duterte tikom ang bibig sa pagkomento sa kanyang impeachment case.
3: Security and Exchange Commission witness kinumpirmang hindi otomatikong kailangang magdeklara ng dividends ang mga korporasyon.
2: Ibang income sources nina VP Sara Duterte at Attorney Man Scarpio wala po sa record ng Securities and Exchange Commission.
3: Filing ng Certificate of Candidacy para sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Election tuloy sa susunod na linggo ayon sa COMELEC.
2: Grupong Piston maglulunsad ng dalawang araw na nationwide transport strike sa susunod na linggo.
3: Headlines. Pilipinas at European Union tinapos ang negosasyon sa free trade deal.
1: Headlines.
2: Philippine Embassy, mga katropa, nagbabala sa illegal sabong sa France.
1: Headlines.
3: Sa balitang regional, class suspension sa pitong lugar sa South Cotabato ipinatupad matapos ang banga shooting.
1: Headlines.
2: Balita international, California nagdeklara ng state of emergency dahil po sa El Nino.
1: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, Joppy Pagya nagsalita na sa umaliwalitan sa Sex Bomb Girls.
2: At sa sports, Carlo Alvarez nag-uwi ng bronze medal sa 2026 Asian Games.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, panahalin na po tayo ngayon ng Martes, September 22, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas, at Mindanao.
3: Like din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide. President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Bueno mano sa detalye ng mga balita, nag-iingat si Vice President Sara Duterte sa pagkomento tungkol sa impeachment case laban po sa kanya dahil maaari umano siyang makontempt ng Senate Impeachment Court. Yan ang naging tugon ng Vice Presidente sa tanong ng media sa naganap na pagbisita niya sa Banga, South Cotabato kahapon.
4: Makakontempt ako sir pag sumagot ako sa impeachment. Masyado nang maraming problema yung mga abogado ko. Ayoko na dagdagan yung kanilang problema with contempts.
2: Ayon naman kay Defense Spokesman Michael Poa, ipinalam na po kay BP Duterte ang sub-judice rule na naglilimita sa mga pahayag tungkol sa kasong kasalukuyan nililitis. Sinabi rin ni Poa na kumukonsulta muna si BP Duterte sa kanyang mga abogado bago po magsalita kaugnay sa kanyang impeachment case.
1: XFM News Nationwide.
3: Hindi pa kumpirmado kung dadalo si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial laban sa kanya sa susunod na linggo. Ayon sa kanyang abogado at tagapagsalita na si Attorney Michael Poa, hindi nila irerekomenda ang pagdalo ng Vice Presidente sa pagdinig. Inaasahang haharap bilang testigo ang kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa susunod na linggo kaugnay ng mga kontrata ng Davao City sa mga kumpanyang iniuugnay sa kanilang pamilya. Sinabi ni Poa na may sariling abogado si Mayor Baste at hihintayin na lamang nila ang magiging takbo ng pagdinig.
1: XFM News Nationwide. Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Kinumpirma po mga katropa ng official ng Securities and Exchange Commission o SEC na hindi automatikong kailangan magdeklara ng dividend sa isang korporasyon kahit mayroon itong unrestricted retained earnings. Sa cross-examination ng depensa sa day 28 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kay Sec. Lawyer Gerardo del Rosario, ipinaliwanag po niya nakasaad sa Revised Corporation Code na maaaring magdeklara ng dividend sa isang kumpanya pero hindi ito automatikong obligado. Gayunpaman may limitasyon din sa pagpapanatili ng surplus profits na lagpas sa 100% ng paid-in capital maliban kung pasok sa ilang exemption. Kabilang dito ang board-approved expansion projects, loan restrictions at espesyal na sitwasyon tulad po ng litigation o kasong kinakaharap ng isang korporasyon. Ayon pa sa SEC, kailangan din na maitala sa audited financial statements ang paggamit po ng mga naturang exemption.
1: XFM News Nationwide.
3: Walang record ang Securities and Exchange Commission o SEC sa iba pang posibleng pinagkukunan ng kita ni na Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manases Manz Carpio. Ayon kay SEC Lawyer Gerardo del Rosario sa impeachment trial, walang hawak na impormasyon ang ahensya tungkol sa kinita ni VP Duterte bilang pribadong abogado, gayon din sa legal practice ni Attorney Carpio. Wala rin naman ng record ang SEC sa compensation income ni VP Duterte nung siya ay Vice Mayor, Mayor at Vice President. Nilinaw ni Del Rosario na hindi saklaw ng SEC ang pagtatala ng inheritance, pagbebenta ng ari-arian at pagpapahalaga sa lupang idineklara sa SALN. Sinabi rin niyang ang maaaring patunayan ng SEC sa impeachment court ay ang mga impormasyong nasa official corporate records na hawak ng ahensya.
1: XFM News Nationwide.
2: Senator Rodante Marcoleta, mga katropa, ayaw umanong makilahok sa impeachment trial. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Posibleng hindi na makilahok si detained Senator Judge Rodante Marcoleta sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kabilang ang deliberasyon at botohan kung magpapatuloy umano ang impeachment court sa paraang taliwas sa konstitusyon. Sa kanyang pahayag, muling kinwestiyon ni Marcoleta ang pagkakatalaga kay Senator Francis Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial. Giit niya, ang Senate President umano ang dapat mamuno sa impeachment trial maliban kung ang Pangulo mismo ang nililipis. Kinwestiyon din niya ang posibilidad na baguhin ang Senate rules, ang voting threshold na itinakda ng konstitusyon. Ayon kay Marcoleta, kung magpapatuloy ang trial sa ganitong kondisyon, hindi niya maaaring ipagpatuloy ang kanyang pakikilahok dahil

0: ayon sa COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nagpapatuloy ang paghahanda dahil wala pang batas na nagpapaliban sa halalan na nakatakda sa November 2. Sinabi ni Garcia na kapag naipasa at nalagdaan ang batas na magpapaliban sa BSKE, agad ihinto ng COMELEC ang lahat ng aktibidad kabilang ang filing ng COC.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpayag po mga katropa ng pag-aalala ang PPCRB o ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting matapos matuklasan na hindi mabasa ng kanilang system ay ilang physical election returns mula naman sa tatapos sa barm elections. Ayon kay PPCRB o ayon sa PPCRB, 11 mula po sa 1,186 na na-scan nilang election returns o humigit kumulang 1% ang hindi mabasa dahil daw sa mga guhit sa QR code. Sinabi ng grupo na maaaring hindi ma-audit ang boto ng 1% kapag hindi mabasa ang election return. Iginit din ng PPCRB na nakita na rin ng parehong problema noong 2025 elections at dapat itong matugunan bago maganap sana ang 2028 election. Samantala, sinabi naman ng COMELEC na hindi lumitaw ang problema sa final testing ng mga vote counting machine at alamin nila kung apektado rin ay iba pang kopya ng election returns sa mga naturang presinto.
1: XFM News Nationwide.
0: Naghahanda ang COMELEC para sa special election sa Batanes kasunod ng pagpanaw ni Lone District Representative Sir Yaco Gato Jr. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dapat idaos ang halalan sa loob ng 60 hanggang 70 araw mula ng pagkamatay ng kongresista. Pinag-aaralan din ng COMELEC na isabay ang special election sa barangay at sangguniang kabataan elections kung matutuloy ang BSKE sa November 2. Kinumpirma ng Kamara ang pagpanaw ni Congressman Gato na dating chairman ng House Committee on Health.
1: XFM News Nationwide.
2: Dito naman tayo sa balita, yung presyo po ng langis hindi direktang kontrolado ng gobyerno. Ayon mismo sa DOE. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
1: Live report.
3: Igirin ng Department of Energy o DOE na walang direktang kontrol ang pamalang sa pagdalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kabilang sa pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng krudo, ang patuloy ng pagmahal ng dolyar at tensyon sa gitnang silangan. Dahil dito, naapektuhan ang supply at presyo ng langis sa international market na may direktang epekto rin sa lokal ng presyo ng petrolyo. Sa kabila nito, tiniyak ni Garin na hindi na inaasan lalapas sa 20 piso kada litro ang magiging dagdag presyo ng petrolyo sa mga susunod na linggo. Patuloy namang minomonitor ng DOE ang galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at posibleng epekto nito sa mga motorista at iba pang consumers. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Maglulunsad ng 2 na nationwide transport strike ang grupong piston sa September 29 at 30 bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Piston President Modi Floranda, sasali sa protesta ang mga driver, operator, labor at urban poor groups. Hinihiling ng grupo sa gobyerno na alisin ang excise tax at VAT sa fuel products para mapababa ang presyo ng langis. Nagprotesta rin ang Piston ngayong Martes sa Cubao, Quezon City, kasabay ng panibagong taas presyo sa diesel na umabot sa 7 pesos at 80 centavo kada litro.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Victory Liner Incorporated at ilan pang provincial at city bus operator kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang suspension sa naaprobahang taas pasahe noong Marso. Ayon po sa mga operator, hindi na umano kinakaya ng kanilang operasyon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel. Nabubuo naman ang nasa 45% hanggang 60% ng kanilang gastos. Sinabi rin ng grupo na hindi sila maaaring magpatupad ng fuel surcharge habang kailangan pa nilang gastusan ang fleet modernization at posibleng dagdag sahod sa mga empleyado. Iginit po ng mga operators na kailangan pa ang patas at sapat na pasahe para may pagpatuloy din ang serbisyo ng hindi nalulugi. Samantala, sinabi naman ng Department of Transportation na maaaring lumabas sa lalong madaling panahon ang desisyon sa panukalang fare increase.
1: XFM News Nationwide.
0: Sinusuportahan ng Department of Information and Communications

0: Technology o DICT ang panukalang paghingi ng legislative franchise sa mga social media platform tulad ng Facebook bago sila makapag-operate sa Pilipinas. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, dapat ituring na parang broadcasting system ang malalaking digital platform upang mas mapanagot ang mga ito sa mga batas ng bansa. Sa ilalim ng House Bill 4786 o Social Media Platform Franchise Act, kailangan magkaroon ng lokal na opisina at kinatawan ng mga platform, pati na sistema para sa mga reklamo ng users. Sinabi ni Aguda na kailangan ito upang mas mapalakas ang proteksyon ng mga Pilipino, lalo na ang mga kabataan laban sa mapanganib na online content. Samantala, hinihintay ng DICT ang kasunduan nito sa Meta para sa mas maigpit na content regulation at safety measures para sa mga batang Filipino users.
1: XFM News Nationwide.
2: Inamin po mga katropa ng Department of Energy na wala itong agarang solusyon sa patuloy na kakulangan ng supply natin ng kuryente dyan sa Visayas Lalo Tigit. Yan ang naging tugon ng ahensya matapos hingan ng House Committee on Energy ng kasagutan ng DOE kung bakit ba nakaranas pa rin ng yellow at red alerts ang Visayas kahit magkakonekta naman ang Luzon, Visayas at Mindanao power grids. Ayon po sa DOE, limitado ang ipapasang kuryente mula sa Mindanao dahil sa sabay-sabay na outages ng ilang malalaking power plants. Tinataya na 50 megawatts lamang ang kasalukuyang maaaring may pasa sa Visayas. At dahil po dito, patuloy na nagbabala ang Department of Energy na maaari pa rin magkaroon ng yellow at red alerts ang Visayas hanggang sa ikalawa at ikatlong linggo ng Oktubre.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagtapos na ang negosyasyon ng Pilipinas at European Union para sa isang free trade agreement o kasunduan na magpapadali sa kalakalan ng dalawang panig. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa mga micro, small at medium enterprises, magsasaka, manufacturer at consumer. Target na malagdaan ang kasunduan sa susunod na taon.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagbabala ang Philippine Embassy dyan sa Paris sa mga Pilipino laban po sa illegal na sabong naman. Matapos i-flag ng French authorities sa mga insidenteng may kaugnayan sa sugal at cockfighting ng mga Filipino community or sa Filipino community. Ayon po sa imbahada, may mga ulat din ang kaguluhan at pagtatapo ng basura na konektado sa nasabing aktibidad. Paalala ng imbahada, itinuturing na animal cruelty o pagmamalupit sa hayop ang ilegal na sabong sa France at maaaring parusahan ng hanggang 3 taong pagkakakulong at multang 45,000 euros ang mahuhuling lalabag. Dahil po dito, mga katropa, hinimok na imbahada ang mga Pilipino sa France na sundin ang mga batas ng bansa at pangalagaan ang magandang reputasyon ng Filipino community sa lugar.
1: XFM News Nationwide.
0: Walang Pilipino ang naapektuhan sa mga naganap na pagsabog sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito ang kinumpirma ng Department of Migrant Workers. Ayon sa ahensya, handang tumulong ang Philippine Embassy at Consulate sa mga overseas Filipino workers sa Saudi Arabia. Hinimok naman ang mga OFW na manatiling alerto at sundin ang mga abiso at panuntunan ng Saudi authorities.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: 17 minuto na makalipas ang alas 12 sa XFM News Nationwide. Ay po'y pwede rin mapahinggan katropa sa 106.5 XFM Rojas, 95.9 General Santos at sa 99.9 XFM Tacloban.
1: Balitang regional.
2: Class suspension sa 7 lugar dyan sa South Cotabato ipinatupad matapos po ang banga shooting. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay, XFM Johnson.
1: Live report.
4: Report.
5: Nagpatupad ng class suspension sa lahat ng antas ng mga paaralan sa Lake Cebu, Surala, Banga, Tantangan, Norala, Santo Niño at Corona Del sa South Cotabato kasunod ng patuloy na pagluluksa matapos ang malagim na pamamaril sa Banga National High School noong nakaraang linggo. Layunin itong bigyan ng panahon ang mga magulang, guro at estudyante na makapagpahinga at makatanggap ng kinakailangan psychological support. Sinuportahan naman ito ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. habang naglabas din ng kani-kanilang ordinansa ang mga apektadong lokal na pamahalaan para sa pagpapatupad ng class suspension. Samantala, kahapon ay bumisita si DILG Secretary June Vic Rimulya sa Banga National High School upang alamin ang kalagayan ng paaralan at ang mga kinakailangan nitong tulong. Ayon kay Rimulya, dadalhin sa national government ang mga kinakailangan hakbang upang matugunan ang mga usapin sa paggamit ng mga website, application at social media ng mga kabataan. Samantala, personal ding binisita ni Vice President Sara Duterte ang burol ni Rachel Dean Lobaton at Pera Perez, kapwa 14 anyos na nasawi sa pamamaril upang magpaabot ng makikiramay at suporta sa kanilang mga pamilya. Sa ngayon, nananatiling malalim ang pangamba at kalungkutan ng mga residente kaugnay ng insidente. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad habang isinasagawa ang mga hakbang para mapalakas ang seguridad at maiwasan ang mga katulad na insidente. Sa gitna ng mga pangyayaring nakaapekto sa ating komunidad, huwag din kalimutang alagaan ang sarili kasama ang Santo Plus Gold. Santo Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa tunay capital of the Philippines and home of the champions, General Santo City. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowel Dumantay, XFM News.
0: Iloilo City Police Office nakakapag-coordinate na sa School Division of Iloilo para sa karagdagang safety measures upang maiwasan ang school shooting incidents. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
6: Muling nag-coordinate ang Iloilo City Police Office sa Schools Division of Iloilo upang pag-usapan ang mga karagdagang measures na ipapatupad sa mga paaralan sa syudad. Ito yung upang maiwasan ang school shooting incidents ayon kay ICPO spokesperson Police Major Shalami Sangrines. Samantala, ipinapasalamat sa ngayon ang ICPO na walang gaanong kalalim na concern sa mga paaralan sa Iloilo City. Ipinayag ni Sangrines na plano pang pag-usapan ng SDO Iloilo ng ICPO at iba pang ahensya ng gobyerno ang pagpapagamit ng transparent bag at envelope sa mga estudyante. Sa ngayon, may dinideploy ang ICPO na police personnel sa mga paaralan upang makatulong sa pagbantay ng seguridad. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa. XFM!
2: Samantala, bar worker patay sa hit and run sa Cebu. Driver nakatulog umano dahil lasing. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
7: Patay ang isang 27-anyos na bar worker habang sugatan ang kanyang 56-anyos na Amerikanong live-in partner matapos silang araruhin ng isang umarurota na SUV sa General Maximum Avenue, Barangay Cugon Ramos kahapon na madaling araw. Kinilala ang biktima na sina Chris Jean Concha, residente ng Barangay Lahog, at American National na si John Charles Livingstone. Naglalakad umano ang dalawa patungo sa Fuente Osminia Circle nang mangyari ang insidente. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, nakita sa CCTV ng Cebu City Government ang isang puting Toyota Fortuner na lumihis sa kabilang linya ng kalsada at bumangga sa magpartner. Batay sa ulat ng pulisya, lasing na lasing umano ang driver at nakatulog habang nagmamaneho dahilan upang masagasaan si Concha at umilapo naman si Livingstone sa sidewalk. Sandaling huminto ang sasakyan na bago mabilis na tumakas patungo sa Fuente Osminia Rotunda kung saan ito kalaunan huminto. Isinugod ng mga emergency responder mga biktima sa ospital, ngunit idiniklarang dead on arrival si Concha. Kinilala naman ang pulisya ang driver na 26 anyos na si Ralph Anthony Go, residente ng Aurelio Street na barangay sa Mag-ulo ng Longsod. Nagpositibo umano si Go sa alcohol sa isinagawang breath analyzer test. Ayon kay CEO Chief Lieutenant Colonel Juma Ramidel, nasa kusudiya na ng pulisya si Go at haharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide at physical injuries. Gayon din sa paglabag sa Republic Act 10586 o Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Mga katrupa, ugali na pag-inom ng isang thon ng vitamin C ang alkaline Maize Vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: 200 milyong pisong student allowance ng Puerto Princesa City Government para sa mga estudyante naging mabagal ang pamahagi. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
4: Report. Nasa 15 million pesos na ang ibibigay ng city government sa mga magulang ng mga mag-aaral sa Puerto Princesa City. Pero ang mga magulang nagagalit na dahil mabagal ang pamamahagi ng city government dahil ang pondo ay hindi pa nangangalahati mula sa 200 million pesos na student assistance program. Ibig sabihin, nasa 12.5% pa lang ang nabibigyan ng 3,000 student allowance sa buong Puerto Princesa na siya namang ikinaiinip ng mga magulang. Dahil ang pangakong ito ay dapat sana'y buwan pa ng July bago pa magpasukan at yan ay nakalaan para sa uniform at school supply na ayon sa city ordinance. Target ng city government na maibigay ang allowance sa lahat ng estudyante bago matapos ang buwang ito. Pero dahil hindi na cash at ginawang online bank, bumagal na ang proseso. Inaalam na rin ng city government kung saan nagka-problema kung bakit marami pang mga mag-aaral ang hindi pa nakakatanggap ng nasabing allowance. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Maayos na flood control project sa bansa. Itinuturing po na success stories ni DPWHU Sec Charles Kalima. Katropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigara.
8: Itinuturing na success stories ang bawat natatapos na proyekto sa ilalim ng Oplan na kontrabahat sa bansa. Ito ang binigidiin ni DPWH Undersecretary for Special Concerns Charles Kalima kasabay ng patuloy na inspeksyon sa mga flood control kabilang na Antequerosa City. Aniya, hindi lang basta infrastrukturang natatapos kundi kaligtasan at ginhawa sa mga residente. Ayon kay Kalima, pinabibilis na ngayon ang konstruksyon ng lahat ng proyekto upang matiyak na mapapakinabang bago pa man dumating at tag-ulan. Layunin din ito na magkaroon ng maayos at tuloy-tuloy na dalagyan ng tubig sa mga lugar na madalas bahain. Dagdag pa niya, buwan-buwan ay nagsusumite ang kanilang tanggapan ng accomplishment report sa Pangulo. Dito nakasaad ang mga natapos ng proyekto at ang mga kasalukuyang ginagawa na nakatutulong sa mga komunidad. Malaking bagay umano ang regular pag-uulat upang makita ng pamahalaan kung gaano kalaki ang naitutulong ng mga flood control projects sa pagbabawas ng pangamba ng mga residente tuwing may pag-ulan o bagyo. Tiniyak naman ni Kalima na magpapatuloy ang pagtutulungan ng DPWH at City Government hanggang sa tuluyang marsolba ang problema sa baha at titiyakin din na walang substandard at ghost projects sa sisimulang proyekto. Mula dito sa himpinan ng 95.7 XFM Tugigaraw para sa ikakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: Weather Update. Katropang Brian, patuloy na minomonitor po ang isang low pressure area, mga katropa. Nasa labas pa po ng Pilipinas, huling namatan sa line 1,795 kilometers sa langan po ng Eastern Visayas. May katamtamang possibility maging bagyo sa loob ng 24 hours. Kapag pumasok yan sa Pilipinas, siya po ay papangalan ng Queenie.
0: Katropang body, ang trough o buntot ng LPA ang inaasahang magdadala ng epekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao habang localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
2: Ang araw po sumigat 5:45 ng umaga at lulubog mamaya mas maga 5:53 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ang Balita International atid sa atin ng Santon Gold. Nagdeklara ng state of emergency ang California dahil sinasang malalakas na bagyo at pagbaha dulot ng matinding El Nino. Ang Governor Gavin Newsom na inipo nitong maging maihanda at maaga ang paghanda ng komunidad nila at emergency responders sa epekto ng panahon. Kasama sa paghanda ang pag-imbak ng sandbags at mga water pump. Ganyan din po ang pag-alerto sa California National Guard para sa rescue at flood response. Ayon sa mga weather expert, maaaring magdulot ang El Nino na mas malalakas na bagyo, mataas na tubig dagat at coastal floodings sa ilang bahagi ng U.S. West Coast.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz, edad sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagsalita na si Jopay Pagya tungkol sa umano'y hindi pagkakaunawaan nila ni Sex Bomb Girls leader Rochelle Pangilinan. Sinabi ni Jopay na wala siyang komento sa issue at hayaan na lamang umano si Rochelle na magsalita tungkol dito. Sinabi rin niyang susuportahan nila si Rochelle basta't makakapagpasaya ito sa kanya. Lumutang umano'y alitan matapos mapansin ang pagkawala ni na Jopay at Sunshine Garcia sa music video ng bagong kanta ng Sex Bomb Girls. Matatandaan muling nagsama-sama ang grupo noong 2025 para sa isang reunion concert at sinundan ito ng mga palabas sa Australia at United States. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
3: Balitang sports!
2: Ang balitang sports, katropa, hatid po ng Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Nakuha ni Carlos Alvarez ang bronze medal sa men's traditional 77-kilogram event ng 2026 Asian Games. Tapos matalo sa semis kay Yerking Nali ng Kazakhstan, score 0-3. Mga tropa, ito po ang kalawang medalya ng Pilipinas sa kompetisyon matapos makamit ang bronze medal ng women's soft tennis. Napapasok lang sa sports pa rin, nadagdagan po ang Pilipinas na isa pang bronze medal para sa 2026 Asian Games dahilan para makita tayo sa pang-20 pwesto sa medal talia sa 11:30 a.m. ngayong araw. Tinalo ni Samantha Bigillas, Isabel Arugante at Rebecca Cyril Torres ng Thailand sa larangan po ng karate. Ang score 4-1 sa bronze medal match. Ito na ang ikatlong bronze medal ng Pilipinas sa kasalukuyang Asian Games.
3: News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide, Tuesday, September 22nd, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay!
0: Exciting Pilipinas!
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.

0: Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao.
1: Dr. Kinoon. At tangi ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit. Pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor o doctor of alternative medicines. Certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
2: The Secret of Health.

0: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagka-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatujud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James, nagana kayo ko na kiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape, ako ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tangis, sakto ang kaisog, mafilipin din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy ay good ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mang Turbo.
5: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug ubang pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

good day yung mga katropa and welcome ano sa branding atong programa The Secret of Health kanya na sa inyong health consultant si Jane Andruda inyong makauban na sa gihapon alang kayo sa paghatod og impormasyon sa pagkahimsog og pagkapiskay sa lawas ay labi na sa unsa na itong matudukan na kini kay dato mga balatian. Welcome at tanan mga katropa tungod kay live na sa mga atong programa The Secret of Health dinhi sa gihapon sa atong number one radio station Axe FM Broadcasting Network. Oga hilabi na din sa 89.1 XFM Davao. Kamusta kamon mga katropa? Kamusta ang atuang adlaw? I hope and I pray nga dinanaga mo karon na sa kahimsog kapiskay sa panglawas. Samtang nagkapaminaw no nining ato ang programa The Secret of Health mga katropa. Bagong adlaw. Syempre bagong oportunidad nganhi kanato nga tanan. Sa ubanino sa bakuninyo nini ato ang bagong edisyon no sa programa The Secret of Health. Pwede ka muban mga katropa pinaagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana. Dili kayo sa ato ang text line number na 0909-176-2844. Usbon ko ha ato ang text line number 0909-176-2844. Okay, welcome ang tanan nga mo padala gayon sa ilahang mga mensahe ug ato ng hatagan ug pagtagada. Kunya human gayon sa ato ang health information. Oras na to sa Tibuk Pilipinas, alas 12:41 na. Happy listening and welcome sa ato agayong mga avid listeners dinha kayo sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental. Nga diin na nagapaminaw karon sa ato ang programa mga katropa live usab ang ato ang The Secret of Health sa 107.1 XFM Tagum. Pila na lamang kaadlaw mga katropa na ipahigay na gayon ang ato ang Yes to Health to Wellness Caravan na kauban ng XFM Tagum mga katropa at wano usab ipaduol nganha kaninyo ang ato ang serbisyo. Serbisyong libre mga katropa, ilabi na gyud ang ato ang libreng health check-up and consultation. Thera Hertz therapy mga katropa, and syempre aduna gihapoy kitay libreng patilaw no sa ato agayong healthy o galamian nga kape. Santon Gold Coffee Mix sa mga katropa. Kaya syempre ang usagayon sa pinakanindot sa ito ang Yes to Health Wellness Caravan na naghihapon ang ato agayong libreng bukas no, sa mga maswerte nga makadawat gayo na niini mga katropa. O gadagan pa nga magalingaw mga pasurpresa nga inyong madawat busa at nangin ninyo na ha. Ilabi na kay Adlong Domingo na. Pila na lamang kaadlaw mga katropa karoga yung Pizza 27 nining bulan sa September mga katropa. O good news no? Abot kong ipahibalo tungod kay although Domingo pa mga katropa. Pero abot kong ipahibalo sa tanan labi na sa mga naminaw karon nga mga taga Mawab no? Para basta sa dool sa ato ang venue mga katropa tungod kay diha ipahigayon sa barangay Adili Mawab Davao de Oro. Good news, labi na sa ato agayong mga avid client ng Yes to Health Clinic. No, og ato agayong mga gagamit gayon sa atong mga produkto mga katropa tungod kay good news dun hadagan kitag mga promo karong gayong adlaw Domingo sakto kay pagurata nag-meeting manggod, gikan gayon sa head sa Yes to Health Clinic. Ang ato ang General Manager, Sir Almer Valenzuela. And daghantaga na uyunan ng mga ipanghisgutan ng mga mahimong promo. No? Starting this Sunday, tama na siya Disyembre mga katropa. No? Kakato-ato bitong himong quarter raffle promo. Tuwa nang gibalik o gihimo na usab karon mga katropa sugdan karong adlaw. Ini og ikatabang og bini
benepisyo hilabi na gayon sa mga katropa nato nga din pirmi na gagamit sa atong mga produkto na. Example no, example rin ha. Kay ato pang i-finalize tanan, ato apod nang i-post sa ato gayong Facebook page no sa Yes to Health Davao Region mga katropa, Yes to Health Clinic at Tagum Branch. Ato nang i-post mga katropa ang final nga mahimo gayong quarterly raffle promo mga katropa. Pero hatagan ta mog ideya and kini gayod mahimong automatic no, mahimo ni siyang maka-avail ang tanan kinigay nga promo mga katropa, sama na lamang sa bundle promo no, starting Sunday mga katropa sa mga katropa nato nga nagagamit din ha og Sanson na Plus Gold Herbal Capsule. Kabalo mo ang good news tungkol kay kung ikaw mo palit og usa ka box nga Sanson Plus Gold mga katropa, doon na kay 50% discount no sa usa-usab ka box nga Sanson na Vitamin C. Magini the best a combination nato no. Asa ka ana no kung mo gamit ka og Sanson Plus Gold, nagagamit pa jud kag Sanson Vitamin C, now is your chance no nga maka tipid ka, maka less ka mga katropa tungod kay 50% discount ang mahimo gayud nga presyo no sa ato agang gitawag nga Sanson na Vitamin C. O kung Sanson Vitamin C ra pud ang imuhang kwaon mga katropa, naapod tay buy one take one. Asa ka na kung mapalit kag usa ka box nga Sanson Vitamin C, naay pakapin nga usa ka box nga Sanson Vitamin C. Diba, duha ka buhok ang imuhang maiuli mga katropa. Unya, napadyod tayo mahimong mga ticket. Mahimo ni mong winner ticket mga katropa. Ato ang hisgutan na pag-ayo. Ato pa nang i-finalize. Basta starting this Sunday, no? Tawag nini, timing kaayo. Swerte kayo ni mga taga-mawag tungkol kay sakto karong adlong Domingo no, magsugod gayod ang ato ang quarterly raffle promo no, sa mga tanan nga mo-avail sa ato ang produkto in amount of 500 pesos no, sa mga nagagamit sa atong produkto, automatic equivalent na yan no, usa-usa ka ticket no, and then ihulog na sa ato ang drop box mga katropa. Yeah, kung dagan-daghan ang imuhang nakuha ng mga produkto, hindi daghan po kag mga ticket, hindi mas naas ang chance nga maka daog ka sa ato agayong grand tawag nini raffle draw karo gayong Disyembre mga katropa na. So moro na, pahapi aro na sa ato agayong mahimong good news sinabi na sa atong quarterly raffle promo. Oga sa dugang kasayuran, bisitaha ang ato agayong Yes to Health Clinic at Tagum Facebook page. No, kay ato apod nang i-post din ha ang ato agayong finalized nga quarterly raffle promo no, para gayon mas makita ninyo din ha. So, i-post na to na sa ato ang Facebook page ha. Ay na pwede sab kamo mo contact sa ato agayong text line number na 0909-1762844. Usbon ko, ato ang text line number 0909-1762844 mga katropa. So see you, no? Karoga yung adlong Domingo no? Sa mga taga Davao de Oro, Davao del Norte. Kadin makaanto gayon da sa ato ang Yes to Health Wellness Caravan mga katropa karong adlong Domingo. Magsugod tag-alaw na ha. Kung mas sayo-sayo mo, mas maayo. Para gayon da first come, first serve man ta din ha. Kaya tama rata alas 5 usab sa hapon ng mga katropa. Kita kids, ayaw ka na si Piata. Uban na lang kayo ng inyong pamilya, kailang o amigog amiga, mga silingan din ha, no? Mga parinte. Sabi na kung gusto ka mong libre.

0: 101.7.
1: Mga katropa, exciting dito!
2: Mayong adlaw o welcome sa ato.

0: programa The Secret of Health Bogor 100 Timur Filipina salah sa 1250 na kining orang sa kining programa sige pun hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated and the Yes to Health Naturopathic Wellness Center ug kauban atong mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and the Premium D3. Kanunay ginapahinom dong labi na kini atuang Ultimate Dryer. Ug kang maproteksyonan ug mahimong maligo ng imuhang lawas ilabi na ni atong panahon. Kadiin na gani nagtanaw tas balita duna na po daw musunuday no nga bagyo mga katropa. Siyempre, asahan na ito nga mag-sugod na po nagting ulan-ulan tawon na yung mga lugar nga diin na sa gunsun ng ulan. Ganit, bisan din sa tuwan na mag-or diligent ma-absence o sa kaadlong murag na aji pag-ulan, no? Either buntag man or hapon. But anyway, bisan unsa pa man na klase nga panahon, kaya di man tama ka reklamo ni Ana, no? Tungod kaya ang ginuumay na sayo ni Anang Tanan. Ang ato alam ang mahimo, maugayad ang pagpangandam, hilabi na sa ato ang panglawas mga katropa, no? Manapirmi na ito ginapahinomdom sa ato ang mga listeners din, ha? Hilabi na sa wapan nagagamit sa atong mga produkto. Hala, paggamit na mo mga katropa, pag-inom na mo sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and Premium D3. Okay na, suwayin ninyo na mga katropa. Kung wa mo'y budget o kung kulang sa budget mga katropa, pwede na po Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Kung doon ay mga tanah, pila man ka dosage dapat dok ang pag-inom ana, bisag makainom ra mo, sultihan ta mo mga katropa, ilabi na kay magdepende po guna sa budget na to, na? Kung medyo kapos yun sa budget, bahalag makainom ra mo o usa sa kapsula sa Santon Plus Gold. Kada bago mo matulog sa gabi mga katropa, kung usa ka kapsula sa Santon Vitamin C, kada mata ninyo sa buntag sa wa pa mo'y pamahaw, sultihan ta mo, dako na kayo nag-ikatabang sa atong lawas. Okay, kana magod ato ang mga produkto, purely natural extract dyan na siya. Naka ng pinaka-natural bitaw, gikuha dyan na pag-ayo, giproseso dyan na ito na pag-ayo mga katropa. Para gayon da, mahimo gin siyang pulido kung magamit dayon sa atong lawas. Okay, labi na sa ato ang Santon Vitamin C, no? Mabit ang inana-ina ang ato ang presyo, di po nato na pwede pa ubsan pag-ayo ang presyo. Tungod kay grabe ka kalidad kini ato ang Santon Vitamin C, no? Grabe siya ka natural. Gani, dili siya mag-form og any acidity sa ato ang lawas, sa ato ang tiyan. Ilabi na mismo kung acidic ka din ha mga katropa. Instead nga magdugang sa problema, makatabang panoon. Muna'y pinakanindot sa ato ang Santon Vitamin C. Very natural extract. No? Gihimo siya in a very natural way o gikan mismo sa natural. No, nga vitamin C, kini ato ang Santon Vitamin C. Kaya doon naman ko yung mga vitamin C po, although it is a type of vitamin C, pero daghan or asa man siya gikan, dili natural. Mao nang usahay, manghapdos atong tiyan. No, doon ay mga acidic, acidity reaction. Mao nang kaibahan sa ato agay yung Santon Vitamin C. No, alkaline dyan siya mga katropa. Bisan pag empty stomach ni mo imnon, why problema? Gani ako ano, based on my own observation, kaya gainom ang junta, gagamit ba junta sa atong produkto, kada mata na ko sabuntag mas maayo, empty stomach, tungod kay that is the time nga mas makafocus ang atong lawas to cleanse and to detox our blood circulation. Mao nang ginatabangan na to ang akong lawas, o ginatabangan ako ang akong lawas pinaagis pag inom sa ato agay yung Santon Vitamin C every morning right after nga pagmata na. Mao na atong ginahimo mga katropa, no? Unya pagkagabi da yon para mas mahimong nindot ang pagtulog, inom po ta og usa ka kapsula sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mao na ato ang nagsilbing pinaka-kombinasyon. O pinaka-tabang gayon, no? Nining ato ang panglawas. Tungod kay bitaw, naningkamot man kita adlaw-adlaw. Ilabi na sa mga padre di pamilya din, ha? Naningkamot man dyan ta. Mao man ato pinaka-kapital, no? Kini ato ang lawas. Pero ay gintawon mo kalimot nga ampingan po na ato ang kapital, no? Kaya ang lisod kong mubigay na ato ang kapital, edi unsaon na lang ato mga sakripisyo, mga tinigom, edi paingon ra po dito sa ato ang pinakakapital mga katropa nga. Gasto din hi, gasto dito tungod kay nangita naman og patambalan, tungod kay nagkagrabi naman ang balatian. O nang samtang wapay balatian, Balatian. Ah, hilabi na kung bago pala nagsugod ang Balatian o aduna na yung mga pipila ka mga simptomas ngayon yung gipambati din ha. Hala, inumin ninyo na ang atong mga produkto Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and the Premium D3. Available kaniya sa nabutikang adult sa inyong lugar and available usab mismo sa Yes to Health Clinic nationwide. Kung gusto mo makabrato-brato, hilabi na kung ikaw usa ka senior citizen o adora ka sa ato ang Yes to Health Clinic, hala, adui ang Yes to Health Clinic, no, tungod kay affordable, no, ang atuwa gayong mga produkto, mga katropa. Kaya lamang kalimot, pagdala sa imo ang senior ID para gayod at maka-avail sa atuang big discount, no? And then, syempre, kung ato na lang po ka sa atong Yes to Health Clinic, para gayod maka-avail sa atuang mga produkto, pa-check up na lang po, no? Kaya libre man na ato ang check up. Kawatay gipiliin nun, basta doon ay problema sa panglawas. Welcome ka gayod ang mga katropa alang gayod sa ato ang libreng health at check up and consultation. Gani, kahapon doon na tayo pasyente. Dinhi gayod sa Davao mga katropa. And I'm hoping and praying din mahimo kayong nindot ang ato ang gihimo nga medikasyon. Kato siyang pasyente na to from gihimo na to nga Yes to Health Caravan, kauban ng XFM Davao. No, dito gayod sa asa to dito dapit sa Aplaya, no? Dinigapon sa Davao mga katropa. So dito siya nagpa-check up and then nag-follow up siya gahapon mga katropa. Tungod kay lagi aduna siya gitawag na to gabukol sa iyang baba. And then hadlok po siya magpa-opera tungod kay anana siya sa pangidaron. Mo nang nangyawa tawon nga gusto po niya matanggal or makuyos man lang ang iyang bukol. Pinaagi sa herbal o natural mga katropa. Gani wa na to siya encourage nga maayo na or matanggal na pinaagi sa herbal o natural. No, tungod kay kita nga mga certified naturopath practitioner, wag kita ga-advise no nga niana nga mga butang hilabi na kung bukol-bukol. Ato adyo na ginatambagan nga mas maayo magpakonsulta no sa mga medical doctor, mga hospital para mahibaluan gud kun unsa ka na klase nga bukol. Pero kay lagi decision man ni nanay o kahadlok pud siya nga diin unsay mahimong resulta, kay lagi kanada siya sa pangidaron. So atong gitabangan. By God's grace and help gani 1 week pa lang gahapon aduna tay gihimo nga follow up at check up nahimong gayong nindot no ang dagan mga katropa tungod kay dati daw grabe aduna na siya gibati nga ngulngol sa mismo niyang hubag. Aduna siya gipang-inom nga mga gitawag na tog pain reliever. Pero gahapon no kabalo mo mga katropa tungod kay ang iyahang feedback for just 1 week program no dunay alibyo. Ang ngulngol talagsa na lang daw dili daw para sa una ang intensity no dili na daw kaayo. So na natawag nini na makita nimo sa iyang panagway para dalipay jud sa tungod kay pasabot dunay chance no nga din matabangan ato si nanay in a very natural way. So we're hoping and praying no nga din mahimo gayong successful ang atong gihimong medikasyon tungod kay ato siyang gihatagan og 1 month observation. And then by God's grace no basig mahimo siyang avid the client ng Yes to Health Clinic, mahimong buhing testimonya og inspirasyon alang sa tanan ilabi na kung adunay problema sa panglawas no aduna gayoy kaayuhan ng mga katropa. Alas 12:57 na mga katropa. Okay, syempre para sa pagpadayon ni natong programa. Bago tamo ato sa unahan, hilabi na sa pagpaminaw sa ato ang health information na maminaw sa kita o testimonya ng mga pahinundong gikan sa atong Master Control Sir Royce sa atong paminawan o kayo mong hawa mga katropa. Balik tahuman gayon sa mga pipilang ka mga pahinundong.
1: Mayang adlaw, like kita karon mga katropa, kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka, Sir?
2: Talonan Pequeño.
1: Mm-hmm. Bago ka ni ato din ni Sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
2: Ano ka? Ang number one yung atong kumpul na ko sa akong kwandre, ilok.
1: Ilok?
2: Mm-hmm. Ako kayo, ananaw. Nga. Yung problema na ko kay
1: Yung
2: so ni kanyang kagkasawin ako, niya uman, nervyos, grabe yun.
1: Lipong-lipong po kato, sir.
2: Lipong-lipong po.
1: Unya, kamusta man? Sadyang nesuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kamusta mong paminaw?
2: Ah, good ninyo, pira na yung kayo, naayaw ninyo ko.
1: Ah, imong bukol, nawala na?
2: Oh, wala na, wala na yun. Wala na.
1: Ila ka adlaw?
2: One, mga 5 days pa lang, higal mo pag-inom.
1: Mm-hmm.
2: Nakita yun ako, one, 4 days or 5 days, kita yun ako nga, ni Hiyos, nag-itya.
1: Oh, ni Hiyos?
2: Oh, kita yun ako nga, one, nag-i-review yun.
1: Wow, unya, human sa 15 ka adlaw, kumusta ka ron ang imong bukol?
2: Pag abot, wapay mga, wapay 15 ka adlaw, wala na. Wala na, Hiyos, nandiyo kayo.
1: Ah, so nawala na
2: yun. Anto pagabot og 15 days, wala na yun.
1: Wala na yun, wow, wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
2: Ah, wala na.
1: Wala na po, lipong-lipong,
2: wala
1: na,
2: wala na, wala na.
1: Wow. Unsay may ingon nimo sir sa Yes to Help o gilabi na sa mga nagapaminaw ka nun?
2: Oo, wala na. Nagbiruwa niyo, salamat sa Ginoo nga, kwan.
1: Mm-hmm.
2: Kwagi, walang tagwawa niya. Kay Doktor po, sa imo mga dok, salamat po kayo.
1: Ayan.
2: Naulit, naayo dyan po.
1: Ayan.
2: Nagbuwang kwan, sakit.
1: So, dagang salamat, Sir Richard Rivero, taga-asa ganit ka sir, taga...
2: Katalungan, Pekinyo.
1: Davao
2: City. Oh.
1: Dagan salamat and dalay ko na.
2: Salamat.
3: Santo Basco.
4: Ako si Don sa Kamaestra. Kataon sir ko. Nag-research ko sa imaayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka simana. Ako na yun kaayaw ang kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kotokoto.
3: Santo Basco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ato si Ariston, saka lang mo ma'am. Itong adlaw dyan kong gapainit kung niya magsige pa dyan kong dyan ko. Magibate ko dato ang kumlaman sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Ako gisa kayan 3 times a day. Sulod sa usap simana, nawala na dyan ang kumlaman sa akong ulo.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

kita mga katropa nining atong programa The Secret of Health. Inyong sagyapo magkauban, your health consultant si Jay Nidruda. Pag oras na to, alauna na gayod na nining atong programa o kahinaot antanan na human na gayod sa ilahang pagpaniud to o ang uban nagkakaon karon sa nagkapaminaw sa ato ang programa The Secret of Health. Happy eating mga katropa. Ang uban pud karon siguro na nagkainom gayud sila ang lamian og healthy nga kape Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix and Santon Plus Coffee Mix sa mga katropa. Nato ang tulo ka kape ha, available na sa ato ang Yes to Health Clinic nationwide. And syempre nuwagan pa jud nato og Santon Gold Herbal Tea sa mga hilig mo inom og tsa din ha. Ato na pud tayo Santon Gold Herbal Tea mga katropa. Inibitaw ka ang Santon Gold Herbal Tea. Lami kayo timpla o glasa mga katropa. No? So, wagyan ninyo, kay kamo dyan makaingon nga lami dyan siya. Kaya ang uban bitaw, makatilog ko ang uban nga mga tiyan. Pait-pait man, no? Isog dyan siya. Kaya ang uban, doon naman ko yung taas kayo siya gitawag na itong ka-caffeine. No? Kini ato, very natural. Dali ang anaas ato ang Santon Gold Herbal Tea na turmeric. Cinnamon bark, ano, may nakapahumot sa ato agayong Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. So, ayun ninyo, hilabi na kay nining panahon na to. Doon na kay mga inflammation din ha. Hypertension, no? Makatabang kayo, kining Santon Gold Herbal Tea, tungod kay doon na siya curcumine, nga naagayad sa turmeric, mga katropa, ha? Available ang ato agayong Santon Gold Herbal Tea, kauban ang ato mga healthy o galamian nga kape, sa nang gayong butika diha no duola sa inyong lugar mga katropa. Happy listening no sa mga bagong abot karon o nagapaminaw sa ilahang radyo. Pwede pa kamo muhabol mga katropa o gamupadala sa inyong mga mensahe ha. Just text your messages and concerns sa tuwa gayong text line number 0909-176-2844. Usbon ko ato ang text line number 0909-176-2844. Pag ato nang basahon unya gani aduna ni mga pipilag ka mga nagpadala no sila ang mga mensahe ay maghawa tungod kay ato ang hatagan no pagtagad unya ha uman sa ato agayong health information. Happy viewing usab no sa mga nagatanaw karon sa ato ang Facebook live. Live sa mga atong programa mga katropa pinaagi kay sa XFM Facebook page. Pwede niyo na i-search sa inyong Facebook apps. XFM Davao Katropa Digital. Live ninyo makita karon ang atong programa. And of course, you are welcome. No, nga mo comment din agay sa mismo sa atong comment section if you have a questions, concerns or kung aduna pud mo gusto itimbaya ni atong programa. Ay mo kaulaw welcome kamo gayud mga katropa. Alauna 4 na ang tuta sa ato ang gamay nga pagtuon karon mga katropa. Simple kini nga pagtuon. No, apan usa kini ka importante o makatabang gayod mahitungod sa pagmintinar sa ato ang pagkahimsog sa lawas. So gani kung ikaw adunay balatian, kini ato ang pagkaisgutan karon mga katropa, kini usab adunay dakong ikatabang kung ato ang kining i-practice pirmi sa ato gayong adlaw-adlaw nga kinabuhi. No, gahapon ato ang naisgutan mahitungod gayod sa stress management kung saan gayod nga ma-manage naning mga problema, no, mga tawag din yung mga stress sa kinabuhi. Ito ang naisairan kahapon, nagtuunta og mga strategiya, mga simple habits and techniques nga pwede na itong himuon din na sa ito ang matagpanimalay. Makabawas, no? Or makatanggal gayon sa stress sa ito ang kinabuhi mga katropa. So, nining atong bagong edisyon sa programang The Secret of Health, mag-isgot po nagkaroon usa ka pinakasimple ng habit na din pwede na itong himuon mga katropa. Apan adunay dakong ikatabang mahitungod gayon, no? Sa pagkahimsog sa kinatibukang kalihukan lawas mga katropa. Kini gayon mahitungod sa gitawag natog happiness. Kung kagahapon nagisgutag stress, syempre ato punta sa gitawag natog happiness, no? Pagkalipay or pagkamalipayon. Kung adunay kagulanan, kasubanan,
dapat doon na puntay gitawag na ito kalipayan. No? Ato pong isigutan karon unsay ihatag nini nga benepisyo sa ato ang lawas no? Kung ang usa ka tawo magmalipayon. Adun na ba kinida kong koneksyon? No? Sa ato agayong panglawas mga katropa, kumpirmi ka si Gigangisi din ha. Ay rapod palabi si Gisi, labi na ikaw rin naginusaran, no? Delikado po na, no? Pero kung ikaw nang malipayon ng usag katao, mga katropa, aduna ba na'y dakong benepisyo sa atuang panglawas mo na atuang pagaisgutan ka ron, ha? Tungod kay sumalamang God sa pagtuon sa atong mga eksperto, mga katropa, kinidi ang pagkamalipayon, nagahatag na'y kini o gadaghan nga benepisyo sa atuang panglawas, no? Both physical and the mental well-being. Hindi lamang sa ato ang lawas, kundi bisan pa man sa ato ang utok mga katropa. Kini na yung pagkamalipayon, no? Dako dahi kay kini og ikatabang. Gani, sumala pa sa atong mga eksperto, atong sugdan sa gitawag na toga physical health, how happiness, no? Makatabang gayon nining ato ang mga physical nga panglawas sa mga katropa. Number one, sumala sa pagtuon, you will have a stronger immunity or immune system kung ikaw gayon magmalipayon. Uy, asa ka na. Bisan pag gitawag na tug usahay makulang tas budget watay pampalit og santon vitamin C pero kung ikaw di ay magmalipayon dako day kay na og ikatabang mga katropa para gayud mahimong malig-on ang imuhang immune system kuyawa day ani no ano man no sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto mga katropa na sa mga tao di ay nga diin malipayon hataas di ay nila kining gitawag nato nga antibody. Sa maning antibody, it is a type of cell na din maunay mo tawag nini mo musulong or makigbatok or makiglaban dayon sa mga foreign invaders. May sugot mo tag mga foreign invaders, maunay mga virus, mga bacteria, mga any types of microorganism nga makaguba or makadaot sa atuang lawas. Kining mga antibodies response no sa atuang gayong immune cells. Sumala sa pagtuon, mas mudaghan dahil kini sa lawas sa usa ka tawo sa dihang ang tawo nagmalipayon. Buyawa di ay no. Mao nang malikayan, sumala pa sa pagtuon and be less susceptible to colds.

ay mga katropa sumala sa pagtuon. No? Kinindi ang pagkamalipayon na makapaubos sa risgo nini gayong nga gitawag na ito sakit sa kasing-kasing o bisan pa man, kining gitawag na ito nga stroke. Sa unsang paagi, no? Kaya kinindi ang pagkamalipayon, adunay gitawag na ito positibo nga emosyon or pagbati. Nga diin na kini makataba nga para gayon ma-regulate ang blood pressure, muuswag ang sirkulasyon na sa dugo, muubos ang stress, no? Nga din kining tanan, adunay dakong benepisyo sa pagkahimsog gayon sa ato ang kasing-kasing. Mao nang sumala sa pagtuon, no? Ang pagkamalipayon, usa sa pinakanindot nga pamaagi mga katropa para gayon maampingan ang imuhang kasing-kasing ug malikayan ang nagkanaiyang sakit gayon sa kasing-kasing. Usa ha sa mga katropa nato din na hilabina. Kung ikaw mismo adunay problema sa kasing-kasing tawon, paningkamot yung tawon o ngisi din ha. No? Kaya kini pagkamalipayin, usan di ay kinistambal ha? Para kayo na matuldukan kining mga problema sa kasing-kasing mga katropa. Dugang pa sa atong mga eksperto, din sa atong lawas, aduna tayo gitawag nga chemical nga nitric oxide. Unsay koneksyon ini may tungod gayud sa happiness or pagkamalipayon. No, kining nitric oxide ang mga katropa ang iyang trabaho is a vasoconstriction and a vasodilation. Abot pasabot ang trabaho sa nitric oxide sa ato ang dingding sa dugo or mga kaugatan mga katropa mao ni antig paluwag, tigpadako sa agianan gayud sa dugo mga katropa. Take note ha, mao nay trabaho sa nitric oxide ang mga katropa. Now, unsay koneksyon ini sa gitawag na happiness or pagkamalipayon. Sumala sa pagtuon, sa panahon di ay nga ang tao nagmalipayon, kini di ay nga nitric oxide mas mudaghan dahil kini uban sa tabang gayon nining gitawag natog hormone nga oxytocin. Sa maning oxytocin, usa ka hormone mga katropa nga normally ipagawas ni sa ato agayong pituitary gland mga katropa sa panahon nga din aduna kay anaaka sa gitawag na itong pagkamalipayon. Kinimagong pagkamalipayon, naturally, ang atong lawas at muproduce siya o gagitawag na itong emotional warmth. Kanibito pagkamalipayon, raglami kayo sdughan. Kana nga time di ay, grabe di ay ang produce sa atong lawas o oxytocin sa kinikahormon mga katropa. Ngayon na kining oxytocin, adunay dakong responsibilidad na mahitungod gayon sa ato ang cardiovascular system. Ug ang oxytocin, mao kini ang usa sa hinungdan ngano mudaghan gayud ang nitric oxide dinha gayud sa ato ang mga kaugatan. Mao nang dali nga pagkasulti sa panahon nga ikaw nagmalipayon, mudaghan ang nitric oxide sa imuhang mga kaugatan ug magresulta kini sa pagluag sa agianan sa imuhang dugo. Nya kumuluag ang agianan sa imuhang dugo unsay resulta, siyempre, dili mabugatan ang imuhang kasing-kasing, mahimong mahimsog kini, mahimong nindot ang iyang kalihukan, kung aduna kay high blood, maubos ang blood pressure, inanak ka nindot mga katropa, no? Kung imuhang subayon bitaw, very simple. Pero wata na sayod, aduna di ay kalihukan ini sa sulod sa lawas sa panahon nga din kita gayod nagmalipayon na mga katropa. Dugang pa ni anak, kining oxytocin, usa-usab kini sa gikinahanglan sa atong lawas to fight any kinds of inflammation, especially if this inflammation caused of free radicals. And naturally, every day, no, daghan kay mga free radicals from environment or from food so we eat. Muna, nanginahanglan gitag enough oxytocin. Pero usbon ko, sa unsa mapadaghan kining oxytocin, pinaagi lang kayo sa usa kapagbati nga dapat ikaw magmalipayon. Gani ang oxytocin, gado na yung laing term, gitawag niya na, no? Gibansagan na siya o cardioprotective hormone. Tungkol kay muhatag na siya o ihan ng panalipdan, proteksyonan, no? Ang ato agay yung kasing-kasing mga katropa. So therefore, no? Sa tanan ganyan mga naminaw karon, paningkamutin ninyo, no? Nga diin na anaata pirmis pagka malipayon. No? Kung maabot man yun kining gitawag na ito kagulanan, hala paningkamuti. Nga diin masulba dayon, mawala dayon ka na ang kagulanan o mapulihan o kalipay. No? Tungod kay kinidiyay, adunay dako kayo nga binipis.

0: isyu mahitungod gayud sa atoang lawas mga katropa. O, pang-upat, no? Sumala sa pagtuon, kung ikaw nagmalipayon, posible po dahil mahimong hapsay, mahimong nindot gayud ang imuhang pagtulog stak na sa kagabihon. No? Ang pagtulog stak na sa gabihon, o sa gikinahailan sa lawas sa usa ka tawo, para gayud kini mahimong mahimsog. Ah, bisan unsa pa man imong gipang tumar din ha, bisan unsa pa man ka mga kalidad, kamahal sa mga tambal. Ah, pero kung pirme gani ka pulaw, pirme gani ka maglisod og tulog mga katropa, musugot mog sa dili moabot ang panahon, magluya gihapon ang imuhang lawas. No, tungod kay ang pagtulog usa kini sa pinakaimportante. Din mahimo kayong himsog ang lawas sa usa ka tawo. So usa dai sa pamaagi para mahimong mahimsog og mahimong nindot og hapsay ang pagtulog stak na sa gabihon, mahimo tanga malipayo na mga katropa. Okay, ang kabaliktaran man gud niana atong gisgutan gahapon kini stress, oy hinungdan ngano maglisod tagtulog. Wala, tagaw mo na huna, sige ko na huna sa mga utang. No? Ang katumbas po niya na, ang pagkamalipayon. Namagitay utang pirmi, hala, pasag din na eh. Pasag din ang utang ang magka-problema sa utang. Ay, rabot tao nang imong utangan, kaya ba sige lisod po ka paninglo, no? Patsabot, kung na kay utang, paning kamuti lang ang mabayaran, basta napay, napay trabaho, panigurado makabayad pa na eh. Manang ay lang pagka-problema, ha? Tungod kay, kung magka-problema, maglisod yun tao gagitawag na itong pagkamalipayan mga katropa, no? Healthier behavior. Unsay pasabot ani? Ang imuhang pamatasan pwede gayon maapektuhan mga katropa, no? Gani sa mga tao nga diin na pirmi nagpadayag o pagkamalipayon, no? Ato na sila gitawag na itong healthier behavior, no? Pamatasan, no? Habits everyday, no? Sa mga taong malipayon, pansinun ninyo mas gipili nila ang mga mahimsog, no? Maka pakusog sa lawas, makapaligon sa lawas ng mga pagkaon, no? Unya mas gipili nilang mag-ehersisyo kada adlaw og pirmi gayud ya ginamintinar ang ilahang timbang nga mahimong healthy. O nay gitawag natog healthier behavior. Pamatasan everyday. Kung unsa imong ginapili, pagkaon, healthy ba dili? Ga-ehersisyo ba ka? No? Gilapingan ba nimo ang imuhang body weight? Mga factor man na para gayon mahimong himsog ang atong lawas. Sumala sa pagtuon, if you choose happiness, kinindi ay nga mga factor mo ni ang imong ginapili everyday yung mga katropa. How about mental health? Sumala sa pagtuon, ang atong pagkahimsog sa atuang utok kayod mga katropa, kini matabangan, no, especially ma-reduce, no, kini kayo mga stress ang mga katropa. Kana matanggal o gamutaas ang imuhang maanindot nga pagbati, no, it improve mood mga katropa. Dugang pa nga benepisyo nining gitawag nato nga pagkamalipayon, increase sa longevity. Kinsay pasabot ani? Kinsay tawoy di kanahan nga mulungtad or mutaas pa ang kinabuhi, no? Ilabi na kinibitaw nagkataas ang imong edad, pero ang imong naong nagkabata, hasta nga yaha sa kanon. Kinsa kay tawoy di gusto ni ana mga katropa, nga di na naka sa 40 anyos pataas, pero ang imong edad murag napakas 20 kapin. Ay imong naong napakas 20 kapin, no? Pag kanindot guloy na kung inana man lang mga katropa. Pero tinuod, no? Sumala sa pagtuon, if you choose happiness, kini di ang gitawag natog reaction na sa ato ang lawas mga katropa, it increase longevity. Tungod kay adunay pagtuon sa ato ang mga eksperto nga kini di pagkamalipayon, mutabang gayud, no, para gayud mas mutaas kining kinabuhi sa usa ka tawo mga katropa, o kini aduna gihapoy connection sa gitawag natog oxytocin. Kini day oxytocin, ha, gani atong gitunan ganina, makapanindot kini sa blood circulation, makatabang mga proteksyonan atong kasing-kasing. Dugang pa nga binipisyon nining gitawag na itong oxytocin, it will slow down the aging process. Makapahinay gayod sa proseso sa pagkatigulang sa kana. Pansinan ninyo na mga tao nga din malipayon, di ba, kay taas ang edad pero ang naong bata gihapon. pansin niyo na, no? Aktual, makita niyo na mga tao nga din malipayon, matingala ka bitaw, no? Doon na sila gitawag na tughamis nga pamanit. No, walay mga wrinkles. Tungod na sa gitawag na tog chemical reaction and hormone reaction ang oxytocin din agayon sa ato ang lawas. So that is a scientific studies mga katropa. Mao nang tawon paningkamot mo din na hilabin na sa mga katropa na to din ha. Kadi nakabantay na mo murag dagandaghan na mo mga kulot-kulot din na sa inyuhang kunot-kunot din na sa inyuhang pamanit. Medyo bugat-bugat na inyuhang mga eye bags. Tawon paningkamot mo ngisi tawon ha. Okay, dako kayo nagikatabang mga katropa para gayod mapahinay ang proseso sa pagka gitawag na to nga tigulang. Kung ang pinakanindot nining gitawag na to happiness, pagka malipayon mga katropa, you will have a better relationship. Awa kay kaaway. Okay, kinibitong kaaway, kalaris, unsa pa na din ha. Magresulta po na og stress ay muhang kinabuhi. Kung malipayon ka, tanawagan ni wa kay gitawag na tog kaaway. Kung doon na may kaaway, pila lang ka oras or adlaw, maulian ra pod magka magkaayos ra pod dayon mga katropa, no? So you will have better relationship, no? Kinsa or kinsa man nga mga tao din ha gayon da sa imuhang gitawag nga palibot. And infectious positivity, mo ni pinaka nindot mga katropa. Mura ni siyang sakit kining pagkamalipayon. Makatakod mga katropa. Kung muuban kag mga tao nga malipayon, di ba, kay sige po kag ngisi. sige po kag tisngi din ha mga katropa. Pero kung muuban po kag mga tao nga din, sige gool, sige gunahuna sila ang problema, tanawagan ni matakdan po ka. Tingala ka, sige na lang po ka goal, sige na lang po kung nahuna sa imuhang problema. Tungod kay pirmi man negatibo, pero sa mga tao nga diin na pirmi malipayon, naapod sa kanila ang gitawag na toga pagka-positibo mga katropa o kinigayod makatakod, no? Sa mga tao nga diin ana sa imuhang palibot mga katropa. In conclusion, ining ato ang health information na mga katropa, atong nasera, no? Kining pagka-malipayon day aduna siya'y halapad o gadako gayon nga binipisyo nga ikahatag sa ato ang lawas. Libre man eh, no? Waman, hindi man eh pwede mapalit. Hindi man eh kinahanglan paliton. Libre man na. Naaray dyan sa ato ang kagalingon kung piliyon na ito nga magmalipayon ta, no? But then again, hindi po ta mahimong hipokrito mga katropa tungod kayo siyempre. Magdepende man gina sa status sa ato ang kinabuhi. Waman ko nasayod kung sa status sa inyo ang kinabuhi, but I hope and I pray. Nga din, tabangan tas gino mga katropa nga din bisan unsa pa man kabugat ang atong gipangdala karon nga mga gibukaton, mga problema, mas piliyon sa gihapon nato ang pagka malipayon ng mga katropa. Tungod kay ang Biblia mismo nagingon, no? A merry heart that doeth good like a medicine. No? Kay kinibagong Biblia o ang siyensya, permigid ni sila mag-uyon mga katropa. Ang Biblia nagingon nga pagka malipayon nga kasing-kasing magsilbi kini nga bidisina, no? Sa usa ka tawo. Muna ang siyensya siya mismo nag-ingon po na kung ikaw dahil magmalipayon, daghan kaayo nga binipisyo nga pwede nimong makuha mga katropa. Inana kanindot, no? So please, magmalipayon nanta mga katropa. Kunya, ubanan na ito pag-inom sa atong mga produkto, hilabi na ito ang Santon Plus Gold. Kabalo ba mong ang Santon Plus Gold mga katropa mo? Tabang, no? Para guide kita magmalipayon. Hilabi na kung doon na kay balatian din ha. Maglisod po ka mahimong malipayon. Hilabi na kung imong balatian din ha. Gangot-ngot, gasakit. Lisod po taon kayo naingisi, no? Munang inumin na ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Di ba kay mawala ng kasakit, kahapdos. Labi na mga bukol-bukol na humanian ay di makangisi na dyan ka mga katropa, no? Bitaw, ang ato ang Santon Plus Gold sa gana kini sa gitawag na ito mga cleansing properties, detoxification properties mga katropa, at taas usab kini o mga chemicals, phytonutrients nga mutabang para gayon mas mutaas ang oxytocin and nitric oxide diha gayon sa ato ang blood circulation. Maunang ang ato ang Santon Plus Gold mutabang to dilate and to expand, no? Tungod kay aduna kini mga vaso dilation nga mga components sa ato ang Santon Plus Gold mga katropa. So therefore, dako kay siyang tabang para gayon mo paluag sa agianan sa ato ang dugo mga katropa. And syempre maproteksyonan ang matag hormone gayon sa ato ang lawas. So don't forget, pag inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, and always choose to be happy. And ang sunod niya na mga katropa, makita niyo ang dakong benepisyo nga ikaayo kayo din sa inyohang lawas. Dagan salamat mga katropa. Mga karatong simpleng health information, no, about happiness. Hinaot ang Diyos magatabang kanatong tanan mga katropa. Kung adiin atong mas piliyon pirme, kining pagbati nga pagkamalipayon. Tungod kay dili lamang kanato or dili lamang kita makabenepisyo, kundi bisang kinsang tao nga nasa imong palibot, ilabay na ang imuhang asawa, ilabay na ang imuhang anak, no, ang imuhang igsuon, mama o papa, bisan kinsa mga tao nga nasa imong palibot, pwede gayon matakdan o makakuha usab og benepisyo sa kaayuhan, pinaagi gayon sa pagkamalipayon ng mga katropa. Dagan salamat! And oras na to, alaw na 25 na. Bago ta maghumani ning ato ang programa The Secret of Health, ato sa atagan o pagtagan, no, kining nagpadala sa ihang mensahe from 354. Good noon, Doc. Ano ning sakit nga nagabiring batiis? Nagabiring sa batiis, ha? Mga ganun, no? So, nagabiring ang batiis, other term of biring, no? Murag, if I'm not mistaken, or ako nagkamali, murag nagabinhod ba? Tama ba na, no? Nagabinhod? Or nagabiring, unsa ning term ang biring, murag ilunggo, mga ganun, ilungga. Basta nagabiring, buto sa but, nagabinhod, nagalaylay ba ang iyahang tiil? So, unsa daw kini nga sakit ang mga katropa. Kasagaran, pag inana imong pagbati mga katropa, ha, nagabanhod, nagabiring ang imuhang tiil, better to check your blood circulation. If you have high blood, if you have diabetes, mao gini ang kasagaran ng mga simptomas ng ilahang batiyon. Adunay gitawag na itong pagbanhod, panglaylay, pagsakit sa ilahang mga tiil. And that is normal. Tungod kay aduna kay poor blood circulation. No, kini bagong gravity pa lang sa lawas sa katawa na sa ubos nga diin pirmi maigo ang atuhang mga tiil. Gani kini nga condition gitawag na siya og lower extremities. Kung ikaw diabetes, kini mga nerves madaot na siya mga katropa. No, kung ikaw high blood, kulang og supply og dugo diha paingon sa imuhang tiil. Unang kasagaran batiyon jud nimo kining gitawag na tug pamuypoy, panglaylay, paminhod diha sa imuhang tiil. Ug ang ikatulo, basic aduna kay gitawag na to ga B vitamin deficiency. No, kay kini bitong B vitamins usa kini sa gikinahanglan, no, para gayod mahimong healthy permi and ma-regulate permi ang matag nerves sa atoang lawas. No, kung kulang ta og B vitamins, mo nang usahay aduna tay mga pipila ka mga symptoms nga batyon sama na lamang sa pagpaminhod sa atoang tiil. Usahay gani apil pa ang atong mga kamot. So atoang ma-advise atoang texter, better to check your blood circulation. If you have high blood, that is normal. Bago nimo tambalan na imuhang tiil nga na nagabiring, tagala or paningkamuti nga masulbad sa na imuhang high blood, ha? Kanya kung doon na po kay diabetes, that is normal also, tungod kay hinungdan na sa pagtaas asukal sa dugo nga nagadaot sa mga nerves mga katropa. So, kinahanglan, tulduki sana ang imuhang diabetes. If you have B vitamin deficiency, mas maayo pagkaon or pag inom og mga safe nga mga suplemento, labi na kung ubos na kayo ang B vitamins sa imuhang lawas, para masuplementoan og madungagan kayo og B vitamins sa imuhang lawas, ha? Og ang pag-inom og Santon Plus Gold, tungod kay diabetes o hypertension, nag-uban man. So, ang Santon Plus Gold, mao ang pinaka-sekreto nga din makatabang para gayon sa pagbiring sa atong mga tiil. No? Santon Plus Gold, one of the best. Yun na, mao na itong pirmi gina-recommend. Diabetes, kung hypertension, tabangan na sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ha? Kunya ang Santon Plus Gold, doon na po na siya gitawag na itong amount of B vitamins. No, na po na siya mga katropa nga makatabang. Ilabi na kung dungagan ni mo pinagi sa imuhang diet, mas maayo kaon ka pirmi og mga wheat bread, mga brown rice, mga black rice. Mo'y sagana kaysa mga B vitamins, mga nuts and seeds. No, taas po kayo nag B vitamins mga katropa. O kung doon ra ka sa ato ang klinika, ikaw akong giyawag, no, sa ato ang texter, bisitaha ang ato ang Yes to Health Clinic. Kaya doon na po tayo specific nga program, no, specific nga kombinasyon na para gayon niya na ang kondisyon. No, dili man sa panghinambog, pero suway lang ato pagpanambal, usa ka semana, makita ni mo ang alibyo. No, pwede na ito nang matanggal ang gitawag na itong pagbiring sa imuhang tiil. No? Pero para po mas ma-check na to personal kung unsay pinakahinungdan nga nung adunay pagbiring sa imuhang tiil, ha? So welcome ka sa ato ang texter. Nang mabisita gayon sa ato ang Yes to Health Clinic. Aduna kita'y duha ka branches mga katropa dinigayon sa Davao Region. Kung ikaw ana sa Tago, mga ato ang clinic address anata sa M Central Building. Tapad ta sa Mr. DIY Public Market. No, Ganti Road, Magugpo West, ang mga katropa. Abrido ka na, Domingo, Antod Bernes, alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 gayo da sa gabi. Unya, kung ikaw usab, taga Davao, ang ato ang clinic address, ana kita sa Cell Pole Building, door number 3, GSIS Heights, Advance, Kawain Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City, tapad ta sa Tago Cooperative. Mga ka na atong mga clinic address, ha? Abrido usab din sa Davao, Sunday to Friday, alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 gayon da sa hapon. Pwede ka mo mukontak sa ato ang contact number na 0909-1762844 para gayon sa dugang kasayuran. Ilabi na kung gusto mo magpa-appointment, mga katropa, you are very welcome. Dagan, salamat. Wala naman tayo igong oras, no? Alauna imudya na gayon, mga katropa, nini atong program The Secret of Health. Okay, so pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, kini ang inyong health consultant si Jenny Druda. Kanunay mag-aingon o mag-apahinomdom ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping ang kanimo. Maying adlaw tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Og impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
3: XFM.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes to Health Naturopathic Center. Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo og nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: just feel it all the time. X.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Oras na ito mga babe, alauna e media na sa hapon. Atong oras natod ka nato sa Zonthone Gold Coffee Mix. If you're looking for a coffee that can be part of your everyday routine, try na ang Zonthone Gold Coffee Mix. It's delicious and convenient coffee mix made for coffee lovers who want something different in every cup. Zonthone Gold Coffee Mix na akini babe, mangosteen, moringa, glutathione, and collagen na makatabang sa tuang everyday lives. So if coffee time na, Zonthone Gold Coffee Mix na. At ang ikaroon tagtuoy ng atong programang X-Rated with Babe Zabrina.
3: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nakinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang Babe ng Bayan. Amoy pa lang. Ulam na. Babe Zabrina.
2: X-Rated.
3: Alauna imedya hangtod alas 3 sa hapon, Lunes hangtod Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
2: X-Rated.
4: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
5: Babae ka, basig ma-rape ka.
6: Basta naman. Even though it's
4: been so long. Bahin sa gugma.
7: Ako, gilingaw na kay Kuya.
5: Promise. Ako po,
7: gilingaw
5: na nimo. You like
4: sakit.
8: Diba, i-give up naman ka, diba? Masakit na siya.
4: Adlaw, mupahilak ka ni mo. O mupakatawa.
9: Mahaligi, uy, guwapo lagi. Pero nakal sa tag-iya.
4: Sa programang X-Rated.
10: Ayaw na.
4: X-Rated.
5: Boris!
11: O niya, ganon. Pahilak-hilak na.
4: X-Rated sa X-Rated.

Alauna 52 na sa hapon. Og mayong hapon sa mga babe na to dihang ginina pa nakasubaybay. Kumusta man ang inyong kahapon? Oo, nanalanta sa mga 25%. Oo, na, murag diha na gina ang iyahang destination, mami. Papunta na tayo sa exciting part. Agad mayong hapon sa mga babe nato diha nga ganina pa nakasubaybay. Kung asa man ka nakaplaster karon, unsa man ang posisyon nimo diha, laban lang gid kanunay LL. Og sa mga babe nato nga karon mga orasan nagluya. Ayaw na pagluya-luya diha babe. Paghigop na og healthy nga kape ang atoang Xanthone Gold Coffee Mix. Parang dili ka magluya diha. And of course, healthy pag ginasa to ang lawas. Halakaw na gid. Mura na gid ko kanang husky. Di na gid siya ano, kanang na gid siya lahi ng mga kanang sinyales. But anyway, mga babe, ha, sit back and relax diha. Kay si Babe Sabrina na sabang bahala sa inyo, ha? Uban-uban, tagi ka na lang una yung medya hantod alas stress sa kahapon. On, of course, nilang gihapon sa itong programang X-Rated din sa XFL. So mga babe, nato diha nga karon pa naka-tune in. Karon pa nakapaminaw diha. Kinsa man ang uncle og tingog nga nag-saba-saba karon sa itong kahanginan. Basta ilua lang sa kita sa tuang golden voice, mga babe. Nag-ingon nga tandogon nun, manggukay niya tuang tingong. Munang gamayng ano lang, gamayng bugnaw. Niya nabugnawan pag ita ganina sa aircon, nasamot na gin sa mga babe. Ay ang aircon, darigid nag-atubang sa kuang, sa kinang, anang, sa agko, ganing, kanagong hubun-hubun. Hala. Niya, kanang wata na analog aircon, kinagdako, biyata sa presko nga hangin dito sa bukid. So, ang aircon dito sa hubun-hubun ni diretsyo, tanan na. Ipaingon na po siya dito sa tuang golden voice. Nawa na po. But anyway, sa mga babe natin yung wala pa kaila kung kinsa lang makauban karon. Of course, kauban ninyo, wala lain. Ang babe ng bayan, ang amoy pala ang ulam na. Upya akong gito. Of course, babe Sabrina. O, diba? Medyo na.

Okay? Di, makabawi na lang dali doon sa... Okay, ato, dili dyan ni pang... ano, dili dyan ni pang auntie atong tingog. Ang kel talaga ito. Bisagun saon dyan na ito, mga babe. But anyway, kung asa makalaka-plaster ka ron, Luzon, Visayas, Mindanao, mayong hapon sa Mudiha, babe. Labi na sa mga babe na ito, sa to, nga naminaw sa ito, mga sister stations karong hapon, ha? Sa mga gusto niya magpabot silang mga greetings, shoutouts, and requests, pwede ka na ninyo nga i-text sa toon text line 0969-3330537. O tohon ko, babe, ha? 0969-3330537. O, diba? Chill pakaks lang mo diha. LL lang sa mo diha. Paglingkod-lingkod lang sa mo diha. Pagligid-ligid o baka paglakaw-lakaw lang sa diha. Pero ang pinaka-importante, mag-LL job ka. Lumalaban. Lumalaban pa rin sa buhay. Kaya may mga naminaw ka rin yung nagatrabaho, no? So, laban lang, gidiha. Laban-laban sa buhay. Kaya akong tingog, lumalaban po. Alain, manani. Ayan, mga babe. Oh, sige na, bika na di habi. Di na natuloy dugay-dugayan. Kaya ba sino niya gama 1% na lang ganyan mabilin sa toon. Ito sa nang i- ano sa nato ni i-preserve sa nato niya to ang golden voice na rin. Bika na di ha, i-ready na yung kagalingan. O andam na baka. Ah, ha, kanang sa lahi na pod na istorya sa kinabuhi o gugma nga itong hatagan o pagtagad ka ron. Kung sa napod ka ha, ang ikinabuhi no, sa tuwang X-rated drama ka ron. Kung sa napod ka ha, ng mga pagtulunan ng ito ang makuha mga katropa, mga babe na ito nga naminaw ka ron. Kung sa napod ka ha, ang inyuhang pwede nga ikatambag sa tuwang letter sender o niya sa unahan. O kung unsa na pud kasakit ang ato ang madungga ng mga advices gikan sa tuang mga listeners all around Visayas and Mindanao. So sit back and relax dira kay Ida Sokuna. Isulod ko na. Ani yan ang mga babe di ko na dugay-dugayon atong X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait ka na ba ha?
3: Mauni ang ibutuloy sa inyong kinatao na sobra katukiro. Putlon ko ni Arnold sa tagbayang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: pagmamahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

Gituka naman ko sa story nga akong kibasa sa Wattpad, uy. Ah, matulog na ko. Kaysa yung para ba may ugma sa Mercado City, ah. Aron maninda. Ah, matulog na ko.

0: Car rental o 4Fs Car Wash. Kung nangitaka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4Fs Car Rental o 4Fs Car Wash.
1: XFM. Pagpamasay rogi kag ini usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Baba, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
0: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
3: Oh, yes!
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa!
4: Santa Plus Herbal Soap!
5: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin go forearms. Hindi makuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin.
4: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
6: XFM. X-rated sa XFM.
7: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
8: Here's a song for you mga babe titled Bakit Ka Iiyak by Jeremiah. Sa itong pagbalik, ang atuang tambag para sa itong letter sender karon. Nilang gihapon sa programang X-Rated. Denise sa XFM.

0: Alas 2:32 na sa hapon, mga babe. That was Bakit Ka Iiyak by Jeremiah. Bakit ka nga ba iiyak? Siguro iiyak lang tayo pag may nagpaiyak sa atin. Pag yung sobrang bigat na nang dinadala mo, iiyak ka talaga. Wala ka talaga magagawa. Ilalabas mo talaga yung galit mo. Yung emotion mo, iiyak mo nang talaga yan. Sa mga babe na tadra nga emotional karon, laban lang gid sa buhay. Sa mga babe na to, gusto mag-advise sa tuwang letter sender karon kay Jenny, no? Kapait man sa sitwasyon ni babe Jenny, oy. So, kailangan gid niya og advice, pang malakas ang advice karon mga babe. Pwede niyo na i-text sa tuwang text line 0969-333-0537. O trohon ko ha, 0969-333-0537. Pwede po mo matawag dayon kay parang matubag natin yung ang tawag. And of course, maka-advise mo personally. Nani tawag dayon, no? Mayong hapon, babe. Kumusta?
1: May hapon, babe.
0: Ayan, si babe Leonard Gafu, ah, di ba?
1: Yes.
0: Babe, unsay may ka-advise?
1: Kung ano ba yung ka-advise, babe, kuhan ka ng, sabi mo, Jenny, kuhan. Dawata ang proposal sa mong boyfriend na magpakasal sa imo. Dayon, kuan, ang kaso po sa mong kaagi, ipadayo na, ayaw yung papadala kay do kay dumugmani mo ang gigubaan ng imong igagaw. Kasi kung halita sa Bible, sa Levitico 19:6, naging one man nga, kuan,
0: Nawala ka, babe.
1: Hello, babe?
0: Ayan. Oo, balik na.
1: Ako na. Sa mong kadugo nga kadugo dyan. So, dapat yun naman paglaban na yung katungod. Kaya doon, dungugmanin mo ang iyong iwala. So, deserve po nyo nga magmanipayon. So, kung naibugma ka sa mong boyfriend, so ipadayon. Ipadayon ang kwan. Ang pagpakasal sa iyo kay deserve po na niyo nga malipayon dayon. Kwan, pangita pa aging pasagri ang panahon na muhil nimo. Ayaw na nga po sige kuna-una sa imong kaagi. Ayaw nga na na-trauma ka, pero pangita pa agi na kwan na malinta nimo. Pwede kang mudang upok mga pwede kang muatin itong mga pre-activities, pre ng religious activities, o musimba lang gid ka kanon eh, pag-ampo, dayon, musimba ka, dayon, kwan, kanang, pangayog kita bang sige mo, kay, niya na, kwan, di ka na, makamukuan na ka, magkinabuhi na kang normal. So, God bless you, mga Jenny, and, kwan, ipagayon mong bukmas, yung boyfriend ka lang, dayon, kwan, ipaglaban yung magkaso. Ayaw, dawa na ng 50 mil kayang kwarta. Makita na ng kwarta, pero ang dungog mo yung pinaka-grabe. Abin ninyo, babe, sorry na, ang pinaka-kongid sa mga babae na, ang pinaka-matawag nila nga, itong malaki sila, ang ilang puri or dungog or reputasyon. Once nga mag-uba na, murag hagba na gitang mo sa mga babae. So, kwan, dapat imong ipaglaban imong tungog nga ikinagin na yung gagaw.
0: Ayan.
1: So, ano na lang, ano?
0: Salamat kayo, Babe Leonard. No, correct gid na, no? Dili gid ibaylo ang dungog sa 50 mil. Okay. Dili biya na yung nana, kadali lang mga babe, no? Nga kalimtan ang kagahapon or kana nga pangitabo. But anyway, daghang salamat, Babe Leonard, sa imuhang advice. O, amping diha kanunay. Basig na kayo mga gusto i-greet imuhang mga babe nga naminaw karon.
1: Sa akong familia lang, babe, nga naminaw diri, then sa akong sisters, sa akong mga bagong ko, then ni Indigenous Lord, Pastor Tolomia, nga nag-iroon sa live, then sa tanan na lang, babe, huwag mas especially naman, babe, salamat kayo.
0: Ayan, salamat kayo, babe, Leonard, guwafo. Oh, amping ka nunay, ha? Kaya wala na ba ko diya para ampingan ka? Mama, chup-chup?
1: Exciting!
0: Basta.

0: mo ko na nito mga colors or atong mga lahiha kong mga personal colors. Daghana gud ninyo oy kanya na mo pagbiga-biga sa kuwabi. Daghana bakte. Ayan, hello babe, maayong hapon.
1: Yes, hello. Isang
0: magandang
1: iyan na lang kuan rogon kay syempre para po sa makalimot po siya sa iyang mga naghapon nga katong na-rape siya kay syempre labot po siya ni sa iyang kuan po yung ex di nagkasinabot man sila daw ito na lang niya nga pakaslan lang siya nga isa pa babe ang katubutong ingin sa iyang auntie babe nga iurong ayaw iurong ipadayan to ang kaso ayaw sugod na tagaan ng 50 o sa mga dili ma dili ba yung makambiyo ng 50 mil sa pagpakauwaw sa yung anak sa imuha girit mo dahil sa iyong anak ang imuha niya ipakasuhin niya yung anak pataga ma ipapriso na kay arong siya kay kaysa daghan pang maripan na sana mo na yung 50 yun niya ipakuhaan pa kandiya
0: huwag yun aka na 50 babe makuhaan na dali na kayo na mahurot.
1: Ang kwarta babe makita naman pero ang pagkuhan niya sa imuha dili na gud na magkuhan makahinumdum jud ka di gud na siya mawala pero
0: yes sana kay trauma ana nga nakuha
1: pero po to nadunggaban diri mo kay may padulong may nonto jini nga nadunggaban ni mo kaysa nakuhanan jud ka tong sa imuhang igagaw eh anak mo gusto mo iyan so katag mo to ipadayon na imong kaso. Ay arong magkuha na sa pag-iyaan iyaan lagi pero o may klaro yung anak may siguro adik-adik siguro to kay para nga na-rape i-rape pa sa iyang anak
0: niya igagaw rabia sila no
1: pag wala mo nang igagaway may basta iging anak ha dili mo na makatao na iyan.
0: Correct yun ka diha, babe. So, walay patawaray. Basta dungog na imuhang pagkababae na ang gibastos.
1: Mugin din. Dahil kayo ni nanay. Ipadayon dyan. Dahil dawatan ng 50 mil. Alam mo ng 50 mil. Ang imuhada. Ipapreso na.
0: Daghan pa ang mabiktima. Oo. Ayan. Salamat, babe, sa imuhang advice. Sa tuwang letter sender.
1: Salamat kayo, babe.
0: Sige babe, go ahead. I-shoutout tayo mga ano diha, imong mga mahal sa kinabuhi.
1: Ako na po yung mahal sa kinabuhi ito. I-shoutout na ako
0: ang mga. Sige, sige babe.
1: Shoutout na po si Vaya, no? Always nga nakatunit na. Listen mo naman kasi lab. Miss G9. Kang Fatima, kay Julius, kay Iman. Ngayong udto or may hapon na sa inyong talan.
0: May labi na po sa iyo, babe. Ayan, salamat, babe. Amping di ka nunay, babe.
1: Ulan-ulan ba yan, babe? Ulan-ulan ba yan, pinanglan, babe?
0: Gani. Ulan-ulan ra ba? Lami ikadol-kadol.
1: Hindi ka mayayay, babe.
0: Sana all. Ito, babe, amping di ka nunay mo. Ama, chup-chup. Diba sa... Murag mo na yung pinakaganahan na part sa to ang tambag-tambag ka na inyong ah. Mga ingon ano. Hay na lang Jod ang buhay. Parang life. No, say no, nakakapagod talaga ang buhay, babe. Pero, hay. Wala tayong magagawa dyan. Saan maging natuwa, maging tayo lang yung choice, kundi lumaban lang ng lumaban sa buhay. sa so, sa panakapait ang atuang naagian. Sige, magbasa sa tag mga ano dere bi mga comments pod sa tuang uban listeners. Jenny, ayaw pagdali sa kami niyoon. Unahan sa imong kaugalingon og siguraduha nga ang imong pag-ingon og yes. Tungod kay nahigugmagyug ka og dili tungod sa utang kabubuton sa iyaha. Hello sa imong diha babe Mar. Parang nagapaninuod ka sa imong advice, babe. Ayan, dali mag-o siya nag-focus si Babe Mark sa katong pangutana nga, angayan na ba niyang pakaslan si Miko? Babe, pagpakonsulta og therapist kung pwede, kay ang trauma dili mawala, pinagi lang sa palimot-limot, kinahanglan usab nimo ning atubangon o kinahanglan nimo og tabang. Ay, correct ka talaga dyan. Kailangan talaga natin i-acknowledge nga naata or kanang naata sa part nga nagalisod tag-overcome. No? Kaya pag-abot magod sa panahon mga babe, kung ato lang na siyang limot-limutan, tinuod yun nga dili siya kuan, kanang di siya mawala dayon. Naara na siya nakabaon, but if something na'y mag-trigger sa imuha, mubalik na sad na siya. Every day ka i-haunt ana. Mas maayog yun ma-address yun siya properly. Ay, napagin. Ayaw, kahadlok nga mangita ang gustisya, babe. Uy, daghang kababayanan nga naghilom lang tungod sa kahadlok. Pero na may kay pwedeng maduulan nga pwedeng mutabang sa imuha. Ayaw, jug kahadlok kay para na sa imuhang kaugalingon. Ang ano, correct lagi ko kayo sa gusto mo ma-advise. Babe na store! Good afternoon sa imuha. All the way from Digas City. Si Miko, babe, murag tinuod nga nagmahal siya nimo. Pero ayaw sa tagayog tubag hangtod sigurado na ka nga andam na gid imong kasing-kasing nasa imong sarili nga i-fix and everything will follow. Apak English kayo diyan. Atong oras alas 2:44 sa hapon. And of course, no, bago ta magpadayon og basa sa inyo ang mga advices diha, ako pud mag-advise po ko sa tuang letter sender kay someone pud na ano bitong some part sa iyang story is personally kanang bitong nagitay experience, no? So niabot gihapon ta sa tong napadulngan bisan pa man tuod og grabe ka dark ato ang mga past mga kagahapon, which I conclude na nagmold sa ko to become a better person or to become the person nga ako today. So somehow manggood mga babe, ako lang siya ilakbit ako. Somehow manggood kining mga experiences nato, wala ta kabalo, unknowingly mao day ni ang nagahulma sa ato ano nga maging someone nga wala nato gi-expect nga mo turn out day siya nga good. Nabitong murag nata sa murata ginahimo nga pat ba nga do at first wala pa ta kabalo kung unsa joy porma, but eventually hinahinay siya nga ma-mold, no, bisan pa man og kanang lapok or hugaw ba na abot sa panahon nindot day ang iyahang resulta. So naay mga past experiences nga bisan pa man og unsa siya ka ngit-ngit, unsa siya ka bugat, unsa siya ka lisod, it's either that will make us stronger or better pag abot sa panahon, di ba? Anyway, mga babe, atong advice sa tuwang letter sender ka lang nakunan. Paday tumao, babe? Dili pa tumao. Karyatan lang to. Ayan, Jenny, babe, una sa tanan, no, salamat kayo sa imuhang kaisog sa pag-share aning experience or kasinatian sa imuhang kinabuhi. Ang imuhang naagian, dili gid siya sa'yo, no? Ang nahitabo nimo sa kadakong trauma nga makapausab gyud sa the way kamu mutan-aw sa mga butang and the way kamu move-view sa kalibutan ingon man sa paghatag nimo og salig sa uban, it will affect talaga, no, sa point of view nimo sa life. However, kung atong tan-awon nimo mga pangutana, may tungod sa proposal ni Miko para sa kuha siguro ayaw sa siya gidpagdali o decide. Though nakita man nato na sincere si Miko, but tili tungod kay sincere siya, buutan siya og nitabang siya sa imuha. Kinanglan dayon nga muyas dayon ka or magminyo dayon ka, no? Kumbaga taga isag time imuhang self. Ang importante karon mag-heal ka, maayo ka, mangita ka, magseek ka og someone nga maka-address sa imuhang trauma, no? Kanang igugmaa sa imuhang kaugalingon. Kay kung tinuod nga love ka ni Miko, makahulat na siya hangtod nga andam na ka emotionally and mentally. No, kay lisod man kayo, katong pag-kiss pa lang ninyo ni Miko na nadumduman na nimo tong imuhang mga experiences. What more kung magminyo na mo, di ba? So, base na inog, maapektuhan ang inyuhang kaminyoon. Ang kaminyoon, manggod, dili po na siya pwede ni mo nga himuong band-aid solution. Itapak sa imuhang trauma. No? Ang healthy nga relationship, manggod, somehow makatabang siya, no? Kung healthy niyo ang relationship ni Miko, makatabang gid siya nga makabangon ka. Pero ayaw sa gid pagdali nga magminyo mong duha, kay yun nga basi na hinuon ma-damage ang inyong kaminyoon tungod sa imong trauma. I-address sa siya and i-heal imong self. Kabahin pud no sa mga imong na mention kaganina nga madumduman nimo. Normal gid na siya, babe, no? Normal na siya sa katawo nga nakaagyog trauma. I can definitely say that, no? I've been through a lot also and I've been in that situation also before. So ayaw pug niyang imuhang kaugalingon nga mo feel ka og kasubo, kasakit, kahadlok, unsa pa na diha, no? Kay mas maayo gani imuha na siyang i-feel. But ang pinaka-importante, mas maayo yun mangita kag professional counselor, mangita kag therapist, mangita kag ano bitong pwede nimo maduulan medically nga makatabang sa imuha sa pag-process sa imuhang experience. Dili pasabot ana, babe, ha, nga weak ka. Ang pasabot ana, gusto nimo nga ma-okay ka para sa imong sarili o para kay Miko. May tungod pod sa kaso pod, no? Kaya tantan, ikaw ragid ang makadesisyon, ana. Apan, para sa ko, babe, ha, ang imuhang dungog, ang justice, dili na siya pwede ibaligya. Dili na siya mabayran og 50 mil ka pesos lang. Dili, gyud, babe, ang dungog ni mo isip babae, kanang experience mo nga na trauma, kakaroon din na siya mabayran og 50,000 pesos lang. Ang imuhang justice nga makuha, dili na siya mabaligya, babe. Ayaw ibase, no, ang kanang imuhang desisyon kay nahasul ka or kapuyan ka. Una-una, kung unsay bitong mahatag nga peace sa imuha kung makabut nimo ang kana nga justice. Jenny, wala gyug kay sala sa nahitabo. Ang imuhang responsibilidad karon is ang atimano ng imuhang kaugalingon and hatagan ng imuhang self og sakto nga panahon para nga mahil ka, babe. No, amping diha kanunay og ingon ana man gyud ang kinabuhi, no, usahay pait pero moabot ra gihapon gyud ang moment nga makatilaw ta og katamis. Ayan, may hapon sa imong diha, babe Jenny, og sa imong mga kaubanan karon. Hala.

0: FM. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasites ang gusto mong tirahan.
3: Sila ang mga

Kasi ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid. At antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangustin, bawang, amparaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
2: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sistapain. Kay katulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, call your doctor.
4: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa kuhang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: So may akong gamiton, boss.
5: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapamino sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Pre, ninduta sa imong sound system. Oy, paons magkaayo?
7: Ay, siyempre, pre. Ipa-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmahay, nga niadto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
6: Tsadaha, oy. Magpabuhat sab ko. Asa ganito, pre?
7: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
8: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a simple sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Prop 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julian Humawas or Roger Tarman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
1: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo ug balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: So na, huwagin kayo yab! So kan ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
4: Wow!
3: Naapagin kayo yab! Lisod po, dog mamayot ko. Ayos, suman mo diha, masuman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, oh, oh, oh, oh. Grabe kayo, na pilato-lato libre o. Oh. 150 lang, 150.
5: Mga katrupa, exciting!
6: XFM time, it's 3 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Mayang hapon na mga katropa, mayang hapon sa itong mga suking tigpaminaw sa tuwang nga tulumanong servisyo nga katropa. Ako yung kauban ni karong kahaponan katropa ng Marie Codino, mga katropa.
1: Good afternoon, bossing.
0: Mayang hapon ka ninyong tanan. Wala ang inyohang suking angkor ni maong programa, katropa ng Jonathan Soriano kay nagpa-basectomy. Basectomy, mga katropa, si katropang Jonathan kay... Para daw ligtas unya, dili na siya ka buhat pa mga katropa og lain pang lain pa mga katropang angel. Oh, mo ta katropa, mo na katropa nga ako yung makauban karon. Oh, pasensya nga medyo taw-taw ta nakalusot mga katropa kaya do na tay gili-ili pa diri mga katropa. At ang oras mga katropa, alas 3:09 na sa hapon. Katropa, karong kahaponon, grabe ni ka-challenging kay inarong orasa mga katropa, duka una ka. Ah, duka na kayo mga katropa, maraglami na kayo iti hayang. Halahayang, tikangkang, tikungkong. Nalami kay katulog mga katropa ba? No? Labi pag ang imuhang gitrabahoan kay aircon? Aircon ni mong gitrabahoan mga katropa? Marag karong panahon na, lami ingin kayo iluko. Oh, mahagbog yung mga katropa yung muhang mata. No, manukod na lang ka mga katropa. Huwag ka ng toothpicks yung muhang mata. Inom katropa o premium D3 coffee mix sa mga katropa. O, para gising na gising mga katropa. Premium D3 coffee mix ang kape katropa nga dili kulba alang sa dunay diabetes.

0: at bang ta sa Novo. Dunay kalsada gamay pasulod. Naara kita diha mga katropa. No at bang sa Novo mga katropa. Nya paghangad ninyo. Dunay signage sa ato ang XFM Bukidnon. 101.7 XFM Bukidnon. Saka lang mo dire, ila mo kaulaw mga katropa. No? Saka mo dire nya pag doorbell lang, doon naman tayo doorbell, ayaw mo panuktok ha, doorbell lang, kaya di na ito na madunggan mga katropa. Doorbell ka yun. Anya, tanggala po ng imuhang helmet, imuhang bonnet, kaya para dili ka maalaan. Kaya na, basin dili ka abrihan ni katropang Rustom o ni katropang Hanilo kung nakabonnet ka di, nago pa na. Nago pa na sila mga katropa, kaya makaingon o ka nang kuhan ka diha. Alam mo na. Kumusta nga ito mga katropa? Usap nga nagtanaw sa ito ang programa pinagis itong Facebook Live. Dugay-dugay nakasulod itong Facebook Live mga katropa. Muna taw-taw sa ito nakasulod. Kaya nag-share pa ta. Share itong programa mga katropa para daghan ang ma-inform. Daghan katropa ang mahibalo, mahitungod sa itong mga balita. Karong adlaw ning adlawng Martes mga katropa. Setyembre 22, 2026. Paspasa sa adlaw eh. Murag pila ka days na lang before Christmas. Magkuan na tadre, magtawa na mga technician, magbutang na tadre o ato ang countdown. O, sa naman eh. Bahala ng kalag-kalag diyan. Mag-countdown na ta. Pila, 92 days na lang? 92 days to go before Christmas na ba? Ang ikahinaman sa kadaghanan mga katropa, ang Christmas, umaabot nga Christmas. Ang humanan ni mga katropa, pagka January, dahil mag-resign. Mag-resign mga katropa, kay humanan, nakakuha nag-bonus. Gugma yung trabaho mga katropa, kay lisod kayo ang mangita o trabaho karong panahuna. Natungod sa crisis mga katropa, kana ang imuhang trabaho karon, kana imong posisyon karon, waka kahibalo. Daghang ng ambisyon, anak. Tuod man, dili kanindutan ang imuhang sweldo katropa, kumpara sa imong nailhan, mga kaila, ay mong ka nga unfair. Yeah, di po kaganahan sa imuhang manager. Pero agwantahan na, importante diha, nagtrabaho ka, doon na kay sweldo. Kaya kung ang uban po mo ay pasultihon mga katropa, magtanaw sila sa imuha, muingon po na sila nga, haya-haya, ani niya, oy, doon naman siya inaaning nga trabaho, kanindot good niya. No? Kanindot niya, ako ani, ingon ana. No? Punta, makatrabaho, sab kong ingon ana.
1: Tama.
0: O na nga, higug maay mong trabaho katropa, kay daghan kayo ang gusto nga dunay trabaho nga sama ana. Ang trabaho hang higugma ang trabaho dili ang katrabaho. Dili ang katrabaho mga katropa. Well mga katropa, diri kita sa tunahan ay nang mga balita karong adlaw mga katropa. XFM report. Una kita sa to ang headlines. Headlines. Draga po siya arestado sa kapulisan. Headlines. Samtang katropa Carmen PNP, UGR, PSB nakahiusa sa pagpalig-on sa community policing pinagi sa Municipal Advisory Council meeting. Mga katropa, dito naitabo sa Davao del Norte. O nga, unya taon-taon mga katropa, atong pagahisgutan. No, ning pagpamusil mga katropa nga natigayon dito sa Valencia City katropa nga posibleng muresulta sa magahat. Ato na ni nahisgutan sa programa nga Bullseye ito na aging adlaw. Pero karong adlaw mga katropa, no, ato ang mahinabi, no, ang commander sa 89IB, si Lieutenant Colonel Antonio C. Bulaw, Philippine Army. Ato siya mahinabi katropa kung unsa ang mga lakang nga ilang gibuhat usab, no, isip tiga protektar pagpanalipod sa katawhan na aron katropa nga way maamong niining magahat or kung doon na may magahat mga katropa, no, unsa ang ilang gibuhat karon nga aksyon. No, inubanan sa to ang LGUs mga katropa kay base sa pamahayag ni IPMR Irene kagahapon mga katropa during the interview or atong gahapon Monday, iyangi advisan mga katropa ang mga katawhan sa Valencia o sa Quezon Bukidnon nga dili sa magpataka og lakaw-lakaw or gawas. Iyangi advisan katropa nga magbinantayon, magmatngon mga katropa sa palibot aron katropa nga dili katropa maamong ni ining panagbikil mga katropa, no, nga nitabo dito sa Valencia City. Ato nang hisgutan unya mga katropa, no, dugang na siya nga mga pagpaklaro mga katropa.

0: Tropa, no aron usab nga masayod kitang tanan unsa man ning nahitabo diha karon sa Valencia o sa Quezon, kung kumusta na, unsay update mga katropa. Okay, pero pagkunta nakakita og post po do at kahibalo unsa poy update dito sa lakaw ni IPMR Irene mga katropa. E napadayon nga panawagan nato mga katropa, no? Atong 13 anyos nga nawala nga batang babae mga katropa nga padayon pa karong gipangita sa ginikanan. Nawala atong pitsa 19 mga katropa ning bulan sa Setyembre. Nga karon padayon pang ipangita sa iyang mga ginikanan mga katropa kay wa kauli. Tawon. Wa kauli, wa ni uli mga katropa. Unta ana siya sa maayo nga panglawas ug makauli manggaling mga katropa nga safe siya. Aron makauban niya iyang pamilya. Ato pa nang hisgutan unya mga katropa. Atong oras alas 3:17 na sa hapon. Mga katropa, siguraduha mga katropa nga healthy ka always ha. Labi na karon sa tuwang giatubang nga katropa nga hagit tungod aning haze mga katropa. Ang haze mga katropa, hangin ka na nga gikan mga katropa sa Indonesia tungod sa ilang dako nga sunog dito karon. Kadala ka na og small particles ka na nga hangin mga katropa nga kumusunod sa tuwang nga ginhawa sa tuwang baga, posibleng makadaot mga katropa. No? Asma, pag-ubo, sakit sa pamanit, usab mga katropa, uban pa nga balatian may kalabutan ni ining haze. Diin, grabe usab nga naigo ang pipila ka mga lugar sa Mindanao. Busa mag-amping kitang tanan, ato ang pakusgon katropa ang ato ang immune system, magtumar kita og Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C. Magtumar kita mga katropa og Xanthan Vitamin C. Aron katropa nga mapugnan no ang virus nga magdala og balatian, ubo, sipon, kalintura mga katropa nga kung ikaw na ba magsakit, di ka katarong og trabaho. Nga kung ikaw ang breadwinner sa inyong pamilya, mapurnada ang imong pagtrabaho mga katropa. Kamahal sa palaliton karong panahona, bawal ang magkasakit, bawal kitang mataptan og mga balatian, busa ato ang pakusgon ang immune system, magtumar mga katropa og Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, mubalik ta taud-taud ha sa tuang programa nga Servisyong Katropa.
1: Servisyong Katropa. Xanthan Vitamin C, the alkaline vitamin

0: akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Sandon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandon Vitamin C. Sandon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer, sige ra jud sakit akong kutukuto. Nya nagsuka pa jud ko pait. Gisulayan na ko inom ning Sandon Vitamin C. Sa sulod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lamit na jud kaayo akong paginaw. Wala na ko sakit akong kutukuto.
1: Sandon Vitamin C, the alkaline.

0: Ora! Asa maning bataan eh? Ora!
1: Ba't naman?
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalangkoy?
1: Diabetes! Exciting!
2: XFM.
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o.
5: Pero sige. Talaonan bitaw na ito. Gonsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos bagyo, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag inaw mo premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padulo na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Pagano naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like you. Basta nakaturbo.
10: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo. Food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
14: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Selthon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
10: Selthon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Nagita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot. fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, or family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mapulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko ibutan diha isip City Councilor. Kung ako maling kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
3: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhoran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Maminaw ka sa XFM.
5: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kumaminaw ka sa XFM.
5: Apa, sa dihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buha po pa'y tigre? Hindi ka ba ang pipite? Hindi ka atras pisi? Ah, may pemuligin.

0: Servisyong Katropa.
1: Katropa, atong oras sa alas 3:30 na sa hapon. Pagpangapi katropa, gamit ang atuang Zanto na Plus Coffee Mix. Ang kapi katropa nga dun ay mangosteen, soyabean powder o balungay leaves, mga katropa. Nga makatabang aron nga i-regulate ang sugar level sa tuang lawas. Mao ka na katropa ang Zanto na Plus Coffee Mix. Well, mga katropa, di na tudugay-dugayon pa kay ato ang pagkahisgutan karong kahaponon ang nahitabo katropang pagpatay sa usa ka lalaki dito sa Valencia City katropa diin nikatap sa social media ang kahadlukan nga posible kini nga muhatod sa magahat mga katropa kung pagpanimalos. Og nasayod kita mga katropa nga basta ingon ani nang mga panghitabo nang inahanglan kita katropa og dugang protection mga katropa gikan sa tuang awtoridad. Og swerte kayo kita karong kahaponon tungod kay atong kauban diri mga katropa via phone patch mga katropa ang commander sa 89 Infantry Makatao Battalion Lieutenant Colonel Antonio C. Bulaw Philippine Army. Sir, maayong hapon. Welcome sa tuang programang Serbisyong Katropa. Live kita sa XFM Bukidnon. Sir Bulaw, maayong hapon kanimo sir.
2: Ay, maayong hapon po sa inyong tanan, labi na sa mga tigpaminaw sa inyong programa sa Serbisyong Katropa. Katropa.
1: Sir, Lieutenant Colonel Bulaw, sir, nakatap sa social media katong nahitabo nga pagpamusil. Nahitabo ni dito sa Bikurong Bahin sa Valencia. Din gikaalarma kini sa mga katawhan nga basin lagi og mahitabo nga dunay magahat o pagpanimalos unya nilayas na ba ang suspect. So posibleng dunay maamong pamilya or lain pa niini. So isip inyuhan ni nga AOR sa 89 IB kining Valencia unya natino pod nga ang tawag ani ang kining suspect is taga Quezon, so murag na appeal pod ang boundary sa Quezon ani Lieutenant Colonel Bulaw. So unsa man ang mga safety precaution, unsa ang mga gipangbuhat karon sa tuang kasundaluhan nga para ma-keep safe ang ato ang mga katawhan diyang lugar, labi na ang kining mga pamilya nga dunay panagbangi.
2: Tama na no. Ang klarohon lang nako, ang katong suspect is taga Kibungkog, alleged ko na, gunman, katong taga barangay Kibungkog, San Fernando. Tapos, katong namatay, sa pagkabalo na mo, is taga ko ni siya, taga Sitio Gamot sa Quezon. Sitio Gamot, barangay Santa Filomena. Pero, gipatay ni siya dito sa Sitio Pantaron, sa barangay Banlag, sa
1: Valencia.
2: Kaya taga dito mo niyang partner.
1: Mm-hmm.
2: Unang una, mapasalamaton ta sa mga IPMRs nato sa tulo ka munisipyo. Sila gid ang nga nangunay nga tutukan ning problema. Gani ongoing ang meeting nila karon o basig humana ang gi-facilitate ni sa provincial IPMR, gipatawag ang katong sa Quezon, ug kaning sa Valencia. Ginaisigutan nila ni nga kuan kaning problema lagi. Wala kita nakita nga dako kayo nga issue ani kay very proactive man pud ang atong mga opisyales sa area. Labi na ang atong kapulisan, ginatutukan man nila sa pulis sa Valencia kay dito na hitabo og pulis sa San Fernando kay taga dito ang alleged na suspect.
1: So appeal day ani ang
2: sa sundal.
1: Oh, sorry. Excuse me. Appeal day ani ano, sir ang San Fernando.
2: Accordingly, taga barangay Kibungkog, San Fernando. Katong kuan, katong suspect.
1: Kay base sa among pakighinabi ni IPMR Irene, iyang gihimangnuan ang kining sa Valencia uga sa Quezon. So karon ay appeal ang San Fernando ini nga ang mga tao dapat magmaigmat sab.
2: Kay ang Quezon mo ni sa Quezon na IP ang murag nagpagawas nga nay magahat kung dili surrender tong suspect nga taga Kibungkog. Tapos na involved ang Valencia kay didto man hitabo ni sa Sitio Pantaron barangay Banlag.
1: Kini ba ang
2: pero
1: Yes.
2: Unsa?
1: Kini ang ato abang suspect usa ni siya? I-correct lang ko sir kung member ni sa Bagani.
2: Actually dili na to masulti kung member siya sa Bagani o dili, kay sa pagkakaroon wala na magita yung mga armadong Bagani.
1: Mm-hmm.
2: Kay bahani kay sa una na attack kay tungod lagi protection po sa mga community nila, pero karon alos wala na tayong mga armado na kuan.
1: Mm-hmm.
2: Gina-maintain ng mga bahani.
1: Mm-hmm.
2: Kami na may detachment sa Barangay Kibungkog, San Fernando. So, ka-coordinate po din nga, ma-check po ang lugar. Huwag na po may detachment dito sa Sitio Pantaron, Barangay Banlag, kung asa to nang hitabo.
1: Mm-hmm.
2: Katong shooting incident.
1: Mm-hmm.
2: So, i-monitor ginato na og tarong kaning mga communities na ni kay... Siyempre, dapat makita na itong development o bang progress sa ilang mga negosasyon.
1: Mm-hmm.
2: So, karon nagulat nami sa update sa itong mga IPMR.
1: Mm-hmm.
2: Ay, gitutukan magiging in fairness sa itong mga IPMR. Kanina mm-hmm. sitwasyon karon wag nila ni pabayari.
1: Mm-hmm. Sa among nahibawaan, gisaka ni sa itong IPMR dito sa lugar, sa nahitabuan, itong Monday. So, wala dito siya na, na dayon. So, karon sila na adito.
2: Lahi pa po itong meeting.
1: Okay.
2: Napag-i-follow up ng meeting ka karong adlawa.
1: Mm-hmm.
2: Kay maulagi na ilang gusto ma-resolve na ding issue.
1: Mm-hmm. Unsa ang papel sa kasundaluhan, sir, sa inani nga mga situation panghitabo?
2: Actually, kami support ni sa law enforcement, particularly sa atong police.
1: Mm.
2: O especially sa mga lugar nga mga isolated nga walay presence sa atong kapulisan o nagkataon nga natay mga detachment diha nga nagkapwesto, syempre dili na to pabayaan nga mag-escalate ang situation.
1: Mm-hmm.
2: So any development diha ato ginang tutukan. Mm-hmm. Para dili na mo mulala pa ang problema.
1: Mm-hmm. Ang mga kapulisan sa nasabta na ko muanha na sa lugar aron sa pag pag-investigate, pag-check sa area sa nahitabuan.
2: Mm.
1: So, i-expect ba nato, sir, nga kanang lugar nga dunay nahitabo nga ingon ani nga lagi gikahadlukan nga posibleng dunay magahat, doon na tayo naka-install dito ng mga kasundaluhan nagbantay?
2: Doon na kita yung mga detachment sa mga lugar nga nabanggit kaning aning Barangay Kibungkog, San Fernando, natin Kafgo detachment dia.
1: Mm-hmm.
2: Sa Sitio Pantaron, Barangay Banlag sa Valencia, na po tayo detachment.
1: Mm-hmm.
2: O gani, maski dito sa Sitio Gamot, Santa Filomena, na po, sa Quezon, na po tayo detachment dito. So, ginamonitor na ito ang development tani.
1: Mm-hmm.
2: O karon gawalat namin sa update sa itong mga IPMR kung unsa ilang nasabutan.
1: Mm-hmm.
2: Bahay na niyong pagpasurrender atong alleged suspect sa shooting incident sa Sitio Pantaron, Barangay Banlag.
1: Mm-hmm. Doon na ba tayo lead na, sir? Basin lang.
2: Actually, nag-rely lang po mi sa PNP magigidang lead agency yan eh, kay ilahamaning kuan law enforcement pa ni. So kami nag-support lang ma-assist sila pag-execute sa ilahang mandate o to ensure na dili mag-escalate ang problema.
1: Mm-hmm. Ayun, mauna ang good thing, doon na tayo mga kasundaluhan di agin sa area kung asa kay mga katawhan, nasayod gid sila nga kung doon ay mga sundalo sa area, magdumili gyud ang mga dunay daotang gusto nga buhaton ba nga mubuhat gyud ni ana kay naikahadlok sa kasundaluhan og dunay asay sa kahadlok dunay respeto.
2: Tama na no, pero mao lagi to ako dako po ng pasalamat sa mga IPMR na to sa kanina mga community kay
1: mm-hmm.
2: very proactive sila.
1: Mm-hmm.
2: Wa gid pud sila nagpabaya sa ilang responsibilidad.
1: Mm-hmm.
2: Sa ilang mga katawhan sa area.
1: Mm-mm. Sir, lubos-lubos na lang nako ni kay talagsar kayo kung makapanawag sa imuha. Ang mga FRs nato under sa imuhang AOR sa 89 nasayod mi nga ubay-ubay usab ang natunulan og cash assistance gikan sa pamana. Kumusta sila karon?
2: Actually, ubay-ubay jud kay kadtong sa Valencia lang daan, Valencia City alone 13 ka people's organization ang natagaan o tag 300,000 kada PO.
1: Organization. Mm-hmm.
2: So, PO to daghan. Karon sa sa San Fernando, isa. Pero ongoing ang processing sa uban ng mga PO. Dari sa Quezon, daghan pod. Actually, medyo dako po gayong pasalamat sa atong mga kuano, sa atong mga FRs o ganing sa mga nasa mga mass base nila kay nakita gyud nila nga nagi program ang government. O nakita po nila nga ang programa nakaabot gyud sila ha.
1: Tinuod, tinuod.
2: Ang role ang role namo sa sundalo is mo connect man lang gyud, i-connect lang sila kung asa ang programa kay wala man sa mo ang program. So kami nangita mi kung sa available programs. Tapos, tanaw na mo kung mag-fit ba sila dito o mag-qualify. Pag nakita na mo mag-qualify, i-connect na mo sila. Muna na nakadawat sila. O gani, napedaghan ng mga POs na itong nakalinyang mo dawat. O katong mga nakadawat na, napag ito'y follow-up ng assistance. Pag nakita nga nag-prosper itong gihimo nilang mura investment o negosyo, na po yung additional 300,000. Tapos, kung masatisfy na po nila itong mga parameters, na po yung additional 300,000. So, nahulog mo rag 900,000 ni tanan kada people's organization.
1: Dako-dako yun.
2: So, ubay-ubay yun.
1: Among all the POs, sir, diha sa imong AOR, unsa ang tawag na ito kanang livelihood nga gibuhat sa itong mga FRs nga ni-boom yun siya? Unsa nga klase sa panginabuhian?
2: Kadaghanan, kanigyong kuhan, kadaghanan sa atong mga members sa People's Organization, farmers man yun.
1: Okay.
2: Farmers man yun sila. So, ang ilahang negosyo is nakalinya po sa uma. So, kadaghanan niya, imbis na mangutang o gabuno, o mangutang o mga farm inputs, so, sila na ang nagkuhan. Ang ilahan ng co-op ang nipalit. Para kung naa may kita, interest, di balik gihapon sila, sila gihapon ang makinabang.
1: Mga merchandise.
2: Naa po iban merchandise. Pero karon wala tayo na mong gina-encourage ang sari-sari store, no?
1: Kaya mahimong na siyang sira-sira store kung lima tarog man eh.
2: Mao yun. Tama, tama. Pero ang tanong mo ginamuan eh, ang sari-sari store, mao gina'y pinakadali. Pero ang guidance na ko sa tanan mga community development teams na mo nga naka-deploy sa area, nag-guide ang mga people's organization na to is tanawon na to kung unsay commonality, aning mga members sa PO. Especially ilang pangabuhi. So ang common denominator nila is farmers sila.
1: Tinood.
2: And kabalumi nga bugat gikay sila ha, nga sigig pangutang og abono. Sigig pangutang og ng pampugas. Nakita na mo, kung ganong gli na lang kamo ang mo palit, gamito na ito ng kwarta sa inyong co-op, kay unanaon ni mo, ang presyo daan sa abono, gitubuan na na. Ang presyo pa lang ha, gitubuan. Giutang pag hindi mo. So, nagdubli-dubli ang tubo. Karon kung sa co-op ninyo na tanan maando, di makinabang mong tanan.
1: At the least, same time, kung nasilay ka ng sharing sa dividend, mabawi rin gapo
2: niya ang tubo. Maugyod. Okay. At saka maliban na, na-develop po na ito ang ilahang kuan ba? Ang value sa community. Nga sila diha magkauban ra. So mo na itong gina-develop the essence sa bayanihan. At the same time, mapadako ang ilahang income.
1: Tama! Tinood. Sir, under sa ang 10 Infantry Division, na-declare naman na taon-taon na nga insurgency free na ang mga AOR nga under. How about sa 89 IB? Kumusta ang atong peace and order? Kumusta ang ato ang sitwasyon?
2: Ang 89th IB, ang declared insurgency free na, tanan area na to sa 89th IB. Sugod ka itong December 19, 2025.
1: Okay.
2: Ang pinakalas na itong na-declare na insurgency free is Quezon. So, okay na ganda. Insurgency free na ganda ang Tibok, Southern Bukidnon. Appeal ang Valencia o San Fernando since last year pa na kuhanan na to. Karon ang effort lang na to is unsaon nga matabangan o ma-assist kaning ato mga FRs, kaning mga former communities sa mga gilihukan nila. Na makita po nila ang return sa isa kahapsay kalinaw sa isa kalugar. So, monitoron na double effort nga makonek sila sa mga program sa atong gobyerno. And at the same time, maka-avail sila dili lang livelihood services, social services, but also pag-abot sa legal kay kabaluta, halos tanan nga mga FRs nato. Ang pinakabugat nga problema sa kanila is unsaon pag-atubang ng mga legal na mga problema.
1: Bitaw.
2: Maong naningkamot sa 89, Tenoter Brigade nga ma-enroll o maka-avail din sila amnesty program.
1: Ubay-ubay na ba, sir, natagaan?
2: Sa tanan mga infantry battalions, ang 89 ang pinakadaghan o na-enroll sa amnesty program.
1: Congrats!
2: Ang karon ang nakadawat o safe conduct pass sa atong area sa Bukidnon pa lang is 230. Safe conduct pass na siya. So, while waiting sa official na amnesty. So, nakuna na siya nga step para sa eventual issuan sa o granting sa amnesty. Kadaghanan sa mga nakaabila ng amnesty, San Fernando, Valencia, Quezon. Karong, sa Quezon, mag-release me of almost 100 na safe conduct pass. Hopefully, early next month, mga first week sa October.
1: Unta, ma-cover na muna, matua na muna.
2: Oh, invite na mo, ana. Gikuan lang na mga availability sa mga agencies concerned. Nga available gid sila na ang mga pizza. Dako kay nang butang para sa atong mga FRs mga kadawat og safe conduct pass.
1: Tinuod. Sir Bulaw, nasayod ta nga peaceful na ang inyong AOR. Kumusta atong monitoring sa white area?
2: Actually, ang white area ang medyo natay challenge karon, pero gwapo ang atong development. Kay very cooperative katong mga kadaghanan sa mga miyembro nila. Kay kabalo naman dili na gyud tanan miyembro diha ang galihok. Kadaghanan diha mga tarong mana. So sa part ng kareng away nato sa mga yuta, gwapo ang progress nato. Okay ang progress nato. Siguro sunod ng mga semana makita ninyo ang mga balita sa kaning mga asalan conflict na to. Okay ang development. Kaming part sa religious medyo na ay kunting panagbangi within sa ilahang sekta. Pero nakita gyud nato ang resolve sa mga katauhan nga sila mismo gusto ginang limpyuhon ilahang kwanpod. Kung na sila nakita ang maling direksyon sa ilang leader ba. So ma-appreciate na mo ilang effort. Huwag kami, andam din yung utabang ganunay sila.
1: Naay mga social issues, Manggut, like diha sa Muswan, sama sa mag-ingon, land conflict, nga hantod karon ron, morag tungasunon pagyud kaayo. And katong
2: naay... In fairness, ha, sa Muswan, medyo gwapo ang progress. Kagahapon lang na ako dito, istorya na mo itong mga members sa BTLM. Ipatawag na mo sa diri sa barangay sa may covered court sa Dulugon. Nag-invite kong taga Dar, taga Maro. Kay kabalo naman tag ginahulat nato tong schedule sa kuan. Schedule sa kung tanusang revalidation. Mao man ang order sa taas, di ba? Revalidation. Para identify kung asa tong mga katong pwedeng i-release. Nga wala ginagamit. Wala ginagamit sa intended purpose niya. So, ang point lang na mo is himo mig info drive kay gusto na mo masabdan sa tanang katawhan, tanan membro sa ilahang organization diha nga naay proseso. Unsa ang nakasulat sa atong balaod? O unsa pa nakabutang sa atong balaod para makuha nato nang ayuta? O unsa pa nakabutang sa balaod para mag-qualify ka as beneficiary? O unsa pa nakabutang sa balaod kung kinsa ang mag-identify na pwede kang mahimong beneficiary. Kay ang among ginaiwasan mo daan eh, kung naay tagagawas ng musulod, magsigig, panggatong sila ha, ng nani, ng nana. So, na-realize na mo, nga mas maayo kung kita na mag-initiate o forum, mag-invite ang tagadar, tagamaro, paro, para sila mag-explain. So, gahapon nalipay ko kay sa kadugay nga problema na ilang yuta diha, ako ka-expect nga daghan pa kayo sila pangutana. Mga basic question nga pwede ba silang mag-qualify nga beneficiary kung inani? Pwede ba silang mag-qualify kung ang anak niya nagtrabaho na sa inani nga private company? Pwede. kay kung buto na naon, mao ko na inyong gipaglaban. So dapat aware na unta ka ana, di ba?
1: Tinuod, tinuod.
2: So nakita na mo nga dili gid ay tanan membro diha nga na briefing kung unsa ang naa sa balaod. So ang ilahang knowledge base sa pagkuha og yuta, pag-avail sa yuta, o pag-qualify as beneficiary, o pag-select kung kinsang beneficiary, nakabase kung unsa'y gisulti sa mga tao nga nihumhong sa ilahang, nga niduol diya.
1: Mm-hmm.
2: So, tungod ana, maghimo tag isang second round pa
1: mm-hmm.
2: nga forum, nga taas-taas yun. Kadagan pa kayo silagpangtana yun gahapon.
1: Mm-hmm.
2: Muna, ang forum, dalahon na namo sa mismong sulod para masabtan nila. Kaya ang amuwa naman, wala na mo gina-preempt ang dagan sa kaso, ha?
1: Uh-huh.
2: Ang amuwa lang, masabtan lang nila. Why? Gahulat sa revalidation. Diba? Ang pikabalo, kung kanong sana i-schedule ang revalidation.
1: Mm-hmm.
2: Ang amuwa lang, masabtan nila ang proseso para kung naamay musulsul sila o gimao,
1: mm-hmm.
2: kabalo sila, nagigamit ra sila.
1: Nahibawaan, nahinoon ninyo kagahapon kisay nagsulsul.
2: Murag ni nana. Kay kwani. Ang hangga't maari manggod, direkta gid nila madungog, direktang madungog sa miyembro gikan mismo sa mga personahe sa DAR kung unsa gid ang nasa balaod.
1: Mm-hmm.
2: Wala mi nag topic nga kung si CMU na o maila mm-hmm. na wala. Ang amuwa lang katulang sa balaod unsay proseso.
1: Masabtan nila.
2: Para masabtan nila, may balaan nila kung unsay qualification para mahimong beneficiary.
1: Uh-huh.
2: May balaan nila kung kinsay mamili para ingnon na ikaw usa sa beneficiary.
1: Uh-huh.
2: Kaya basig, ang pagtuo sa uban nga, dapat member kayo aning organization para mag-qualify ta.
1: Uh-huh.
2: So, kanto, naklaro sila ha, nga di organization ang gadala.
1: Uh-huh.
2: Individual application na. Huwag na ay munay appropriate na kanang dinatawag nilag BART, Barangay Agrarian Reform Council ba na? Murag mm-hmm. diha ang selection process kung kinsa ang beneficiary. So, naklaro, no?
1: At least, sir, atong higayuna, dito ni mo makita nga sila, kini nga mga grupo sa mga katawhan nga nag-claim sa luna diha sa CMU. Doon na sila ay tawagan na kanang able ang ilang panghuna-huna. Maminaw ba?
2: Oo. Internes ha. Internes. Very open sila sa inana. O, kung yun, nakita nilang inani din.
1: Mm-hmm.
2: Ang pasabot, wala ganda sila na briefing po dana. Kung naamay na briefing, pipila lang. Mm-hmm. Ang nakabalo. Wala ganda pasabot sila. Halimbawa, ang gusto na kong i-point out mo sila ha, kay halimbawa, dili lang si CMU, kanang laing lugar. Na may gina-claim ngayon ta, karon magtugod o association, magamot-amot. Halimbawa, magamot mong tag 1,000. Kay, siyempre, panglaban sa mga kaso kung unsa pa.
1: Mm-hmm.
2: Karon kung di ka makahatag, ang panghadlok sa uban, tanggalong ka sa listahan. So, isa na sa atong i-clarify.
1: Mm-hmm.
2: Nga, wala din na effect ka ng mga association na to.
1: Oho, sa to paan eh.
2: Pero nang association ko na amoy laban, pero ang eventually ang application is individual.
1: Oo. Sa to paan eh, sir. Ma-water ning pangalan nga BTL.
2: Adi wala po iko anana. Nagyapon na sila ha. Nagyapon na ilang organization, pero ang pasabot lang nako, dili gid ang organization mo imopili kung kinsa ang beneficiary.
1: Oho.
2: O kinsa ang pwedeng makadawat.
1: Kinsa ipapuy-on diha.
2: Katong yung kuan. Mm-hmm. Oh, katong BART, good. Katong Barangay Agrarian Reform Council na kuan. Mm-hmm. Na nakabutang sa balaod.
1: Makalipay kay basi.
2: Ang uban mo ko na.
1: Yes, oo. Oh, oh. Yes, go ahead, sir.
2: Kay ang atuwa mo lang ko dana, dili lang gin mi gusto nga naay disinformation bitaw ng mga taga-gawas
1: mm-hmm.
2: nga magsulsul. Mas mayo ginang direkta na nila madungog sa DAR. O bitaw, giklaro ginamo sa sugod sa forum nga kani dili mi mag-discuss kabahin sa inyong kaso. Ang amuwa lang, mapasabot sa inyo kung unsa ang proseso. Kay basig kamo, nainit na ang ulo sa sighinulatay, anong dugay kayo. So, minani ang proseso. After revalidation, morning next, para makabalo mo. Kay basig, mali ang atong banbang, kasuko, wala sa tamang lugar.
1: Kaya,
2: di ba ginatong pwede i-shortcut?
1: Oo, ang nahitabo man God, magpahigayon sila o gamay nga panagtapok-tapok, magpatawag og media. Ang ilaha pong sentimento tumagon po dito sa PICAS, magpatawag na po ng media, tinubagay ra.
2: Ana yun. So, mo na ang among ginaiwasan, no? O ginahangi o ginamo sila nga ang kuan kay nanaman ta sing nani nga stage layo na kay tag nabdan sa atong sa ilahang laban ba nga magkayuta gyud.
1: Uh-huh.
2: Iwasan lang nato nga mag-resort sa violence.
1: Mhm. Uh-huh.
2: Kay masayang tanan ang atong gipaningkamutan.
1: Haguan.
2: Ang inyong anako, inyong gihaguan. Uh-huh. Pila ka tuig tapos tungod lang kay niinit imong ulo sa isa ka barikada diha, nagkakaso ka na. Sayang kayo.
1: Mhm. Tinuod
2: so,
1: na.
2: So, salamat ko. Oh, pasabot po sila. Very receptive naman ang mga tao diha.
1: Mhm. Uh-huh.
2: Ang atuwa lang gid ni pasabot lang gid og tarong. Pasabot lang gid og tarong.
1: Mhm. Uh-huh. Kini manggong bangi sa yuta or land conflict, uh-huh, usa ni sa ginatan-aw nga social issue nga pwedeng makaaghat ba, no? Aning pagtapok-tapok na po unya moalsa kay walay pulos ang ato ang gobyerno kay wa ta gilabanan. Kita nga mag-uuma, kita nga pobre, wa ta gilabanan. Mauna nga, importante kayo ang presensya ninyo.
2: Tinood yun na. Ang ato malangod, Dani, pag natin nakita ang inanang issue, kailangan yun ang presensya sa government agency. Otherwise, nailaing grupo musulod diha,
1: mm-hmm,
2: nga magpatunga. Okay, unta, kung tarong nga grupo.
1: Mm-hmm.
2: Ang problema, kung gamiton lang po sila, i-exploit sila. So, dapat, medyo alerto ta, medyo na-monitor ginato ng mga development sa palibot,
1: mm-hmm,
2: na pag may mga inana ang mga issue, kailangan nga ginatong musulod diha, pasabot sila ha, i-connect sa proper agency na kinsa ang nakahibalo sa mga issues o mga balaod nga gakover anang mga issue nila.
1: Mm-hmm.
2: Mao gina, dilikit nato pwedeng pabayaan. Kay the moment na absent ang gobyerno diha, nailaing grupong musulod diha dayon nga magamit sila ha.
1: Mm-hmm. Sa kana nga lakang Sir Bulaw, mo-congratulate ko ninyo sa inyong inisyatibo. Dako kay nang tabang kay aron pud nga sama sa ingon matinawan kining mga grupo nga nag-claim og yuta ug syempre mapasabot pinagi usab sa to ang mga government agencies. Sir,
2: ang amo lang pong iba sa...
1: Yes po.
2: Ang amo lang pong iba kan sila ha, nga dili mi nila kalaban.
1: Mm-hmm.
2: In fact, gusto gid po namo makadawat sila pero ang amo laging hangyo nga agi lagi nato sa legal nga proseso.
1: Mm-hmm.
2: Kay masayang tanan ang atong gihaguan.
1: Uh-huh.
2: Kung the moment mo resort ta og violence.
1: Mga katropa, ang mga kasundaluhan dili lang ni pang-away sa gera. Mga kasundaluhan naapon mga katropa nagatabang aron pag-resolba no sa mga problema sa komunidad. Nagsilibrar ang ato ang 89 Infantry Makatao Battalion sa ika-9th founding anniversary. Mm. Sir Bulaw, congratulations sa inyo ha, sa imo ha. Congratulations.
2: Mm-hmm.
1: Unsay mga highlights sa 9 years sa 89 Infantry Battalion? Unsay mga highlights, sir?
2: Actually, ang 89 medyo bata pa yun ng battalion, no? Kay 9 years pa lang eh.
1: Mm.
2: In fact, kami ang pinakabata ng batalyon sa 10th Infantry Aguila Division.
1: Mm-hmm.
2: Pero, mawalan po ning isa sa ipanghambog sa 89 nga every time matagaan ng mission, complete gitanan.
1: Mm-hmm.
2: In fact, from Davao del Norte, Davao City, Davao del Norte, complete yun, cleared gitanan. Pag-abot na mo sa Southern Bukidnon, naman po na mo ang among task nga ma-clear itong mga remaining. So, last day, October, na-clear ang Valencia, ang Quezon, noong December. Giyamogingi pangatawanan ang pahigwagiging makatao batalyon.
1: Mm-hmm.
2: Kay maski unsa ang mission nato, mo-deliver yun ang atong batalyon. O wala ka namili og mission. Maski unsa ang mission nga ihatag sa tuwa, andam kanunay ang 89 Infantry Battalion gani kaning sustainment operation.
1: Mm-hmm.
2: Medyo bag-o ni siya kay naanad ta sa combat operation pag infantry battalions. Pero despite the fact na naata sa sustainment operation, ang 89th IB wala, nawala ang iyang core competency as infantry battalion. So andam ta kanunay nga mo trabaho kung unsa atong ihatag sa tuwa, unsa ihatag sa atong taas sa tuwa.
1: Mm-hmm.
2: Like kitagaan tag mission sa humanitarian assistance, this is a humanitarian Assistance and Disaster Response.
1: Mm-hmm.
2: So nag-deliver ta, ha, katong nahitabo nga flash flood sa Valencia, landslide sa Quezon, o short notice, nag-require og tropa sa tuwag, ipadala sa barm election.
1: Mm-hmm.
2: Prepared na nga tong tropa. So maski unsang nga mission, wherever and whenever, ready gid ang, ano, ang 89th Infantry Battalion
1: mm-hmm.
2: sa tasking nga na.
1: Mm-mm. Pagkahibalo na
2: o ko. Kana, dili na mo na mo mahimo.
1: Yes.
2: Kung dili po tungod sa itong mga peace partners,
1: mm-hmm.
2: especially kanyang mga local government units na to, na grabe yun ang ilang suporta o kaisa na to sa atong desire nga himuong insurgency free ang ilang mga tagsa-tagsa kalugar.
1: Mm-hmm.
2: O kamo, mga media, na gapasabot sa gusto sa mga campaign na to kay very important ang communication kay pila ra bayang sundalo, pila ra communicator sa sundalo
1: mm-hmm.
2: so kamo ang mag-amplify ana nga makaabot dito sa maski asang sulok kay especially karon ang challenge na to karon tungod kay insurgency free na ta
1: mm-hmm.
2: medyo gakadaghan na po ning mga sigig pangayo ba? Pailang NPA.
1: Mm-hmm.
2: Mga bitaw kami, dako ginong pasalamat sa media kay ako mangyo po sa inyo nga i-appeal na to sa atong kampanya sa panawagan nga dili na gita mo patol ang mga gapangayo.
1: Pagpangilkil.
2: Kaya ka na, mga scammers na natanan.
1: Mm-hmm.
2: Daghan siya mo gamit ang pangalan nga kaka
1: pero dili na mga NPA.
2: Wala, scammer na ginatanan. Mm. So, ang akong hangyo, di kita mo patula na.
1: Mm-hmm.
2: Kay the moment mo hatag ka nagkaisa, after a week, nana po nagkasunod nga hangyo.
1: Tinood.
2: So, dili kita mo patula na. Wala nag-iikuan, wala nag-NPA mm-hmm. dari sa atong lugar.
1: Mm-hmm. Tama. Kung na magaling mag-inana, magbuhat, mangayo, mas mayo og i-report sa kapulisan og sa inyo ha, sa inyong buhatan, kay
2: tama.
1: Kamo ang maka-identify. Mm.
2: Correct, correct. I-report ginatan tayo sa pulis ug sundalo
1: mm.
2: kung inana na mga insidente.
1: Mm-hmm.
2: Ayaw yung patol nga muhatag dayon. I-istoryaha lang na i-delay-delay sa ninyo.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, mag-report sa atong nearest na pulis o military unit sa area
1: mm-hmm.
2: para mag-guide mo, matabangan mo.
1: Mm-hmm.
2: Kay gatuo mo, masolve yung problema kay nakahatag mo, pero kamo lang ang nagano. Embolden sila ha na musamot o pangayo.
1: Permitiho okay, na hinoon.
2: Ibigay mo. Mm.
1: Sir, tinguha karon sa lokal nga panggamhanan sa probinsya sa Bukidnon nga ideklara na gyud nga insurgency free ang probinsya og nasayod kita nga majority diri sa AOR is under 4ID. So doon na ba mo'y close coordination sa 4ID sa mga ilahang combat operations?
2: Oo, nag-regular man yung nag-storya, nag-update sa security situation.
1: Mm-hmm.
2: And with the recent na mga encounters nila, at saka especially combat accomplishment, pasado na ta sa, I think, pasado na ta sa parameters
1: mm-hmm.
2: na pwede na mag-declare o insurgency free o stable internal peace and security.
1: Mm-hmm.
2: It's just a matter of documentation na lang. So sa part sa Southern Bukidnon, sa area na mo, comply na mo lahat. And kabalo ko na gina-work out na po sa part sa 4ID katong mga areas nila
1: mm-hmm.
2: na masatisfy itong lahat ng mga documentary requirements.
1: Mm-hmm. Okay. Para matuman na itong pangandoy sa ito ang gobernur sa Bukidnon nga moong coffee capital ang Bukidnon, aron ato mga farmers free na yun nga manginabuhi ba? Wanay kahadlok?
2: Ay, tama gina. Tama gina. Kayang-kaya na. Kayang-kaya na.
1: Mm-hmm.
2: Kaya-kaya na to na.
1: Mm-hmm. After paani, sir, knowing na ang Bukidnon, again, majority is under the supervision of 4ID. Unsay mahitabo sa 89, ibalhin? Ibalik ba dito sa Davao region or pabilin?
2: Kana nga butang medyo dili. Tika matubag kay biyan na sa akong ano pay grade na ko kana nga level sa Ismincom na siya
1: uh-huh.
2: Area command sa Mindanao command
1: mm. Ayun.
3: Tama.
2: Again, pero, yes. Whatever move, pero ito naman yung assurance ko, whatever move na himuon sa taas, meron na nanay purpose tanan, nanay kanagabase na sa tamang study, kay dili mo na basta-basta mo paggawas o decision kung wala din na studyuhan o tarong. So rest assured na whatever decision sa taas, kana niagin na o sangkatutak na mga study, mga debate, kay nakita nila nga mo na saktong move para mag-align sa campaign sa atong national government.
1: Lieutenant Colonel Bulaw, imuhang parting statement, sir, labi na sa mga naminaw karong katauhan sa probinsya sa Bukidnon nga naghangad nagka-look up gid perminte sa inyohang buhatan.
2: Unang una, dako akong pasalamat sa atong mga peace partners, no? Especially pag-celebrate na to sa 89th Infantry Battalion 90th Anniversary. Dili na to ma-attain ni ang atong gina-enjoy karon nga Insurgency Free, kung dili tungod sa inyong tabang mga peace partners nato tanan. Apil na diha ang mga LGU, barangay officials, IP leaders, religious leaders, media, ug labaw sa tanan ang katauhan sa Bukidnon. Ang akong hangyo nga nakita na nato, hinahinay ang epekto kung adunay kahus, kahapsay, kalinaw sa usaka lugar. Dili nato ni sayangan, ampingan nato ni. Ampingan na ito ni kay daghan kayo kasakripisyo ani. Dili lang sundalo, kundi ka itong mga katauhan nga naipit sa kagubot. So, mahimong lesson learned sa ato itong mga naitabo sa una. Ampingan na ito ang atong gina-enjoy karon nga Insurgency Free. O, maunta, kita po na katauhan, kitang mga naasa posisyon, mahimong instrumento nga makatabang po sa atong mga kaigsuunan nga nakasinati o mga kalisod para dili na po sila ma-exploit sa mga laing grupo. Wala na among panawagan sa 89th IV. Magtinabangay ta permi para sa kahusay o kalinaw sa atong mga area.
1: Lieutenant Colonel Antonio C. Bulaw, sir, daghan kay salamat sa imuhang gihatag nga panahon sa XFM o sa katauhan sa Bukidnon. Mabuhay ka, sir!
2: Thank you.
1: Alright, so mga katropa, mo ka to ang tingog ni Lieutenant Colonel Antonio C. Bulaw, Commander Katropa sa 89th Infantry Makatao Battalion, 10th Infantry Division. So mga pagpaklaro to mga katropa, no, mahitungod sa una itong gihisgutan, posibleng magahat katropa o makasalig mo, makaasa mo sa mga katauhan diya sa Valencia, sa Quezon o sa San Fernando, Bukidnon. Apil na ito karon nga ang itong mga kasundaluhan sa 89 katropa andam o naka-alerto, nakabantay kaninyo 24 hours na mga katropa nakabantay sa inyo ha para katropa nga mamintinar yun ang kahapsay o galinaw sa inyong komunidad dihang dapita. O sama sa gingon ni Sir Bulaw kaganina, ang ato ang IPMR, lakip na ato ang mga buhatan sa LGU katropa, nagabuhat na karon og lakang aron nga masulbad kini nga problema nga dili kini moabot sa magahat. Makahapi katropa nga makahibaluta nga duna nay mga kanapang pagsinabtanay, dili na para sa una katropa nga kung ingon og giabuso diretsong pagpanimalos nga wa nagay paminawon nga lain. At is karon katropa nga nagapatunga diha karon ang atong kasundaluhan, nagpatunga ang atong IPMR, nagpatunga ang atong mga lideres sa LGU, matagaan kini og kasulbaran and hoping katropa nga hinay-hinay kini nga gitawag nato nga magahat, dili man siguro ingon nga mawala katropa sa kultura apan duna nagay kanang tama nga proseso mga katropa nga di na moabot sa pagpinatyanay or balsanay pa. Makahapi nga ato ang nakauban ug na istorya gid nato mga katropa ang commander sa 89 IB diin nahatagaan kita og kasiguraduhan mga katropa kung atong hisgutan ang peace and order.
0: Servisyong katropa.
1: Again, congratulations 89 Infantry Makatao Battalion no sa 9th founding anniversary mga katropa sa maong battalion, pinakabata mga katropa nga battalion apan na pinakadaghan katropa nga accomplishment matud pa no diha sa 10th Infantry Division mga katropa. And more pa nga mga pagserbisyo ngadto sa mga katauhan ang ato ang makita mga katropa. uga matagamtaman gikan sa 89th Infantry Makatao Battalion. Atong oras mga katropa, nang lapas naman ta, alas 4:09 naman, padayon ta katropang job, dayon ta, Brian, padayon. Kay maraga, delikado na ito. Basta maglami lagi ang istorya, amang lapas yun. Mga katropa, no, doon ay matawagan ni Mujaw Dile. Doon na mga katropa ay imong cellphone adre. Namising bata mga katropa. Atong sulayan, og tawag daw katropang Jaw, kumutubag ba? Tawagin sa diya. Oh. Namising mga katropa, nga usa ka babaye, batang babaye mga katropa, diin padayon pang gipangita karon. Padayon gipangita mga katropa ang usa ka 13 anyos nga estudyante mga katropa. Intaw na nawagan ang ginikanan, ang inahan kay nawala kining bata ang mga katropa unya allegedly naa daw ni karon gatago-tago di sa aglayan, ha? Allegedly mga katropa, no, dunay nakakita nga naa daw ni siya sa aglayan gitaguan or nagtago-tago. Akong pagitao ng picture, wa may nuna ko nakita ang asa ba to, nasend ang picture sa Vmix ba to, o dara? Gali mga katropa ang inahan or ginikanan katropa ning atos buhatan sa Pulis Andres Malaybalay aron sa pag-report ni maong panghitabo mga katropa. Ang pangalan si Jolisa Laifon or Laifon, ang sa pag-pronounce ani, Laifon. O sa katrese anyos katropa nga grade 7, residente sa Purok Jess natin asan, Barangay Kasisang Malaybalay, mga katropa. Nga wa ka uli, ato pa ning September 18, mga katropa, nga wala, alas 10 buntag. Ning lakaw doon ni katropa, nagdalaw doon ni Ugan na.

0: ginawa na alas 10 sa buntag, unya naguon na kayo ang ginikanan, maupay ang pamilya na matyan po og kaanak nila, unya doon na pa nahitabo ingon ani. Naka-flash karon katropa sa tuang monitor. Pakitan-aw lang sa tuang monitor, sa tuang screen mga katropa. Ang itsura aning babae, bata nga babae nga nawala mga katropa. Kung gali nga nakita ninyo ning maong minor de edad, palihog katropa og message sa ginikanan niini nga si Analisa Lagido. Ano ang iyahang number, na iyang number naka-flash dire. Pero i-announce na to, 0910-052-5846. Muna iyahang numero. Kung paspas kaya kung pagkabasa, dirita mga katropa sa toang Facebook page, kaya naka-post man eh. O dili ba ka ha, i-report sa buhatan sa toang kapulisan? I-report sa buhatan sa toang kapulisan mga katropa, kay andam sila. Isa na sa linya? Ha? Ante. Okay, atong ni aging kuan kinanawag me. Wa may motubag. Karon na ang ante usay pangalan sa ante. Live na ni. Okay, diretso na ni. Right, so ma'am, maayong hapon kanimo diha. Live kita sa XFM Bukidnon, radio station diri sa Malaybalay. Unsa gay pangalan nimo, ma'am? Hello?
1: Hello ma'am, LV ma'am, LV Landasan ma'am.
0: Ma'am LV, alright. Ma'am, salamat kaayo sa pagtubag sa amuang tawag. Kay actually, ikaduha na namo ni nga attempt nga nanawag ma'am. Unya, bata ang makatubag, which is dili na mo pwede nga i-interviewon. Kay bata ang mangutong nakatubag. Number sa mama, aning nga nawala.
1: Ay, sorry kayo ma'am.
0: Sa to?
1: Oo, sorry kayo ma'am. Kaya namatay ang mangod mi ma'am niya na busy ko bagi. Wala man akong cellphone.
0: Condolence. Ma'am LV, asa ang mama nga si Analisa?
1: So, ma'am, gipangita na nila, ma'am. Yato siya sa barangay kang barangay captain kay nagpatabang na siya, ma'am. Kung saan ay pagsitol yung anak kay kagapo, nanawag. Unya, wala nila na actionan o kadto kay namay mga kauban nga gangster. Nagingon pa itong mga kauban nga ayaw pagdala og police. Og money ka diri, ma'am. Ikaw rin kuha sa mga anak diri.
0: Oy!
1: Ayaw pagdala og police. Kaya basit pang damayon me.
0: Agoy! So asa man karon ang location ani ni ni Julissa?
1: Nasa Aglayan ra ma'am.
0: Aglayan, so kinsa man iyang gaabutan diya sa Aglayan?
1: Murag iya na mga amiga ma'am, mga kuan na may kauban to mga lalaki mo batian gabi ang ilang kauban. May ila dong giol si Julissa kay dili din nila palakton kay madlock daw sila og madamay sila.
0: Dili nila palakton kay madlok og madamay.
1: Oh, ma'am, kay ginanda na doon lagi doon ta sa mama onya. Dili na daw magdala og pulis ingon tong usa nila ka kauban nga lalaki nga among nabatian nga nasigig tubag sa tawag.
0: So dunay lalaki, dunay po yung mga babayi nga kauban ni Julissa.
1: Yes, ma'am.
0: Unsa ka kini bang gipunduhan karon ni Julissa mga barkada, wa po ni mga ginikanan niyang lugar ra? Asa man ni balay?
1: Ambot lang kaasad ma'am, kaya wala may nasayad ang istorya-istorya, hungungiyong. Nara ko na sila sa ilalom sa tulay sa Aglayan.
0: Oy.
1: Kung niyagyad to lang namo ko ba ng ako ang dalaga, hinok namo ka to, wala man po minakita dito.
0: Aha. So, karon ang mama ni Julissa to, karon o Aglayan, nung simbakog, unsay mahitabo ulit to, kaya siya raisa?
1: Akong dalaga ang kauban na ito, ma'am, kaya walagi ko makauban ang ayaan kay namatay po niya mong kamanguran lagi dari po. Kagahapon niya, karun, pagkaroon pa siya ang adlawag, paimutang po siyang balay.
0: Kini ba si Julissa, base sa imuhang pag-ila, isip ayaan, kung kumusta man iisip sa kababata?
1: Kuha na siya, ma'am, tinood mo, lakaw na siya, maglakaw na siya, dili mananghid, pero nami information pag makalakaw siya na pag-abot siya ng lola or siya ang papa, manawag na siya ma'am or motek, ngay mo kabala ka ma or ma, mami, kay mami ang tawag sa kuha, kay nara ko din ila lola, nara ko ila tita, ano na siya ma'am niya. Najid may update siya termik, pero katong paglakaw niya sa September 18, wano jud may update po niya, kay wala siya magpaybalog, asa siya. Wala po may, wala po makontak ko, asa siya, kay bisa iyang papa o iyang lola, ante. Mangambot yun, og asa siya. Motong panahon na nabalaka, nagid ni siya.
0: Pero katong mga times sa una, nga mananghid siya, nga maingon siya, nga naara siya sa iyang lola, pero naagi siya tinuod.

0: O, dito?
1: O, naajud, ma'am, kay subayan mo siyang mama dito, sundan. Kaya kabaluman mo drive yung mama og motor. Sundan dito na, ma'am, siya tinood dito. Niyang lula po, mutawag man niya, tinood na.
0: Kinibang mga barkada sa, mga barkada ni Julissa, nasinati ba ninyo? Nakaadto ba ni sa inyo, ha? Sa ilaha?
1: Wala dyan, may kasinati, ana, ma'am. O, ganing wala may makabaluan ng batana o nabana siya mga barkada. Pero sumala sa tawag kagabi, eh. Naidaghan niyang kauban nga mag... May nanawag to ang iyang kauban, tapos magsigtubag-tubag to mga laki lagi.
0: Wala ba ni nakasab-an or na-istoryahan og dili mao prior sa iyang paglakaw?
1: Wala dyan, ma'am. Kaya atong itong oras, September 18, nag-meeting pa may ani panahon na sa eskwelahan, ma'am. Ni oban ni siya kay lagi ang mamanghod. Dili talan matinan siyang mama kay humro man ang meeting. Siya ang gipaatin dito sa iyang manghod nga lalaki. Aron nga makadungog siya unsa po higika meetingan dito. Wala din siya na kasi natin yung kasaban. Basta pagkauman sa mong meeting, giuna pala siya katod siyang mama din sa ilang panimalay. O gibalikan dayon ko kay lagi magbaklero mo ko ano ni motor nibalik yung mama sa ko kay kuwaon ko pagbalik niya sa mama wala na diha ang yang anak kay ning lakaw na nani naka istorya ang nilakaw na daw manangid
0: nagdala daw og bag pag describe sa silingan nagdala og bag unsa nga bag daghang sinina ba gani sulod or usa ba
1: naadyo ko na yung mga sinina ma'am kay bisan ang iyang mama gitanaw man mo ang iyang panudlanon sa sinina silang panimalay. Puro-turo pa dyan yung salina nga iyang gidala, ma'am. Gisulod ato iyang dyan stretch yung bag.
0: Ah, so, posible nga kini iyang gibuhat, planado niya nga mulayas, gid siya. Layas
1: siguro, ma'am, mawag daw bag. Siguro, ma'am, mawag pangagpas nga murag nilaya siya or gidani siya sa aniyang iyang mga barkada lagi kay sumala pa, nakahulam day ko nato siya itong tungura o cellphone sa ilang Ramoso, ilang Junalin Ramoso, nakahulam siya, nakipag-chat pa siya. Kaya mga barkada mo, ito nga mura, nagpursigig lakaw, kaya na siya kontak. Tungtungura.
0: So, nakaulam mong cellphone, nakachat sa barkada, unsa may ang gichat dito?
1: Wala gito, magpatagbo daw siya, magkita ra sila dito sa aglayan. Maura po ito mo nakita, ma'am.
0: Kay, ang bata nga barkadista, kung barkada o laag lang yun, muuli mang ginaog balay. So, kini kay nagplano nga ni Layas, doon na suru siya problema, nga wa na sayod ang ginikanan? Wala ni uyab, ma'am, nga gikatagbo?
1: Wala po, ma'am, kaya ang kuwan lagi. Basi pa ito nga mong gimbisya nga ingon nga na siya uyab. Gani pa gabi, nang huna magirang lalaki nga din uyab, barkada ragi daw sila.
0: Barkada ra?
1: Barkada ragi daw sila, ma'am. Iyon, apil po ito yung mga amiga nga babae.
0: Ah, okay. So, kami sa SFM, ma'am, amo aning tutukan kay welfare, ma'am, good food sa mga katawhan, labi na ning bata ang among yuna-una. So kami, makikoordinate po mi sa kapitan, kisang kapitan nila hanggidool, si Kapitan Digsaroy ba, sa Kasisang?
1: Yes, ma'am, si Kapitan Digsaroy, kay muna mong kapitan diri sa barangay Kasisang.
0: Oh, okay. Mabalaka po mi nga ang inahan, maura po ni Adto dito kauban sa imong anak, kay wata kay balo sa dagan sa panghuna-huna aning mga barkada, aning bataa, kay base na kung saon sila dito, kay... Labi nag-ilawong sa tulay, raman din nagpuyo-puyo ni sila. So, amuan yung paningkamutan, nga matabangan na mo ni Karon, kamo, pamilya, kay para mahatod na to, safe yun si Julissa, pauli sa ilhang panimalay.
1: Yes, ma'am. Thank you kayo, ma'am, sa pagpakabana, ma'am. Kay kami, usasad mi nga, nagbalakan na pag-ayo, anay kayo matang sa mong kabalakan, sigig pangita. Gani pa yung mama, gabi na kayo makauli, kay sigig pangita, subay siyang anak, pero ligin na makitan.
0: Ayaw ka bala ka, ma'am. Undangin na imuhang kaping ginainom nga para kanino ka bumabangon kay magpalpitate ka, ana. Doon na tayo Santon plus coffee mix, inumon. Doon na tayo Santon plus coffee mix, inumon, ma'am, para dili ka magpalpitate, dili ka makulbaan permente, para relax ba, makaunatag ka ng tarong unsay solusyon buhato na to. Ma'am, makaasa ka nga ang XFM, makatabang sa inyo, ma'am, sa inaanin nga mga problema, ma'am. Unya, i-message ka sa mo ang technician para sa further pa nato nga transaksyon ni ini, kay para mahibawaan na mong detalye o masundan dito sa mo ang news head, ang lokasyon sa imuhang pag-umangkon.
1: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Copy, ma'am.
0: Okay. Salamat kay Ma'am LV. Amping mo diha o padayon sa pagkamaayong ayaan sa imuhang mga pag-umangkon, labi na ni Julissa.
1: Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am.
0: Alright, so mga katropa, pakihinabi na to kang Ma'am LV. Ayaan ni Julissa nga nawala katropa in taon 13 anyos Ya kuyog-kuyog lagi o gingging lagi. Katropang Dave! Katropang Dave! Sulod sa diribay, saglakaw. Mga anak, mga babae, rabana, kabalo ko nga, maayong pagpadako, pero wa ko'y salig sa mga mahimong barkada, anak po. Nasburon-bron. Si Burun-bron, masumbag, anak. Pastilan, mga kabataan karon mga katropa. Ha? Napa si Karim? Safe na imong mga anak. Oh, magdako na sila nga mag-uban, marag safe na imong mga anak. Oh. Pero sa anak ni Jonathan, marag muliwat o samahan, chick boy ito. Ako'y salig at ito. Ha? Ba, hindi ay? Otro po itong bantayanan. Bantayanan po ito ni Brun-Brun o ni Karim pohon. O lagi na, mga ginikanan, ako di man dia perfecto niya. Kung ikumpara sa inyong experience, siguro bata-bata pa po ko, kanang linghod pa ko experience. Kanunay gyud mo na ay communication sa inyong mga anak? Ay gyud mo to nga butan ang inyong anak kay basin butan ra na pag ulis balay kay ilas barkada. Diba Sir Melvin? Basin yung mga anak mga katropa nagpatuo nga butan niya di ay adto a subaya sa eskwelahan basin kun ay sulod-sulod. At tagaan yung kumpleto nga balon niya padulong na egg mall. Kira nga ito ang mulo na igipalit, nag-window shopping rapod. Ang worst di ako makabarkada, di mao mga katropa, samuta ka nang magsimut o ka nang utot sa demonyo, marag diya kita malas-malason. So ato ang katangan mga katropa, unsa resultaan eh, kay ato ang pantuan ni katropang Jonathan Unya, ipasundo na to nito, todaw iglayan, kauban daw mga katropa si kasisang Kapitan Dig Saharoy mga katropa, aron nga makuha ko tong 13 anyos nga batang babae nga nilaya sa ilaha. Bahin lang ang pagkuha ato di tuburos. Simba ko, ipapiti na to diretso. Okay. Tapos kagawan himarangan dito? Palihan ko kontak ni Jonathan, pasundan ta to. Inya, palitan. Ako sponsor, palitag pregnancy test. Simba ko, ni mga bataan eh. Hay nako! Mga katropa, itong oras, alas 4:24, ito ni paspasan mga katropa, kaya napatay programa mo sunod. Sa kanagang problema nga itong giatubang mga katropa, karong nga panahon na kinahanglan nga beautiful, gihapunta ha, guwapa, gihapunta. Unya, unang Android ka nga muhamis imong kutis katropa, unya, umakay ka-afford o glota tayon, kaya mahal man ha. Hala, dirita sa kape katropa, nga Zanton Gold Coffee Mix mga katropa. Ang Zanton Gold Coffee Mix adunay glutathione ug collagen makatabang kani para mohamis ang imong kutis. Kutis artista katropa nga gusto nimong ma-achieve. Again katropa, Zanton Gold Coffee Mix mapalit sa mga pharmacy duol o di sa inyong lugar kung dili available. Hala saka mo diri sa tuang sibyaanan sa 101.7 XFM Bukidnon. Second floor, door 2, katropa, Talatala Building, Carbajal Street, Malaybalay City, Bukidnon. Barangay Utso na ito mga katropa. At bang na kita sa Novo. Saka mo dire kay naatay kape dire nga Zanton Gold Coffee Mix. Sumayon na unyag abot nyo dire mga pita kay para isgutan na to na yung mga problema. Nga again, pag mag-doorbell gali mo, tanggalan na inyong helmet o bonnet kay basin maalaan mo. Di mo abrihan ni katropang katropang Rustom o ni katropang Hanilo. Katropa, katopusan nga bahin na sa toang balita. Carmen PNP o RPSB nagkahiusa sa pagpalig-on sa community policing pinaagi sa Municipal Advisory Council. Kung council meeting mga katropa, ang detalye pinaagi ni katropang Bong Algabre sa XFM Davao Region.
2: XFM Report.
3: Advisory Council Chairman Honorable Michael Bolsico din mitambong usab si Carmen Municipal Police Station Chief Police Major Lope Cebreros III, Deputy Chief of Police Police Captain Dennis Augusto, mga personnel sa revitalized police sa barangay ug uban pang mga sakop sa MAC lakip sa mga gisgutan sa Tigom. Ang PRO 11 IEP application journey, mga nahimong kalampusan ug best practices, impact validation, public revalida pinaagi sa survey sa Carmen Municipal Police Station, pagdawat ug bag ang mga miyembro, termino sa pagserbisyo sa MAC ug pagplano sa mga proyekto ug kalihukan. Nakikoordinar usab ang MAC ug Carmen Municipal Police Station sa RPSB alang sa programa ug project proposal nga ibase sa mga panginhanglan nga nasuta pinaagi sa NAIDS Assessment Survey. Tumong niini nga mahibal-an ang mga prioridad nga problema sa komunidad ug mahubad kini ngadto sa konkretong proyekto nga mahimong suportahan sa MAC, Carmen Municipal Police Station ug RPSB. Gipasiugda sa maong kalihukan ang panakiusa sa kapulisan kabataan, lokal nga konsiho ug komunidad alang sa mas aktibong partisipasyon.

0: yun sa mga sibilyan, hiniusang pagsulbad sa mga problema o mga responsive nga serbisyo sa kapulisan. Gipasaligan usab sa mga stakeholders ang pagpadayon sa ilahang panagtambayayong alang sa police transformation, community engagement, kaluwasan sa publiko o mas maayong paghatag og serbisyo sa katawhan. Katropa, siguruhan nga baskog kanunay imong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik permi alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita. Ako si Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
2: Dagan salamat Katropang Bong Algabri sa imong report. Samtang katropa na ulahin hinuning na una. Katropang Jow, drug pusher arestado sa kapulisan. Kaya nga nang giaresto man, gipadagan, unta ni? Tagan ba niya, gitagaan o bang-bang? Samok-samok na ni pakanuno na punis presuhan ni tawhanan ni. Ang detalye katropa, pinagi ni katropa nga Junji Libria sa XFM Agusan.
1: XFM Report.
3: Paslak sa bilangguan si alias Wiwing Kuino, kinsa nasapon na sa gikasang bypass operation sa kapulisan may kalambigitan sa illegal nga droga. Matod pa niya, gipadamgo daw siya sa usa ka binuhat nga dili niya makit-an nga naay pako nga nagsulti nga daw sa iyaha Wiwing pagmata kay mga dunata. Dihaga pagmata niya, pulis na di ay nga naa sa iyahang atubangan nga maoy gibaligyaan og illegal nga droga sa may Purok 5 barangay Obrero, Dakbayan sa Butuan. Giila ang suspitsado sa alias nga Wiwing Kuino, nasa husto ang edad, ulitaw walay trabaho o kasamtangan kini nga nagpuyo sa Purok 1 sa Nesgutanga barangay. Nakuha sa iyang posisyon ang 5 kagramo sa gituuhang nga shabo nga nagakantidad sa 34 kapisos, sa lakip na ang 500 pisos nga bypass money. Ang suspect giila sa mga otoridad sa kategoryang street level individual drug personality. Sigon sa pamahayag na station commander Police Major Pritzel V. Cobillan, walay puas og undang ang pagpanirbisyo sa mga kapulisan nga tus katawhan para makunhuran na ang unsaman nga mga kriminalidad o liko nga gawi sa mga tao nga gusto muhatag o kalisang o kahadlok sa mga tao sa palibot. Nagpasalamat ang maong hipi sa pagsalig o walay puas nga suporta sa barangay opisyalis, katawhan o ilabi na sa tanan niyang mga sakop sa kapulisan. Isip mo'y implementor sa balaod sa gobyerno. Nagmapasalamaton o sabsiya sa maoga baybas operasyon nga gipanguluhan sa ilahang station commander o ang puwersa sa Butuan City Police Station to. Sa pagkakaroon, hingpit na nga gibilanggo aga suspek kinsa magatubang o kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mga katropa, aron dili madakpan ng atong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag-Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junji Lebrias, XFM News.
1: XFM Report.
2: Dagang salamat katropa nga Junji Lebrias sa imuhang report na nukadgikan sa XFM Agusan. Ano si Wiwing, o yung ipukaw sa idilingo na to, engkanto guro to sa iyang huna-huna, mga katropa. Katong oras, insakto, alas 4:30 sa hapon. Katropa, musunod na ang programang Extra Balita. Siyempre, kauban gyapon ninyo, ako rag hapon. O, wala tayo mahimuan kay nagpabasik to miss katropang Jonathan. Muna ako gahandle karon mga katropa. Dahil kay salamat sa inyo, pag-uban ka na ako, mga katropa, sa to ang programang Servisyong Katropa. Programang hatun sa mga tabang aron muhimsog ang palawas ug alang sa kayo sa tibuok pamilya. Ang Xanton Plus Gold, Xanton Vitamin C, Xanton Plus Coffee Mix, Xanton Gold Coffee Mix, Xanton Plus Herbal Soup, Xanton Plus Herbal Oil, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Claire Skin Soap, Vision X Plus Capsule ug Turbo Men Enhancer. Sa nganan na sa kitatibok ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marie Codino, kini ang programang Servisyong Katropa.
1: Service.

0: cuman kapitan.
1: Eh, tago ke. Na imuhang teacher ning absen prabaka.
0: Ah? Kapitan, tago pod. Ako ginan ni absen ko.
1: Oh, kaya naman.
0: Alangan, ako man inan nang matay na ka.
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55. Samtang Gasibo, gasiyok akong bumog, piging gasiyok. Nang ako mabungog. Kasul ka ayo to, di na akong Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Maayo kayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, kaya ako kayuhan sa ating lawas. Ako dito ay itatabang sa ating panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi si Neil Canyero, nag-asit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Bibili sa mga butika.
9: Claire Skin Beauty Zone.

0: ng iyong skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Complicado, si Balog Anteke. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Sunfoam Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
5: Sunfoam Plus Herbal Oil.
6: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas ako blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o lubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni ini.
6: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
6: Sunton Vitamin C, Sister Pain.
8: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kikugabalon o sis the pain. Para dire-diretso ang trabaho kay dalira kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
6: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call the doctor.
10: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning. Tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
11: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Marama, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
12: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.

0: May mga panghitabo, may mga balita na ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
1: XFM. Extra Balita.
2: Tolo kalalaking nalambigit sa droga na sikop sa kitaw-taw Bukidnon. PNP Maramag, adunay pagpaklaro sa kamatayon sa minoridad o sa aligasyon sa bullying sa tulunghaan. Duha ka armas ug mga bala nasakmit sa search warrant sa Iligan City, lalaki dakpan. Tolo ka on the run ng mga NPA members may surrender kuman sa pagkamatay sa leader sa NCMRC. Pulong Duterte may palag sa komento ni Corina Sanchez bahin sa Davao. Tolo ka lalaki sa viral gun video sa Esperanza Sultan Kudarat, sikop. Estudyante na kuha ang kutsilyo at all sa security inspection sa Coronadal City. High value individual na kuha ang 102,000 pesos na balor sa droga at all sa search warrant sa Panabo City. NBI, gipatawag ang mga opisyal sa DPWH Davao tungod sa giingong irregularidad sa flood control projects. Duha patay sa pag-igo sa bagyo sa Japan. 1.6 million ka mga residente gipabakwit.
1: Maayong hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Adlaw karon nga Martes, September 22, 2026. O ganyan na ang mga detalye sa itong Extra Balita. Tulo ka mga lalaki na lang bigit sa legal na droga na sikop dito sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Nasikot ang tulo ka mga lalaki sa gilusag na bypass operation alas 10:16 sa gabi ngayon sa September 22, 2026 sa 04 Barangay Tawas, Kitaw-Taw, Bukidnon. Ano dinaktan ang sa hustong edad o gikonsidera ang street level individuals at sa operasyon na sakmit na operatiba ang walo katakita sa gituhang shabu na mutimbang og 3.86 gramos o bukantidad sa 26,248 pesos. Gawa sa illegal na droga, nakumpiska usap ang usa ka roll-on na gigamit isip sudanan sa shabu, duha ka cellphone, bypass money o uban pang mga butang. Giandam na ang kasong paglapas sa RA 9165 kung pagpayot sa ginabiling droga na ipasaka sa korte batok sa mga suspitsado na kasampangan mag-tinkagol sa detention cell sa Kitaw-Taw Municipal Police Station. Mga katropa PNP Maramag, adunay pagpaklaro mahitungod sa kamatayon sa isa ka minor de edad. Uga kalabot nini ang aligasyon na bullying sunod sa eskwelahan. Ang detalye, pinagin ni katropa nga Hanilo Pablos sa XFM Bukidnon.
3: Giklaro sa Maramag Municipal Police Station ang tinuod na hinungdan sa kamatayon sa 10 anyos na bata. Human sa nag-viral na post sa social media adlaw Lunes, September 21, 2026, nga nag-ingon na ang bata gikulata sa iyang mga classmates kung namatay human na ospital sulod sa tulo ka semana. Subay sa dagan sa investigasyon sa Maramag PNP, nasuta nga bili angay pasangimda ng insidente sa eskulahan isip hinungdan sa kamatayon sa bata. Base sa opisyal na death certificate na nakuha gikan sa Bukidnon Provincial Hospital kung DPH Maramag, Maramaga, ang cause of death mo ang bleeding inside the brain tungod sa severely low platelet count o pagdugo sa utok tungod sa ilabyang pag-ubo sa platelet o severe pneumonia. Sumala sa kapulisan, ang insidente sa panag-away sa mga minor de edad na itabo niya itong Agosto 26 sa alas 3:30 sa hapon. Apan ang bata, gidala o gipa-admit sa ospital pagkalabay sa usa ka semana na o ni atong September 2. Ang taas na gidugayon o gap sa panahon tali sa insidente o sa pagka-admit, nagpamatuod na walay direktang kalambigitan ang mong pag-away sa espilahan sa kamatayon sa bata. Base sa mga dokumento gikan sa ospital, na medical na kondisyon sa bata sama sa infeksyon sa baga o pneumonia o problema sa pregnant mo'y nagdala kaniya sa kritikal ang nakahintang. Nanawagan karon ang maramag PNP sa publiko. Noonuan ang pagpakailap sa mga balita nga walay saktong verifikasyon aron malikayan ang paghatag og dugang kaguol sa pamilya o pagbugna sa sayop ng interpretasyon sa tinuod nga naitabo. Mga katropa, para dili mas stress o dali kapuyon, mag-premium D3 soft gel capsule na good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 o sa ka-important nutrient alang sa overall health, matag kini o kaligon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nino Tabios at 7 News.
1: Mga katropa, duha ka armas lakit na ang mga bala ang nasakmit atong sa operasyon dito sa Iligan City. Ang detalye po lagi ni katropa na Michael Corato Ricabo sa XFM Bukidnon.
4: Gidakop ang usa ka alias Leo, 42 anyos, humana sakmitan og duha ka armas og 68 ka mga bala atul sa pagpatuman sa search warrant sa Barangay Ubaldo, Laya, Iligan City niadtong Sabado sa gabi, September 19, 2026. Ang operasyon hiniusang gipahigayon sa mga personay sa Police Station 4 sa Iligan City Police Office kon ICPO, inubanan sa ICMFC, City Intelligence Unit 1000 of PEP Maneuvering Company, RMFC Bitin og RIUTIN. Gipatuman ang operasyon subay sa warrant nga gi-issue sa RTC Branch 4 Iligan City. Nakip sa mga nasakmit ang usa ka 38 caliber revolver, usa ka 45 caliber pistol, duha ka 45 caliber magazine, tulo ka 12 gauge shotgun shell, 51 kabala sa 45 caliber og 14 kabala sa 38 caliber. Nakuha usab ang usa ka belt bag og tulo ka mga kabahang sa 45 caliber. Ang nakpan ana na karon sa kustodiya sa PS4 ICPO alang sa tukmang legal nga mga proseso may kalabutan sa paglapas sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mga katropa, ron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements nga gama sa Yesto Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa tropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: Sa laing bahin, mga katropa, tulukaan na gawin na member sa NPA ang nisurinder human sa kamatayon sa leader sa NMRC. Ang kompletong detalye, pinagi ni katropang Ray Allenton sa XFM Agusan.
5: Tulo ka mga membro sa New People's Army nga nanagan human sa inkwentro sa Barangay Bakiking Esperanza Agusan del Sur niadtong September 12, 2026 nga misurrender ngadto sa mga tropa sa 4th Infantry Diamond Division Philippine Army. Lakip sa misurrender si Claire Emma Dalagon alias Cloud nga giila sa Militar Isip Finance Officer sa Headquarters of Force Leo sa North Central Mindanao Regional Committee o NCMRC nga misurrender sa 1st Special Forces Battalion sa Barangay Mangilaw, Las Nieves, Agusan del Norte. Nisunod sa pagsurrender usab si William Buscada Manlinggayan alias Kevin, squad leader og Alan Bakiro Tahal alias Ading, regular nga member sa maong grupo ngadto sa Joint Forces sa 23rd Infantry Battalion og 58th Infantry Battalion og Intelligence Unit sa 23rd Infantry Battalion Headquarters sa Barangay Alabihida, Buena Vista, Agusan del Norte. Atol sa ilang pag-surrender, mitugyan usab sila Manlinggayan og Tahal og usa ka M16 rifle magazine og mga bala ngadtos mga otoridad. Matod ni Lieutenant Colonel Joe Patrick A. Martinez, ang spokesperson sa 4th Infantry Division, ang pag-surrender sa tulo nagpakita sa nagkagamay nga kapasidad sa mga nahabiling membro sa NCMRC sa pagpadayon sa ilang armadong kalihukan. Gipa si ugdan ni Major General Marion T. Angkaw nga padayon nga prioridad sa mga militar ang pagpanalipod sa kinabuhi og komunidad samtang giawhag ang mga nahabiling membro sa New People's Army nga mopili sa maninahon nga pag-surrender. Gisaad usab sa militar nga ang mga mi-surrender atagan og tukmang tabang pinaagi sa enhance comprehensive local integration program kon ICLIP aron matabangan sila sa ilang pagbalik sa komunidad o pagsugod sa bag-ong normal nga kinabuhi.
6: Yes, actually we have been loyal to our institution. We have been true to our words. Ever since we've been trying to achieve the insurgency peace status or yung stable internal peace and security status ng whole Caraga region, you have seen the sacrifices of many of our soldiers. So up until now, we assure you that we continue ang atong servisyo. Pagpadayon din ni Organic Tuluka kaning NPA ang bago lang nag-surrender.
5: Ang tipik sa pumayag ni Lieutenant Colonel Joe Patrick E. Martinez. Mga katropa, aron karunang abdik ang atong kalawasan. Ayaw kalimot sa pag-inom o santo na plus gold. Alang sa rekos ng Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, ex-FM News.
1: Sa pagpadayon sa ekstra balita, katropa Pulong Duterte ni palaga sa pamahayag ni Corina Sanchez mahitungod sa Davao City. Gituwag ni Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte ang komentaryo sa veteranang broadcaster na si Corina Sanchez Rojas kung manihig italag ang Davao City na nabiyahan na sa sibilisasyon. Nagsugod ang isyo sa episode sa programa na Memo with Corina. Gingisgutan ni Corina ang iyang baguhay lang na pagbisita sa Davao o gikumpirma kini sa iyang nasinatian isip reporter dihang dekada 80 o gubenta. Matudila, gawas lang sa pipila ka mga sikat nga hub gikan sa Ayala o Mega World. Ang ubang bahin sa Davao City daw walay kausaban o nabiyaan sa panahon. Sa opisyal na pamahayag ni Congressman Pulong Duterte ngayon sa September 21, 2021, iyang hatagan o katinawan ang tinuod na kahulugan sa garbo o agi sa maong dakbayan. Matod ni Pulong, ang tinuod na progreso sa usa ka syudad dili masukod sa gidaghanon sa mga high-rise buildings, malls o mga sosyalang party-party. Ipasiugdan niya na ang tinuod na prioridad sa Davao may ang pagpadagan sa gobyerno alang sa mga ordinaryong residente pinagi sa functional emergency services, mayong seguridad o kalinaw, health services, disaster response o infrastruktura sa dalan. Gipahinom duman usab niya ang broadcaster na ang ekonomiya sa Davao City mao ang labing dako sa tibuok Mindanao, Visayas na nagkatibad ng ngadto sa 601.68 billion pesos. Musa layo ra kini sa giingon nga nabiyaan sa panahon. Sumala sa PSA, ang Davao City nagpabiling usa sa mga napulo ka mga pinakadakong local economies sa nasod ni atong 2025 ug mao lamang ang gikan sa gawa sa Luzon na nakasulod sa top 10. Mga katropa, tulo ka lalaki sa viral Ghana video na sikop sa Esperanza Sultan de Kudarat. Ang detalye pinagi ni katropa ng Chris Lee Gaspe sa XFM Johnson.
7: Nasubay na sa mga otoridad sa Esperanza Sultan Kudarat ang tulo ka mga individual na nakitaan sa usa ka viral nga video na nagdala og pusil. Mikailap ang mga video sa messenger niya itong September 19 na nagpatungha o kabalaka sa publiko human sa usa ka insidente sa pagkumusil sa mga South Cotabato. Apanasuta sa masiunang investigasyon nga ang video gihimo niya itong Hulyo 11, 2026 at sa usa ka selebrasyon sa adlaw na tawhan sa Barangay Villamor, Esperanza ug walay kalambigitan sa mga pagbuhay nga insidente nga may kalabutan sa eskwelahan. Duwa ka minor de edad, uban sa ilang girikanan ang gidala sa Esperanza Municipal Police Station samtang usa ka hamtong na nalambigit di paubos usab sa investigasyon. Padayon nga gibagita sa kapulisan ang usa ka individual nga nailhan nga si alias Mikeng ug ang armas nga nakit-an sa video aron mailhan ang mga nalambigit. Samtang gidala sa Barangay Mutiyong Konghorn sa Lambayong Sultan Kudarat ang 13 anyos grade 8 student human magpost og bahat sa pagpumusil sa usa ka tulungaan sa maong lugar. Kauban ang iyang ginikanan ng isubay ang hinungdan sa post o posibleng aksyon nga ipahigayon. nanawagan si PRO 12 Director Police Brigadier General Alan Manibo sa publiko nga magpabiling kalmado o mabinantayon sa palibot. Dipinsay kanunay ang lawas, pagtuma, Santong Plus Go. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Ligaspi, XFM News.
1: Mga katropa, estudyante na kuhaan o gagkutsilyo at tolo sa security inspection dito sa Coronadal City. Na-recover ang usang kutsilyo gikan sa usa ka estudyante at sa gipahigayon na security inspection sa Marvel 7 National High School sa Barangay Tatlan, Coronadal City, South Cotabato, ning adlaw Marta sa buntag sa Setyembre 22, 2026. Kabahin kini sa mas gipastrictong safety and security protocols sa mga tuluhaan sa Dibuok nasod. Kahinong dumanya niya itong Setyembre 21, nagdeklara si Coronadal City Mayor Erlinda Raquel o suspension sa klase sa katanang nivel aron mahatagan o balan ang ginalian na safety and security assessments sa mga eskwelahan. Gihimo kini nga lakang human sa nahitabong pagpamusil dito sa Panga National High School sa silingang lungsod sa Panga South Cotabato nga itong Setyembre 18, din tulo ka mga estudyante ang nakalas o unom ang naangol. Tungod dini, nisugdan gilayon ang pagrikisa sa mga bag sa mga musulod nga estudyante aron masiguro nga walay makadala og armas o himagiban sulod sa campus. Sa laing nga bahin sa itong extra balita, high value individual na kuhaan og valor 102,000 pesos sa Shabu at sa search warrant dito sa Panabo City, Davao del Norte. Ang nga detalye at panaginig ka tropa ang Bong Algabra sa XFM Davao Region.
7: Nasikop sa kapulisan ang usa ka giina nga high value individual atol sa pagpatuman sa search warrant sa Quirino Street, Barangay San Francisco, Panabo City, Davao del Norte, alas 2:44 sa hapon niadtong September 22, 2026. Ginalaman ang dinakpaan sa alias Umi, 38 anyos, ulitao og residente sa nasigutang lugar. Sumala sa Panabo City Police Station, ang operasyon gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Gino Sidal, officer in charge kauban usab ang mga personahe sa Police Drug Enforcement Unit, Police Intelligence Unit, Oksikan Davao Norte Provincial Mobile Force Company. Nakuha gikan sa suspect ang lima kapakite sa gituhaan nga Cebu nga adunay gibug-aton nga 15 gramos ug adunay standard drug price nga 102,000 kapisos. Sumala sa kapulisan, mag-atubang ang suspect ug mga kaso may kalabutan sa posibleng paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, subay na kini sa resulta sa investigasyon o proseso sa balaod. Katropa, siguruhan nga baskod kanunay mong panglawas, pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Rikosang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita. Ako si Katropang Bob Omaki Algabre, XFM News.
1: Samtang nga mga katropa, NBI, gipatawag ang mga opisyal sa DPWH Davao tungod sa irregularidad sa flood control project. Ang kompletong detalye ni katropang nga Giovetti Espanyol sa XFM Davao City.
8: Gipatawag sa National Bureau of Investigation kan NBI ang mga opisyal sa District Engineering Offices 1, 2 ug 3 sa Department of Public Works and Highways sa Davao City. May kalabutan sa giimbestigahan mga flood control projects na nalambigit sa Genesis 88 construction. Nasairan ang maunglakang gihimo human gipahimanuan ni NBI Director Melvin Matibag ang mga gitawag niyang Red Flag Projects sa distrito ni Davao City Representative Paulo Duterte. Din adunay kapin 1.9 billion pesos na kantidad sa mga proyekto nga ginong konektado sa maong kumpanya. Hinuon wala pagibutyag sa NBI ang tanang detalye sa investigasyon apan giklaro nga kabahin kini sa padayon nga pagtan-aw sa paggamit sa pondo sa gobyerno o sa mga implementasyon sa mga infrastruktura nga proyekto. Gilauman na mutubag ang mga opisyal na gipatawag aron makahatag og dokumento o pasabot sa mga pangutana nga may kalabutan sa mga proyekto. Padayon sa pagkakaroon ng investigasyon, samtang wala pa nagpagawas og pinal na resulta o konklusyon ang NBI. Mga katropa, aron kanunay, boosted ang immune system ang doadlaw sa paninom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvat Espanyol, XFM News.
9: Live report.
1: Samtang mga katropa, duha ang napatay sa pag-igo sa bagyo dito sa Japan. Samtang 1.6 million ka mga katawhan ang namakwit. Patay ang duha ka individual, humaniigo ang bagyong duhuan duol sa Tokyo, Japan. Nga ni resulta sa lapag-lapag baha, pagdahili sa yuta o pagkabalda sa transportasyon. Hinungdag na kapin 1.6 kamilyon ka mga residente ang napugos sa pagbakwit gikan sa ilang panimalay. Tungod sa grabing kahintang sa panahon, ang mga dagong airlines napugos sa pagkansila sa kapin 270 flights. Samtang gisuspende ang operasyon sa mga train, nakit na ang bullet train nga nagkonektar sa Tokyo o Osaka. Sumala sa Japan Meteorological Agency kung JMA, ang bagyo hinay-hinay nga nibiya sa ingon sa Aleutian Islands ni adlaw Martes, September 22. Hinuon, nagpabilin ang hulga sa padayon nga pag-ulan, diin ang gidaghanon sa ulan posibleng mulapas sa kasagarang sukod alang sa tibuok bulan sa September. Ugnaw kad po mga balitang ating nakalat sa sulod sa 24 oras. Manukad gikan sa Food Basket of Mindanao, Bukidnon. Ako si katropang Marie Codino o kiniang Extra Balita.
0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako ang inyong masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM
10: Extra Balita.

0: Ay, sabuh ka ng mata, aoy. Ikatugong pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samag-samag ba? Ikatugong pa ka ayaw po. Bangon sa gudya.
0: Sabuh ka na nanapunin bata na sabuh ka ba? Ay, onsa man. Sabuh ka ni mo dong, ay.
2: Na, mo atin?
0: Sus, asin na po. Oh, na. Na naman.
2: Kami po. Na.

0: na ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, nga ay mga bugong doa kabuong marag na kogoko sa tao. Sakit kayo, tapos nga ikwa atong Santon Plus Herbal Capsule. Mga to, wala na yung kwa na, nilayin siya, magkamene siya, nagkawala, hato nawala ko yun. Mga ganito na kanibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, sarago ko mo, testimonin yung alanga, minot yun.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapaka-anak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyong magkaan.

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagpangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Di pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Doctor.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
6: Hi, Moni Laay Karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
5: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
6: Lagi, taman rako sa ibog, ani. Wapak kaayo ka sa imong buhok.
5: Girl, barato na kaayo ni, oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukiton.
6: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
5: Yes, girl, oy. Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa, Jud. Kaya maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Kapit akong shooting. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
8: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman. O saan na adikto?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Salamat kayo, day, ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre puyod ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagtambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilao, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
10: Di kayi ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin pero ang sweldo hagbay rang nilayas.

0: Dati pa po.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix. Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
3: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usag ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon na akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Pain.
4: Symptoms persist. Sister Pain.
5: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
6: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
5: Unsa may akong gamiton, boss?
6: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: Pre, nindota sa imong sound system. Oy, paons magkaayo?
8: Ay, siyempre, pre. Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmahay na niadto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
7: Tiyadaha, oy. Magpabuhat sab ko. Asa ganito, pre?
8: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
9: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a simple sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Prop 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Lumabas or Roger Tarman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: kasi Yes to Health, mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
1: Pag-ampi sa imong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahili sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa may dahili na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy par, pakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to? Sayang saat? Hoy, wagay na to man!
4: Exciting!
2: XFM. XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

Mayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan o gingan man masab sa mga, sa atong mga katrupa sa nagkanlayang istasyon sa XFM, sa mga nakahook up sa atong programa karon sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, Bukidnon, Sambonga, Bayugan, San Fans o XFM Mati. So, usbon ko, mayang gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan, mga kaigalaan. Ano yan usab ang inyong boss ng Alagad, Marlon Bohol, live na

Dok Remlito, oy. Nasab sa iyang kapikas nga nabuhi, Vice President Ma'am Olibayan, oy. Nasab sa atong General Manager, Sir Edwin Garing. Nasab sa atong Extension Manager, Sir Arnel Cortez. Nasab sa atong magtikong technician. So, may gabi, eh. Kaninyong tanan, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Og alang usab sa mga kaigalaan, mga suki nga tigpaminaw sa kanginan, kung aduna mo'y ipaabot nga mga clarification o pangutana, nga to ang number 0965-160-3092. So, mo ka na nga number mga kaigsunan nga gusto o nga pwede ninyo magamit kung aduna mo'y gustong ipaabot nga mga clarification. Magalang usab sa mga pagpanimbaya no, sa itong mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw. So, kumusta mo diha, no? Kusab nga gitimbaya ang itong mga igsuon din sa Bisayan Village. Diin nagpadayang usab sa pagsubaybay, Sister Wilma. Usab sa ako ng kapikas kinabuhi, no? Huwag sa kauban usab sa panimalay, no? Among anak, may gabi ikaninyong tanan, no? Diya sa Bisayan Village. Usab sa ato ng mga kaigsuunan, no? Din sa Garcia Bell. So, mayong gabi Flinius Family. Usab sa pagsabangan, no? Brother Lumando, no? Kumusta? O mayong gabi kanimo mo. Usab sa imuang kauban mo sa panimalay. So, mayong gabi kanyong tanan. Usab sa itong mga kaisunan din sa Maximo. Dok Manasis Dumagit. Mayong gabi Uban sa imuang panimalay usab. Usab sa imuang mga kaubanan, no? Diya sa balay. Nasab sa itong kaigsunan din sa glorious nga banda, no? Sa La Pilipina, Rubino Family. Nasab sa Santol, Brother and Sister Masangkay. So, may gabi kanimo da, brother. Nasab sa itong mga kaigsunan usab nga nag-resubaybay sa itong programa din sa Public Works, no? Three Kids Vulcanizing Shop. Brother Jasper Ibanez. Nasab si Brother Janber Ibanez, no? Nasab si Brother Ryan Ko. So, maying gabi kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. Ako nag-panginaot nga sa gihapon kamo nakabaton sa maayong panglawas o nag-ahimo, no? Sa pag subaybay usab sa ato nga programa nini nga kagabi o. Yun usab sa ato nga kaigsuunan din sa Sinanguti 1, Rubino Family, Sinanguti 2, Tagapulot Family. So may gabi kaninyo. Usab sa ato nga kaigsuunan din sa Breeze, no? Sa 9 East Karinderia, no? Francisco Family, no? Uban sa iyang mga alalay, no? Mga kaubanan din ha sa Karinderia. So, may gabi kaninyong tanan. Nusab sa ato ang igsuong Vincent King Dumagit sa Lagunsad, no? May gabi kaninyong tanan dia, brother. O, inusab sa mga nagkanalain nga mga lugar sa atong mga kaigsuunan. So, kung magaingon, may gabi kaninyong tanan, no? Sa Mawab, yung sab sa Nabunturan, sa Maragusan, o yung sab sa Mati, no? Yung sab sa Pantukan, sa Matiaw, yung sab sa Lupon, no? Maying gabi kaninyong tanan mga kaigsunan. Yung sab din sa Kapalong, no? Sa Abiyod, yung sab sa Laak Mabuhay, no? O sa Tigasa. So maying gabi kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. O yung sab sa mga nagkalain-laing lugar dapit sa Mindanao sa atong mga kaigsuunan. So may gabi kaninyong tanan. O inusab sa atong mga suking tigpiminaw, no? Sa kanginan. So may gabi kaninyong tanan, paimutang mo, no? Aron sa pagpadayon

0: kay kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: O niya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya man ding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting!

0: participate. Si Arlene Mandago City, isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamulinom o kaduha or katulog.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
5: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
4: Sis, dili na problema, oy. Tanawagalik ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
5: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wapak ka ayaw ka sa imong buhok.
4: Girl, barato na kaayo ni oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
4: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Pitawong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
7: Ay, mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman. O saan na adikto?
7: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Walag yun?
7: Oo. Nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortic. MEP Pharmacy and K-Real Pharmacy sa Manolo Fortic, Bukidnon.
9: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117. Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Par, pagkuratira ko ng ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag-sop-sop og chupon.
12: Exciting!
10: XFM.
13: XFM time, it's 7 o'clock. Time check. Brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural protection, araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan, sumukok na. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
14: Mga katropa, exciting dito!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Unsa man ang imong pangutan na?
1: Unsay Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang the boy is running.
0: Kaysa yun rana?
1: Si Katabi.
0: Akuan? El Niño Misotoy.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagpanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong anang balaka ko kay basin ug mabuta na hinuon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako ang kalipay kay nawala man tong pamulas sa akong mata, mga naay gipamati ni sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang arang malikayan na makabato ng glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming nasakit akong kalawasan, sir. Nung nag-action po panakit ako mga joints, dali na sa pagpalimturahon. May sukad nga gatumbar na ko premium D3. Nami na kayo akong paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Nami sa pirming akong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
10: Para sa DNMS?
9: Para sa tour nyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sigayon ako na, Miss. Yeah!
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sasanyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumapit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
11: Manami gis.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina dyan ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
16: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
15: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pero ni?
16: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
15: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell fuel save. Kung
17: kalidad nga gasolina imong gipangita. Ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
18: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
19: Inyo, tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatulong. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko imutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-malay o dagang salamat.
20: Sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mobiya sa Panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
21: Minaw ka sa XFM.
22: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na yung pakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!
23: Ha!

0: kerja kusina.
1: Oh, ala bugawa.
0: So, so, so. Di man mo dagan kap?
1: Adloka, unsa man ka mo bugaw mura man kag bayot?
0: Unsa man oi? Halanok, halanok, nay aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting.
3: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sunod sa usa ka bulan, nigupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayong pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Zaza Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik manog hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bigud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision X, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Hindi ko ganaan magsigig halubin mo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naayadal lang ang virus ba. Kaya nga, kabigid ko na tumar sa Premio D3. Aron, siguradong protektado, gil ko, dili ko magtakdan. Ako, si Jenny, usa ka certified Premio D3 user, testing it with me.
8: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Dolly, 50 anyos. Isa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayirag sa'yo, aron maka boundary. Kung sao na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, unlisten kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayirag. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa paigulat ninyo, bag turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
4: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilangduka Street, Barangay 9, Malay Balay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-1989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
12: Merienda time na!
8: Pag merienda time na, Mandian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
11: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
13: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, pusa mo biya sa inyong panimalay. Dikay ang line connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Hoy, Madli, kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagbulang dayon. Excited?

0: laut siaman urak.
1: Labing kay kay lula ba?
2: Ah.
1: Oh? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
2: Oh.
0: Ayo siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na, basin urig masuko kung mangutan ako.
1: Ni exciting? Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. System Pain.
6: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nakoy chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong na akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
3: System Pain, tanggal ang pain, fast and safe. System Pain. Symptoms persist all the doctor.
7: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
8: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
9: Nindota sa imong sound system, oy! Paons mag-aayo?
10: Ay, siyempre, pre! Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmahay, nga niadto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
9: Tiyadaha, oy! Magpabuhatsab ko! Asa ganito, pre?
10: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
11: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a simple sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Porok 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Duri Mubalas or Roger Tarman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: to say yes to health. Mabalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
4: Exciting!
2: XFM.
5: XFM.
6: XFM time. It's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: XFM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
1: Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalhuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, o pwede gihapon manganak, lisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bana.
3: Stone! Nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman, kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Welcome po ulit sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Live na naman po tayong magkakasama at magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya sa mga gusto mong makihilubilo po dyan, pwede kayong magpadala na yung pong mga text messages, mga inquiries po ninyo. Text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Maganda at malusog na pakikinig sa lahat ng ating pong mga kaabayan. Lalo na lahat ng mga listeners sa ating pong mga XFM stations nationwide. And magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta ang ating pong araw? I hope and we pray na nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon, mga kasama. Si Michelle Hines po ito, mga kasama mo ulit dito sa ating pong programa. Siyempre, nakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po, ha? Regular na nakikinig sa ating palatuntunan, The Secret of Health. Welcome po. Pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang information na magpapaganda ng ating kalusugan kung ito po'y ating i-apply, syempre. At katuwang po natin ang Yes to Health at ang ating mga produkto na tinatangkilig po ng ating mga kababayan.
1: Sa mga kaibigan po natin, ha, lalo na hindi pa nakasubok, Doc, ng ating pong mga produkto, lalo na yung ultimate trio natin, nako.
2: Mm-hmm.
1: E pumunta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para masubukan nyo po, mga kaibigan, ng ating pong mga FDA nutraceutical grade na mga suplemento. Lalo na po pagka nanghihina na yung ating pong pangangatawan, napakabilis na magkaroon ng sipon, ubo, lagnat, at iba't iba pa ng mga viral and bacterial infections sa ating pong pangangatawan. Kinakailangan bakbakan nyo na yan, ano? Ng ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong pinakabagong produkto, ang Premium D3. Yan po ay may bilhin na sa pinakamalapit na mga butika, mga suking pharmacy dyan sa lugar po ninyo. At pwede rin po yan ma-avail sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Mas maganda sa Yes to Health Clinic natin para makapagpakonsulta na rin po kayo. Mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kaibigan, no? So yan, available po yan, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic. At huwag niyo pong kalimutan i-follow and i-like ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promotions, yan na rin sa mga bagong products na ilalunch po natin, mga kaibigan, no? Pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo, mga karanasan ninyo sa pag-take ng ating pong mga produkto. Eh, pwede nyo pong i-share dyan sa ating pong Facebook page, mga kaibigan, ha? At huwag mong kalimutan, ha, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Hotel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Palakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng Bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ng mga kababayan.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info muna tayo, dagdag kalaman. Kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad na mga produkto. At siyempre, ating pong pag-uusapan itong isang karamdaman na karamihan sa mga kababayan natin ay nararanasan din po nila. No? Itong ganitong uri po ng sakit. Ito pong tinatawag na osteoporosis. Ano po ba, Dok? Ito ang karamdaman na osteoporosis.
2: Naku, popular na popular yan. Osteoporosis. Ibig sabihin kasi yung osteoporosis ay yung osteo, ibig sabihin yan bone. Mm-hmm. Okay. Porosis sa English is porous. Sa Tagalog, parang butas-butas. Mm-hmm. Yan. Kaya kung titingnan mo yung buto ng isang taong may osteoporosis sa microscope, makakita ka na parang sponge. Kasi yung buto natin, parang sponge ang ano yan. Kasi buhay na tissues yan eh. At pag mayroon kang osteoporosis, yung gap ng mga butas-butas niyan ay sobrang laki, partner.
1: Mm-hmm.
2: At sa kondisyong ito, talagang lumalaki yung butas-butas ng buto sapagkat mas mabilis itong masira kaysa mapalitan. Ha? Kumbaga, ang buto natin, everyday may deterioration yan, pero yan ay napapalitan in a normal basis. Mm-hmm. Pero once na ito ay magkaroon ng problema, yung absorption natin ng mga mahahalagang chemicals or nutrients para ma-create ng mabilis ang pamalit sa ating mga bone tissues, hindi ito magkakaroon ng magandang kondisyon. Ha? Mm-hmm. Ang mga buto po kasi natin, buhay yan, ano? At na palaging nasisira, pero nare-replace ka agad. Dahil dito po, hindi napapalitan, parang ang itsura ng buto natin parang naaag na, sabi nga yun yung itsura niya. Kaya naman kapag may osteoporosis po ang isang pasyente, mahina at madali po itong magkaroon ng pinsala sa buto. Kahit simpleng aksidente lang, yung isang ang pasyenteng na kausap ko, partner, umupo lang sa napabagsak lang ng konti sa supa. Mm. Na ospital na kasi nabali na yung ano niya, yung may parte sa pelvic niya.
1: Mm-hmm.
2: Kasi meron siyang osteoporosis. Yung ang iba, may inabot lang na matindi, ano? Yung binigla, pinilit.
1: Mm-hmm.
2: Pumutok na dito sa may rib, na nabalian na. At o kaya, yung biglang magbubuhat ka, na alanganin. Minsan yung daliri na napapracture. So, maging ang malakas na pag-ubo, pwede rin maging sanhi na fracture kung ikaw ay may osteoporosis dahil nga sobrang marupok ang ating mga buto. At kadalasan, naapektuhan po nito yung buto sa ating kamay, sa likod at sa balakang. Hindi agad po nalalaman ng tao na siya ay may isang kondisyon na osteoporosis sapagkat yung pag-develop po nito sa ating katawan ay dahan-dahan. Okay? At masasabing may osteoporosis lamang isang tao kapag siya ay mapilayan
4: o magkaroon ng fracture tapos na-test sa ospital yung tinatawag na bone density. Kaya nga mahalaga kung makakapagpa-bone density test kayo.

0: Oh.
1: Eh, kinakailangan magpa-check, mga kaibigan, ano, para ma-determine kung yung bone mass nyo talaga lumalambot na. Or nagkakaroon na ng mga lamat dyan sa loob ng iyong mga buto, mga kaibigan, ano. Okay, Dok, paano naman nabubuo, Dok, yung karamdaman nyo? Maliban doon sa mga nabanggit nyo kanina, ano pa yung ibang mga factor na maaaring pagmulan ng karamdaman ng osteoporosis po?
0: Oo, nasabi na nga natin yung edad, di ba? Yung edad, napakalaking bagay yan, oo. Sa pag-develop nitong problemang ito. So, ibig sabihin, habang tumatanda tayo, given na may possibility na mag-develop tayo nito ng osteoporosis. Kaya nga, pag kayo ay umedad na po ng 40 pataas at kayo ay babae, kasi most of the time, partner, kababaihan ang tinatamaan ng osteoporosis. Mm-hmm. Meron din sa lalaki, pero hindi ganun katalamak. Sa mga babae talaga ito, dahil ayon sa pag-aaral, yung buto ng lalaki ay dihamak na mas makapal, mas matigas yung kanyang structure compare mo sa mga kababaihan. At ang babae, ang kadalasan nagkakaroon ng kondisyon na prerequisite for developing problem sa buto. Bakit? Siya kasi yung nanganganak.
1: Mm-hmm.
0: Eh, bawat pagbubuntis, saan ba kinukuha yung calcium na binubuo para doon sa baby? Eh, sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Tapos hindi ka naman nagsusupplement o kumakain ng mayaman sa mga calcium. Eh, madi-drain out ka. Kumbaga sa savings account, withdraw ka lang ng withdraw, walang deposit.
1: Oh.
0: O, ganun ang nangyayari. Another factor is yung kakulangan ng exercise. Kasi ang buto natin ay isang buhay ng mga tissues. Once na ito ay na-expose sa pressure, yung exercise, nagde-develop ito yung tinatawag na resistance exercise, di ba? Nagde-develop ito ng intensity na ang buto natin ay magpapatibay, magpapatigas. At kung wala kang exercise, magiging literal yung sinasabi nila, malambot ang buto na isang tao. So exercise can enhance our bones density and energy and strength. At isa pang dahilan bukod sa exercise, yung hindi sapat na nutrition. Ang pinaka-importante po sa ating bone ay una yung calcium, vitamin D. Kung hindi po kayo magbabitamin D, kahit nagka-calcium pa kayo, walang kwenta yun. Hindi yun maa-absorb because kailangan meron itong mga vitamins and mineral na i-combine mo. Ang tawag doon is catalyst. Okay? And also vitamin C. So calcium cannot be absorbed without vitamin C. Calcium cannot be processed without vitamin D. Kaya dapat magkakambal po yan kung meron na talaga kayong problema. Ha? So sa pamamagitan ng pagkain at suplemento, kung talagang wala tayong maayos na kinakain ng mga calcium and vitamin D foods, you need to supplement yourself. At isa pa, yung paninigarilyo at pag-inom ng alak ay nakita na nila na nagpapahina talaga dahil yung chemical na nandoon ay nagpapahina sa ating buto. Saka hindi na-absorb yung calcium kapag mayroong alcohol sa ating pong katawan. Kaya ingat-ingat na doon sa mga babae na may osteoporosis, huwag na mag-alcohol, huwag na manigarilyo.
1: Lalo na kung nakikita nyo, unti-unti nang bumibigat yung pangangatawan. Ano? Kakasabay kasi yan, Dok, ano? Pagka hindi ka maingat sa pagkain mo, mabisyo ka pa, kulang pa sa ehersisyo, lalaki ka talaga niyan. Tapos, kasabay ng paglaki, Dok, paglambot ng buto. Eh, grabe po ang effect nun sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan.
0: Oo. Eh, kaya yung mga babae, partner na ano eh, na halimbawa, excess weight ninyo, ang normal weight supposed to be is 50 kilogram o 55. Tapos ang timbang nyo, 80.
1: Nako.
0: Eh, gaano kataas yung excess nyo.
1: Oh.
0: Imagine ninyo na araw-araw may pasan-pasan kayong 25 kilograms of rice. Ganong atindi, ano? Kasi hindi naman talaga dinisenyo yung atawa natin na mag-bear ng excess weight aside from kaya ng ating buto. So, yun yung problema doon.
1: Yun nga yung masaklap doon, Dok, ano? Na napakabigat na ng dala-dala mo, eh yung nag-hold pa, pinaka nag-hold doon sa weight mo, which is your bones, mga kaibigan, eh malambot pa, ano? Kaya napaka-delikado po talaga, mga kaibigan, ha? No? Kaya sa mga kababayan po atin dyan, especially sa mga kababaihan, na lalo po yung nagkakaedad na, ano? Umaapak na po kayo ng 50 years old, pataas, mga kaibigan. Nako eh, dapat you have to be very careful and you must maintain your healthy weight, mga kasama, ano? So maintain niyo yung healthy weight po ninyo sa pamamaraan po, mga kaibigan, ng pag-ehersisyo. Yan naman yung pinaka way, ano, para ma-maintain niyo po, mga kaibigan, yung healthy weight and then also your diet. At kinakailangan suplementohan niyo po yung pangangatawan po ninyo, ano, ng mga nutrisyon na kinakailangan ng katawan. Kasi hindi ibig sabihin, Dok, na malaki ka, eh punong-puno ka ng nutrisyon. Hindi po, mga kaibigan. Hindi ibig sabihin na payat ka, eh salat na salat ka sa nutrisyon, hindi rin po, mga kasama. Ano? So, kinakailangan, bigyan po natin ng sapat na supplementation, sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan.

0: katawan, pwede kayong mag-take mga kaibigan ng ating pong Ultimate Trio na nakakatulong po yan siya, no, para maintain yung healthy weight at mabigyan po ng sapat na nutrisyon ang ating pong pangangatawan mga kasama. At mga kaibigan natin dyan, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa ating pong numero. At ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.
1: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C! Ang vitamin C na pinalakas ng Santon! Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
1: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
5: Ako si Carla. Hirap akong humika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. So yung mga katanungan po dyan, just text lang sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545. At syempre, ang programa po ito ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga epektibong produkto po nito mga kaibigan. At available na pala ha, ang atin pong Clear Skin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito yung sabon natin, Doc, ano? Na pampabrighten, pampa-younger looking ng atin pong mga balat.
6: Oo, hindi naman magre-reflect yung araw dyan.
0: Ah, hindi naman siguro. Pero, yun siguro Dok, yung sinasabi nila, pag nasinaganda ng araw, nakakasilaw.
6: O, kasi ang ating Clear Skin ay nagtataglay ng mga sangkap, ano? Lalo na yung VCO. Mm-hmm. Nagmo-moisturize ng ating dry skin. Ang kagandahan ng ano VCO partner, nilalock-in niya yung moisture sa ating skin. So ba, hindi siya madaling nadadry. At ang kagandahan nun, meron pa siyang epekto sa mga may sugat. Ano? Dahil meron siyang wound healing property. May antibacterial, antifungal at antiviral properties pa siya. Mm-hmm. O, tapos doon sa mga taong laging ang amoy ng katawan, eh hindi mo maintindihan, naligo na, eh may amoy pa rin.
0: Oo.
6: Meron siyang whole calamansi fruit extract. Alam naman natin, di ba yung una, eh naglalagay ng calamansi sa kilikili, sa mga siku-siku para...
0: Nakatry din ako niyan dati.
6: Para
0: iwas asim-asim.
6: Oo. Baliktad, no?
0: No.
6: Maasim yung ilalagay mo para di umasim yung katawan. So ito meron siyang extract na merong mayamang vitamin C to protect your skin cells from damage. At isa pa dyan, may kojic acid siya. Mm-hmm. Ang kojic acid partner, it's a Japanese, natuklasan nila yan. It's very good for the skin.
0: Mm-hmm.
6: It's very good for lightening na hindi nasisira yung ating... balat mismo ano. So meron siyang mild inhibiting effect sa ating melanin production. Kasi alam mo yung melanin, maganda naman yan. Kaya lang, pag lagi tayong expose sa init ng araw, automatic ang katawan mo, ipoproduce niya yan. Kasi yun yung natural na depensa ng katawan natin sa sikat ng araw. Pero kung gusto nyo mag-lighten ng konti yung inyong balat, you need to use kojic acid. Okay? Mm-hmm. At yung isa pa, yung paborito nila partner, glutathione.
0: Glutathione.
6: Mm, diba? So yeah. Meron pa siyang glycerin.
0: Mm-hmm.
6: So kaya kung gusto nyo po ng isang magandang uri ng herbal organic soap na nakapagpapaputi, nakapagpapakinis, nakapagpapa-enhance ng ating skin health, gumamit kayo ng Clear Skin.
0: Mm-hmm. Pataasin ang atin pong confidence. Ano? Para po, sabi nga nila, ano? Lakad ganda. So, sa mga kababayan po natin, ano? Na gustong ma-achieve ng makinis and healthy na skin. Hindi lang po yung maputi, mga kaibigan. Iba kasi dok yung maputi lang, pero hindi naman pino yung kutis.
6: Iba nga, yung puti, hindi mo na ano eh. Parang nakakatakot na eh. Parang wala ng dugo eh. Ito, talagang mamula-mula at makinis na kutis. Kasi ang kalusugan, hindi mo makikita lang sa... Ano, sabi nga ng isang pag-aaral is, kung ano yung nakikita mo sa balat, na mamanifest lang nito kung ano meron sa loob. So, a healthy skin means a healthy body.
0: Yeah.
6: Yan ang dapat nating tandaan, mga kaibigan.
0: Okay, ha? Gamit na po kayo, mga kaibigan, ng Clear Skin. Mabibili na po yan sa atin po mga Yes to Health Clinic. At pwede rin kayo umorder sa atin pong Lazada and Shopee page. I-search lang po, Yes to Health 2011. Para sa mga kababayan po natin na gustong magpaputi, gustong magpakinis ng kutis. At syempre, para maging ano naman, kaakit-akit yung itsura sa atin pong mga partner. Nako, yan, Clear Skin, mga kaibigan. Ha? At sa mga kababayan po natin, meron nagtanong dito, Dok, ano? Kung pwede daw ba ang atin pong Santong Plus Herbal Oil imasahe sa anit ng buhok.
6: Yes! Oh, alam
0: pwedeng
6: mo.
0: Pwede.
6: Lalo na kung may mga balakubak po kayo. Oh, yung inyong mga buhok ay naglalagas. Kasi meron yung mga herbal extract na nag-i-stimulate ng pagtubo ng buhok at makontra yung paglalagas nito. Yan. So, i-try ninyo. Imasahe nyo doon sa anit. Ang sarap ng pakiramdam ng anit natin. Nakaka-relax yung amoy at nakaka-relax sa atin pong anit.
0: Mm-hmm. Para sa mga kababayan po natin na may mga skin allergies, meron kayong mga skin problems, ano? Pwede nyo haplasan yan, mga kaibigan, ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Mga lamig-lamig sa katawan or spasm, ano? Yung parabang laging may ipit sa likod, mga kaibigan, ano? Pagka gumalaw ka, parang kontrolado yung galaw ng ano mo, kamay, mga braso po ninyo, mga kaibigan, at iba pang parte ng pangangatawan, haplasan nyo po ng Santong Plus Herbal Oil po natin. Ito rin nakakatulong para dun sa mga body pain, ano? Para nakit ng likod, para nakit po ng mga joints po ninyo. Yung iba, kahit po yung ano, sa mga babae dok na nagkakaroon ng dysmenorrhea, ano? Nagkakaroon ng cramping sa kanila pong abdomen. Pwede yung haplasan niya ng Santong Plus Herbal Oil po natin, ano? Nakaka-relieve po siya, mga kaibigan, ng pain. Kasi pinapaano niya, pinapakalma niya yung mga nag-spasm doon ng mga muscles, mga kaibigan, ano? So, mas nakakakilos ka na maayos dahil mawawala po yung pain. And then, marirelieve, ano? Yung mga sakit-sakit na nararamdaman po natin, ha? Kaya sa mga kababayan po natin, Santong Plus Herbal Oil. Mabibili na rin po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kababayan natin, nagkaroon problema sa kanila pong mga mata. Ito, Dok, ang kagandahan sa atin pong Vision X Plus Soft Gel Capsule. Hindi lang po isa yung content niya, kundi apat. At yung apat po na yan, yan yung... Kumbaga, ang specialty niya para sa mata talaga, Dok. Ano? Uh-huh. Even though nakakatulong siya sa iba pang parte ng pangangatawan natin. Pero ang main focus niya or main goal is ipanumbalik or i-maintain yung healthy eyesight.
6: Oo. Yung mga carotenoids kasi very important yan sa mata. Meron silang affinity. Ibig sabihin nun, partner, pag pumasok sila sa katawan natin, ang takbo talaga nila doon sa ating eyes. Na kung saan ito yung lutein, yung zeaxanthin, meron pa tayong beta-carotene, at saka vitamin E. Ito ay matitinding mga sustansya na nagpapanitinding healthy una ng ating eyesight, ng ating mga maliliit na ugat sa katawan, ng ating daloy ng dugo, which is very important sa pagkakaroon ng malusog na paningin. Yeah. Kasi kung yung nagka-problema ka sa daloy ng dugo, yung mga nerve mo, yung optic nerve mo, mahina din. Tapos sira pa yung makula ng mata mo. Talagang lalabo ito at pwede magkaroon ng matinding damage na pwede humantong sa paglabo at pagkasira, pagkabulag ng ating mga mata. So, simple lang ang gagawin natin. Hindi dapat madrain sa ating mata yung lutein and zeaxanthin. Mag-take po kayo everyday para meron kayong pondo na panglaban. Kasi alam mo ang ano ng lutein at zeaxanthin, pag mayroong pumapasok na blue light sa iyong mata, sila yung nag-aabsorb. Mm-hmm. Parang sila yung tagahigop.
0: Oo.
6: Para hindi ito maka-apekto sa ating mga mata. So, alam naman natin saan paggaling yung mga blue light na yan. Mm-hmm. Siyempre, sa mga electronic gadget, yeah, sa cellphone, sa computer, sa mga ganito, yung mga LED.
0: Mga artificial lights.
6: Artificial light, may blue light po yan. Ha? Kaya kinakailangan protection na natin yung ating mata.
0: Ayan ha. Sa mga kabayan natin, wala tayong ligtas dyan sa mga tinatawag na blue lights na yan. Ano? Kasi halos lahat ngayon, Dok, merong taglay-taglay po yan.
6: Oo.
0: So,
6: hindi ka tulad nung panahon na ang mga ilaw nun yung dilaw.
0: Lampara.
6: Mga lampara. Oh,
0: kahit meron, ano yung binobombahan, Dok?
6: Oh, yung gas, ano yun, ano ba yung gasera?
0: Oh.
6: Isang uri ng ano yun, di gas yun.
0: Oh, meron din kami ganyan, dati naabutan ko. Ano? So, compare sa panahon natin ngayon, mga kaibigan, na talagang karamihan ng lights natin is artificial na po, mga kaibigan. No? So, walang ligtas yung atin pong mata. Ang natangi lang natin na kayang gawin is kung paano po natin ipe-prevent yung damage na maring maidulot nun sa atin pong pangangatawan. No?
6: Mm-hmm.
0: So, pamamagitan ng mga suplemento po na ito, makakatulong ito, mga kaibigan, na makakope up yung atin pong pangangatawan laban ano sa mga agents na ito. Ha? So, huwag kalimutan uminom araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. Yan po yung mabili na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic at ganoon na rin ano, sa atin pong mga authorized dealers nationwide, mga kababayan. May nagtanong dito, Doc, ano pong araw at oras yung open po ng clinic po ninyo? Araw-araw, yeah, open clinic natin, Doc.
6: Oh, 9 o'clock pa lang, bukas yung clinic natin. Sunday up to Friday.
0: Friday.
6: Yan, bukas po tayo. Yung consultation naman, usually 10 to 4 ng, sa buong maghapon. Mm-hmm. Ano? So, pwede kayo magpa-book ng appointment or pwede rin walk-in, no problem. Punta lang po kayo dahil open po tayo sa mga araw na yan.
0: Mm-hmm. May nagpahabol ng katanungan. Sir, yung mama ko po, may mayoma po siya. Pwede po ba sa mayoma po niya yung mga produkto daw natin?
6: Yes, pwedeng-pwede. Ano, ang kagandahan sa mga produkto natin, ito'y nakatutulong sa reproductive health. Mm-hmm. At isa na yung mayoma sa nagiging problema no, sa reproductive system ng mga babae. So, pwedeng-pwede po. Mag-take po kayo kung talagang medyo may mayoma na at medyo malaki na. Mag-take po ng Santon Plus Gold, 2 capsules 3 times a day sa unang 30 araw o 30 days.
0: Yeah.
6: Then after 30 days, pwede nyo na-lower yung dose sa 1 capsule 3 times a day. Kasi alam nyo, you need more.
0: Mm-hmm.
6: Kapag meron talaga kayong kondisyon na verified at talagang may sakit na talaga. At sabayan po ninyo yan ng ating premium D3. Meron kasi itong Moringa seed oil. Maganda po yan sa ating pong mga growth in the body. Mayuma, pamumuo po yan eh. So pwede po kayong gumamit ng premium D3 at vitamin C.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga kabayan po natin ha, na nagkakaroon ng mga bukol, mga cysts, ano, mga masses sa inyo pong pangangatawan, inuman nyo po ng Ultimate Trio.
6: Oo. Punta rin siya sa klinik kasi maganda sa mga ganyang case, may program talagang susundin. Mm-hmm. Nakagandaan po ng kumukonsulta sa amin sa klinik kasi nabibigyan namin ng personalized program na hindi lang kayo inom ng supplement. Meron pang ibang mga bagay na magpapabilis ng inyong paggaling. Kaya visit po kayo sa mga centers ng Yes to Health sa inyo pong lugar.
0: Mm-hmm. Lalo na yung diet, Doc, ano? Modification of your diet. Bibigyan kayo ng complete dietary guidelines. Kasi karamihan ng mga sakit din, Doc, is link sila dun sa mga kinakain po natin.
6: Halos karamihan, aside from infection, saka yung mga accident, most of the condition na meron tayo ay talagang link directly to our lifestyle and our diet.
0: Nako. Kaya kinakailangan po, mga kaibigan, baguhin ano, kung ano yung mga nakaugalian ninyo na lagi po ninyong kinakain. Na yun po yung mga promotor ano, ng samot-saring karamdaman sa ibang pangangatawan. Eh, kinakailangan mabago po yun. At ma-change, mga kaibigan. Kasi tayo po naniniwala, ano? Yung sinabi na, if you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Ano? Ayan, nakabase din yan sa sinabi ni Hippocrates, Doc. Ano? Na let your food be your medicine. Ano? So sa mga kabayan natin, mahalaga yan, ha? Yung correlation ng food ninyo at saka ng inyo pong health, mga kababayan. Nako, Doc, napakabilis ng oras po natin. At wala naman tayong oras.
6: Mm-hmm.
0: Baka po may maiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
6: Siyempre, pasalamatan natin ang inyo, ang ating mga listeners, lalo na yung mga madalas po nagte-text ano, at nababasa natin yung inyong mga komento. Salamat po. Ang tanging hiling lang namin sa Panginoon na kayong lahat ay pagkalooban niya ng gabay para maging healthy kasi Alam niyo naman, pag naging sakitin tayo, lahat ng bagay pwedeng mawala sa atin pag nawala ang kalusugan. At syempre, nandito kami para gabayan kayo sa mga information na pwede pong mapapakinabangan nyo in the future. At syempre, andito yung mga produkto natin na pwede nyo subukan na kahit nasa inyong mga bahay lang kayo, ay meron kayong pwedeng benepisyo hatid ng mga dekalidad ng mga produktong ito. At maraming salamat po. Ako pong inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners po natin, ha. Gaya na rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam sa araw po uli ng bukas, tayo po ay magkarinigan magkasama-sama din sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan po muli tayo, mga kaibigan. Hanggang sa muli, ang aking dalangin ng Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
8: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, unsay na adid to.
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuod? Wala gyud?
8: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
7: Salamat kayo, day, ha? Moton ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan.
11: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Sakita anak no kanang gimahal na nimo ba niya, gihatag na nimo ang tanan-tanan, gibiyara nimo yung motor, ikaw ang nag-monthly. Or di kaya na ang kasi process nga ikaw ang nag-down payment. Binigay mo na po ang lahat pero hindi ka pa sapat.
1: Putahe sa gabi.
0: Aray. Kasuway na mo, ana. O karon makabalo na ka. No? Manag nga, ang ubanin ha, magkataw-katawa. Yan, what if ikaw na po ana ang sitwasyon? Ba? Makuansyod ka ka ng paubaya lang gihapon. Kasi, oh, ayaw si Kwan. Ano po ka ng mga... kadang unsa tawag ana uy kanang ipaubaya na lang nimo kay maski bang ihatag na nimo ang tanan-tanan sa iha di man gid siya happy sa imo ay I sorry. Yes. Dayon. Unsa ato bitaw uy hello V. Kasali mo ang nagini ako ang ko Andri ay may gabi iya sa imuha, sa inyuhang tanan, sa imuhang pamilya, sa imuhang barkada, sa inyuhang tanan nga namino karon sa tuwang programang Putahe sa Gabi. Ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Inyuhang makauban si Cinderella hangtod alas 11 po sa gabi on. Ang atong Putahe sa Gabi inyo ang makauban o madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. And inyuha usab makita sa itong mga official Facebook pages. Ilabi na po sa XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Back to basic na puntaan ning kanang mga tingog na to nga kanang no? Nibalik mo po itong pagkapagaw kaya nibalik mo ng klase. Ang pagaw na gita. Ay sa ha, ako sa ning-adjust ang gamay. Oka na, Charo. Bitaw, karong gabi una, B, maghiskot kita sa mga butang-butang na wala na ipulos, pero tagaan na po nato og pulos. Mga butang na wala nang kwenta, pero gawan natin lang halaga. Mga bagay-bagay na hindi pinahalagahan pero dito minahal. Oh, dirira na siya sa Putahe sa Gabi. Bibi Jao, pahangyo ako balik, B. Paliw ko sa text line, diri sa ano, notepad, sa text line number na to. Okay. Nalimot na sad ang Disney Princess. No? Dili jud ko maayo into what we call memorizations. Ay, ito ra. May mga panahon, good be nga, galag ang Disney Princess. Na? Pero bitaw, B, okay ra na. Ang importante, wala ga blurring mo ang vision. There was this time, I think last week, nag-blur gilang ako ang vision because of stress, because of so much radiation. Kaya, tibok adlaw, gilmi ato, kami mga kuan, kaming mga naasa laylayan. Seryoso, kapag ganyan mo ang trabaho is more on kanang ma-expose kay kas computer, unya ka nang magsika lang og ka nang tutok, kay gina-check ni mo kung unsay mali, gina-review ni mo ang imuhang questionnaire, so ano, good, no? Maka-blur gid siya sa vision tungod kay ma-stressing imuhang mga mata, tungod sa presence sa radiation, yung naas imuhang computer. Bi, ang ako alang dyan gibuhat is nag-inom gid ko og Visionex Plus.

0: Mapalit kini siya sa mga suking butika nationwide. And of course, pwede po mo nga musaka sa toang opisina sa XFM Bukidnon or any XFM stations tungod kay available pod sa tua nga toang VisionX Plus capsule. Sa mga katropa na tong Muslim, pwede na sa inyo habi tungod kay halal certified and also we are FDA approved. Para po sa toang Sir BB question, ay wala pa. Oh, sorry na. Wala pa di ay. Siyempre, ang ito ang putahe sa gabi. Hatod ka nato sa Turbo Man Enhancer. Ang maghatag sa imuha og kusog sa kagabion, ilabi na sa ing-arong orasang need good nimo nga i-address ang kakulangon sa satisfaction sa imo ang partner. Ang Turbo Man Enhancer bitag 85 pesos lamang po. Affordable na. Effective pa para sa pagiglabing-labing nimo sa imuhang partner. Bibi Jow, singa silang ko pag okay na ha. Ah, okay na. Para sa tang Sir BB question for tonight. Ah! I feel you! Alam, nagpakit-cute lagi ko. Lagi ko paminaon. Lagi ko paminaon. Ay, ganang cute ka ikuan. Mura magpunan. Naipit. Ang atong Sir BB question karong gabi una, hatid ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung na ay mag-chat ni mo og na ako'y ichika. Tanggalan na lang siguro ng nimo. May redundant naman ta. Kung na'y mag-chat nimo nga na ako'y ichismis sa imo, unsa imong reaksyon? Ay, basta mga ingon anak gani. Inahan kay kuhan na. Pinaka-hate na ako. Bayaan na, oh. Na'y mag-text sa imo, ha. Uy. Na daw chismis ako abahin at tung kauban na mo. Ako ning replyan pi. Unsa man na? Chika da yun. Pinaka-hate na ako sa tanan. Kanagong mo chat or mo text ako ah. Yung muingon nga oh, mug oh, ay kana noon. Kanagong himbawa mo chat, nya muingon siya nga na ako chismis sa imo ha. Ayun ako bitina. Niya minong ka nga, unsa man na siya? Unsa man na siya nga chismis? Niya maingong pag siya nga, unya na lang dahi kay busy pa ko. Para dili yung ko ganahan, ana. Sa tinuon lang dahin kay mabitit, ganahan ka mabitit? Ganahan ka nga dili madayon? Ganahan ka nga makulangan ka? Dili ko ganahan, ana. Gusto na ako tuloy-tuloy sa jackpot round. Nakaiingon sa ako, nakai-chismis ako, ah, sultihi dayon ko. Ayaw ko bitina. Di ko ingon, ana. Ang gusto na ako, tuloy-tuloy lang. Ha? Murag na ka Turbo Man Enhancer. Diba? Ingarap na ganda siya. O, sa inyong reaction karong gabi una, ha? Pwede mo nga mag-text or magtawag sa to ang text line number 0945-443-5869. Is that correct? 0945-443. Sige ka dali lang. Ito na yung butang anong spaces kay nalibat gamay. 0945-443-5869. Ang atong number na pwede ninyong i-text or pwede po ninyong tawagan. O pwede po mo nga mag-react sa to ang mga live karong gabi una. O makita ninyo nga ako ang kaanyang gagipanub na. Wahalang, masking walay aircon. Kung nga kayo dili. Hi kay Junlin Ron.
1: Thank you.
0: Salamat si Glenn Tumakin all the way from Poblacion, Cordova, Cebu.
1: Thank you.
0: Salamat kay Ruby. May gabi idea sa imuha o sa imuha ang ikalingawan. Mommy Jacqueline Labi.
1: Thank you.
0: Diya sa Hong Kong, may gabi i, Mommy. May gabi i po kang Mommy Josefina Tinambunan. Mas cool ba yun? Og mo chat og kumusta ka? Aking mahal. Kana noon. O, basta yung unang anak ganit manager ang i-chat, alams na. May gabi kang Paul Jones Flores Badiles. Regards ko pake, pabalik-balik sa ko ang midwife na asawa. Sana all. Si Gretel John Abangin. May pamani sila. Og na yung maingon na mag-message kay mukatawar ako pero clever, usani, bata, dili ko involve, okay? O, anak, ragid na siya. Hi sa kong mads! Dai, may gabi idea sa imuha, Dai. Marisa Payot Banga Kahes.
1: Thank you!
0: Dia sa may New Corellia, Davao del Norte. Hello daw sa ko ang mga bisita diri, Dai.

0: Tanggaulan, nagtagay-tagay daw si Jesse. Oh, si Jesse Ang, si Jomar Payot Mola, aka Aryong. Aryong! Si Aryong, oy. Ang gabi, idi ha, yung. Murag Aryong ay, saan mo na ako na Aryong? Uy, ganang, murag, dahil sige, jug, promise ay ni Aryong, nga mag-adto, jug, huwag niyo ko rally, pero busy pa, jug, kaayo ko, Aryong. Unya na lang siguro, huwag mag-term break na yung, ha? Wala ko'y bakasyon niyo. Gusto na ako bisitahaw na ako ang maring diha. Okay, gimingaw na kumukaon anang iyang mga tinaguan nga saging. Ano ka na mga saging diha nga mga dagko kayo nga mga brown. Oh, pinahan kay kuan na good eye. Sige lang day, magkita na tapuhon. Marisa Payot Banga kais mo anha jud mi og new Corelia puhon day. Di ako matulog. Di ko muuli kay layo kay na. Ha? Oh, may gabi diha. Si mga katagay diha, dahil hinay-hinay lang mo, ha? Ulan di ay diha sa New Corelia. Wala no. Sige, nag-ulan diha sa New Corelia. Pero di ko kalimot, nagbiyaan ko taga New Corelia. At taga New Corelia di ito. Diba? Eh. Oh, may gabi diha. May gabi ipad! Si Kent Lloyd Brian Romeo from Korea. Sana all. Nasa Korea. Kuya, wag yun ang mga nasa Korea, oy.
1: Mapriso ka!
2: Pinoy!
0: Kuya, wag yun eh. Huwag mo nag-abot kay Inapads. Nagkakuan lang mo, o si tawag ana? Hindi kayo nag-abutan. Pumunta ka, tas umuwi ka, tas pumunta yung ex mo. Talagang hindi kayo tinadhana. Ay nako. Sige lang, Pads. At isunta mga Pads, makita niya kung giunsa nimo siya pagmahal kay namayat baya gid ka pag overthink. Mga nag-overthink diha ha. Oh. Kalmahi. Nagkaon-kaon sa bugdorian, hala pag hinay-hinay intawon kay ato ang mga blood pressures diha. Oh, okay na magkaon-kaon og durian, Mads. Day, okay na day, basta kay taod-taod. Mag-inom ka sa imuhang Santon Plus Gold. O, pampakalma na siya sa imuhang mga hypertension din ha. O, kanang mag-regulate na siya sa imuhang blood pressure. O, shout out ko sa among silingan nga nagkabaiwas sila sa ako ang pare. Murag pa tuod to na kauli. Si Maring. Kay wala pa man ang motor ni Yance. No? Lagi. Basing ganahan ka mo. Ato, Pads. Pasakyan ka na mo. Nagkuhan mi, Pads. Inalang mi, Pads. Kung magpahapit ka, Pads, ha? Sulti lang. Pa-advance na lang ko, great day. Birthday ni Aryong next day. O, ika-37. Oy! Happy birthday! Dapat na kantahan na to si Aryong.
3: Happy birthday, Aryong.
0: Happy birthday, Aryong. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Aryong. Happy birthday, Yong. Kanibita si Aryong, no. 37 na di ay, so magulang gihapon ko day, kay magulang gihapon ta na di ay. Ay nako. Unya, taod-taod bi, atong abrihan ang atuang. Call me BB Session. Kung nasa pwede kang manawag. O gimuhang tubagon ang ato ang Sir BB question karong gabi una. Ang ato ang numero gani. Oh, ngani. Mo gani. 0945-443-5869. Ang atong number na pwede nimong tawagan unya taod-taod sa pag-abri po sa ato ang segment nga. Call me baby. Yay! Ato na siyang abrihan unya taod-taod para malungog po na ako ang inyohang mga reaksyon diha. Ikabalod yung kung na atay lahi-lahi ng reaksyon kapag ka makadungog taog na ako'y i-chismis sa imo. Pero mas nindot good be kung ang mag-chismis ang mga mag-asawa. No? Pinakaninot ng bonding po sa mga mag-asawa ang mag-chismis mo sa matag-usa. Magnilibakay mo, unya, kamurang duha ang nakabalo. Tapos pag-abot sa satisfaction, nakobi, dili pwede balibaran ng imuhang partner. Kaya kung balibaran ang imo siya, takong gubot. Labi na sa mga kababaihan, grabe mi mag-overthink. pag di gani minimutag doon, lain na among paminaw ana. Di ba day, Marisa? Oh, lain kay ni siya nga, lain kay ni si Marisa, wasa mag-overthink kay na. Basi mabundakan ni si Roy, agos sa kasako nga humay. Unang, oh. Sige lang, day, pag makaanak ko niyo, Corella, dalan ako si Roy, dalan tika og Turbo Man Enhancer. Kining Turbo Man Enhancer, bi, aduna kini siyang maka and clavo huwaska. Dako kini siyang tabang aron matagaan ka og extra nga kusog, ilabi na sa mga katropa nato nga. Ang mga trabaho is kanang rigid kayo, kanang gahi jud kay mga trabaho, kanang nag-involve jud og mga physical movements. Kapoy mangid kayo na, pero tungod sa Turbo Man Enhancer, masolusyonan ang panginahanglanon sa imuhang partner matag gabi. Mo nang para mas malipayo ng imuhang pamilya, mas mahatag ang satisfaction sa asawa or sa bana, mag Turbo Man Enhancer na.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mag-muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Janelle, naako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa pre-

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Salagaw! Welcome back sa doang programang Putahe Segbian. For tonight, we have... Welcome po sa toang Call Me Babies, Baby. Call Me Maybe, Call Me Baby. Welcome po sa toang Call Me BB session. Kung asa pwede na kang manawag para mutubag sa toang Sir BB question for tonight, which is ang ato ang unsa daw ang imuhang reaksyon kapag ka naay mo chat sa imuhang anak or chismis sa imo. Ato ang number 0945. Hala, BB Jow, pero makos text line. I-connect naan sa Bluetooth, BB Jow, kaya basig mo wrong. Wala rin sa kuha ang text line na ahaman to. Paliwag na lang ko, nalimot ko. 0945-443-5869. Kining programaha, gipaluyohan usab. The Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po ikaw gapanguyab or ginapanguyaban ka, pero hangtod karon single lang gihapon ka, might as well ask yourself, basing akong ilok ang naay problema, or basing ka panimaho na ang mga kilikili na to diha abi. Sinan isa, bebe jaw. Paningkamot nga masolusyonan nimo ang baho sa imong kalawasan paggamit sa to ang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Aduna kini siya antibacterial properties, makatabang kini siya nga mawala ang mga baho-baho sa imuhang lawas. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. May gabi po kang Ryan Kayabyab.
1: Thank you.
0: May gabi Ray. Hello daw po from Tagum City. Paalam na lang kasi talaga siya para sa hindi talaga siya para sa akin. Sana all magbalik. Sabagay Ryan, saan taman. Ako sa ning basahon ninyong mga text ha, kay wag ka basing mangluod mo galit. Pila na ba yung total? Ano ito ang mga cash gift? Oy, para sa mga naghatag sa tuwa sa itong pa-Gcash ha, katong sa Pamasko para sa mga BB. Ang ato ang amount na na-collect na karon as of today, it's already 1,170 pesos. Thank you kaayo sa mga naghatag og Pamasko para sa ito ang mga BB karong umaabot nga December. Sa mga ganahan gihapon nga maghatag sa ito ang Gcash, pwede rin kayo in any amount biha, pwede ka nga maghatag og sabi? Sugan to gamay, be? Pwede ka nga maghatag og piso, 5, 20, in any order, kalain. Any amount, basta kagikan sa imuhang kasing-kasing. O, kana siya nga kwarta nga atong maipon, bis gamito nato na siya, nga ipanghatag nato na siya sa mga street children or sa mga senior citizens nga nagbuyo sa kadalanan. May nalang makatilaw sila og Chicken Joy. Hello, may gabi, ma'am. Kumusta ka naman, ma'am? Pa-shoutout di ay po from Ipil. Purok masigla.
1: Thank you!
0: Walang purok matamlay dyan. Dili na dyan ko mag-soft drinks kay magka-UTI ta. Labi na ang umiibig tapos iniwan. May mga pinaguhugutan ka sa buhay, Bibi Jow. Kailan ka ba niya iniwan? Yung mga ingon-anak ni mong mga style. Hi kay Ma'am Gloria Malala Apelo all the way from Bayugan City, Agusan del Sur.
1: Thank you!
0: Orias, may gabi di asin mga Orias. Hello daw po, paki-shoutout ko sa kong ex nga cheater nga si RJ Vince de la Serna. From Rose of Lapu-Lapu. Agoy! Dali ha? Klaro og tataw, nagid kayo ni. Limang kag ipanawagan na. Ayaw lagi mo pag-cheat-cheat. Na. Hello daw sa yung ex nga cheater nga si RJ Vince de la Serna from Rose ng Lapu-Lapu. Oh my God. Muna. B, Arnold ng Bohol. Pwede po on-air ng number, ma'am. Pwede kayo, pero ikaw ang magtawag sa ako. Kapoy sig-announce, dili ko, Bri. Sige lang, kapag nita-text me, Bri. Diyo ko happy ni mo. Sorry kayo. Ingnan na akong killjoy, pero dili ko supportive sa imuhang kuan. Dili ko ka-support sa imuhang advocacy. Kapag nita kag-text me, pero ang gusto ni mo, sexy. No. Good evening, Bibi. Si Glenn Tumakin from Poblacion, Cordova, Cebu. May gabi po. May gabi, Ate Mikay. Ate Mikayla Almabis Romero.
1: Thank you!
0: All the way from Hong Kong. Well, kuyog na huwag idihas sa kong katropa nga si Lady Morena, ha? See you, puhon, puhon. B2B, once again. 0945-443-5869 para po sa ito ang session. Call me, baby. Abri na po ang ito ang linya. Pwede na mong manawag, ha? Masinga pang luod na mo diha. Idaya lang ang ito ang number kay kung di ka manawag, matuog na ko. Tawag na mo kay mag-chismis ta. Ang inyong tubagon, B, ang ito ang Sir BB question karong gabi una. Unsa daw ang imong reaksyon kung naay mag-chat sa imo, ha? O, mo-chat siya. O, chat na siya. Na ako'y chismis sa imo. Dobby? Usa mo na. Unya na nako iingon. Ayun. Hi, may gabi. Hello po, may gabi. Ay, naku, pinatay naman, oy. Brian Ayan. Ayan, ayan pa ka, Brian man ka. Dili ko mag-announce yung number, Bri, na ako'y exemptions. Inginan ako nga ka na ako'y pabor-pabor. Pwede, diyo ko ganahan pag ikaw magpa-announce yung number ay. Kung mangita ganin mo og textmate, ay musig ka ng pangayo, B. Ay musig demand. Lain ka ayaw mag-demand-demand pag gusto kong sexy, gusto kong tangkad, ka ng parehas na ako. Oh, 5'7". Kuya pan. Kanya ako lang, nana mo yung textmate, ha? Ako na rin yung basulon. Kaya di mo ganahan sa inyong mga textmates. Oy, tawag na ha. Sandi? Sagdi? Sagdi? Ano siya sagdi? Sagdi lang na, ma'am. Ano siya sagdi lang na, ma'am. Again, 0945-443-5869. Hello, maayong gabi.
2: Sandi? Sagdi? Sagdi?
0: Hello po, maayong gabi.
3: Hello.
0: Hi, maayong gabi po.
2: 945.
0: Sir, ako ano lang ka pamino, sir, sa kaning cellphone. Kapalo. Bi, sa cellphone na lang mo paminaw, ha? Kaya kaputol-putol kita. Cellphone na lang mo paminaw kay para dili kayo lag. Kay parehaan na. Halimbawa, na akakaroon na minaw sa Cebu or sa Bohol. Ang mahitabo, diha, pag diha ka maminaw sa radyo, late kaayo akong tingog. So, sa kuan na lang, sa cellphone na lang kay para magkasinabot kita. Hello, mangayo kong ka-textmate ka ng 40 to 50 lang ang edad, ganang babae lang. Tawagi ko, i-announce mong number, kung sugu-sugu ah. Char, Cinderella ba kay attitude ka ayo? Hello, maayong gabi. Sorry. Hello po, may gabi.
3: Hello, ma'am.
0: Hi, may gabi po.
3: Gabi.
0: Kinsa ni po?
3: Kairos, ma'am, taga Bacolod.
0: Kairos?
3: Kairos.
0: Ay, oy, nakaka sa Bacolod?
3: Oo.
0: As in, sure, ganyan ka na sa Bacolod, Ron?
3: Bacolod yung amon, ma'am.
0: Ala, ala, o, oh, makasabot ka ba ng Bisaya?
3: Oo, kaintindi lang ko, ma'am.
0: Ah, sige. Kasi Bisaya man ko, pero kung hindi ka makaintindi ng Bisaya, mag-Tagalog na lang ako para sa imo.
3: Pwede na Bisaya, ma'am. Kaintindi ako, ma'am.
0: Ah, Bisaya na lang ta. So, B, tubagon ni mo ang ato ang Sir BB question, ha? What if mo chat, na mo chat sa imo, yung muingon siya sa imo, habi nga, na ako'y ichika ni mo, unsan ni mo ang pinaka number one nga reaksyon?
3: Kuhan-kuhan na na, ma'am. Eh, sa mama, ka first time ro ba ni?
0: Ano man nag first time? Di ka balo?
3: Kulbaan mong, nakulbaan mong kumam, first time mong guni.
0: Ano nakulbaan mong kagipaak, di ayti ka. Ay, kulba. Kuno makulbaan mong ginang bibi, uy. Kanang sige ginhawa sa bi, inhale.
3: Wala ba yan, ma'am?
0: Ay, ula-ula ba? Wala ba nata nagkita, ikaw good ba? Imagina na lang na kanang kuan, kanang... Imagina na lang, gun ka kanang lahi ragun. Masya Allah, bukul baan man dayon. Ginhawa sabi, kaya basi mo kuyapan ka di ha?
3: Ginhawa ko kay gamay na ma.
0: Oh, ginhawa sa inhale.
3: Eh, pero na lang, bukul baan ko.
0: Ano bukul baan? Asa man ka na kul baan, B? Sa akong tingog? First time? Yeah,
3: ha? Paan man gano'n, huwag nakalitan ko ba?
0: Ano nakalitan man ka? First time ba ni mo nakadungong sa tuwang programa?
3: No, first time ba na ako na inakuha mo ang number, ma'am?
0: Sa ako, so ako ang imong first time.
3: Oh.
0: Uy? Ako proud mo na, uy. Lamat ka ayaw, ha? Ayaw ka bala ka, kay dili na ako bitino ng imo ang first time. Nya, okay na ka. Ginhawa sa... Ginhawa pa ka?
3: Bayag na kong pangang mo, uy.
0: Ayaw, grabe po siya, ayaw. Uy, istorya ta ba? Lain na po na ng babaan to. Malain mo sa taan na. Hindi ka ganahan sa ako.
3: Lang, kaya basi ko ma, kalugar ko ma, malagaw ko da sa Cebu, mama.
0: Wala man ko sa Cebu, baby. Yan, naamon ko din eh, sa bukid nun.
3: Tingnan lang na.
0: Oh, pero madungog ko ni mo sa Cebu kay ang atong programa naka-relay diha sa may 88.5 or 88.3 X. 88.3
3: ba? Oh, 88.3 X FM.
0: Agapaminaw ko sa inyo, ma'am. Ka. So first time...
3: Agapaminawan ko sa inyo na istasyon.
0: Oh, so first time ko ni mong nadungog karong gabi una, yagikulba-kulbaan ka na dayon.
3: Gani kayo, lag mabugna man ang kuan mo, mabugna ang panahon, ma'am. Mas mabugna pa yun, imong tingog.
0: Oh, so ba'y kuan diha, gaulan-ulan diha sa Bacolod?
3: Gaulan di sa amon.
0: Hala, uy. Asa man di ang gakos-gakos sa imo, wala?
3: Ano, ma'am?
0: Walay gagakos-gakos sa imo? Walay gabibibibi sa imo?
3: Why, ma'am? Gapangita pagani ko subong.
0: Agoy. Gusto mo nga hanapan kita din ni sa radyo?
3: Pindi sa imo, mamay. Kung ano na eh.
0: Ano ba ang gusto mo sa bae? Ano ba yung mga ganahan mo sa babae?
3: Ang ganahan ko sa babae, buutan.
0: Ay, uy, ako to. Unsa pa man, asay sa buutan, di. Unsa pa man ganahan ni mo sa bahay?
3: Bala din. Unsa din ang, kung ano man, basta butan lang.
0: Butan. Ah, butan lang yun ang imong ganahan.
3: Oo.
0: Ah, may nag-text din ni Abby. Okay lang ba daw kuno ni mo ng single, ma'am?
3: Okay lang ah. Biskan ano ah.
0: Maski yung unom daw anak, be.
3: Ah, dawaton mo lang na sa akon.
0: Ala, uy. Pila ba edad sa bebe?
3: 34.
0: 34. Unsa trabaho sa bebe nako?
3: Ano lang ko ang trabaho, ma'am. Construction lang.
0: Ay, nako. Akabalo ba ka nga? Majority sa mga mapagmahal kay mga construction workers. Kay, grabe gina sila ka hardworking. Kabalo ba ka, ana?
3: Kabalo, manggalay ka, mga Ilongga, ma'am. Nakagadto ka di sa amon?
0: Wala pa. Wala pa good. Pero ganahan ko sa inyo ang accent man kay very lambing. Masking ga kalagot na lambing lang gihapon. Siguro, baby, kung mudawat ka ba ng 39?
3: Ano, ma'am?
0: 39 naman good ko, bebe.
3: Di mo lang na, ma'am.
0: Mudawat ka ba ng 39? Ganahan man gud ko ng ano ba kanang mapagmahal ng mga construction workers. Pero ang problema, baby, manghod pa man tika oy.
3: Basta bala makalagaw ko da sa inyo na lugar.
0: Ano magsabi ka ha kay sunduin kita, bebe.
3: Tuod ka, ma'am?
0: Ay, basta kung mag-anhi ka sa bukid noon pohon o mag-adto ka sa Cebu, magsabi ka lang sa ako ha.
3: Sige, mama. Di na yon sa bukid nun?
0: Adri sa bukid nun, din himin sa malay-balay, baby. Bugnaw ang panahon din, hindi ka magmahay din, he, baby.
3: Di mga alagaw ko na, ma'am, kung may time na ko, ma'am.
0: Oo, tapos kung maminyo ka man, huwag taga din sa amon sa malay-balay, di ka magmahay, madami gulay, diri. Agad gulay, diri, manambok ka, baby, sa pagmahal, sa pagkaon.
3: Ang panayagan, yung ginaga... Pangita ko.
0: Ay, ganahan ko, Ana. Sige lang, Bi, magsabot ta, Ana.
3: Ha? Sige, Mama.
0: Mag-announce ka ba ng number mo? Murang nakita mo naman ang imong dawan. Ano, ay, ginakilig ang baby.
3: Ay, eh, kadla. Kadla lang ko, eh. Bata, naka-ano ko ta, baby.
0: Nga nang ginakilig ka, baby, kaka-feel ko na gag-istorya ka sa ako. Ga, smile, smile ka. Gapula-pula ang cheeks mo.
3: Bong malang nang ulan na dula di sa amon man pag naka ano ko sa imo na tingog.
0: Ha? Ay karoon pa kadong ingon ani tingog, baby. Murag abnormal nga tingog.
3: Di ah?
0: Ha? Ah,
3: mabugnaw.
0: Ah, mabugnaw? Abin ako abnormal?
3: Di ah.
0: Ha? So, boses pa lang, binapaibig na batik ka?
3: Di ma, naawag lang ko ni Muliwat, ma'am, kaya mahuya man ko.
0: Sige, ginhawa ka muna din ha, inom ka tubig, daghan ha. No, iga smile, good siya, oh. Inom ka daghan tubig ha, para sabihin mo naman, giampingan, tika, masking sa tawag lang.
3: Tama nga nga, si Buano, nami tingog.
0: Nami tingog? Maganda din sa personal, be. Ayoko bala ka, bilili ko chusi, mapagmahal din ako, ha?
3: Sige,
0: sige mag-ingat.
3: Okay, totoo pangalan mo, ma'am?
0: Cindy na lang. Pero ang full name ko talaga is Cinderella.
3: Basta nagkakadto na ka di sa amon?
0: Wala pa. Nasaag ko sa Cebu. Sa Cebu lang ko nag-adto. Pero wala pa ko naka-adtog Bacolod. Pero kung maminyo kong taga Bacolod, mag-anha na ko.
3: Ay, tood ka, ma'am?
0: Oo. Okay naman ka ni mo. O ganang masaag ko di asin yung lugar. Ampingan, baka ako ni mo.
3: Uy.
0: Bantay ka ha. Pag anha ko niya, basing gawin mo akong tinapa ha.
3: Amo gani.
0: Sige.
3: Kabalo ko bala magpulangga sang Cebuana.
0: Ay, basta Cebuana lagi, oh. Sus, ang mga taga Cebuana, mamahalin ng mga taga Bacolod. Napakaswerte naman, bebe, ah. Sige, bebe, mag-ano ka muna. Mag-inom ka na maraming tubig. Tawag ka mamaya kung gusto mo pa ako makausap, biha.
3: Sige, bebe. Sige.
0: Ay, wala na. Nabulol ka na, be.
3: Sige, be.
0: Sige, be. Ingat, bebe.
3: Sige, ma'am.
0: Ma'am ka dyan. Di mo ko, teacher. Bibi lang. Alagi na kilig. Gikilig ang baby sa Bacolod. O, dili ko ilongga, ha? Masing mo yung ilongga ko. Dili ko ilongga. Pero I am so in love with your accent, Manggod, kay. Very sweet, yapon ka, ayo. Hi, kaya... Ala, oo lang. Oo, nahigiday ang sabot. Diyos ko, Lord.
4: Mapriso ka!
0: Sorry. Hi, Ma'am Anne. Aba po.
1: Thank you!
0: Good evening daw. Salamat kay ina na po tag-sexy mo. Dako na po akong ulo, ani, Ma'am. Sige. Nak! 0945-443-5869! Pwede gihapon mo tawag abri na po nga to ang linya. Nagid ko mag-commercial break. Okay, kabulo ko daghan kay mo nga kagubot aning kuan. Magpuyo sa nangita og 4250 sakit sa ulo ako magpuyo na jud ko ingon si Mommy Jackie. Na, depende anak Mommy kay ang uban mang gusto pag gihapon nila nga malipayon gid sila kanang gusto gihapon nila nga masking sa edad na 50 feeling young gihapon. Hello?
5: Hello.
0: Hey.
5: May gabi eh.
0: May gabi eh, bebe. Kinsa ni?
5: Ay, si JR.
0: JR na?
5: Yan san?
0: Ay, hello, JR. Parang first time to ka na dumog, JR?
5: Oo, first time pa. Pero lugay na ko ng minaw.
0: Nganong karoon pa makagatawag sa ako, ah, JR?
5: Maulaw, manggod ko si mong tingog, good.
0: O doon? Ano maulaw, mangka sa kong tingog? Gapang maakba ni?
5: Pagbibi, kay Mac. Ano, magaling mong tingaw, magkaka-in love, ang good.
0: Ano, sumbong ta kasi imong asawa ba?
5: Wala pa nga, nangita pa ganit ko.
0: Ah, mo lagi na, nagoy ubang lalaki niya, magdinay-dinay nga na'y asawa, basta kay... Sure,
5: nakatrend ako, hindi. Nakatrend ako sa uyab, pero sa asawa wala pa na.
0: Pila man ka uyab ang niagi sa imuhang kamot?
5: Tulo lang, pero wala namin, nag-asawa na ako mga uyab, sa una lang.
0: So, nabiyaan ka?
5: Ha?
0: Nabiyaan na gid ka.
5: Niya man sila kining mga nakuan nang liwa.
0: Oh, pila ka adlaw pa mangkang single?
5: Sa una lang nauyam na ko sa isang linggong pag-ibig.
0: Kuya pan. Ano na isang linggo man to? Basi ikaw ang nagbinuang niya, imura siyang gibaliktad.
5: Dili, sila nagbinuang sa ko, dili ako kay Inam. Tabalun ako, kay Inam sila yung uyan. Nasakpan man ako, be.
0: Ah, nasakpan ni mo? Unya, unsa man imuhang reaksyon at itong, nasakpan ni mo siya. Like, unsa man nang, unsa man imong gibuhat?
5: Then, wala siya kita sa kuwan. Ang malit mong gustendahan niya. Naman sila dito, be, nagkuhan sa waiting shed na naglingkod-lingkod. Niya, siya po, wala siya kabalong nang malit ko. Pero wala ko siya, wala nang pagkuhan ka ng pabalong ako to. Pero nasa siya, sakpan mo na ako, apad lang na ako na.
0: Ah, imposible, pasagdan ako, ano, dumugon ko, gilad na, dritso.
5: Pasagdan mo na ako na siya, para saan ang babae nga, kuhan, back to back.
0: Abi na kung imuhang kukuron, kaya di ba pag love ni mo sa katao, kay masakpan ni mo, kukuron pa man ni mo daan. Di ba?
5: Kaya wakayang momento sa iyang uyab, sana, mahilog man ka, ako ano yung uyab. Wala, may silang bagay mo dito eh.
0: Ah, so wala, nagkuhan na lang ka, nagpaubaya na lang ka.
5: Oo, oh, kaya masigda, importante, makita na ako siya. Pero ah, wala naman to, isang ano naman to, hindi, isang linggong pag-ibig.
0: Pero minahal mo naman.
5: Hindi, mahal ko siya, pero nagsisi siya eh, bakit hiniwalayan niya ako nga wala akong kasalanan.
0: So siya ang nagsisi?
5: Oo, oh, eh, kasi nahinanap niya wala sa iba dito sa akin.
0: Ah, so may mga bagay siya nga wala nakita sa uban nga naaragid sa imo.
4: Sana all!
5: Oo. Kaya kayo malambing dagog sweet o pagmahal.
0: Malambing kag sweet. Kaugid ba?
5: Sige na. Sige lang, kay daganbita mo ba eh, no?
0: Muna yung iingon diha nga dili man ikaw ang nawalan, siya man, di ba?
5: Sige lang, dili na siya mo ba eh, kay daganbita mo ba eh. Ang babae sa buong mundo, di man maurot.
0: Maugani. Naramangin na sa imo, huwag ka ng kabalo po gamangita.
5: Oo, kabalog yan. Kaya ano na lang eh, kaya siyempre, normal mo na masaktan ka, pumasok ka sa pag-ibig. Alamin mo nga, tanggapin mo ang nasaktan ka. Kasi pumasok ka man sa pag-ibig, tama? Ang sulod mo ka sa gugma, dapat tanggapin mo nga na kuhan ka ng nasaktan. Di man mo ka masaktan, di man sigurado ka mo.
0: Gani. Wala gi ka siguraduhan ng tanan. Dili pwede nga musulod ka pero di ka mugawas.
5: Oh, musulod ka. Musulod ka magawas. Salot ka sa gugma. Pero, magawas giyapon ka eh. Kung hindi nakakagawas, gawas giyapon ka eh. Kaya yung siguran, tanggapin mo.
0: Oo.
5: Tanggapin mo na ano ka eh, na nang nasaktan ka.
0: Grabe na gito, dotodo na ginang pagsakit sa imong heart ba? Kay murag howd na magkikamanambag. Nangita na ba kung sideline din nga ka nang mauban sa kuwa ba nga manambag gani sa mga ingunani ang gibati?
5: Gibati, okay.
0: Dabi, unsa man ako ikaalagad si imo harong gabi una, bi.
5: Ngayon sa ito, pumuntahan na niyo ganyan, bi. Tubaan nga itong ganyan nga, wala mo ito nagtubag lalaki. Good, sa ito ba? Sa ito, pumuntahan na niyo?
0: Kung naa daw mag-chat sa imo ha, nga naa siya'y i-chismis sa imo, unsa man ang imo ha ang pinaka-number one nga reaksyon?
5: Oh, no, number one, mga tanag. Insa din na siya nga chismis niyo para sa kuwa. Number one. Number two, isulti lang good. Ayan, kaulaw.
0: Ano kayo? Anaon man kaniya, bi nga, ay, kanag-busy pa ko gamay. Ayan na lang ito mag-chismis.
5: Oh, depende si mo ay, pwede yun niya, o pwede ka ron, o pwede kayo na magkaroon ng DIV.
0: Na, dili ko ingunan na kay apurada, manggod ko. Gusto manggod na ako nga pag naka isismis, ura-urada, isulti, gini mo.
5: O, isulti na lang eh, o pwede kayo pa man, morgiya po, kita-kita, rito.
0: Magali, mamogin ang imong number one nga reaksyon, kay nang isulti na.
5: O, isulti lang ko, dahil lang pwede kayo ko, kay wala bitay na kulog, kita-kita, rito, mga namo kasi ah.
0: What if ang iyang chismis bi kay mo ingon siya nga nag-ingon daw imuhang ex nga love pa daw kaniya?
5: Oh, kung ingon siya, pasalamat eh. Kung ingon siya nga ex na ko nga love ko niya, pasalamat ka rin. Ingon siya ko.
0: Napa siya pahabol. Ningon siya nga
5: pa?
0: Kanang gusto daw siya makigbalik sa imo, maulaw lang na siya mo approach.
5: Oh, ingon ako nga gusto siya magbalik sa ko, ano, maulaw-ulaw man siya. Baga niya siya maulaw, sa una gani, wala-ulaw.
0: Ah, so ibig sabihin, naapagiday siya pag-asa kung halimbawa makigbalik siya nimo.
5: Oh, naay, kaya sige gusto man siya magbalik, eh, pabalik ko na ko siya eh.
0: So love pa nimo?
5: Oh, love na ko siya, kaya gusto man siya magbalik sa ko ah.
0: Eh.
5: Ayaw po ulaw, buta nga sa ulaw, buta nga sa likod.
0: Feeling na ako, bimarupok ka.
5: Ito daw?
0: Marupok ka.
5: Ako?
0: Kabalo na ka nga, gipagpalit ka, yung reserve ka lang. Sugod gyapon kabalikan.
5: Gusto ko balikan, may balik ko, dili na lang eh.
0: Ay na lang, uy, bungita na lang lain.
5: Ako, gikambiyuan ko, tapos ibalikan ko. Dili na lang eh, kung kay ano man di ay, gikambiyuan na ikaw.
0: Gambiyuan na gani ka, mga yung pagpuyo na diha.
5: Hindi ko eh, kay nagkambiyuan ko, dili ko, kay ano naman, gikambiyuan na ikaw. Sayang, asayang kayo ang pag-ibig siya, gikambiyuan na ikaw. Dito lang kayo, dito lang siya eh.
0: Nabini, nasismis man bini, ikon ba nga, maski daw kung sa kasakit ang imang mga istorya, kay willing daw gihapon siya makigbalik sa imo kung pwede pa daw.
5: Ingon ako, dili na PDB, kay ano di, naan ako yung line?
0: Muhangyo pa daw siya, B, one last chance.
5: Kadipindi eh. Kung kumangayos yung chance ako, dili na lang ko, kay na naman kay line, diya na mo eh, kay nag-ano naman diya, kay... Ay, nag-ano naman di, akaw mo, naglambing nga naman di, ha?
0: Wala magod! Niya naman good siya nga, samtang daw nga kauban niya itong laing laki, ikaw gito ang naasayang una-huna.
5: Siya niya kauban yung laki, nagyapon sa una-huna.
0: Ikaw lang gito yung ginahuna-huna lagi daw. Di, anong lilima daw kung kamo tuo sa ko, ano? Ang kanang naaga na siya gina-dedicate na kanta sa imuha ka ng When I'm with him, I'm thinking of you.
5: Ingon ako, gadili naman, kay na naman kayo lang good. Kay nasin ba, dili ang una-una ni Masakuha. Tapos, nana kay Uya, matunga eh.
0: Ala,
5: Uya. Dapat dito ko sa isa eh. Sa isa lang may nang kalaban.
0: Alo, Uya naman, ano niya, Uya? Sige na lang, Uya. Di na lang natunan siya kung ano rin. Kay murag di naman, gid ka madala. Uhangyo. Daw, B. Salamat kasi mong pagtawag, baby, ha?
5: Bye-bye. Igret na ka, B. Igret ko talaga na minaw si mga programa ni mo. Bye-bye.
0: Thank you, B. Bye-bye. Uy. Ana ba? Dapat dili ko magpakamarupok-marupok. Ang atong programa, putahin sa gabi, hatod usab ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag po gasolina ang isgutan, ilabi na karon nga mahal ang gasolina, ang pingig yun ang makina sa imong sakinan or sa imong motor because maintenance is even more expensive. Mahal gyud ang maintenance bill. Muna nga, dapat na atay early intervention. Imuha yung ampingan ng imuhang sakyanan. I-introduce sa iyaha ang oil, ang gasolina nga safe para sa iyahang makina. El Ilion Shell Mobility Station. Mas kinasa ka sa kalibutan na agi Shell. Oh, all over the world gyud na siya. Pero kung dili ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, Valencia and Malaybalay City. Ayaw kalimot for you to get a chance. Naatay kuan, naatay mga paraffle to get a chance to win a ticket to Shanghai, China pagpagasolina sa duol ng mga Shell or El Ilion Shell Mobility Station. Mangayo ko ka textmate. Why, please, diha. Akong reaksyon, anak B, chismosa ka ayaw kaskatanan. Anak si Texter 335. Di man ganun iwasan. Siyempre, kung manggood ka, ma-intriga, manggood ka, sino ah. Ba? Di ba, friend? Nicole Anitan Salvador? Hello, all the way from Norway. Thank you! Kanang B, salamat, Bibi. Kay cute kay kamutubag. Ha? Huh? Kaatikon naman ni mo, Cindy, oy. Basta ba, anong atikon naman ko? Ikaw, girit lang kay mo ng imuhang ex di nga cheater. Ako naman, hilom de Rose. Garak ka? Pantay ka karon dito ka i-regard si mong ex nga cheater. Rose, may gabi idea, Rose. Thank you! Good PM. Hi, kay Bebeline of Davao City from MSB of Tagum. Kung si MSB? Ha? Malakas sa BB? Ano MSB. Hi daw, kay Bebeline of Davao City. O, manawag mo? Yan na lang, panawag, B. Manginom sa utubig. Ha, yan na lang mo panawag, B. Kay, pagbalik na ako, abrihan gihapon na to ang linya. Imo kabala ka. Makatawag lagi mong tanan. Has, ato ang number again, unya tawag 0945 443 5865.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Akawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga Kantiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atako, iskun pa.
10: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mamay mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka.
9: Saton, pati na si, hala, himot ko.
10: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, tigdaan sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, man ako hinom.
10: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adito?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan.

0: Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: It's a hot dog.
3: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
5: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence.
6: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
2: Sexual. Horror.
7: Hello.
8: Sino yung kasama mo?
2: Ang droga.
7: Ayod, ma.
2: Nga dili pwede sa mga kabataan.

0: Nagduka na ka, be? Sa tulog. Uy, sa'yo pa man kaayo. Sa'yo pa man kaayo. Abi, naman kaayo, Godoy. Bito, abi, ay balik kita sa itong programa karong gabi una. O abrihan gihapon na itong atuang... Call me, baby, session. 0945-443-5869 ang ato ang number. Atong balikon, ha? 0945-443-5869. May gabi po kang Spartan RC. Thank you! Salamat kayo sa pagpaminaw. Hello, pag-shoutout di ay ko sa kong present someone karun. Nga mangang kunay, nga ex daw ko niya, nga si baby loves na ko, nga si Daryl. Char. Hi, Rose. May gabi da sa imo, Rose. Nasa man dyan ang status sa imong life, Rose. So, ako may nagkalibog. Galibog man hinoon ko. Seryoso, kakalibog ko sa status sa imong life. Nasa man yun na taken na baka. Puro man yung mga ex halos. Oh, labanin diha, Rose, ha. Kung unsa man ang status sa imong kinabuhi, I hope nga nagmalipayon ka. I hope nga happy ka kay... Lisod ba yung pangitaon ang kalipay karong panahuna? Masahay, kalipay ni mo. Kalipay po sa uban. Sa mga ganahan mo tubag sa tuwang Sir BB question. Kung na'y mag-chat ni mo, na ako i-chika sa imo. Unsa daw ang imong tubag or unsa ang imuhang reaksyon? 0945-443-5869. Atong balikon, ha? 0945-443-5869. Kung ganahan po mong manawag, pero kung di na mo ganahan manawag, just let me know. I'm gonna go home. And I'm kinda sleepy. Kaya gabiin na po, bito karun. Eh, makumbati pa ito. May gabi sa mga nagtrabaho karong gabi una, sa mga panggabi ang mga duties. May gabi usab sa mga padulong palang silang trabahuan. May gabi ipod sa mga padulong palang muuli. Abang, anong dugay? Ngano nga, nagabinaan mo ng bibi pag uli? Nag-overtime, manggod mimang. Asa ba ganda sila nag-overtime? Complicated, kay duha ka buhok ang mga kunay diri. Kusa man siya, Rose. Textmate palang lugar ni. May pamanis si Rose. Kitag duha ang gaangkong tamiani. Mag-aantos. Duha yun. Kusa man yun, Rose. Pero giangkong ka nga extra daw ka. Sabi na ko, giangkong ka nga uyab na kanila. No? Lamihan ng kung ano. Daghanag mag... Lamiki paminawan nga. Daghang gailog si Emma Rose. Pero kami ani... Sige lang, at least buhi. Hello, may gabi. Hello.
1: Hello, may gabi.
0: Hi, may gabi po.
1: Hello.
0: Yes. Come on.
1: Kanyang, tawag lang ko.
0: Para.
1: Para ibigin, ma'am.
0: Para ibigin. Kisa man ikaw, B. Kasi pangalan ni mo, taga-asa ikaw.
1: Sila mo ni ma'am, taga-Tagum, ma'am.
0: Kisa pangalan?
1: Ramon po, Ramon.
0: Ramon sa Tagum City?
1: Yes po.
0: Remember, first time di ka na dungog, Ramon. Dugay na ba kang
1: kapaminan?
0: Pero nagpaminan na ba ka sa kong programa sa una pa o karoon pa lang?
1: Parang lang, ma'am.
0: Ay, unya, unsa may mong reaksyon nga nakadungog ka sa ko ang tingog, be.
1: Good na ako, ma'am.
0: Gibayaw ka sa langit. Nauwi. Unsa may gikalingawan ni Ramon, nagtrabaho ka karon or nanaka sa balay?
1: Overtime, ma'am. Nag-overtime.
0: Ay, asa man di ka nagtrabaho diha sa Tagum, Ramon?
1: Ay, ma'am, nakagitaod ng mga doorknob. Dito may Bria, Bria Homes.
0: Ah, Bria. Magkabi idea sa yung bantog rin ang murag, naakas sa murag.
1: Naglanog.
0: Oo, oh, murag naglanog-lanog. Ganahan ba kayo kumukuha ng balay di as Bria ay.
1: Good night, mamay.
0: Gani. Pero bitaw, B, unsa man ako ikaalagad sa imo harong gusto ba kang motubag sa tuang Sir BB question? Kung naa daw mag-chat sa imo habinga, muingon kayo, nagnaa daw siya chismis sa imo. Unsa man ang imuhang number one nga reaksyon?
1: Ma'am,
0: ganahan ba kapag naa i-chismis sa imo or kanang alingugugan ka?
1: Kasi hindi lang kung bahay siya o hindi.
0: Ikaw ba, binaan na ba kay Uyab? Or asawa?
1: Ano, dula ang 19, ma'am.
0: Ha?
1: Dula ang 19.
0: Tarong dia ba? Pero tinuoy, tinang, o saman, si, single nakakaroon.
1: Single na po.
0: Uy, o saman to, kanang, pila ka bulan naman mong nagbuwag.
1: Nakakaroon yung years ago na ma'am, dugay na.
0: Ah, dugay na. Pero what if be ang okay. Chismis kay, ang chismis kay, niingon daw ko nitong imuhang ex nga, love pa daw ka niya hangtod ka ron.
1: Ay, that's impossible man.
0: Why? Nga nung impossible man?
1: Ang labinuan, posible kayo niya.
0: Nga nung bitano, ngayon anak ka lang, hala, sure jud na nga siya'y nagbinuan, basing ikaw.
1: Ano din mo ang manilip na rin kuya ko?
0: Ah, tinarong na imo ha?
1: Dito yung pag-delegal job.
0: Sorry biha, makichismis ko. Unsa yung dahilan nga nung nagbuwag mo? Tungod ba nga nagdula siya og laing team? Or naamoy giawayan nga wala na mo nagkasinabot?
1: Dula siya og laing team, ma'am.
0: Ala, uy. Narang po di sa tagong.
1: Narang sa tagong, ma'am. Pero taga-gay mo ko, Davao.
0: Taga-Davao City ka?
1: Opo, sa may bangke.
0: Ah, kabalo ba kabi nga taga-tagong pugo?
1: Ay, tagong ma'am.
0: Ah, basta naroon po rin sa tagong. Unya, taga-tagong po ang nagpasakit sa kong kasing-kasing. No?
1: Ano, taga-tagong po rin, no?
0: Mo, oh, sige, dayon kay kula tahon giti ka ron. Yeah, taga-tagong po ba ko? Pero dili man ta dili man ta taga-tagom nga hilig mo nakit. Naalang gyud siguro mga tao nga kanang gihatag na nimo ang tanan-tanan pero dili pa gyapon sila kontento no.
2: Sana all.
1: Sige na mo.
0: Sige lang bi
1: makita ra kita. Satisfied ba?
0: O makakita ra tag para sa ato nga mo satisfied gyud ta no.
1: Pwedeng isa to ba anong oil sa to sa ato.
0: Ah, sige, padayon ang tao sa doorknob diha para makauli na ka.
1: Ha? Uli na ka, ma'am.
0: Pagamping diha, kagagambay mo.
1: Gina.
0: Nagagmumu diha. Pag uli sa balay ha, manghimasa ha, niya matulog og tarong ha, dili magsiguna ho na.
1: Gina, ma'am.
0: Gibi, bye-bye, bi.
1: Bye, ma'am.
0: Bye. I love you. Pwede mo na mag-alabi, no? May gabi, Kuya Benji, paping! Oh, si Kuya Benji, diya sa may 88.3 Cebu City XFM. Benji Talusic the Great. May gabi, Kuya Benji. Sige, yun yung katawa si Kuya Benji. May pamanin si Kuya Benji, ay kiwagin na siya yung problema sa life. No? Ang iya lang yun, ani, makatulog siya, makasweldo, maka-field. Maka yung kalipay na mo, maka-field. May gabi, Kuya Fafing. Hello, may gabi.
3: May gabi.
0: Hi, ala, kabog na sa tingog. May gabi po. Kinsa ni? Gaon sa ka, oy.
3: May gabi po.
0: May gabi. Kinsa ikaw, bi?
3: Si Jersam ko.
0: Tag-asa si Jersam?
3: Nako dere sa Cebu.
0: Ah, okay, ako ka na nagkasuko ka sa ako, Sam.
3: Ah, wala pa.
0: Aw. Imuraga okay ra ba? Wa baka gagkabad trip rong gabi una, Sam.
3: Okay ra.
0: Mapuka wa may kaigaaway nimo, Sam.
3: Ah, wala.
0: Aw. Unsa may ako ang maalagad sa imo habi?
3: Kwan lang, tubag lang ko.
0: Tumag ka sa to ang Sir Bibi question. So, unsa yung kasagaran reaction ni Mubi kapag ka nang muingon si mo nga na doon siya i-chismis sa imo niya? Kasagaran ba siya i-chismis kaya mga ex ra ba?
3: Mutalan lang kung saan mo nga i-chismis sa ako ah.
0: Ikaw ba, Bibi, minyo na?
3: Oo.
0: Ah, napamangkain mong asawa diha akaroon. Kamu pa bang?
3: Oh, naraman.
0: Ah, oh, kulbaan mo sa ta. Mayo. Iya. Yeah. Okay naman ka, huwag ka mo gaaway-away.
3: Ah, wala man.
0: Ay, nagpamina ka ng chismis. Kay basig makusian kasi imong asawa.
3: Ah, wala. Kay na may inaura kong nag-hitsit mong pong ko niya, nag-kuhan mo po niya, nag-tiktok.
0: Ah, kasaya sayo, di ayroon si ma'am. Sana all. Apil, apil, po, kaya para duha mo.
3: Unya na.
0: Ah, lahira po na unya. Apilan mo siya ron, kaya para duha mo magsayo-sayo ninot. Kaya tanaw na naibonding ang mag-asawa, no? Magsayo-sayo together.
3: Oh, good.
0: Oh. Nga, pag-amping diha, biha, salamat kasi mong pagtawag, ha?
3: Oh, sige, huwag mayang gabi sa kanan.
0: Mayang gabi ipod, B. Thank you! Salamat ka, ayo. Si Jersa, boy. May humani si Jersa, sana all.
2: Sana all!
0: Manawag pa mo? Di pa ko mo uli. Pwede pa ko mo tubag. Sige, okay ra. Gina, tawag na kay. Gutumon gani. Kuro mo, exit na ko. Ay, Lord Tabang. 0945-443-5869. Kasi mo nang ga-text. Ala ko. Ala mo, oh. Uy, dobe. Ala, chismis ka ayon ni ay.
4: Chismis!
0: Ala. Inganagin ang reaction, ho. Inganagin ang reaction basta makadungog o ganang na-chismis. Sige. Last caller siguro. Last doha ka-caller or isa ka-caller na lang. 0945-443-5869 para po sa itong session for tonight. Call me, baby. Call me, baby. Eh, si Miss Cool, be. Kamu ba kay gapanin? Kamot, di ba ako nga matubag din niya? Gina, kapoy ba yung magtuplok-tuplok? Na, ang load gani. Sorry, manload. Marajal. Laban lang niha. Pero bitaw, kabalo ko ang ipang kapoy na mo din ha. Kabalo ko nga nag-overtime pa ng uban niha. O, tanong nga og taod ang doorknob, biha. Basig mabali. Reklamo ng inyong mga kwandi ha. Sa mga nag-duty pod karon, maayong gabi diha sa inyo ha. I hope nga ang inyo ha mga workplace wala mga wak-wak. I hope nga ang inyo mga workplace wala mga mumu-mumu ang kaparamdam, kapanghilak, nagkalit. Lain lagi ka Cinderella ay manghadlok lagi ka yung talawang na bakit kang dako. Kaya seryoso, kabalo mo, kanagong magduka kas kagabihon, unya nag-duty ka, unya ang imong trabahoan, kaya usa ka dako kayo nga building, saka dito sa kanang pinaka-awaaw, pinaka-mingaw, kamatagid ka, ana. Musigag yun ang imuhang kanang kuan, kaluluwa. No? Kaya lahi man, kanang feeling ni mo, kaya nagtanong sa imo, may nanonood. Ay, sorry. Nag-duty day ka di, ha? Sorry na ha. Panuhog na to ako, panuhog na gito. Pero bitaw, hopefully nga, daghan mo din ha, nga nagkuyo-kuyo rin sa inyong trabahuan. Ayaw kalimot na kung need ni mo og kape, nga makatabang sa imorong gabi una, ma-survive ni mo ang imuhang night shift. Pag-inom og Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen B. Kanigil lang ako ang pinaka-strongly recommended ilabi na po sa mga panggabi ang trabaho. Kay wide awake, gid kaani like magmatagid kaani. Pero sa panahon na hindi mo magpahuway, makatulog kag tarong tungod kay dili siya mag-cause of insomnia. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix. Aside sa kapina, tambal pa gyud sa imuhang balatian. Available ka na siya sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide. Hello! Hello, baby!
5: Hello, ma'am. Good evening.
0: Yes, kinsa ni po? Hello?
5: Good hours, Michael.
0: Aba? Michael, pangalan mo?
5: Yeah.
0: Taga-asa ikaw?
5: Cebu.
0: Cebu. Dabi yung saman ako ikaalagad sa imuharong gabi o nabi.
5: Ay, ma'am. Karoon na po ka-opening. Karoon na po ka-opening ang cellphone. So, mag-rate lang pa kung pwede.
0: Ay, sige po. Go ahead.
5: Okay, ha?
0: Great na, oo. Pwede na kayo.
5: Ay, before ko mag-reto, nungutan na lang ako. Kailan ba ito magtugod ang programa na ito? Call me, baby.
0: Nagsugod na.
5: Ha?
0: Oo. Muulit na manggali ko.
5: sick.
0: Na-late ka. Na-late ka sa attendance. Sige lang, nakumay ugma.
5: Sure, ma'am ba?
0: Lagi. Ikaw na akong last caller. Kay muli na ko. Sleepy na ko, bebe. So, eh. Oh, ikaw na akong last caller. Sabi mo, greet na lang, mang kaka. Greet na lang. Uy, nanawag mo, papa, oh.
5: Ako, mag-greet. Mag-greet lang ko, eh.
0: Ah, sige.
5: Kay Christina Barico.
0: Oh, ba? Bumatin hindi rin. Oh, nga nung nga, naabot mang diri imong greeting sa bukid nun.
5: Great, correct.
0: Ay, may mga... Galing ka ba dito dati?
5: Oh, medyo.
0: Nagkita na mong duha.
5: So far, as of now, wala pa.
0: Wala pa, pero interesado ko makikita niya.
5: Yeah, pwede. Tonight?
0: Oh, maragit ka sa iya, eh. Oh, kay ba sindi, eh. Ganahan siya nga makipag-meet sa imo, ha. Gwapa ba gina siya sa personal? Na-meet ako din siya one time. Gwapa gina siya sa personal si Christine. Very cute.
5: Yeah, wala mo sa koy, saan ko man nabag-communicate niya? Wala mo koy number?
0: Ako lugar imong suguon, mangaya. Ugong na minaw to siya
5: karon. Gamitin na tayo mong programa, ma'am.
0: Oh, sige, Christine Lavarico. Oh, na minaw daw ka karon. Pwede ba daw mangayo og number si... Sige, ito pangalan ni Mubi?
5: Nakalimot ay. Sige, bang nagyong kabibi.
0: Sige na ba, pangalan ni Mubi?
5: Mike, ay.
0: Mike. Christine, mangayo daw si Mike sa imong number. I-text lang daw sa kuha, Christine. Kung pwede daw, Christine. Hey, it... Go, Mike, ha? Kayo mga plano, ha?
5: Ana, may community. Oo.
0: Ay, noon. Sige, kaya akong, ako itong chismisan si Kwan. Akong i-chat akong kaila dito sulod. Okay. Kung man to sila, ka-over man to sila ni Christine, akong i-chat nga...
5: At hindi po pagawas mo para lockout.
0: Ha?
5: At hindi po pagawas para lockout.
0: Sana all, ha? Sige, ako itong i-message akong kaila nga. Mangayaw ang number ni Christine para sa inyo.
5: Okay, ma'am.
0: Mora to?
5: Hindi, marikas at sa'yo, ma'am.
0: Ay, sure. It's a mine.
5: Pobaya lang, ma'am.
0: Pobaya? Huwag nalagi kayo mga hugot sa buhay karon ay.
5: What?
0: Nalaga, feeling na ako. Murag, feeling na ako, murag na kayo mga... ginatagu-taguan sa kuwa nga wako kabalo.
5: Sanol.
0: Kani, lagi. Kaya nag-limang kang imong request kay paubaya. Bitaw, oy. Sige, bi, salamat kayo, bi, ha?
5: Yeah, thank you, ma'am.
0: Bye! Hello, oy. Lahi, gina si Christine na Barnico, ay. No? Pero bitabi, wala naman kita igong oras. Salamat kayo sa inyong pagkuyog sa kuarong gabi una, ha. Huwag pa na po, magkuyog-kuyog taog mga sasamang oras sa alas 9 hanggang alas 11 po sa kagabi, oy. Para po sa to ang programa, hatod ka na to sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw mo kalimot kapag ka po, so in support sa inyong immune system, pampaligon sa immune system, pampaligon sa inyong kalawasan, pampahamis, pampadungag sa kagwapa. Ang mga produkto sa Yes to Health available na po 24/7 sa inyong mga suking butika sa inyong mga lugar. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Presa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong hanggis ni Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
4: Init ba ka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi. Putahe sa gabi.

Thank you.

ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng

0: Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang iyong lingkod, Sir Michelle Hiras. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. So mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyong pong lugar para makasubo kayo ng ating pong mga products. At kaya na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong doctor of mainstream in alternative medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare. Gamit ang naturopathy, siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
1: So mga kabayan po natin, na gusto makahilubilo dito sa ating pong programa, kayo po ay malayang magtanong, mag-text, mag-send niyo po mga inquiry sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan no, sa ating pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano? Yan, ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Ang mahalaga na nakakapunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyong pong kalusugan. Lalo na po sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
2: Kasi minsan, depende yan sa katawan eh. Pag may mga tao, alam mo, lalo na yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Sa kayo pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. Mm-hmm. O diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... kasi ang katawan natin, nagpapadala ng signal eh. Ng warning, ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
1: Yan.
2: Magastos pa.
1: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako, baguhin natin yung ating pong mindset, sabi pa, ano? Ating pong bigyan ng pansin, ating pong pagtuunan naman, ano? Na pansin ang ating pong kalusugan mga kaibigan lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Eh, lalo na yung iba na yan talaga yung ano nila Dok. Diyan lang umaasa ano, sa lakas ng pangangatawan.
2: Lalo yung mga no work no pay.
1: Mm-hmm.
2: So ibig sabihin daily yung rate mo sa trabaho. Pag di ka nagtrabaho wala ka lang sahong. Diba? Walang mga siklib-siklib na kagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao, kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya, dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasa, pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh. Alos,
1: walang ipon.
2: Walang ipon talaga. Yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, yun po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
1: Mm-hmm.
2: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misi, si mister mo, napapabayaan, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan.
1: O,
2: gusto mo, ikaw mismo magsubo, magbigay ng tubig.
1: Minsan, sa pilitan pa talagang papainumin. Pero ayun po mga kaibigan ay must, ano? It is a must sa ating pong pangangatawan mga kasama na dapat na inabibigyan natin, ano? Ng sapat na nutrisyon ang ating pong pangangatawan. Saan ba kukuha ng ano ng lakas yung mga selula ng katawan po natin. Ano yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cells sa ating pangkatawan na mapanatiling functional ano yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng ating pangkatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan na ng mga fast foods ano, na salat ano, sa nutrition mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrition yung atin pong pangangatawan. Ano. Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain or minsan yung iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices doc, ano? Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, hindi lang po natin nagagawa. Ano? Kaya nandyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrition yung atin pong pangangatawan. Ha? So mga kababayan natin ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, uminom araw-araw ng atin pong ultimate trio. Dahil ang ultimate trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrition na kinakailangan po natin. Ano? Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan. Ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin yung mga pag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. I-search lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyong pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan. Ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta ano, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan ano, dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha?
2: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priorities.
1: Mm-hmm.
2: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
1: Mm-hmm.
2: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi mayroong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
1: Mm-hmm.
2: Pangalawa, toxicity of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung paring naunang dalawa.
1: Mm-hmm.
2: Oo, so, kinakailangan, alinman dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
1: Mm-hmm.
2: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient, nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan. Like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So after detoxification, kahit ano ibigay mong sustansya, kasi clear na eh. Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
1: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc, hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan.
2: Mm-hmm.
1: Ano?
2: Tama.
1: Nagbibigay pa ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka-talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natapon yung basura, bumabaho. Nang dumi-dumi.
2: Oo. Kaya pinaka-importante talaga, kahit sa community natin, yung mga garbage collector.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Na napansin nyo? yung pinakang pinangdidirihan ng trabaho eh yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganun din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanteng bagay sa kalusugan.
1: Sa so, mga kaubayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, ano. So, ayan, sa so, mga kaubayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pag-amutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mantilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Mga kasi ng ating immune system, araw-araw, Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus at ina mga bakterya. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold, mabibig sa inyong mga sugimutika.
0: Santone Gold, live testimony.
5: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santone Plus Gold. Before po akong mag-retake ng Santone Plus Gold, marami ba akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po mga sakit po yung aking mga ugat-ugat na kasama kamay. Una-una po kasi ang ininom ko ay yung Santone Coffee. Ay nung wala pa po yung Santone Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na lang Santone Coffee, Santone muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santone Plus Gold. Pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit off ma. Sobrang wala nang kung ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
0: The Secret of Health.
1: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kaabayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanyang pong pangangatawan. at napasubok ano, ang atin pong mga herbal combination, especially yung atin pong pinagmamalaki na, na Santon Plus Gold, number one product ng Yes to Health, mga kaibigan. Sinubukan

0: taon, may pasyente ako, na-text siya, no? Before New Year.
1: Mm.
0: Sabi niya, Dok, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
1: Oh.
0: Pwede ba akong kumurot? Sabi niya, ay, nasa sa inyo po yan.
1: Mm.
0: Eh, basta moderation lang po, ha? Eh, yung pala, after a few days after New Year, na ospital. Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
1: Kesa daw kurot.
0: Masayang. Ano? So, kinakailan talaga po. Lalo na, may nabasa ko kanina about, sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamarami, parang heart attack season ngayon eh.
1: Nako.
0: Oo, heart attack season. Ibig sabihin, from time ng sa Amerika, yung Thanksgiving, ha? Hanggang New Year, eh, ang peak ng cardiac arrest ay napakataas, mga kaibigan. So, kinakailangan, during this period, pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano? Pampaganda ng daloy ng dugo. At iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, eh isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
1: Yes.
0: May mga susunod pang New Year. Kaya konti-konti lang.
1: Huwag nyo ubusin lahat sa, para sa ngayon.
0: Kasi puro buffet ngayon, partner eh.
1: Mm-hmm.
0: Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Ay, nakakatokso.
1: Oo. Lagi pa rin isipin, mga kaibigan, yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ngayon, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan, mga kaibigan, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipid sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong pong blood cholesterol at iba pang mga ano lipid sa inyong pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan, mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc, eh kinakailangan control pa rin.
0: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
1: Nako.
0: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi. At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, mga gulay, mga salad, doon kayo ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyadong magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itoto. Okay? Kaya at uminom din ang ano, premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
1: Yeah.
0: Yung ating Santon Plus Gold, 3 capsules a day din. Para mas may laban yung katawan natin.
1: Yun. Isa pa sa problema, Dok, na sa ganitong kasagsagan ng mga ano, mga okasyon, itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunaw na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
0: At saka yung ano, tama yung varieties. Ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa 5 na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
1: Yes. So,
0: ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay? Kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw, kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat siya. Di ba?
1: Kaya hindi sayang yung punta daw sa handaan. Titikman lahat.
0: Kaya nga, di ba? Tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong Yes to Health, may free trip si Bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, ang katungso, diba? So, ang tiyan natin, mayroong

0: limited lang siya na ability to digest. Dapat ay simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya oo, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya-kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya I assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
1: Yan. So, sa mga kabayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
0: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganung klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitik natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. So, meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin na-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic. So, pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
1: Yun. So, yun, so mga kabayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes Well Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa ipong pangangatawan.
0: Experience ko, partner, sa tagal ko sa sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Dok, nandito na naman kami. O, kumusta po, bakit po? Natake po kasi ng high blood, napasarap eh. Ayun! Kaya, hindi naman sa natutuwa ako nakita ko kayo ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya, lagi tayo nag-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Eh, huwag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang, be ano, tabang dito, common sense ang papairaling.
1: Ay, sa mga kabayan, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano po magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
0: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, ito mataas ang uric acid. Yan ang main reason, ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na ilabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy. Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C, yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataasang uric acid. Pero, idagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Misa nakadikit lang yan sa pader ninyo. No? Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na. Yung makati yung dahon. Naalala mo ba? No, nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
1: Ayan.
0: Yan. Pwede yan. Kasi pampagaan ang trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siya nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matataas yung purine. Yan. Bawas sa mga karne. Take ng beer. O, iwas sa mga white sugar product kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary, changes dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
1: Mm-hmm.
0: No, kasi yung nagpapatas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing po uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha, doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
1: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin, ay naatake ng gout arthritis. Yung iba, talagang nadideform na yung mga joints, ano? Dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints. Yun, bawas-bawasan po, ano? Yung intake ng mga pagkain na high in purines. Dahil yan yung nag-ano eh. Yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangatawan.
0: Ano yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
1: Mukhang yan pa naman doon kang mga handa ngayong ano.
0: Kaya nga, marami tayong mga kaibigan eh. Pag sumaki talaga yung mga arthritis nila, anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
1: Mm.
0: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods. Sa totoo lang. Kaya... yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan mo kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
1: Yan. So, paalala po ha, para sa mga kabayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa ating po mga pagkain. Pero nagpakabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako naramdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
0: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold. Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, patandami mo.
1: Dami na.
0: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, preservative. At subukan nyo muna, uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo nagkakape ng matapang na kape, try nyo muna ang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
1: Nako.
0: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri. napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, di ba? Sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mag-i-improve talaga yung condition mo.
1: Yeah. So mga kabayan natin, ano, na halos wala ng exercise, Doc. Hindi pa maingat sa mga kinakain. Lagi pang puyat. Nako, asahan niyo po, ano.
0: Kaya
1: kahit na hindi pa, kahit na ang edad mo, 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandiyan na, mararamdaman mo na.
0: Ay, totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, nako, sabi ko, buhay pa ba to? At sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano. naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nandala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
1: Napasal-pusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, na mensahe sa ating mga ating listeners.
0: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa. No? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapag-atid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, itong inyong Mantay Kalusugan, Dok. Algie Bakla po.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga hipilan. At tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na ating pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayo po tanging paalala kung darating po ng mga handaan, maghinahinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa ang mapapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Si auntie nimo mapasalig siya nga makasud kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit. Naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong kapi.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dyan si Aaron James Mangkiki. Sa City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong matamag, sigi o luha-luha. O hanap akong panantaw, sumbol kayo, peme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karoon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na doon yung mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang sumbag sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Ay, pero sir, ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan na bimaong dunay batidong salawa. Dakong tabang sa ko ang premium D3 kay sukat nga nag-maintain ko ani, namatikdan ako ang mga relaxing pirmay nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata nga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-it ako ten.
8: Dili mo lagi.
7: Karat mo lang nausap ang imo na-una, uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, uy.
7: Duba. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dung.
8: Usa man gyud.
7: Nagud turbo dietary supplement for men. Niaw, imini, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo.

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Kagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Magbibili sa malapit na butika.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanyin sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwash na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
4: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
3: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. XFM time, it's 5 o'clock. Time check. Brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.

0: Kaya duol sa inyong mga lugar.
1: Zantan Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
2: Lami ka kumumpal sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kong tiyan, pero nakuha na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, kantong magabi. Buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Say Yes to na paano, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva sa puro banana, magkilam.
1: Zantan Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zantan Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kapunggay, old soybeans. Zantan Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Max, daghan na ang natabangan.
4: Permi good, kamuta-muta akong matanga daw ga sore eyes ko permi. Abil akong sore eyes gito kay murag lahi ragag kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Kusay, magsigawang duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga-eskwela ka, katrabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon, dinunda yung ko Premium D3. Dinuhoy ko, ba't yun og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspag kay ko ba? The best viewed ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
1: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o tlapuwaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
12: Santan Plus Herbal Soap. Santan Plus Herbal Soap.
14: Mga katupa, exciting.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Oh, wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Huh? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-uben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lang gitbala. Diin tagali mabayad sa presyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Bahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanigin sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambalhuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound,

0: That's the end of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong lawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: May vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clair Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanso Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sanso Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sanso Plus
1: Herbal Oil.
3: Atak ko, iskunta.
4: Ang iyong baon ng kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang mamisa.
4: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sa to?
4: Wow, okay? Yaro. Niya, tignan sa kanyang tubig daan. Ina, ay ang vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Mana ko hinom!
4: Next time, ayaw yung kalimti pag inom sa Santol Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o kalitura. Kay maka-imbost makini sa atong immune system. Mainom sa gani ko ini.
5: Santone Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Mga katupa, exam!

0: Tangos right away. Oh, grab la Gihandos right away.
1: XFM.
2: XFM.

0: possible user. Atong paminawon.
1: Daniel Francisco, nung din niya nara Palawan, malaki yung mga barikos din. Tapos pag napagod, pili kami sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasold na nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga na. Dati, masakit, magalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero nagpunan din na wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zazon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zazon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
2: Kami kong nararamdaman ko yung wanhina ko at ang blood pressure ko. Punta ako dahil para bumili ng mga yung coffee na binibili sa tao. Okay na rin ako. Hindi na akong daming nararamdaman ng mga sakit. Maganda ang epekto ng mga ano po mga kamay.
0: Zanton Plus Cafe Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zanton Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas ug hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uminom sa
3: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash na himutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4X Car Rental o 4X Car Wash. Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa ka mo halap na. Gikuyawan ko, mao ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatujod na ako ng pagtinaw sa akong mga mata.
3: Santon Vitamin C. Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
7: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata. Kung ikaw makita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Dong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Express Balita. Express Balita.
1: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 4 na sa buntag. O ganyan ang mga uluang tudling sa atong mga balita.
0: Headlines.
1: Sa balitang lokal, sa sintay-size anyos nga motorista patay sa disgrasya sa Valencia City. Sa balitang regional, aligasyon sa netizens kalabot sa pagpangdakop sa LTO nga giingong paldo sa bonus. Gitubag. Sa balitang nasyonal, Congressman Flores natingala nga nung wala si VP Sara sa record sa SECA bisan nadeklara sa iyang salen. Sa balitang international, libuan ka mga personahe og 64 ka aircraft sa gipakatap sa Indonesia aron sa pagsumpo sa toxic smoke.
0: Headlines.
1: Sa balitang sports, magsuong YOLO sulod na sa Asian Games Finals.
0: Headlines.
1: Sa balitang pangkalusugan, katarata kumon sa mga katigulangan.
0: Headlines.
1: Sa balitang showbiz, Kim Cho walay planong iatras ang kaso sa iyang igsoon.
0: Headlines.
1: Sa balitang kakaiba, tag-iya sa restaurant sa South Korea. Gikiha tungod sa paggamit og mga hulbigas isip sangkap sa pagkaon.
0: Headlines. Express Balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
0: XFM
2: Express Balita.
0: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Express Balita.
4: Express Balita.

0: free radicals o oxidative stress.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa balitang showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Sa balitang showbiz, Kim Chu walay planong iatras ang kaso sa iyang igsoon. Sa Italia sa report, o karon makichika pinaagi ka tropang Cinderella sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
2: Walay plano ang actress host nga si Kim Chu nga iatras ang kaso batok sa igsoon na sila Kambi ni Chu. Sila Kam na lista isip top 6 most wanted person sa Quezon City Police ug pabiling karon nagtingkagol sa nasangpit nga istasyon. Girekomenda sa Quezon City Regional Trial Court Branch 84 ang kinatibuk-ang piyansa nga 5.838 million para sa iyang temporaryong kagawasan. Una nang gipahayag sa management ni Kim nagpabilin nga lig-on og determinado nga ipadayon ang proseso sa balaod aron makabot ang hustisya ug manubag ang sad-an. Mato ni Kim kaniadto, usa kini sa labing sakit nga desisyon sa iyang kinabuhi apan kinahanglan niyang panalipdan ang iyang kompanya ug ang panginabuhian sa mga tawo nga nagtrabaho kaniya. Aron magpabiling abdik ka sa imuhang negosyo, kinahanglan tin-aw pod ang imong mga mata. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Vision X Plus capsule. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidon. Patropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat katropang Cinderella sa pagatod sa maong report. Mga to mga katropang wala gyud pa pinasay luay. Wala pinasay luay mga hitabo mga katropa bisan tuod nga suod nga managsuon na si Lakama ug si Kim Chu mga katropa kay sinsa sa pag-audition sa PBB mga katropa ni Kim Chu na nakauban niya ang iya ang magulang iyang ate mga katropa hangtod nga nakasulod siya mga katropa sa showbiz industry hangtod mga katropa nga ni si Katya isip usa ka artist mga katropa anaa nagsilbi nga iwag mga katropa nagsilbing haligi mga katropa diha kang Kim Chu ang iya ang magulang si Lakama tungod mga katropa kay sa bata pang edad mga katropa sila nga magsuon nagbulag naman ang ilang mga ginikanan og sumala pa ni Kim sa iyang mga interviews mga katropa kaniadto nga ang iya ang ate nga si Lakambini nagsilbi mga katropa sa ila ang magsuon especially mga katropa diha kaniya nga nahimo nang inahan og amahan mga katropa diha kaniya gani mga katropa tungod usab sa kadako mga katropa nga nakuha nga kwarta gibanabana nga nasa 40 million o gani ingon pa basin og sobra pa mga katropa banabana lang 40 million mga katropa nga nakuha ni Lakam sa ila ang kumpanya sa ila ang negosyo mga katropa o gani mga katropa gusto pa nga moangyo si Lakam nga iurong na lang ang kaso sa iya nga igsuon o kung makapiansa basin og pwede pa nga madugangan daw kuno mga katropa kay gikaingon nga sumala pa mga katropa nga kulang og 700,000 pesos si Lakama sa iya nga piyansa nga nasa 5.8 million pesos mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusan nga ay sa tuang mga balita ang balitang kakaiba. Nag-atubang og silot nga pagkabilanggo sulod sa usa ka tuig ang tag-iya sa usa ka restaurant sa South Korea. Tungod sa paggamit og mga hulmigas, isip sangkap og dekorasyon sa pipila ka mga putahe. Ang restaurant adunay duha ka Michelin star og nahimutang sa Gangnam District sa Seoul. Gawa sa posibleng pagkabilanggo, nag-atubang usab ang tag-iya og multa nga kantidad og 20 million Korean won. Ang paggamit og mga hulmigas isip pagkaon gidili sa South Korea tungod kay dili kini lakip sa napulo ka klase sa mga insekto nga giaprubahan sa gobyerno alang sa human consumption. Nasuta sa imbestigasyon nga ang restaurant gigamit Unigamit umukabat sa 49,000 ka mga hulmigas nga gi-import gikan sa US o Thailand sulod sa upat katuiga. Gingong lakip niini ang mga hulmigas nga gigamit isip topping sa ice cream ug uban pang mga putahe.
1: Express Balita. Express Balita.
0: So mga ni mga katropa, tungod kay wala man nalakip mga katropa sa napulo kaklase sa mga insects ang giaprubahan sa gobyerno ang hulmigas mga katropa dito sa South Korea. Hinungdan mga katropa nga diyang nadiskubrihan sa mga otoridad nga ang mga pagkaon di ay sa usaka two-star Michelin na o nakakuha mga katropa o duha ka Michelin star mga katropa nga maong restaurant dito sa Gangnam District sa Seoul, Korea. Hinungdan usab mga katropa nga nagatubang o kaso ang mao nga restaurant mga katropa. Wala kinigingan lang mga katropa. O gani mga katropa, sumala pa nga mukabat na sa 49,000 ka mga hulmigas ang gi-import gikan sa US o Thailand. Social ni mga hulmigas mga katropa kay ipang-import man dahil ni mga katropa. Dili ingon nga pangitaunon diha sa gawas mga katropa ba. Umagbutang ka og tamis nga pagkaon para lamang mga katropa nga adunay hulmigas o adunay mga hulmigas mga katropa. Gani mga katropa, human usab sa upat ka tuig na diskubrihan ang binuhatan mga katropa sa maong restaurant pero dili pwede mahimong o makaangkon og duha ka Michelin stars mga katropa ang baong restaurant mga katropa kung wala siguro ang hulmigas mga katropa. Kay sumala pa mga katropa o pipila sila ang mga putahe ilabi pa mga katropa sa ice cream doon na matod pa yung hulmigas. Kinsa may nakadiskubri aning hulmigas oy? Kaysa yung nakadiskubri aning nga customer nga ano mga si tawag ani mga katropa nga nakatubang na inoon og silot mga katropa ang tag-iya sa maong restaurant. Muna gingon mga katropa nga once a law kinanglan nga mag-abay dita sa law mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:33 na sa buntag. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan natong mga suking tigpaminaw. Sa tanan natong mga live viewers, happy watching diha kaninyo mga katropa. Samtang nagapangapi ka mo sa ato ang kape mga katropa nga gama sa Yes to Health nga Santhon Plus o Confimix o ka Santhon Gold o Confimix katong mga nahutdan mga katropa o ka ilaa karon mga katropa nga supply sa kape sa ila ang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Pwede ka mo mga katropa nga mo anhi dire sa XFM tong kay mga produkto sa Yes to Health available na og mapalit sa tuang buhatan sa XFM mga katropa. Kita na himutang dire sa door 2 second floor Talatala building sa May Carbaha Street barangay 8 ning siyudad sa Malaybalay. Kita mga katropa doon la o ang buhatan sa XFM doon sa Nuvo at bang sa Nuvo doon ang iskina mga katropa mo na ka na ang Carbaha Street. Saka mo diri mga katropa sa second floor Talatala building. Kay mapalit na mga katropa ang kape sa Yes to Health sa manalamang sa Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix o mga produkto sa Yes to Health. Samtang mga katropa sa bulan sa Setyembre, ubay-ubay na ang ato ang natunulan o tabang pinansyal mga katropa. Human usab nga adunay unom ka mga nitaliwan nga mga miyembro, dependents mga katropa sa klasa o sa katropa listeners and solid supporters. Gani mga katropa ang mga pamilya sa nitaliwan mga katropa natunulan na kini sila og tabang pinansyal uban sa pagpanguna sa ato ang station manager Ms. Resty Maricodino kauban usab si katropang Jonathan Lee Soriano, Dave Niralaw ingon man sa ato ang class president mga katropa. Samtang mga katropa, good morning sa tanan natong mga live viewers karon kay katropang Josefina Tinambunan matod niya magandang umaga katropang Miss Hanilo. XFM Express Balita, happy blessed Wednesday sa inyo dyan, lalo na sa station 101.7 XFM Bukidnon. Salamat, God bless from Tinambunan Family, Bugkaon, Lantapan. Kay katropang Raul Imperado, mayong buntag Bukidnon. Randy Achaga Santisas, listening, o sa uban pa natong mga live viewers karon. Alas 6:36 na sa buntag. Musunod na dahil mga katropa ang programang The Secret of Wealth karong alas 6:40. O sa dili madugay ang programang Bullseye. Kauban na to ang station manager Ms. Rusty Marie Codino. Karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntag. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide. Sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Marie Codino, sa mga kaubanan diha sa technical department, sa pagpanguna karon ni katrupang Rustom Villafranca, kauban sila katrupang Dave Niralao o katrupang Jao Pagutayaw. Sa newsroom, sa pagpanguna sa mga news head, katrupang Jonathan Lee Soriano, o sa naginusara namo gati si Princess XFM Bukidnon, Bibi Cinderella. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Hanilo Tabios Armisin. O kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: Good morning, Pader.
1: Oy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
1: Oo, oh, oh, mga sanina na ako ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana pante. Oo, napajod mga sinina o. Oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre?
2: Exciting!
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. Ayon to na, certified premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy
3: ka. Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kahit marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubhana ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayan Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan nitong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhin protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong mga kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakaya sa The Secret of Health.
10: Hoy! Kapitan Lundi!
1: Atorne!
10: Hoy! Ganun na mag-alisa ko ang law office?
1: Atorne ka na. Mag-ilis unta kong apelido?
10: Kamara ba na? Gawas kong balihon.
1: Balihon? Di lang ko atorne ay. Samot magkamao.
10: Usa ba na yung mga apelido rin ka?
1: Lubot.
10: Okay. Pero kung bumot sa ito ay exciting.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
11: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Nasiyot akong bumod, piging nasiyot. Nang ako mabungod. Kasi kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo kaayo siya. Gamit si Santon Plus, pwede ko kayuhan sa ating lawas. Ako dito, isatabang sa ating panglawas, ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Sion! Kahit nga ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Go Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Kapita akong shooting. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
15: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
14: Nanuhan. O saan na adik to?
15: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
14: Ha? Tinuot? Wala yun?
15: Oo. Nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
14: Sa lahat kayo day, ha? Mawag ka na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
15: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
16: Nindota sa imong sound system, oy, bounce magkaayo?
17: Ay, siyempre, pre, ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmahay, nga niadto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
16: Tsadaha, oy, magpabuhat sab ko. Asa ganito, pre?
17: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
18: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a Zimbog sound system and repair shop, battery charging, and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading, located at Port 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Duri Numalas or Roger Tarman. JD Electronic Parts and Equipment Trading. So

0: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sa mani imong mga dulaan nga napuno man ig tubig iya boni
2: unya na ma kay dulaan panamo na
1: kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
2: Dili ma, unsa man akong buhaton?
1: Dali, tabangi ko manglimpyo ta sa atong palibot.
3: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o wagtangon ang mga butang nga pwede nga punduhan o tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon, gamit o moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga palibot, luwas nga komunidad.
4: Sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon, kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus Softgel. May lutein at zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus Softgel. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix. May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santone Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santone's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santone Gold Herbal Capsule.
5: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imo. Pangnawas o mas maayong ka o maunan ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malabalas City, Bukidnon. Kung sa painyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Garantisado.
7: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Santone
8: Plus Herbal Oil.
9: Mayong adlaw kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong ituyan nga mga pulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o dagang salamat.
10: Dong, pagpilay niyong gasolina.
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: ihala na unsa man ning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina bag-o manunta ni gasolina malawag bug mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Managog, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health, Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon, kanunaing mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayad sa tubig, kuryente o konsumo kay

0: Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong nga buntag sa itong mga suking tig Paminaw. Niyata nga programa ang Bullseye. Dili ka tropa sa 101.7 XFM Bukid noon. Mga naka-tune in karon sila tag-tag sa diya ka mga radio set. Mayong buntag hurot, mga katropa. Good morning, good morning, good morning. Kanin yung tanan diya, ha, mga katropa na to. Ito mga drivers diya, kamulo karon mga katropa na masada o no busy katropa. Kahit yung eskwela na, ting trabaho, ting duty na karong oras sa mga katropa. Ala, amping lang, amping kanunay mga katropa. Himuuna itong sentro sa to ang pagpanginabuhi katropa. Ang ito ang, no, himong rason ba? Ang ito ang pamilya. No, aron katropa nga doon na tayo mapakaon kanila, doon na tayo madala sa ato ang pamilya mga katropa. Okay, himuon na to katropa nga mapasalamaton matag adlaw no sa ato ang mga gibuhat katropa sa blessings sa gihatag sa Ginoo. Kung ikaw able ka nga mamasahiro mga katropa, doon na kapay kusog katropa alang sa pagpanarbaho ka na blessing ka na mga katropa ang angay ni mong ipasalamat. Okay, tanan mga katropa nga ito ang ginabuhat karon kung dili tungod mga katropa or dili tungod sa itong labaw makagahong wag kita mga katropa.
1: Tama.
0: Busa pagmatan o sbuntag magpasalamat kita. Pasalamat ta nga doon na napuntay another day para manginabuhi ta.
1: Tama.
0: O, pasalamat na punta nga nanapuntay lain na punta nga atubangon nga adlaw mga katropa. Ato mga farmers diya nga speaking of atubangon kada adlaw manig atubang na itong mga farmers o hagit diya mga katropa. Gusto naman mo diya mga katropa na itong mga farmers. Kira ba ang tanan o kira ba ang all diya mga katropa? Ha? Kamas lagi hapon ta ha? Bisan og barato kayo ang kumprada sa ito ang mga abot. Makuan man na, matanong man na o mga kahayupan. Padayon lagi hapon ta. Importante diya nga nagmatarong ta sa ito ang panginabuhi diya mga katropa. Men and women in uniform na ito ang mga katropa. Mayong buntag.
2: Good morning.
0: Labi na sa ito ang mga kapulisan, kasundaluhan, kanunay mga katropang nagbantay sa ito ang palibot mga katropa.
2: Good morning.
0: Himuuntang safety, ang ito ang pagkatulog, ang ito ang paglakaw, ang ito ang pagbiyahe. Na kanunay itong mga kapulisan diyan mga katropa. Unya, ito apong mga kaila, mga amigo po diyan mga katropa sa PDEA o CDEO. Good morning kaninyo diyan.
2: Good morning.
0: Okay, ambak diyan ron. Sikat ni Malaybalay katropa ug sige lang ambakan. Paglumba rin ni Malaybalay ug Valencia mga katropa. Muna iti mailhan daw nga progressive ang city katropa. Ha, progressive ang city kay dunay mga gipang ambakan, dunay kumbaga talamak ang drugs. But pasabot ang ganyang kwarta nagtuyok-tuyok mga katropa. Ha, pero doon naman tayo mga PDEA ug taga CDEO, PDEO katropa nga andam kanunay. Ha, muambak para kaninyo. Muambak sabi na sila. So, good morning kanin yung tanan diya mga katropa ha. City Mayor J. Warren Pabilyaran, mayong buntag kanin mo diha Yorme.
2: Good morning.
0: Diapod kang City Councilor Jason Chadayala, mayong buntag.
2: Good morning.
0: Kanga City Councilor Kirill Dinlayan, mayong buntag kanin mo kon.
2: Good morning.
0: Good morning tanan ato mga public officials, lakip na ato mga government workers, mayong buntag kanin yung tanan.
2: Good morning.
0: Saga, gadali-dali mo pag ato sa inyong opisina kay malate na mo pag punch mga katropa. Pagbalon mo og Xanton Plus Coffee Mix. Dala mo og Xanton Plus Coffee Mix kay para mura pud mo og nakapamahaw bisag wa mo nakakaon og pamahaw sa inyong panimalay. Pag magtimpla mo og Xanton Plus Coffee Mix mga katropa, mura mo og nakapamahaw tungod na sa ingredients katropa nga soya bean powder. Ang soya bean powder katropa high in protein manggud na so dili kadaling gutumon mga katropa kung nakakaon kag or kung nakainom ka og naisang cup nga protein mga katropa. Mauna na kanindot sa tuang Xanton Plus Coffee Mix niya, dili po maghilap yung muntian. Ah, dili po katropa magpalpitate kaya kini ato ang produkto mga katropa. Wa man ni caffeine. Walay caffeine katropa.
1: Tama.
0: Pwede gini mo na inumon. Bisa pag taon-taon inom ka, nalang kay kwarta, makapalit lang kag Xanton Plus Coffee Mix. Ah, lisod po si kagpangayo. Palit po ta. No, lami kini siya nga kape mga katropa. Labi na sa itong adunay mga gihambing balatian. Labi na katropa ang diabetes katropa. Kay kining diabetic magud kag buwalan ka pagpangapi sa doktor Oh, so kay sa sugar man gud na, no? Dunay sangkap ng sugar na mga kape. Pero ang ato ang Xanthone Plus Coffee Mix mga katropa, safe gud ka mga katropa ha, kay kini siya gi-formulate ni katropa para sa ato ang makaigsunan nga dunay gigibati. Ah, nga kanabi taw nga gusto gud mga kape, unya gibawalan man sa doktor mga kape. Unya kape is life man gud ta. Mo na nga namugna katropa ang Xanthone Plus Coffee Mix. Para i-balance ang sugar level sa tuang lawas, mauna ay epekto katropa para sa katong mga diabetic nga magusto mag-inom og kape. Oh, patingala na lang kasi makong inom og ka ng kape. Pero nga kung inom kay Xanthone Plus Coffee Mix man, lah, ning normal lagi ang ako ang sugar sa kong lawas. So, mauna katropa ang effect pag ikaw naka Xanthone Plus Coffee Mix sa mga katropa. Atong oras sa mga katropa, alas 7:14 na sa buntay. Oy, ito na itibaya og maayong morning sa baka itong mga katropa nga nakatanaw karon sa itong programa via Facebook Live. Good morning! Ito ang mga katropa diya, si Alex Olivares, maayong morning kanimo diya, sir. Good morning! Lagip na mga katropa, si diya kang Sir Raul Imperado. Good morning! Sa iyo kayo mga katropa nagtimbaya. Sir Raul, wala ka nag-send og number ni mo? Nakadaog biya ka atong adlaw Lunes ba to? Nakadaog ka og 50 pesos. Palihog ko og communicate sa to ang technician. 50 pesos, Raul Imperado. Sayang po kung di mo makuha. Ang nakadaog ka gahapon, si Elgin Adaya, nalo na tagaan na nato to og load siya. Kagahapon na tagaan na to. Congratulations. Mami Josie Tinambunan, mayong morning kini mo diha. Tinambunan family diha kay Bossing Ben, mayong buntag. Good morning! Diyosem kay Starlight, Milliston, Despatpat, mayong buntag kini mo diha katropa. Good morning! Nang hinaot ko nga, naglanog-lanog ang ato ang programa karon diha sa inyong mga sibianan, ay diha sa inyong mga radyo. Hinaot ko nga, naglanog-lanog ta karon diha mga katropa para daghan ang mainggan niyo usab mamaminaw sa ato ang programa. Daghan ang makadungog mga katropa sa ito ang mga yaw-yaw dere. Daghan ang ma-inform sa mga balita ang ito ang nakalap sa 24 oras kay dere sa XFM katropa. Makuha ninyo ang balitang pinaka-presko mga katropa. Presko para sa nag-angkor. Presko para sa imuhang kaila dere. Maribel Cabanya sa Iskat nag-react pero wala nag-share. Good morning, gani mo diha, ma'am.
2: Good morning.
0: Share po na diha, ma'am, kay para maka-appeal ka sa to ang paraffle diha. Oo, nag-react siya mga tropa niya. Wala man nag-share, nag-like na siguro ni si ma'am. Oo. Diha, usab kaya, bro, Sadra, kay Kataluna, mayong buntag gani mo diha, bro.
2: Good morning.
0: I-share na to ang programa mga katropa niya. Naka-public dapat ang pag-share ninyo para nga maka-appeal mo sa to ang raffle. Kaya kung di mo mag-public mga katropa, kanabi tayo inyo ang settings. Na may naka-private ko niya, na po yung only me, friends to friends lang. Dapat naka-public yun siya, kaya para makitaan siya sa mga technician na nag-share ka. Kaya kung naka-private na, dili na muna makitaan. Di na mag-appear na rin. Sayang po mga katropa, imong partisipasyon niya, di ka maka-appear sa to ang paraffle. Mga katropa, aduna kita nakahanay nga mga topic karong kabuntagon sa tuang programa nga Bullseye. Una ta mga katropa sa mga balita nga ito nakalap sunod sa 24 oras.
1: XFM Report.
0: Sa itong mga headlines, mga katropa.
1: Headlines.
0: Duha ka pulis dakpan humanamusir sa barangay Indahay, Cagayan de Oro City.
1: Headlines.
0: Samtang katropa, Constec Ocampo, gikonsiderang binuang ang akusasyon ni Corina Sanchez nga nabiyaan sa panahon ang Davao City.
1: Headlines.
0: Katropa PhilHealth yakap o gamot program gidagsa sa mga Manolinyo.
1: Headlines.
0: Sa tuang nga pag-ihisgutanan karong adlaw mga katropa, atuan na ni nahisgutan atong mga niaging mga semana, pero ato na ibalik kay maraghaduol na mga katropa. Maragduol na si tinuod mga katropa. Ang Malacañang katropa, nangayo og safety measures ngadto sa Facebook kon Meta mga katropa. No, gisugyot nila nga dapat si Meta tang iya sa Facebook, dapat maghatag sila og safety measures usbo nila katropa ang pamaagi sa Facebook nga kanang child friendly na. Unya, kung dili nila na mabuhat katropa, gistadihan karon sa Kongreso o sa Malacañang ang pag-ban sa Facebook sa nasod Pilipinas. Bastang tanan na niya. Sugot ka, magwa na'y Facebook, mga katropa. Ha? Kinsa ang maapektuhan? Unsa epekto ni ini? Okay ra ba nga walay Facebook? Mabuhi ba ta? Ikaw, mabuhi ka? Facebook is life. Impas na pod ang mga vloggers ni ini katropa nga kanang magpaldo-paldo niya. Impas yun. Maayo na lang kita sa XFM. Doon na tayo YouTube channel. Live kita, katropang Rostom, right? Live kita mga katropa sa YouTube channel na to ha, ang XFM Bukidnon. Again, XFM Bukidnon, live kita diha mga katropa. Sa to ang YouTube channel, i-follow mga katropa ang ato ang YouTube channel katropa. Kaya doon na tayo mga post diha, ang mga balita mga katropa nga pwede nyong mabisitahan. Malitlik mga katropa. Sa ako na lang mawala ang Facebook, marag diigin mabuhi mga katropas, katropang Rostom. Facebook is life naman ang Pilipinas. Ha? Pila ka porsyento sa katawang Pilipino na gamit ang Facebook? Ubay-ubay mga katropa? No, daghan kaayo mga katropa ang Pilipino. Tanan na siguro, bisag bata mangali eh. Bisag bata mangali katropa, Facebook, nanay mga account, buhatan sa mga inahan. bisag mga batang wapay buot mga katropa, buhatan sa inahan. Ano ba ako mananahon na ano, magbuhat ko ba niya gamiton pang stock? Resmalen Lubido man nagtan-aw, naminaw sa tuang programa di San Fernando Bukidnon. Good morning. Yakong bangs mga katropa nga maraging si Rizal, no? Muguho gid mga katropa. Ayuhon taod-taod kay lain man kay mogimaw man. Eh. Sayang atong pagka-fresh mga katropa og dunay ka nang sami di sa tong dagway mga katropa. Morning ka nimo, Ma'am Rizmalin Lubido, ha? Galanog-lanog na po na imang speaker diha. Sinalubat na po. Sinalubat na po na imang speaker diha, Ma'am, ha? Good morning ka nimo, og sa tanan na to ng mga katropa diha sa San Fernando, Bukidnon.
2: Good morning!
0: Kanigid si Ma'am Babilahani. Ambot na lang.
2: Good morning!
0: Morning ka nimo diha, Ma'am. Mabuhi, baka Ma'am magulay Facebook, Ma'am. Tanaw na ko, murag di ba? Facebook is life. Pero panahon na mga katropa, marag di na kita mahimutang og dili ka Facebook. Ambot ba? Wa mo untay mga buot ning ubang nga mag-post nga nganong sige ra tagaliili aning Facebook, sige ra taga-scroll. Daghan kayo ang daghan kayo mga katropa og influences nga makuha katropa gikan sa Facebook. Bad influence, do na po ya good aspect mga katropa nga makuha nato sa Facebook. Tungod kay ang Facebook nowadays, nahimo siya nga platform. Nahimo siya nga platform, mga katropa, alang sa itong mga online sellers, no, mga negosyanteng nga nagamit mga katropa o Facebook po pamaligya sila mga produkto. O gansiho, nagali ang naay mga store karon kay ang sa Facebook, mga katropa, diretso naman tanyag, ha? Diretso tanyag, wapay bayad-bayad ang tax. Business permit, wala pa'y business permit. Ang samantalang kanin dunay mga

0: Tawagan sa tuang gobyerno, no, alang sa safety measures katropa sa Facebook, tungod na sa mga sunod-sunod katropa ng tigayon ng mga shooting incident o mga threats sa mga eskwelahan involving minors mga katropa. Atuan ang hisgutan unya, ha? At ang oras, alas 7:22 na sa buntag, pas ng paspasa. Aron nga muhamis ka mga katropa, ha, muhamis ka, mo danag na imuhang nga panagway diha, unya kung maligo gali ka, gamitin na og Clear Skin Soap. At Clear Skin Soap mga katropa, gama sa virgin coconut oil, lalubi ba, lubi mga katropa, unya doon ay glutacogic, doon na po'y vitamin C mga katropa. Kana nga sabon ang napamatud-an na sa kadaghanan, labi na katong mga ganabitawang conscious kaysa ilahang skin, sa ilahang pamanit ka, tropa. Oh, bahala daw, dili kay sila tantong puti, basta kay wado sila kagid. Mauna nga nagamit sila ka, tropa, o Clear Skin Soap. Balik ka taw-tawad ha sa taong programa, ang Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ilis ang abon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdik sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang glutacogic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: oy, pareng lodi. Krabihas damgo na ko, pareng lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo din pare?
0: Pareng lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko hubuga, oy. Hubug juga, ayaw ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, o siya may problema?
0: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Isa ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting nga yun.
2: Atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bignon. Pagkaroon ako sa Torbo sa Exipin, may palit na yun ko. Bisan tarde, pakapin ang akong edad. Matay, hinay naman. Alawan ko sa kuntsik. Pag tumarna ako sa Torbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din mo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Buntis ka ba o manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth.

0: accredited.
1: Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng pulo sa gugma para sa inahan o bata.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take na Santon Plus kasi effective siya.
4: Uwa, Pakul, Humawan. Kaming akong country, 1976, kami siya nagsugod. Dili na lang siya maayo o antibiotic na o nga dito nagpapaingon sa Santon Plus. Kasi na ko, kanang sa unang gabi ko katulong doon, dili mo nga nga akong maagba.
2: Kamu saan? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako diay si Annabelle, taga Batanguinyo Village, Matila, Playa, Davao City. Naaday ko yung tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lali magdinda kay Kapoy Kayo. 24 hours. Among tindahan, Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka o lamikay siya ignon, lahi sa uban na kape. Sukad na kainong kwaning kape, wala akong sakit sa akong lawas, wala akong katulugon. Sukad na nakinom ko Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Premium D3 User.
9: Ako na si Lalay, 19 anyos, nagpuyo sa matanaw. Isipos kayo nahan, higyan na tumalikay

0: nagkagasto.
1: Ay, Mami! Ay, kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Na naman! O sa na-addicto?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuot? Walag yun?
1: Oo. Naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
0: Sa lahat kayo day, ha? Mo't na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pagtambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Nindota sa imong sound system, oy! Paons magkaayo?
3: Ay, siyempre, pre! Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmakay, naniagto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
2: Tsadaha, oy! Magpabuhat-sab ko! Asa ganito, pre?
3: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
4: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Prop 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Numalas or Roger Tarman. JD Electronic Parts and Equipment Trading. So

0: nga masulong inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya na kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kitang ligon, glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan, kumbati gali!
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustin, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
3: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe subscale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
4: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy! Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 09 na 55 619 989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Dong, nagpilay niyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong muntikab ng lahi na manigting og smakina? Bago manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy par, pakuratira ko ng imong lolo niya par nga. Ikaw mo'y mo-withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na, par?
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
7: Bullseye! Bullseye!
8: Good morning!
9: At ang oras sa katropa, alas 7:38 na subuntag. Katropa, proteksyon ay ang imong kaugalingon na pagtumar og xanthan vitamin C, the alkaline vitamin C. Tabang ka nimo katropa aron nga malikayan ang virus magdala og sipon ay kalintura o gaubo. Sabi na karon panahon ng mga katropang doon na hulga sa haze kung kining grabing aso katropang nadala og small particles gikan sa nasod Indonesia. Kung musulod sa tuang baga mga katropa, delikado kini. No? Sabi na sa mga kabataan o mga katiguangan mga katropa. Usa magazanto na vitamin C kita. Tag-adlaw ka tropa, ang xanthan vitamin C adunay 10 times nga mas daghan og vitamins kaysa sa carrots og oranges. Francisco Alimorin, mayong buntag kanimo diha sir. Sa Barangay Dalawangan, lakip na si Java Jorzet, nagtanaw sa to ang programa karon. Good morning, salamat kayo. Always na ko naka-charge ma'am. Dili jod guro mabuhi og walay FB ma'am. Oy, di daw siya mabuhi walay FB si Kuan si Rismalin Lubido. Di daw siya mabuhi walay FB mga katropa. FB is life, di daw siya karon mga katropa. Dunay sa tay panawagan dre, isingit nato ni mga katropa, no? Dunay ID dre sa usa ka senior citizen, ang pangalan si Juanito Lambos, taga Barangay 1 Malaybalay City. Di sorry, tigpaminawan siguro sa tuang programa or way pamilyang tigpaminawan kaya wa man ni na-claim dere. Troho na to ha. Dunay ID sa senior citizen mga katropa nga nabilin o gihato dere sa tuang sibyaanan sa XFM ang tag-iyan ni ining ID sa senior citizen si Juanito M. Lambos taga Barangay 1 Malaybalay City, Bukidnon. Palihog ko mga katropa sa naminaw diha taga Barangay 1 mga kasilinganan. Palihog ko og inform ni Juanito Lambos og iyang pamilya nga ang iyang ID sa senior citizen na address sa tong sibyaanan. Na address sa XFM ang iyang ID. Na-post naman ni Katropang Rustom. Oh, na-post naman gali day ni. Oh. Wa poy nagpakabanaan nga makuha mga katropa ang ID. ID ra man eh pero pag siguro pag katong sulod na aning ID mga katropa daghan magpakabanaan eh. Oh, palihog ko dari og claim ha mga katropa nato diha nga nakaila or tag-iya mismo si Juanito M. Lambos ang imuhang senior citizen ID na address sa XFM. Palihog lang og claim dari mga katropa. Naasa pikas linya si katropang Dave Hiniralaw ato hibaon unsang mga presyo na usab katropa ang iyang itunol ka nato karong kabuntagon. Live report.
8: Yes, katropang Mari. So karon katropang Mari na isguta nato katropang Mari ang ato ang gila gimission gihapon katropang Mari labi na dito sa Malaybay City Hall katropang Mari, particular sa SP session sa ato ang mga konsehal sa katong Vice Mayor katropang Mari nga natigayon gihapon sa ato ang SP Hall katropang Mari. So gahapon gipatigayon ang 62nd nga kuan katropang Mari SP regular session katropang Mari sa ato ang mga nagkadaiya nga konsehal diri sa ato ang syudad sa Malaybay City. So adunay mga proposed nga mga ordinance katropang Mari nga gipasubmit gahapon katropang Mari ug gina-discuss sa ato ang mga konsehales para sa ikaayo o ikalambo sa toang syudad katropang Mari. So din katropang Mari gahapon nahisgutan katropang Mari ang barangay official day katropang Mari sa kuan na katropang Mari katong mga barangay kagawad, barangay kapitan katropang Mari sa Tibuok, barangay Mari kundiin bago lang kita tigayon katropang Mari ang ilahang murag meet kuan dan la katropang Mari ilaha
9: tapsa katropang Dave undagi nang sige katropang Mari kay nabungol ako sa akong pangalan.
8: So bago ay lang gid patigayon ang ikaduhang paggawad sila katropa. So ito ni natigayon sa folk arts atong September 11. So diin nakatapok ang ato ang mga barangay official sa atong matag barangay kundi napasundayag sila ang mga kanila mga talento. Nag-share sila ang mga tagsa-tagsa ng mga kaagi, labi na gid sila ang output sa barangay. O naisgutan po gahapon ang ato ang GO, kundiin tagaan, natunan ni ginigahin niya 400,000 under sa CDRR mo, propose kini siya ni Konsehal dito din layan, kundiin, kani siya ang adlo, paghatag o pasidaan sa ato ang mga GO, labi na sa ato mga barangay extension worker, na ato ang mga GO sa Tibuok Syudad sa Malaybalay, kundi ani ader ya ang mga barangay volunteers ato ang mga technician ato ang mga na-install bitos sa barangay katropang Mari kundiin kani sila mas under sila sa city pero na sila sa barangay nga nakaposte. So gahapon gidiskusan kini gahapon kay aduna na ni existing budget nga 400,000 peso. So matag tuig aduna na ni kini budget kundi i-redirect lang kini para sa adlaw sa ang mga JO na to kundi at sila
9: mga tao. So kini nga gi-propose nga budget nga 400,000 kagapon gisgutan para na po na sa 2027.
8: Existing na ni siya katropang Mari so nadugay na ni siya nga kuan mga 2025 na pasar na ni siya ang kanila siya nga kalihukan katropang Mari kundi i-specify siya katropang Mari gi-redirect ang budget katropang Mari and sa CDRRMO nga katong mga tanan JO
9: aduna na sa CDR sila
8: annual. Oo. Annual nila nga murag report or committee hearing bitaw katropang Mari kundi in sila maghatag sila ang mga murag open forum o kanang napoy ilang kanang pagtapok bitaw katropang Mari sudya so, pag umuyisgot kag pagtapok magyun ay mga budget sa kaon nana mga snack nila labi na gyud sa transportation kay tibok man nga GO sa sudan sa Malaybalay ang gisgutan katropang Mari. So, kani nindot din siya nga kuan dito pa man kun diin ang ato ang mga GO nato makakuan sila makahimamat sila sa tagsa-tagsa ka mga kauban o ganang katrabaho labi na gid kay lahi-lahi man gid sila og designation. Labi ang uban kay na-assign labi na sa kanang si Sidmo sa mga barangay sa top technician sa kaning tiglibot suroy sa atong panimalay labi na pud sa atong mga ning forest fighter bitaw ato pamarin na naman under ng mga GO na
9: mga sila. Murag indot siguro paminawon siguro nga ang kaning GO I hope next time may isigutan ba unsa na po ang ilahang programa para sa mga GO kung mahuman na ilahang termino mahuman na po ang trabaho sa GO.
8: So basin ana nga time katropang Mari ato ning ikuan si
9: kini ba mong GO katropang Dave kani GO manggood wala ka siguraduhan.
8: Yes, katropang. Kapag ginagid nga kanang kano pag umahuman ginaang time labi na kung
9: sustainability ba nga mga programa unta para ani nila kay pag human og trabaho nila isip GO mangaon pa manggihapon. Dapat naay ka ng security ba when it comes to livelihood, panginabuhian, trabaho?
8: Pero apa na niya sa nisgutan ni Tropang Mari, sila man niya murag tulay ka Tropang Mari sa ito mga katauhan niya sa mga hilit ng mga barangay. Kabalubi atas sa ito ang sunod sa Malaybalay, naapag ito yung mga sulunod ng barangay. So kanisila, munis lang nakadesignate dito nga para mapapaspas ang pag kung ano paghatag og impormasyon o mas mapaduol ang serbisyo sa syudad para sa itong mga hilit ng mga katauhan diyan sa mga nagkadaiyang barangay. Oo. So, usap po gihapon katulpang mali akong nakuanan gihapon sa ito ang ordinansa ng ipasar ni Consmanoy Legazpi kung diin ang kaning diawit sa kasisang katulpang mali nga dalan pa sa San Jose ang diversion road particular diha sa Proc 17 kung pag-uhay lang dito na yung aksidente. So, kanisya na siya gikuan nga nag-request siya o ganang installation para sa ito ang solar street light alamin na dyan nga side inig magabi si Kapitan Ding Saroy Permigid Mabilar kay daghan kay mga drag race nga kay tabo. Adunay po adunay panagbato sa mga
9: kwan, mga truck nito ang kapitan niya musamot kawala na yang buhok.
8: Sabi na si Kagawad Himarangan nga musunuray nga gabi ka abti kayo ni Permi Bilar kay IOR gina niyang iriyaha niya. So kani nga proposed budget kato pa proposed nga ordinansa kato pa mani magkuan ni siya lawig ikan sa Paruk City sa karo, sa kasisang diversion road paingon sa San Jose kundi in baguhay naman gid na nga na tulid na mga panya mga sa mga kanal-kanal o mga dalan so kani solar street light ni siya para sa paglawig diya sa itong mga drivers sa ito nga muagi inig magabi nga di na mabalaka nga naay mo paka kalit kilabayan na digbato di ay kabantay naay mga tripping dito dapit nga mga kwan nga iriyaha
9: kisa nagpropose ana
8: si Manoy Legazpi katropang mari
9: dili nagpasa nagpropose
8: nagpropose yan propose oh
9: pero asa kwao ng budget pala budget
8: kwan siya kaniyang dili na siya budget request ni siya para kang sa opisina ni Congressman Flores katropang mari
9: maghatag sila og request mangayo sila og solar
8: yes katropang mari sakto na so usap pod gihapon sa nahisgutan katropang mari is katong atong mga athlete nato nga sunod session katropang mali nga nagrepresenta sa Kuala Lumpur Malaysia labi na sa gymnast katropang mali ubay-ubay to sila katropang mali invite sila sa to ang SP para tagaano pa si Dungog oo so atangan tana sa sunod na session labi na gid katong mga athlete nato nga naghatag ug nakakuha dito og katong mga highest gold og silver og bronze dito katropang mali nga naka-achieve gid sila og nagrepresenta sa atong syudad sa Malaybalay City so mao kana ang katikaran
9: diha po sa mo na lang ipanghisgutan kag hapon
8: yes katropang mali oo
9: Unsa kano sa kahisgutan ning mga gingging no?
8: Base na tong ikon ana sa tong
9: or base na hisgutan na unya wa lang ta kahibalo.
8: Wala may nakonan katropang mari. Ay naa katropang mari kaning kwan kaning sa katong Children in Conflict with Law katropang mari. Gahapon propose ni nga bill nila nga ang ordinansa ni pinagsama ni Cons Legazpi ni Iginsa ito ni Cons Tortola o si Nico Aldegar katropang mali kundiin ang tagaan o si Kanchans katropang mali ni mga children conflict with the law ito katropang mali nga tagaan sila o labi na itong mga taga-malay-balay na kuanan sila pakuanan sila o skwila labi na sa TESDA o katong kaning ALS katropang mali kundiin kanin sila so mani sila na sila sa kusudiya sa kwan kaning sa the BGMP or sa kaning sa DSWD. Tagaan sila og kwan kaning pasidaan nga magkwan sila magpag-us sila nga para bitaw
9: actually mao naman ay ginabuhat karon pila ka chance man di ay ato nila dito si Kapitan Ding Saroy Diaz Kasisang. Og lakip na di sa San Jose ato nila nang San Jose. Pila ka mga kabataan diha ang gipang mediate kauban ang ginikanan balik-balik ra man gihapon. Pinadikat
8: siya sa ihatag. Mga bata, katropang mali kay, kundiin, ani, lisod, manigin ni Igonet, matuko, imatutong, yun kay, mani mo pwede ni pisohon.
9: Okay,
8: bawal mo sa itong balaod na ito. Pero, part, ani, katropang mali, labi na ka itong mga batano na ito, yung, wala pa nag-edad o 18, na nakalapas dito na kong kasalaod, labi na sa kanang mga, kanang droga, na involved ba na? Itong mga pagpangawat, makasuhan ba sila? Depende sa kabugat sila hangkuan kani siya mari direct sa katropang mari so tagaan sila og gigayon katropang mari kay para gyud nga magbag-o gyud so, di na mo balik pag gawas nang kwan
9: kanang giingon nga takaan og higayon tagaan og second chance unsa ang pamalaod nga ilahang gi-propose unsa ilang buhaton
8: dunay siya yung livelihood katropang mari nga
9: livelihood para sa ginsa para sa mga kabataan
8: para sa mga kabataan unan nga kanang maka-practice na sila bitaw katropang mari nga dili na nila mabalik nila ang mga talibagbag nga
9: dili siguro livelihood but pasabot siguro enroll sila sa ALS para makat-on sila o ganang basic life skills siguro
8: na po i-integrate sila katropa mo rin mga kwanpod mga negosyo pag katropa mo rin
9: kaya kung maghatag og livelihood tuduan siguro dili kita gaano og livelihood
8: mga inanang dagyan sa kwan katropa mo rin sa proposal dinan sa katropa mo rin so mao ka na, no? So, isigutan nga ako sa itong 62nd regular session sa ito ang 10th speech dito sa Malaybalay City. No? Mga katropa na ito dyan, pati pakuhan lang yun nga para sa itong pabag-ubago mga panahon. Karon init na po, unya na po na ni, taligsik na sad. So, di kita kumpiyansa yun. Nabi na, dali na kayo pisa na mo itong mga ilong. Unang pakusugun na ito itong immune system, pinaagi sa pag-inom sa Santon Vitamin C. Ugubanin kini pag-inom sa Santon Plus Gold. Dali na lang nanukad, sigawas gabahin. Ika to pang David na para sa programang Bus Eye. Live report. Live
9: report. Da salamat katropang Dave Hineralao sa imong report. Kagahapon katropa ubay-ubay ang gipanghisgutan mga katropa no atol sa session katropa sa tuang sangguniang pang lungsod diya sa Malaybalay mga katropa. Mao to pagbutang og solar light. Solar post mga katropa no di asa kasisang labi na kanang lugar nga disgrasyahanan kayo unta kung sa una pa na gibutangan mga katropa murag malikayan unta ning daghan kay mga disgrasya diyang dapita mitngit gyud pud no nang lugar ah pero unsaon lagi bisag pagbutangan puno nimo nagsuga diha kung ato ang mga truck madisgrasya gyud tungod kay duna poy kakulangon sa driver ug sa sakyanan amo gihapon wa gihapon mabuhat. At least, akong tabang ng solar, mga katropa, no? Matagaan o ka ng kahayag na niyang lugar, mga katropa. Okay, hisgutan po, mga katropa, ang paghatag, mga katropa, o focus, tutukan, katropa, ang mga kabataan. Labi na ning mga nalambigit, katropa, sa mga ganggang, gingging, gonggong. Ako pa mag-propose niya. Ginikanan ang silutan. O, hindi sa mo. Gaan mga katropa og second chance. Unsa nga second chance? Kung masikop katropa, i-enroll sa ALS, i-monitor, aron matudluan katropa, unsay mga maayong gawi, unsay matun-an nila nga makatabang sa ilaha katropa, ma-uplift ilang kinabuhi. Mabisi sila, ma-occupied ilang panghuna-huna, dili kay magsigiglaag, sigigauban anang mga gingging niya. Kung nawala katropa to sa natitasan, to ay itong aglayan, nagmagahi. Ako pa ng anak, binluto ko, nagruyo na ng kalsada. So, gina ako makita ng bataag, unyag kuha dito sa kapitan o ni si Ihang Inahan, makita na kung unsay itsura ng mga bataan. Lalaking babae, diya daw sa imburnal, magtapok mga katropa, mga gingging diya. Asa mang mga ginikanan ng tao na anak, mga ginikanan pang latuso na anak. Kagwa kabalo kinsa mga barkada silang anak pwede dai nang ikakahibalo oh kera unta og dagko kay kag negosyo masabtan nga wa ka naka-focus sa imong anak kay dito ka focus negosyo nya wa po kay negosyo dara kag balay nya dinhi mo mamonitor imong anak duna nagi kay kakulangon isip gini kanan karon problemahon pa hinuon na karon sa gobyerno magimo pa hinuon no, pamalaod mga katropa mga proposal diha nga mga executive order katropa maglambigit aning mga kabataan nga unta focus ta unta sa problema sa tong katilingban karon pasang mahalan ang palitunon problema ng merkado nga di pa pa-interview mga katropa nang in charge diha kay natubag na daw ni mayor ang mga pangutana di man guna inana magaling tuyoon gali nga sorry kay nagyaw-yaw na ko unsa na orasa 7:56 na. Tuyo galing nga interviewon kay ikaw in charge diya sa Ways and Means. So, niya pag naman, ikaw pa interview kay matod pa ni mo, natubag na ni Mayor. Interviewon ka ni katropang Jonathan kay para hibawon po na mo, ikaw isip, imuha man ang katungdanan niya. Unsa imong kahibalo? Unsa imong hibawan na ng mga panghitabo niya? Tulod ba ni mo ni Mayor? Sa kadaghang problemahon sa Mayor, kana pa'y apil-apila niya. Anong magdumili man pag-interview sa media nga tarong mana para man as katawahan unta unya ang pagpanerbisyo diya ay mo pagkakonsihal diya para man as katawahan po atong gihagit si City Councilor Manoy Ligaspi nga mutubag usab sa media doon yung mga pangutana kay kung bitaw og mga interview ta sa gawas kung natay mapost diya nga medyo halang para sa inyo ha Ha? Muriak man. Mao bitaw na nga gusto na mo og balanse. Dili bias nga pagsibya. Human na mo ma-interview diha ang mga concerned people. Siyempre, mautana sabi sa inyo ha. Kay kamo man ang in-charge diha. Unsa ang inyohang, unsa po ang inyohang lakang? Unsa nahitabo? Nganong naingon ana? Nganong si mayor man ang mong pangutano. Patubago na na. Unsa nahitabo? Nganong naingon ana? Nahitabo diha sa palingking. Nganong mingaw nga. Di man ang ihang trabaho. Ba? Sige lang. Kani ako cons dili ni kasuko. Normal nga magisgutag ingon ana diri sa kahanginan kay do naman tay complainant. Gusto na mo nga patas, gusto na mo nga makuha usab og ganang tubag gikan sa imong opisina unta kay ikaw man imo man ang committee ba? Handa nga naman og si cons Jason Ayala mo patubagon nga di man na iya ang committee ba? Samot nga malain mo. Patubagon na totong gusto mo tubag dili iya ang committee ba? Si Cons din to din layan bitaw gusto mo tubag pero sige lang 7:58 ang ato ang oras mga katropa sa kainit na katropa sa ato ang discussion o sa kainit katropa sa tong ulo tungod sa daghang problema kinahanglan mag-relax ta mga katropa magtimpla ta og kaping Zanton plus coffee mix aron katropa nga ma-boost ang imong cognitive system, ma-relax ka. Imong panghuna-huna ba? Panghuna-huna nimo mga katropa. Lami kay nga mag-inom ka og kape nga samtang naghigop kag kape nga gaan imo hang paminsar makahuna-huna kag tarong unsa ang ato ang pwede himoong solusyon sa mga problema. Inana kanindot ang ato ang kape nga Zanton Plus Coffee Mix dili lang na basta-basta nga kape lang. Zanton Plus Coffee Mix katropa nga dunay mangosteen, soyabean powder ug malunggay leaves mga katropa. Balik tataw-taon ha sa to ang programang Bullseye.
7: Bullseye! Bullseye!
5: Santon Plus Coffee Mix.
10: Kung si Michelle is a fitness coach, conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pag pre-workout, kitili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Lawas na damit na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Gustin, malunggay, ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
11: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagliwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix user.
13: Alin sa muna, wala gib ko gakape. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gintry ko, wala ko kabalo nga ang akon bukol nagnibis kag hasa subong na dula. Sang wala pa ko gainom sang Santon Plus Coffee Mix na ang akon bukol niyo. Katul, di katul, halos sa daadlog ga katul siya. Sang nakainom na ako sang Santon Plus Coffee Mix, ang katul na dula. Tiyagan ako nga nagnibis, hasa nga hasa subong ni wala na gid, gamay na gid katama. Salamat sa Santon Plus Coffee Mix. Muna ginahambali lang, kape na, bulong pa.
14: Sa kanami isang aroma, wala ka na sa pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, punong pa. Mabakal sa mga butika.
5: XFM time. It's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.